0: Masarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: 101.5 K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 8:06 sa aga. Pabalik naman ka K5 sa inyo naman nga panatuntunan. Rigabayin dala na sang Mighty C. Ang inyo alkaline nga vitamin C. Well, ka K5, Eric, may successful operation. Dumduman mo pa sa tubuso.
4: Yes.
3: March 19.
4: Yes.
3: April or? It's April. March. April 19.
4: April. Oh, April.
3: 19 patay. Mm. Sa isa ka manugong encuentro dito sa Salamangka, sa Kopsan nga tubuso. Oh. And sa ring karon lang, may nagluntad naman nga isa man ka insidente, encounter. Ining encounter na tabo naman sa Kawayan, Negros Occidental, sa nagligad lamang
4: nga
3: Sabado. What really happened? Paano ba lang nagluntad ining encounter? May kaupod na ton sa karong adlaw. Sa ato naman nga pagpakalagad, ang commanding officer sa 15th Infantry Battalion nga si Lieutenant Colonel Roberto Maduli. Mm-hmm. Nakantabay na po sa kabilang linya. Lieutenant Colonel Maduli, magandang umaga po sa inyo, sir.
4: Morning.
5: Magandang umaga po sa inyo, sir.
3: Yes, sir. Welcome po sa K5 News FM, Negros Occidental at Negros Island Region. Ano? Kasama mo po si K5 Eric Tinerefe and K5 Eljan Castaño. Now, Colonel, could you please tell us what really happened? Paano ba nangyari at paano po ba nagkasalubong ang puwersa ng militar at ng mga alleged members of the CPP-NPA?
5: Ganito po, sir, ang nangyari. Bali, mayroon po tayong natanggap na sunod-sunod na mga information galing sa ating mga lokal na residente sa area ng Barangay Manuling, Barangay Abaca, Lumbia, Tambag. Okay. At dito sa portion ng poblasyon. At kami po ay na-alarma dahil alam naman po natin, no? Itong mga barangay na ito is halos nandito na sa ating mga poblasyon ng Kawayan na Negros Occidental.
3: Okay.
5: So dahil dito, sir, sa mga report dito, yun nga, na-alarma ang ating kasundaluan na parang nagsasabi na parang wala kaming aksyon. So, dahil sa mga reports na yun, sir, nagkamap ang ating brigade, ang ating clearing operations dito sa mga nasabing lugar na ito para maitapoy ang mga armado na nakikita at yun nga, napapahala ang ating mga komunidad dito sa mga barangay na ito. So, okay. Nung nagkakandak tayo ng operations sa pamumuno ng ating Brigade Commander, si Sir General Humawan, sir, dito sa area ng Kawayan. So, nung unang gabi natin, sir, dito sa area ng Abaca, at around 05 ng madaling ng umaga, ito po ay unang encounter dito sa boundary ng Manuling at Abaca. Then, sa another encounter is around 6 past 6 ng umaga pa rin. At ito na po yung nakakuha tayo ng mga several backpacks containing with the personal belongings, war materials to include yung M14 saka yung hand grenade. Then ito po ay nasundan natin dahil sa ating canine dog tracker. So nasusundan natin yung tumakbo ang mga arm group under kay alias Anyo. Ito, kung maalala nyo ito, sir, si Rolando Dantes alias Anyo, ito po yung tumatayong leader ngayon ng Southwest Front dito sa area ng Kawayan. So pagtakbo na, sir, nagkaroon ulit tayo ng encounter dito sa pangatlong encounter natin. Dito na sila sa baba ng boundary na ng Abaca at poblasyon. So naganap ito mga around 2:40 p.m. At ito nga po ay medyo natihado yung tropa natin at may dalang 60 rin ito, sir, yung grupo na to. So, dahil yung mga trasundalo natin, train naman po sila. No? So, nag-gain natin yung position nila, then nag-scatter ulit sila. So, pa-exit. Then, around 0500, ito yung last battle natin po. Yun na po yung na-corner natin sila dito kung saan sila nag-exit. At yun na po ang nagre-resulta ng naiwan doon sa crime scene o doon sa encounter site na limang body count or hit with 7 firearms, high-powered firearms. Kasama ito yung 60 machine gun, sir.
3: I see. Now, Lieutenant Colonel Baduli, itong limang namatay, based sa inyo pong investigasyon, maliban sa kanila, mga ilan ho ba ang total numbers of the CTGs, terrorist group, na inyo pong nakalaban noong May 16?
5: Based dun sa nakuha natin ng mga daladala ng mga dokumento, sir, nasa more or less 10 sila. Pero mayroon kasi mga ibang front, member ng ibang front na dumugtong sa kanila. Katulad yung Southeast Front.
3: Mm-hmm.
5: So, mayroon din yung regional member nila na nakadugtong sa grupo.
3: Okay.
5: So, nasa more or less 10 po, sir, sila.
3: Itong grupo nito, based on your investigation, ano ho ba yung pinaka-latest atrocities na kanilang ginawa? O are they involved in any murder case in Southern Negros recently, itong grupong ito?
5: Yes, sir. Napatid naman natin, sir, ng grupong ito, sir. Sila yung mga responsibilidad sa mga pagpaslang dito sa area ng Chicks or the 6th District of the Negros Occidental.
3: Mm-hmm.
5: Last year, sir, meron tayong naitalang 9 na pagpaslang na kanilang ginawa. At ayun ay alam naman natin, sir, na inaamin nila, no? Kanilang ginawa. And lately, ngayong taon naman na to, kasalukuyan, meron tayong naitalang 3, sir, na pinaslang nila, sir, dito sa area pa rin natin ng 6th District. Kasama na dito si nanay, si Lola Leonora dito sa Kapangkalan, sir.
3: Okay.
5: Yes, sir.
3: Yung matanda and, na binaril, ha? Matanda na yon, ha?
5: Yes, sir. Opo, sir. Yung 70 plus na po, sir, ang si Lola Leonora, sir.
3: Walang patawad, ano?
5: Yes, sir. Yes, sir. Opo, sir. Talagang binaril talaga nila, sir. Sa walang kaawang-awang binaril.
3: Okay.
5: And ang last naman, sir, is yung doon sa Manlucahog, sir.
3: Mm-hmm.
5: Sa Sipalay.
3: Okay.
5: Yun po yung pinakahuli na kanilang pinaslang po, sir.
3: I see. Itong limang mga naiwan na bangkay, bago ho sila na-recover ang kanilang mga katawan, gaano ba habang last firefight between the members of the NPA at ang tropa militar po natin?
5: Medyo nagtagal po tayo dito, sir, mga nasa more or less 30 minutes.
3: Oh, ang tagal. Because they have a 60 caliber machine gun, ano? Meron silang 60 caliber?
5: Yes, sir, yes, sir. Well, pandi sila, sir, eh. Well, armed din sila.
3: Mm-hmm.
5: Kaya nagtagal yung encounter po, sir. Naabutan tayo ng patilim.
3: Mm-hmm.
5: Yung oras na yun, sir. Opo, sir.
2: Sir, sa din yung tumagal na encounter, yung nauna sa Abaca o dito na sa poblasyon?
5: Dito na po sa poblasyon, sir. Yung nagtagal po, sir.
2: Okay. Yung Abaca, sandali lang yun?
5: More or less 15 minutes, sir. Yung
2: Abaca?
5: Third encounter natin, sir. Opo, sir.
3: Okay. So, ibig sabihin nun, sir, is a running gun battle between the New People's Army and the members of the Philippine Army.
5: Correct po, sir.
3: Naghahabulan ka, Kipabiyari.
2: May bago kasi na
5: yes, sir.
2: Na sinabi si sir. Eh.
3: Maduli.
2: Oo. Sir, ang sinabi mo kanina na from Abaca, which is the first encounter sa ng umaga, 6 o'clock, kasi narinig ng mga tao sa Kawayan eh, may ginamit kayo na K-9, parang bago to. So may K-9 na ngayon, parang tracker dog kalaban sa NPA?
5: Meron tayong train, sir, na tracking dog.
3: Mm-hmm.
5: So, anong masundan yung
2: ang
5: group, sir.
2: Diba, sir, yung ang aso, amoy yung hinahabol nila. So anong amoy ng NPA yung hinahabol nila, sir?
5: Yung mga naiwan na gamit, sir, yun po yung mga ginamit natin na scent materials po, sir.
3: Grabe. Sir,
2: correct.
3: Napakalaking tulong pala itong mga
2: tracker dog,
3: tracker dog natin. Ano? Mas mabilis yung paghanap ng ating mga targets.
2: Mm. Yun pala na nag-running gun battle.
5: Correct po, sir.
3: I see. Sir, right after the incident in Tubuso, bakit biglang nagparamdam itong group on the southern part of Negros? Anong kanilang pakay? Ano ang kanilang mitiin at layunin? Bakit bigla silang naging agresibo on the southern part right after the heavy losses na kanila pong nasuffer doon sa Tubuso?
5: So, partner, ito gustong, kung lang ito, sir, gusto nilang ma-recover yung loss mass base nila dito sa hinterland barangays o sitios ng Kawayan at nagpaparamdam na nandyan lang sila.
3: So, ibig sabihin, ayaw nilang bumaba ang moral ng grupo. Sabihin, andito pa kami. Parang ganun.
5: Tama po, sir. Yes, sir. Through their atrocities activities, sir. So, intimidation sila, sir. Kaya continuous yung pagpas lang nila, sir, para masabi nila na nandito pa kami.
2: Colonel Maduli, sir, curious lang kami, ano? From, kasi tatlong encounter, from morning up to evening. Simula dun sa first encounter site, which is in Abaca, hinterland, malayo na to, hanggang sa sunod na encounter site, gaano kalayo yun? How far is the distance?
5: Yung first encounter to second encounter, sir, malapit lang po yun, sir. Nasa 400
2: meters.
5: Meters distance lang po, sir.
2: Okay. Yung second to third.
5: To third, sir. Second to third encounter, sir, is nasa more or less 1.5 air distance, sir.
2: 1.5 air distance. Now, ang tanong ngayon,
5: yes, sir.
2: Saan na-recover ang limang patay?
5: From third encounter, sir, to fourth encounter, yung last battle natin is nasa 1.8 air distance din po siya, sir. Kaso lang, sir, matatarik po yung area.
2: Okay.
5: So, hindi natin basta-bastang mahanap din, sir. Siyempre, yung inuuna rin yung tropa, yung seguridad ng tropa natin, sir, kahit nasusundan natin yung tracking nila. Hindi man natin agad-agad na i-hit yan, sir. Kasi, siyempre, alam naman natin na armed group sila.
3: Tama.
5: So, inuuna rin natin yung safety ng ating kasundaluan po, sir.
2: Pero saan na-recover yung limang patay? Sa first, second, third, or fourth encounter site? Saan banda?
5: Fourth encounter site po, sir.
2: Fourth encounter site.
3: Ano po ba yung terrain ng fourth encounter site? Marami na hubang puno ng kahoy, matarik na bukid, whatever.
5: Matarik na bangin yun, sir.
3: Okay.
5: Patay na ilog yun sa baba. Nasa depilyed sila, sir, sa kakahuyan.
2: Okay.
5: Opo, sir.
2: Sir, pag tinignan natin yung terrain ngayon, from the first encounter site, which is in Abaca, hindi, bumaba kasi pumunta sa poblasyon area eh.
3: Okay, bumaba.
2: Barangay poblasyon, bumaba sila.
5: Actually, sir,
2: bumaba.
3: Ang withdrawal point nila.
5: Ikot lang sila, sir.
2: Oo.
5: Opo, sir. Ikot-ikot lang sila, sir. Dinakon lang nila yung tropa natin, sir, para maka-exit sila, sir.
3: So, ibig sabihin nun, itong mga tao to, master nilang terrain dyan sa bayan ng Kawayan. Alam na alam nila yung pasikot-sikot. So, most of the time, doon sila dumadaan.
5: Yes, sir, yes, sir. Familiar na familiar sila yung terrain, sir. Alam nila kung saan nila taguhan yung ating kasundaluhan, sir.
3: Maliban po sa mga murder cases na involved sila, is there any reported extortion activity involving this group? Okay, sandali.
5: Say again, sir.
3: Sabi ko po, sir, maliban po sa mga pagpaslang na mga kaso, may mga extortion na cases din o reklamo laban po sa grupong ito?
5: Meron din po, sir, tayong mga extortion at nilalapitan yung mga taong bayan dito sa area, sir. Meron actually, sir, meron tayong mga monitor at saka may sumbong, no, na nangihingi sila. Lalo sa mga businessman dito, sir, sa area.
3: Okay.
5: So, nagdidemand sila, sir. Nagdidemand sila based doon sa mga extortion letter na nakuha natin, sir.
3: Okay. Yung concern namin ni Kaki Fiberic mo lang nung una, kasi in sa mga kabundukan, medyo mas mabilis ang kanilang recruitment, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon, ano? But lately, nakikita natin yung mga involved na mga youngsters or mga medyo mga younger generation ng kanilang grupo, they are not from Negros. Ang iba sa kanila ay galing sa ibang mga lugar. So, effective ba ang kampanya na militar for information dissemination na dapat maging maingat ang kabataan ngayon sa grupong kanilang sasamahan? Kasi based on the latest result ng mga recoveries, halos hindi na taga dito yung mga kabataan na nagjo-join sa grupong ito.
5: Tama po kayo dyan, sir. Effective po ang ating pinagsamang pwersa ang ating kasundaluhan, ating mga local government units, ating mga university at mga schools. Meron po tayong programa ngayon, sir, para lahat ng ating school, sir. Meron tayong mga kinakantak na mga pagpupulong, sir, para maipsan natin yung recruitment area nila dito sa area. So as per nakikita nyo, sir, wala na masyadong nare-recruit yung mga dito sa area na to, sir.
3: Oh. I see.
5: Actually, sir, may nagsumbong din, sir, na dito sa area ng Inayawan, Kaliling at Manuling, sir, nagre-recruit din sila dito, sir. Actually, sir, inoperan ang pangako nila, sir, is 30,000 per month.
3: Mm-hmm.
5: Ang pinapangako nila na sahod, yung nire-recruit nila, sir, is between 15 itat pataas po, sir.
2: Colonel, sir, yung first encounter site is Abaca, no? Abaca, medyo hinterland na ito, Lumbia, Tambad, mataas na. Lima yung napatay ninyo. How big is the NPA group na na-encounter? Gaano kalaki yon? Kasi pag lima yung namatay, ang dami siguro.
5: Nasa more or less 10, sir, yung sinusundan natin na grupo dito sa area, sir.
2: Okay, 10. So, meaning, marami-rami sila, 10. Kung Abaca yung first, yes, encounter, yung first na bakbakanay, bumaba sila sa Masaling area, doon sa poblasyon area, then nag-traverse sila ang layo. Bakit isang araw nakuha from morning up to afternoon, sir? What happened? Ang layo nito, eh. Colonel?
5: Hello, sir.
2: Sir, malayo kasi, sir, yung Abaca, papunta dun sa fourth encounter site ninyo, ang layo niyan. And you will be traversing the Isyu River kag sa isang matarik na bundok dyan. Ba't ang bilis ng mga NPA na nakapunta dun sa poblasyon area?
5: Sir, yung NPA, sir, dito sa area, sir, kabisado na nila yung train, sir, kung saan sila dadaan.
2: Okay.
5: Saan sila i-exit, saan sila papasok, sir, sa lugar po, sir. Mastery of the train sila po, sir. Apo, sir.
3: Sige. I see.
2: Okay, sige. Okay.
3: Sir, thank you so much for the information at least. Ano ba yung mensahe yung ipaabot sa mga kababayan, lalong-lalo na sa buong Southern Negros at sa mga kapatid pa nating doon pa rin, naniniwala sa mga kaliwang grupo?
5: Sir, unang-una, sir, ang buong kasundaluhan po ay lugod na nakikiramay sa mga naulilang pamilya ng mga biktima ng mga panlilinlang at maling paniniwala. At napatunayan naman natin, sir, na nagsasawa na rin yung mga taong bayan sa mga gawain na teroristang grupong ito, sir. Gusto na nila makamtan ang tunay na mapayapang pamumuhay sa kanayunan. Sa mga pamilya, kapatid o kamag-anak ng mga natitira pang armado, ako po ay nananawagan na magtulungan tayo para mahikayat ang ating mga kapatid na bumaba na at bumalik sa ating pamahalaan. Maraming mga oportunidad na nagaantay sa inyo, hindi at kasama ang inyong mga pamilya. Meron pa tayong panahon para makapag-isip at maiwasan natin ang ganitong pangyayari. Kami po at ang lokal na pamahalaan ay nakandang tumulong sa inyong pagbabalik loob sa pamahalaan para sa mapayapang pamumuhay sa piling ng inyong mga pamilya. Ang ating kasundaluhan, sir, ay sa ngayon ay well-trained to fight and modernized equipment but not for the fellow Filipino, sir. So, tayo magtulungan at magkaisa bilang isang Pilipino po, sir. Maraming salamat po, sir.
3: Lieutenant Colonel Roberto Madoli, maraming salamat po, sir, sa iyong panahon. Mabuhay po kayo. Salamat po.
5: Maraming salamat din po sa inyo, sir. Mabuhay po.
3: So there you are. Ito batiyan ang atong sining commanding officer. Ha?
2: Duha ang nakuha at si Bungaga nga ipanagawa ang balita. One, ang army nagagamit na siyang tracker dog.
3: Abi na ito ginagamit lang niya sa sleeping dog para sa mga drugs.
2: So kung may mabiling galing NPA, simot.
3: Lagso na diyan sa gido?
2: Nga, sige, ido. Do, amura doon pagkitaon nga baho. Kundi laga ng ido. Nami ito. And why na nagwa pa sa iban nga balita? ikaduha nga nakuha sa Foro de los Pueblos Subungaga is may apat ka engagement, ka-encounter. One, apat. 6 o'clock.
3: Mm-hmm.
2: 6 o'clock dito sa Abaca, taas na sir. Taas ng
3: ang apat dito ginaubos patay ng 5.
2: Oo. Tapos nag-us-us sila mga 400 meters second encounter site. Ang third encounter site 1.5. is 1.5 kilometers away.
3: Mm-hmm.
2: Tapos ang dasol is 1.8 air miles. Di kundi air kilometers, kundi tadlong lang na linya. Now, ang akon nga nakuha is on the third and the fourth ang mga video ko.
3: Mm-hmm.
2: Kay nag-us-us na sir mo. Imbes nga maglagyo pabukid mga kamindangan area, mga kamalandaan tos babaw, nag-us-us sila pakanto sa population area.
3: Laban-laban, may blocking force ang army.
2: Oo.
3: Kaya kung makabalik to sila dayon sa babaw, magulayan ang army lagas because
2: correct.
3: Bukid na itong portion, mas bukid. Master nila to.
2: Mas master.
3: So, kinubragin padala sila sa army, papanaog. Oo. Na-notice mo, Kipa Merik? Why sila na choice? Mauso sila, pero naglibot pa sila kay master nila, nag-agi sila sa patay ng suba.
2: Correct. Sa patay ng suba, dito sila nag-agi sa Ilog River.
3: Kaya ang river nga ni, kung dayon mo na, balik naman ito sa babaw mo.
2: Yes.
3: Siyong naubra nila, dito galing naabot sila sa army. Feeling ko na-overwhelm sila sa pwersa.
2: Hindi ka ang kongid, ang awawgid.
3: Ang ido, ang matong
2: grabe. Ang ido, gida mo naglayan. Kaya ang ido na simutan mo. Nga daw, dring wala ka paligo. Nga, dring ido. Hindi ko wala ka paligo.
3: Kailan mo siya.
2: Dring.
3: Isog, ang mga bayo nila, guro, kundi simutan.
2: Simut.
3: Lagso na yan sa ido. Lagso sa ido. Kabalo ka gilay ang smelling, sense of smelling, mas grabe mo.
2: Oo, hindi mo na napirme bang simut-simut siya.
3: Oo.
2: Kaya imbes nga magsaka siya sa mga kabadyaan mulubulo sa sura, talakdan area, nagpaubos siya. Pakanto sa area sang Manuling, nga dito ba nagligad si Mana, ang area sang encounter, dumdum kasto, Manuling man to. So, sang Sabado, sang gabi, si Sintay City, kapamilya yan, nagdulog sa Manuling. Kag dito sila sa barangay hall sang Manuling, nag-evacuate na maniwat. Nga nagligad si Mana, may nag-evacuate man dito.
3: Ti, makibot naman, tani may another group naman yung matuhaw.
2: Oo.
3: Doon sila guntat. Actually, gamay na sila. Actually, kung talumong persa nila, kay Paberi. Pulo, lima, pulo, 15-20 noong naging ng person nila. Tiguro may mga splinter group pa nila sa ibang bukid. Mabatamat naman sila consolidate liwat.
2: Ang tagpalamati para ma-picture out na lang lugar kundi ang pinaka landmark is Isyo. Isyo Kabayan.
3: Stand by Roberto Gake.
2: Going si Palay, ang dasol mo na Tuyom. Pag dasol mo na sa Tuyom, ara na dayon ang mga Masaling, ara na mga dira na lang silang area. So dira na lang mga ka-K5 ng mga area. Amo na ang binukid niya sina. Amo na dang encounter site kay ang Kawayan nabi kay unique eh. May nipis ang area nga baybay, damol yung area bukid.
3: Okay.
2: Amo nang Kawayan with only 27 25 barangays gamay lang.
3: Okay. So this time around sa atong program, gina buti karon ang army mismo hindi happy. Ang ilang moderno ang armas tani hindi niya para sa pareho sila kuno nga Pilipino supposedly. But why kita sa imo because they have to protect the peace in the mountainous area. And lagso na mga tao nga ti against the government, no? Kag gabit-bit sila bi armas. Sa mga utod sa bukid, it's up for you to decide now. Nga kung bila dapat gid magbalik na sa sabak sa ato sa ni Panguluan. Gobyerno, go offer mga buyan para sa inyo. Kag matatap niyo inyong pamilya kung magbalik ka mo dali sa patag. Now this time around, mga kakipan, gugma naman ni?
2: Ha?
3: Ang lailang pagigugma ko nang igugma o niya minor ni edad, ako ginas labton.
2: Pila edad niya ginsang minor?
3: I don't know, i-check ta ni Karon. I-check ta si Kipa Berto Gakit para ma-plaster ta.
2: Minor edad pa?
3: Yes. 18 ang legal age sa aton kag ipaberik mo. Bisan gani ba 21 ka kung may ara ka abnormalities like special child ka, you're considered as minor. Pero kung normal kaya 18
2: pwede na.
3: Pwede na. Pero kung 17 pa no bo.
2: Hindi nagli minor.
3: Hindi na siling blaka. Pwede na ma consider nga legal age.
2: Legal age.
3: Ikaw blaka you have lang. Ay mga ang ilmo iya pero mga kita labay-labay no.
2: Nagulpihan kita sito.
3: I-check ta si Kipa Berto no. Domidyo alang-alang si Kipa Berto kay naga masito pa. I-present na mo sa inyo ang special report mga ka-K5 no. Ini nanungod sa isa ka minor di edad.
2: Ari na.
3: Gara gigugma mga ka-K5. Sang Malunggay Pandisal.
2: Grabe, no? Lumay sang Malunggay. Daw mo nagiting ulo yan.
3: Ang lumay sang Pandisal nga Malunggay.
2: May pigot na yun.
3: Isa santo kadlaw. Si Tuto nagalibod sang Pandisal nga Malunggay sa isa ka barangay.
2: Malunggay!
3: Iya nakitan ang matahom nga si Inday.
2: Uy.
3: Nga wala niya na ibaluan. Minor di dad pagaliini nga linay.
2: Nang may Pandisal.
3: Sa sige-sige nga pagbalik sa ila lugar, kag sa ilap puloy-an. Mm. Si Inday sakay tuto nga managbaligya pandisal na gwapuhan. Iya nalipatan nga hubin pagali ang iya pangidaron hindi pa dapat magigugma sang tuman. Ti man natuntuhan sa managpandisal nga hakugan. Pandisal. Ari, ang special report ni Kipay Berto, yung mga serbi in eleksyon sa atong tanan, tuntong laki mo. Hindi mo po na babae, yung ikungkong yung kaging kargas taxi. Kipay Merik Batas, ari, ang special report ni Kipay Berto Gakit.
4: Bacolod, may isa kalalaki nga nagnobya sa isa ka minor de edad sa may barangay Pilisa. Sa tamaan niya kapag palangga, ginhimo niya, ginkidnap niya ang bata, kagindala sa Mindanao. Kabay nga maging sensitibo ka mo sa inyo sining mga komento, sining balita sang K5 Exclusive.
6: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na!
4: Halin sa Agusan del Sur sa Mindanao! Ginbiyahe sang pamilya ko ng DSWD kag mga kapulisan na good ma-rescue ang isa ka minor de edad nga babae nga gin-kidnap kag ginpuwersa nga dalhon sang iya 23 anyos nga nobyo sa Mindanao. Isa-isa untang istorya kun nga anak kalabot ang mga ini sa Agusan kag kun paano gin-rescue ang bata. Natabo ang insidente sa barangay Pilisa, Bacolod City. Enero 5 sa siningatuig, nag-eskwela si Nene, minor de edad sang hapon nga ini. Ginsugat siya sang niya iloy pero wala makitaan. Tub-tub nga naggami, wala nakitaan si Nene. Nagkabalakan ang iya sining mga ginikanan. Tub-tub nga nagjat si Nene nga ginpwersa sa kuno sang iya sining amigo nga magkanto sa Bago City sang hapon nga to. Kag dito ginpilik sang lalaki ang bata kaginimuslan. Na-tray sang iloy sa Bago ang iya sining bata. Kung sa din ining nag-oobra ang iya sining amigo, kag dito na rescue ang minor de edad. Enero 8, maga-file na sang kaso ang pamilya ni Nene batok sa iya sining nobyo. Launa sang hapon, may nag-abot nga taxi sa sagwa sang balay sang biktima. Sa taxi sakay ang nobyo sini. Ginbutong niya si Nene sa sulod sang balay kag ginakwat, kag gindala sa sulod sang taxi. Dito nga nakitaan sang iya iloy kag amay. Ginlagas nila ang taxi. Madasig ang taxi kag nagbulig pa ang kapulisan lagas pero wala gid nakitaan ang taxi. Sama in-ed nga investigasyon sa kapulisan kag pagpangita sang iya sini nga iloy. Dito na balaan nga nagpatuboso ang mga ini. Dito sa tuboso, nagabaligya sila sang malunggay pandisal sang iya sini nga nobyo. Wala pa natapos ang istorya. Naglabot na ang Marso, gintala sang nobyo ang bata sa Agusan del Sur. Dito nga nagkontak ang iloy sa bata. Kag nagambal man nga hindi na siya kuno kagwanta, kay gutom lang ang naagyan niya sa sining nobyo. Dito sa giyapon sa Agusan del Sur, nagabaligya ang mga ini sa malunggay pandisal. Na-trace ang kapulisan ng address ang duwa, sang ginpadala niya inisang kwarta sa Palawan Pawn Shop. Sama in-in na investigasyon sang kapulisan, ginpreparar nga kantuan kag i-rescue ang bata dito sa Agusan del Sur. Tatlo kadlaw ang biyahe antes nga makapauli ang mga ini. Sumungag gabi o po ng K5 News na rescue ang bata kag diretso presuhan ang lalaki sa Police Station 10. Exclusive interview sa K5 ang nobyo kag ari ang iya sininga sa bata.
7: Gali po, di may isang pandisal sir. Malunggay pandisal. Hindi, wala kong kabalungan na kaso. That time, nagka-problema naman dito sa pandisal. Sambal ko siya. Ma'am, preparar ka kay mapuli ta. Muto nga
8: pag... Hindi ka kakakita mo ni?
7: Sa ano sir?
8: Sa gasto nito?
7: Why? Hindi
8: ka ito ka tiniraw?
7: Sa akong paka isa sir bilang nag-rent sa isa kaya balay. Pero kung gusto man lang sila, kaya ko man hulton. Kaya ko hulton, kaya ko panindugan. Sa Subo nga tiyon, ang gihambal ko sa ilang away ko na himo na ligad.
9: May persagid, samba ko dahil may persagid, kaya gikandaduhan niya kanan ang bertahan. Tapos kapalag si Inday nga hindi pag himuon, ginhimo yagid.
4: Gugmas ang bata nga naglabot sa pagpwersa sa isa ka minor de edad. Gintago sa K5 ang tanan ng mga personal na impormasyon sa pamilya kang sospek. Sa sinig-sensitibo ng balita sa Bacolod City. Papod kay Santiralio sa Kusikay by Berto Gakit. K5 News FM.
3: Okay.
2: Grabe nga
3: so, K5, Eric, isa hindi koleksyon. Mm. Di ba na bat ganyan kung pailan ka? So, kay minor di dan si Nining mo?
2: Di, minor siya, tapos na in love siya sa
3: pandigal. Hindi niya ma-justify.
2: Good line na yan.
3: Even if naluyag pang babae, kay minor di dan siya, ikaw nga ras usto tadi nga pabinsaron, ikaw ang likaw, kay kabalo ka nga minor di dan, wala pa siya sa usto nga panguna-una.
2: Mm. May timsong na sila nga duwa?
3: Di, ang timsong ipabati ta.
2: Tan, odyo lang.
3: Tan, odyo lang. Huwag mo na pakita, no? Odyo na. Okay na, Tim Song.
2: Love song pa, igot pa mo.
3: Love song.

0: special.
1: Nah. A mugid special gin.
0: Kilig ako sa yung iti essential.
1: Nah. Abaw.
0: Sa simpleng usok puso ko'y laging may kilig.
1: Abaw.
0: Sana bukas makita kang muli.
2: Na,
1: grabe.
2: Di malunggay pandisal.
1: Nadalig siya di
2: pandisal. Nadalig siya sa malunggay.
1: Si Jong Noy ara na. I-check ta na this time around dalin sa malunggay. Isa ka masubo nga balita. Kakipay Eric, ang leksyon na muni sa mga lalaki bla. O kailan niya may in love ka, pili ang legal ang pagidaron. Kay kung minor di dad na even if mapatay pa na siya luyag sa imo.
2: Okay kagida yan.
1: Pailag ka kaso sa girikanan, mapriso kay mo, ya corrupting minors na mo. Chand abuse pa na black kay Pamerik ang iya sa ding nga classification.
2: Kaya ang guwamos na, may nubya ka na, may apo ka na, may bata ka pa.
1: Ha?
2: 3-in-1. Do kape.
1: Do kape ba?
2: May no. Apo, may nubya
1: basta
2: ka na.
1: Basta nga, ito paborito, kakape yan, DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix lang kita.
1: Halin sa ding leksyon, kag more update karon sa unto sa programa, amon yung ganito ay, amon yung kinakalibod, pandisal, delikado, kay abi kwa na, changi lang nasurvey nila. Pati gali yung bata, sa nabaligyan nila, changi, nasurvey man nila.
2: Kaya pag ito agi, nga kay si Inday, mabakal to. Sal! Sal!
1: Oh, sali!
2: Ngindi ah, si Pandi niya. Hindi kagwantang pobre, nangayong warta kay nanay niya, dito sa nadali.
1: Halin sa pandisal, kadtuan ta naman ang kaso sa isa ka lugar sa Norte Gabay, isang probinsya. May isa kay Loy gabit-bit sa nga sa nilapsag kag ipamerik. Well, gabit-bit sa lapsag, may isa ka lalaki nga gulpila rin palapit siya kaginbuno. While gabit, bits ang lapsag niya kag ipamirik.
2: Kalain ba?
1: Kag-ara pa, may load na kamo, no? Kaya kung maglabot ni 200, karon pakita tang video nga ang babae, hindi kita natumba na bla kag ipamirik. Sige pang dusak na dusak sa iya. Ready nyo na, ha? Ready kamo kay Ari ang report ni Kakipay Jong Versales. Anong istorya nga ginbuno sa ding isa kalalaki ang babae na wala ganyan kalamu-namu, nagakungkong pagani, no? O, butangan tagin, no? Hindi lang patami ka dukot, no? Nagakungkong lapsag kag ipamirik. Di, sino magunang-una? Biyang away ka man imo sa layag. Gulpi ka lang yung bunon. Screwdriver pang ginbuno.
2: Kagbutang mo may sala. Una bis babae ito. Ikaduwa may bata pang inadala.
1: Sa bagay, no?
2: Ano ka, hindi mo maintindihan unless nga lagtok kagid niya.
1: Grabe.
2: Unless nga lagtok.
1: Ari ang report. Nagi ka naman kay K5 Jong Versales. K5 Jong, good morning.
3: K5 Eljan, K5 Eric. Grabe ang pilas nga naaguman sining isa ka
1: Arino, i-ready nyo na ha, Arina. Abitan ni butang sa kilid dan kay nagaripog ga interview kami sa Armiga, ang tanakasang picture sa mga naklamatay may magiging na flash. Ano ni man din ang imong pangunahon natang man. Ready na ng videos kilid dan. Okay, go ahead kay Pamitan.
3: Okay.
2: Hanot.
3: So once okay. Hanot. Once again kay K5 Eljan kay K5 Eric, isa ka brutal nga incident na naglungtad rin sa may Banwa sang Toboso sang tinagdan nga Biyernes, kung sa din ining isa ka Iloy kay KPB Eljan nga ginkilala sa kay Annalyn Libre ang ginbuno sa sining suspect nga si Danilo Ranillo diri sa may Sitio Mascovado barangay poblasyon sining Banwa sang Toboso kay KPB Eljan.
1: So, kundi makita naman subong sa picture niya may motor nga naga-parking, ano ni siya ka lugar? Motor may do ano na do payag
3: puloy ana kay Pavel Jen sang kuan kay Pavel Jen sang biktima nga si Ma'am Annalyn.
1: So okay. Kung puloy an ni siklat pala nang dingding das babaw ano sa babaw sa tulog
3: inang kuan do dra sila ga kuan do ga panginhangin bala
1: oh ang guwaya si niya do talambayan niya tong balayas likod.
3: Oh, daw talambayan kay Pavel Jen.
1: So ice in the board. Gaano siya during the time nga ara siya da? Gaano siya? Gapulpungko kay dumayha duhandong siya guro no.
3: Oh, gapungko kay Pam Eljan while nagakupot sa iya sining bata nga siguro ara sa mga 2 years old ang edad
1: kay okay.
3: Pam 2 or 3 years old oh.
1: Ining lalaki so, karon ko makita nila tan hindi bi pagpatami ikayayat hindi mentindihan ang picture ibalik bi sa iya original state. No? Kay kung ginayayat mo, hindi talaga ma-identify kung tao ni kung robot o ano.
2: Kala, iyayat.
1: Ini pangyayat. Eh, karoon na asta na nas pusod.
2: Hindi na ako magsabat. Promise, hindi na ako.
1: Inang tanti, hindi pagpalabuta sa pusod. Baka na rin wala na yun, tano. Ipakipot-kiputa. Hindi, babaw, Diyos mio. Iba na ba mo kayayat? Hasta na sa hawak, tan. Lalabot na sa hawak. Sige, pagkipot-kipot pa, tan. Para mag-normal, blan. Nan!
2: Nga nga si Jongga kadlaw kaya pagabal mo ayayata.
1: Kaya kung yayaton mo siya kaya kay Five Eric, labot sa pusod.
2: Tiga kadlaw kaya si Jongga.
1: Seryoso niya yung sugalanon, tablas bong.
2: Ayaw ba na, Jong?
3: Okay.
1: Ina, Jong ko di ara, may motor na, Jong. Inang itoma mo ng lalaki. Bali si man, nangway sa kabalo, ining laki di nagalin.
3: Sa ilaman sining kuan sa ilaman sining ilistaran nga hindi pa nato na picture out abi, that's why nagbiyahe kita halin dito sa San Carlos pagkatong diri sa Toboso kay gusto nato ni baloon kung ano kayo
1: actual gid nga lugar ang, may audio ni kaki Five paano nga nakuha ang video, sino ka kuha video?
3: According sa aton nga nakuha nga informasyon, ang bata sinang biktima nga babae kaki Five
1: tiway siya nang singgit kag na ngayo tabang sa tagina bunok sa nanay.
3: Okay, ang report is amo ni ang ilagali nga mga kaingon kaki Five diyan layo.
1: Ah, okay.
3: Oo, daw nag-isahanon sila nga puluyan pala.
1: So, buwa ya galiya, sila lang ang ara, da, malayo ng minuro. So, ano gini mo sa bata? Nag-ipos lang, wala sa naglagan, kang nag-ngayo tabang?
3: Mabatian gina dira karon sa audio kay Pavel dyan.
1: Abi, pabati ta. Mga kakipive, himuan nyo na 200, no? Kay ready na kami pabati. I-ready ng audio ay ita na, kay dalit na lang kita mamarka, da, no? Kay Pavel Rick. Eyes on the board, 121, siyam naman lang kinanglan, tani mag 200, i-audio na mo, kita nyo na na. Video ni mo. Abir, K5 itan na. Para na, nag-sentor binta, naglubo, taba?
2: Wala pa, no? Wala pa.
1: Abi, marka 200. Anong mabatian mo okay sa video? Anong mabatian? Tada nga tunog ka K5?
3: Ang
2: actual video na K5
3: dyan. Yes, oo.
1: Bali ang bata, paano man din siya nagka-posisyon na nagkakuha video? Nagkapanago ni siya, Jong?
3: Sa pertahan. Matsyag ko sa pertahan.
1: Sang balay nila?
3: Oo, sang ilan.
1: Tika, sino tiyaya balay? Spiako, hindi inaila? Kasi sino na balay to spiako?
2: No.
3: No, ilan na nga daw kulo compound.
2: Tatlo na lang kulang. Ara na. Oo. 201 na.
1: 201. Abi, Jong, i-play na mo na video with audio, ha?
3: Okay.
1: K5 Itan, larga.
2: Uy! Uy! Uy, ginabuno. Uy! Mga kakipad, tanawan nyo. Buka buisit mga klase tao.
4: Uy, hala! Matabang tawa!
2: Ginabuno isang ice pick. Inano mo na yaman.
1: Tiyan ang pilas mo. Okay, balik from the top. Di niya na ginabuno si nanay?
3: Diri sa may siningatang kugo kay Pebel dyan.
2: Ha? Grabe. Tanawan nyo mga kakipad.
3: Kaya nagkulong ko na si nanay mo.
1: Titang kugo?
2: Sa di niya tabo dyong tubuso?
3: Tubuso kay
1: Pebel dyan. Tribliya ka
2: kayo. Saan o ni Jong?
3: Sang Biyernes.
1: Biyernes.
2: Grabe mga kakipay po. Huwag pa ko sa bilog ko ngayon kabuhay sa media. First time ko kita mo.
1: Gasyagit.
2: Dasong ginakuan, ginabirada isang ice pick.
1: Screwdriver? Screwdriver to kipay Jong?
2: Screwdriver.
1: Liwat-liwat
2: na hitan. 256 live viewers. Gadlaga na ta 300. Itan na tablatan.
1: Tiko normal ka ni guru nga tao kag Kipay Mary kag buhay di pa rin siya utok mo, hindi mo di pag-ubrahon kag Kipay Mary.
2: Kasi maglulakat-lakat sa blado ka kompanti siya ka do ka proud.
1: Ari ipabitan ay ipakita taliwat.
2: 266 na sige tan larga bulatan. Uy, uy, ay grabe ka kalam. Uy. O going to 300 live viewers, sakit-sakit kalam.
4: Uy, hala.
2: Gapakitlo o yung babae, oh.
1: Uy, sino bata ni nanay? Pila na ni edad ni nanay nga ginabuno niya?
3: 42.
1: Bata pa kayo? Pila ang edad sa ginakungkong?
2: Uy, grabe! Mga kakipay, manog 300 na kita kay Pebel dyan. Sakit kayo!
3: Sa mga 2 or 3 years old kay Pebel dyan.
2: Ang bata, tinaigo ang bata?
1: Kaya gasin niya si nanay nga mo. Sige, hindi na.
2: Gasurinder ang pobre nga babae.
1: Kilala nila Kipay Beric kung sino yung suspect.
2: Grabe.
3: Kipay Beric dyan, Kipay Beric.
1: Yes.
3: I-correct ko lang. 45, dali, sorry. 45 years old si nanay.
1: 45.
2: 309 live viewers.
1: Sinuni siya ang suspect ka Kipay Jong.
2: Ay, grabe.
3: Base sa nakuha na itong record, inyo siya ginkilala sa kay Danilo Saradillo. Kaya sa dugang pa nga mga report nga itong nabaton kay Kipay Beric dyan, halin sa mata sining suspect, allegedly, daw nag-suffer ini siya sa depression, halin sa nagbulagay sila sa iyang asawa nga isa ka OFW.
2: Ano yan yung bayi? Iyakaroon ang ginmuno, ang ginasaksakin ni ano yan eh?
3: Kumbaga daw kaingod yan akipemel pero hindi bala siling inang lapitay nga kaingod kay man sa bukid amo na mong ang kaingod inang
2: next mountain
3: sa arapat.
2: Grabe no. Tinga nga ginsaksak ni Jonghao.
1: Grabe, okay. Pila ka bilog ang pilas ni Tiay. Pila ka bilog Jong.
2: Tanawan niyo mga
3: kaingod. Nga naton Sham.
1: Sham.
2: Ay grabe.
3: Sham.
1: So kamusta si Tiay subong Jong? Kamusta si Tiay?
3: Ongoing ang iyang medication kay Pavel Jan base sa pinakaulahing information nga
1: ito. Ano siya? Stable na o anong sitwasyon niya?
3: Stable na. Uy! And actually, aripagin. No. Hindi lang na kay isa katao actually kay Pavel Jan ang iyang sinigagin siya.
2: Ay! Gabi!
3: After yan dira sa kay nanay, may nabaton pagid kita nga another information nga may ara pagid isa ka senior citizen nga lalaki which is amunang ginaplanuhan ta subong ang kantuan kan bisitahon kung kamusta ang sitwasyon. Nga as alleged, ginbunalan yaman sang guod nga kawayan.
1: Uy.
3: Oh yes, ang natabo ay muni.
1: Kundi okay na natan, okay na, post na tan, post.
3: Oh. Kundi tapos sa dra buno-buno sa kay nanay.
1: Pakita lang tan, post lang.
3: Oh. Naglagyo siya. Kagsang paglagyo yan si Nicky Pavel dyan, inapit yan naman tong isa to kasi senior citizen nga lalaki, kag dito yan naman hinanusan ka kay Pavel dyan, antes pa man siya nadakpan sa hot pursuit operation sa ngatong sininga kapulisan dari sa Banwa sang Tubuso.
2: No.
1: Grabe ah. Kinadakop siya. So, but si ganun, may depresyon siya kay ginbulagan sa iya OFW nga asawa.
3: Yes, amo na ang allegation nga aton nga nabaton kay Pavel Jan kay Pavel.
2: Di ang banas ang babae ni diin pagkatabo wa gid tao sa panimalay nila.
3: Base sa nabalaan anton daw nagpaarya tubo kay daw driver sang tracking.
1: Ahay, pobre man si Wayne Chakbalo ang saway giligin bulo-bulo na no.
3: Oh, sila lang ni tanan nga kabataan niya nga puros man mga babae ang ara sila nga puloy-an sila nga mga tileon. Mm-hmm. Wala gid sang may makabulig bala nga makakuan makapalapit ang bata ni nga 18 years old nga nakakuha video. Daw ka pang alang-alang man kay Pavel Jan kay Pepe Eric yung magpalapit bangod sa kakulba man kiti siyempre gakupot sang kwan mo nagakupot sang inibalang weapon ang ining suspetsado
1: screwdriver
3: oo screwdriver
1: pero gani kay screwdriver kung mga kutsilyo na dakpan niya ni
3: amo gani
2: yung bana niya
1: ang lain sila kayong bata guru gatan awa to pang edad 5 year old traumatic experience kay Pipe Jong eh dapat ipaidalom na sa intervention
3: amo gani oo. Kaya amo pa ni karon ang hibalo na to na dugang pagiging may information once makatapos na dire may activity pa ba ang tubo sa PNP aton nga tingwaon nga malambot si Police Captain Mark Kelly Laganipa kay Pavel Jan kung ano na bala ang status sa sining suspect bala no pasakaan na sang kaso kag kamusta ang dugang nga situation sining
2: ang bana jong na interview niyo jong ang bana.
3: May ara.
1: May interview, may interview sa Babi, oh. Banas ang biktima. Ipabati, Binoy.
2: Ingagaw
1: sa banas sa biktima. Kakipay, Babi, salamat, Babi, ha. Abi, play.
2: Kiratan, okay.
5: Pag ko na lagi, mo, lagi ko na to.

0: Oo, atong tubo sila yung tinto ba yung
1: ang
0: ibabel dyan? Kahit
1: tinto kina pa si Bagdan
0: tao.
1: Islang, ano? Nga, ano sila, informant?
2: Nagsok-sok og
0: oo,
2: hinina
0: sa
2: ng
0: sinang
2: media.
0: suspect. Oo mo na, ang nagagawa nga sa giladon kay ibabel dyan, kay Kipe Berik.
3: Tinga nga, parte sa encounter nga ang asawa nga gibulo na. Ano do kalayo ang?
0: Amo gani, oo, daw gin simpuhan pagid.
3: Do kalingin ulo
0: tao? Wala kaniban nga upod.
3: Ay,
1: ang nanay isang suspect ng interview.
3: Ang nanay, abi dito.
1: Abi pabati tabing nanay isang suspect ang iyati NP, ito yung hila nun.
3: Doon nagli.
1: Nagliging ulota daw.
0: Line ang version sa kwan, line ang version.
1: Ari-ari ang nanay, abi isang suspect kung may depression. Abi pabati, ang taong babae, no?
4: Press man siya, sir, sa iyang asawa, sir, kay nilakat ng tugawas. Sukad lang na nga nilakat, nagsigi sa ginuktok. Nadili sa lahan mo kaon. Bungar na siyang kakuan, sir. Religion na tingawon, sir. Nga na kami
1: grabe.
4: Siya nga, panago mo kay, kasi maapil mo kung nervyos, anak siya ding lakat. Ano na ra iyang sulti siya. Yung ano to, bawaan na mo. Manunggab.
1: Bitinon ta sila. Karon sa unto, balikan nyo na sa programa ni K5 Jean Paul, kaya nga ton oras na hindi na magtugot ni Saton. Now, subong nga hapon, 3 p.m., K5 Jong, may impeachment trial karon. Tita na, muntari ko madayon o kung hindi. No? Jong, thank you so much. Follow up kini karon, Jong.
0: Yes, sige. Tingnan na itong Kipem Elzan kay Kipem Eric. So once again, amo na ito manulong ang report si Gaga para sa Furo Dulos Pueblos program. Nadulong sa ito sa D3 Biotech 500 Kag. Mighty siya. Ako naman si K5 Jong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Nagros, K5 News. Amen.
1: Mayog ipagili ko may arat ang memorandum ng tati prano kay tino doon grabe yung preparasyon ng muntat, no?
3: Tapos yung technician mo, doon makalabuka.
1: Oo, doon makalabuka. Gustal sila nga. Time na.
3: Doon makalabuka.
1: Happy birthday kay K5 Dayan.
3: No.
1: Kag kay Arf Amores. Technician
3: sa Kabangkalan.
1: Kabangkalan.
3: K5 Arf ang ton nga reporter sa Kabangkalan man. Mm-hmm. Kag happy birthday sa First Lady ni Mayor Greg Sataya.
1: Uy, kay Mamaita. Mamaita, happy birthday from K5 News FM Philippines. No, Mamaita.
3: Golden birthday ya subong.
1: Uy, 50th birthday.
3: Pero jura kung si Mayor Greg pag nito 23 years old.
1: Oh, palangga niya Mayor ta. Mayor Greg, happy birthday lang da kay Mamaita. Lindo sa K5 News FM. Happy birthday. Mga K5, mapost kami commercial break. Babalik kami sa dugang ang mga update. Ha? Kabuas na. No?
3: Buas na.
1: Oh, sa pangalan sa mga technical partner, upon kay K5...
3: Kailang sa email. Yakuba-kuba nunggan ko.
1: Rainiel Alcantara and Ita James Sarmiento with our station managers, Colleen Cubia, Jin Chatita, and Rods Palma. Sa pangalan sa Mansiyo President Dr. Amiluy, ako si K5, Elgin Castanio.
3: Ako naman si K5, Eric Tenerefe.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Bye-bye.
5: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imurama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong ramas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imurama. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingula? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. Salamat sa
5: Mighty C. Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Kung sabog nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: TTX Coffee Mix. Pumaka sa mga buti. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong

0: tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi
1: sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Pamahala butika.
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Pamahala sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
3: Pamahala sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.

Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong

0: Rosa, Hoyzul Weta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan. Oras subong, alas 9:02 sang kagahon. Lunis nga adlaw? Aga eh. Oo. Lunis subong kaga dre naman ha, estudyante naman mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat ligaw. Wala na iba nga kagahon. Kay kun gabi na nga alas 9:00, gabi na na. Yeah. Sige no. Estudyante dre, ang mga bagay-bagay para kita maging healthy. Gina-remind ko lang, tagsa-tagsa, dapat mag-DTX 500 of Dantas, yung Mighty C, yung alkaline vitamin C, para swabing-swabi. Na? Kag mag-take magkita D3 Bio, kung medyo may mga mikrobyo na sa atong lawas, or nagasulod pa lang. Of course, Clinica Spore Biotics. Dre naton, pag-isturahan, initanan, tanan. Na, upon natin sa itong programa, si Brad Paul, nakayilo, subungo, galitik-litik ang mga kwan. Okay, Brad Paul, mayong aga. Si Sir Kevin, mayong aga man, kaga kay Sir Boy, sa tanan nga nagatutok sa itong programa, mayong aga sa tanan. Brad Paul, anong topic natin subungo, dalon sa itong mga tagpalangati?
2: Tiyan mo ni Permi ang ginaproblema sa mga kauturan ta, ang tendonitis.
1: Aba,
2: storyante ni ang pag-inflame sa inyong tendon. Sinabi nyo base arthritis, no?
1: Mhm.
2: Kali base na strain laman ang tendon kag paano naton mahimo nga mabulong lang sa aton balay, no? Mga home remedies para sini kag ano ang kaangtanan sang inflammation sang tendon sa pagsaka sang free radical levels sa imong mga cellula kag paano makabulig si DTX 500 kag Mighty C engineer.
1: Sige.
2: Good morning, Kevin.
1: Sir Kevin, mayong aga.
3: Mayong aga, engineer. Mayong aga, Sir JP. Kaga kay Sir Boy, no? Kaga sa mga suki na itong ngatig palamati. Isil North, Isil South, kaga Isil OFWs. Mayong aga sa inyo, tanan, no? Kaga sa mga solid supporters na ito. K5 solid supporters. Pero bago ang tanan, nainom nyo na bala ang DTX 500, no? Ang superior antioxidant. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C, ang pabakod resistensya. Kaga syempre, ang D3 Bio pambato sa anuman nga sa isang infeksyon kag ang ginpabaskog nga probiotics ang Clinica Spore Biotics.
1: Okay, mayong aga Sir Boy,
4: mayong aga engineer, mayong aga Brad Paul, mayong aga Sir Kevin, mayong aga man sa atong mga suki Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat nga Slow Loves and KSS supporters. Good morning sa tanan, kabay pa kampyon ng lawas kinaka DTX 500. The super antioxidant ang muna nga protekta sa aton silila kontra sa ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sini prematurely, no? So kung gusto mo hubin ka permi, hubin man mga organs mo na may among function sini, and pag may pangkontra ka sa diabetes, mag DTX 500 pangkontra sa diabetes kay may ampalaya extract, no? Nga gamimik sa insulin nga gapanubo sang imo blood sugar. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang aton lawas para makabato sa mga tawag ng mga invaders o mga mikrobyo o ang mga anomalya sa aton lawas, no? Kung may mga cancer forming cells na matapna na tanan sang imo immune system, kung kampyon ang kondisyon sini kinaka Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paaman kampyon ang skin, ha? Kampyon ga radiant ang skin kay ga increase ang imo glutathione level kag ang imo collagen level. And of course, no, kung gusto kaya kampyon nga eye care, mag eye care gold ka, no? Amo ni ang gatag sang aton sang mga vitamina kag minerales sa aton mata, may mga bilberry extract ni vitamin E, may vitamin C that basically are needed by our eyes to perform well. Para layo kasi nga tawag nga pag-antipara, no, mga palayo kapasakon nga gantipara na, mga 45 palang gantipara na ko, no? Kung naka eye care gold kaya medyo layo ka da, no, protektado ka. And of course, eye care drops, no? Eye care drops, good for your eyes, no? And thank you in advance, eye care, ha? Thank you, ha? And of course, ang namigid, kung nakasulod ng mikrobyo, gamasakit ka na, gatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kag gusto ka dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. Karon sa Talky Doc, we'll talk about hypertension. Anong balay mo on ta hypertension? How dangerous is hypertension and the causes of hypertension?
1: Okay.
2: Teka, ah. Engineer.
1: Oh,
2: thank you sa to.
1: Sir Boy.
2: Sana all may ginatapa.
1: Sir Boy, maya man ang eyecare kung sa panglingling. Panglingling, balay at bad balay.
2: Lain na iyang mo ya. Eyelid ng imong kalunan niya. Dita, engineer, sa tendinitis. No? Tendinitis. Ang tendon, amuni siya, ang naga, kung sa pinakalayman nga pag-explain, gahigot. Hmm. Sang imong muscle
1: sa tulaan
2: pakadto sa bone.
1: Sa tulaan ho.
2: Amuning gaangot.
1: Okay.
2: Now, kung repetitive motion,
1: uh-huh,
2: overload o example bla nang may ginakwat kada nga bugat.
1: Okay.
2: Kisa ma-inflame na sa may muscle tear, may uh-huh, may or may hindi man muscle tendon tear, may gamay bla nga gisi dira.
1: Okay.
2: So ma-inflame na. Kami ni Sir Kevin nga naga-workout, bugata mo ginhakwat, importante sa amon ang warm up. Kay kon ang imong muscle, ang tendon, kun wala mo ni gin-warm up, gulpihon mo siya, hindi siya amon ka-kwan, ka-flexible.
1: So, kami ni Sir Boy, kakadto sa Libertad, dala basket, kag mag-haulo-akwat. Sir Boy, no?
3: Pero before that, Sir JP, no, i-ano to na yung difference, anong kinalain sang joints sa tendons, no? Example, ang joints, kumbaga do amon yung bisagra. No, while ang tendons amo niyang spring.
1: Ay, siyo.
3: Rason nga nagagiho. So example lang imo nga siko, ang siko mo mismo ang buko-buko do sa siko mo. Amo nang imo joints, gina-connect niya ang duwa ka tul-an or two or more na tul-an, no. While ang ano ya, tendons sakto tambal ni Sir JP from your muscles to the bone. So ang tendons amo ning rason nga aga katabo ang movement, no. Because gina-pull niya ang imong mga bones, no, para magiho.
2: So, amo na, engineer, nga kung mag-inflame ang imong tendon, tendinitis ang tawag, sakit kung magiho.
3: May restriction.
2: Now, anong imuon, engineer? May mga home remedies. Dati, number one, RICE protocol. Ano ning RICE protocol? Hindi yan, engineer, kanona.
1: Okay.
2: RICE stands for rest, ice, ano pa, compression and elevation. Kung kasakit ng inyong tendon, nagsakit imong siko, nagsakit ang imong mga joints
1: dali, okay,
2: hindi na yun mag-inom sang pain reliever. Kaya gina-discourage na ginang pain reliever kaya may mga nephro-toxic effect na siya.
1: Okay.
2: Kung sige-sige.
1: Mm-hmm.
2: Pero hindi mo na mag-uba kidney mo sa isang semana. That's why ginalimitahan na siya. Pero mas namigid, pwede ka na mag-home remedies. Kaya ba si Atokas Bukid, layo kaya sa butika, ani mo on, tandaan lang RICE, R-I-C-E. Una, rest.
1: Pauway gin?
2: Gasakit ng siko, ipauway mo eh.
1: Uh-huh.
2: Ikadua, kita katusang ice, iputos mo sa, ang ice, sunod mo da sa, kwan bi, sa, ano ni, sa plastic,
1: uh-huh,
2: para hindi kang basa, andin mo taan mo sang tela, para hindi kay direct contact sa ice. So, mablubog na, so, butang mo da sa imo nga, gahubag nga, tendon. Hindi man pimipermi kita, 15 to 20 minutes lang. Hindi kasi okay, lang as tagit at pila ka oras, 15 to 20 minutes several times a day. Para nga mag numb ang imong pain kag di makupos ang swelling. Compression, pwede man siya nga imo na siya butaan sang elastic nga bandages, no? Para nga ma-support niya kag hindi magwan ma-minimize mo ang fluid build up, no pa. Elevation, siyempre kung by gravity kung nubo siya, engineer, may blood pooling. No?
1: Okay.
2: Patsaga mo na ang ngot-ngot. So, dapat ipasaka mo siya.
1: Mm-hmm.
2: Elevate mo siya. Kung gatindog ka, busy. Kung mo sakit, iyat mo lang. Or gayda ka da, i-elevate mo siya. Now, ano pa, engineer? Activity modification. Kung ka panguma, ka panguna, kaga sakit ay mo nga toong siko, hindi mo sagay, hindi ka na yung manguna. Wala naman, anay.
1: Mm-hmm.
2: O, nami man ang temperature swapping. Ice, tapos
1: init.
2: Bulos-bulos. Bulos-bulos. Kag, siling ko na, kung di kin matapat, dito ka na sa pain reliever, pwede mo na. Now, paano nga makabulig ang antioxidant, engineer? Number one, ang vitamin C na ito na kumabulig. Kaya ini siya, ang vitamin C, nagabulig ini sa collagen synthesis. Mabuligan niya nga mag-produce ang dugang collagen. Imo sining alawas. Kaya makabulig ina sa imo naga balatian nga tendon. Ano pa? Ang mga antioxidants nga makabulig sang dako para sa imong healing, amo ni siya ang mga makita nimo sa DTX 500 na amo ni ang naga-block, no? Naga-block sang pathways sang matrix degrading enzymes o muning MMP9 which is kabudlay na i-discuss, pero ang mabulig sa antioxidant engineer i-minimize siya inflammation.
1: Dulaon niya. Oh.
2: Again, may pilas ka to, Kevin, may pilas ka or na-injured ka da. Usually, makuwan ginaya, mahubag na siya.
1: Mm-hmm.
2: So, amo lang engineer, kung may ara ka da tendonitis, basikulang ka man sa antioxidant.
3: Isa pa ka kaso, Sir JP, no? Kung ikaw, perti ka trabaho, so, no? So, you are using your tendons too much. So, remember, kung imulawas is at work, no? Or nagatrabaho, two times ang pag-generate sang free radicals compared sa nag-arrest ikaw, no? So, ga-rest ka nang sang ga-rest ka pa lang, ga-produce ka na free radicals. How much more nagagiho ka, nagatrabaho ikaw dira, nag-exert ka effort. So mas duble pagid ang imo gina-generate nga free radicals. So ginahimo sang free radicals, gina-atake niya ang cellula sang imo tendons. That's why nagapigaw ang elasticity sang imo nga tendons. Prone ini sa pagkagisi, no? So kung magisi ang imo nga tendons, restricted imo movements, maano siya, maginatawag ni engineer ga-inflame, no? So sa iban, gina-surgery pag gani, like sa mga basketball players naton bla sa NBA, engineer mga ACL, no? Uh-huh. Mga Achilles injury,
4: Achilles tendon,
3: Achilles tear, no? Amo na siya, mga hamstring tear na amo na siya mga example nga ginaoperahan ang tendons.
1: Si ano na ginapapilit sa tul-an?
3: Gina suture liwat, ginatahi liwat, ginakonekta liwat.
4: Ano ko mga engineer? The tendon, sorry Sir JP, the tendon is one of the longest nga ma-repair sang lawas. Normally, kung may tear ka, 6 to 12 weeks, but ma-fully healed ang imo tendon, it takes around 6 to 8 months. So that's why mga super athletes ni kung may mga ACL na silang injury, ha, ginagapawan nila 1 year.
3: Compromise ila performance.
4: Compromise ang ila performance. That's why in order magbalik ang ila abilidad, for example, basketball players sa nana, kailan ma-rest ni siya around 6 to 8
2: months.
4: Amo ni
2: sa unang classmate ko si Chris Paul bla sa NBA. Nabudlayan siya kay gasakit iyang abaga.
4: Didin kanya team si Chris Paul
2: nang nalipat ako sa Oklahoma kami sa una, college.
4: Oklahoma. Oh, sa Uma.
2: Hindi na pag sakit bisyo kay lang pass ko malabo.
4: Oh, yeah, okay. Basketball player ka no?
2: Yeah,
4: manugdala bola kinadala mo.
2: Manugdala. Isa ka alak ko po.
4: Anyway, so
2: amo na nga ginahalungan amo ni Sir Kevin amon nga shoulder kay pinaka ka common gyud blatian niya sa ga workout ang shoulder gyud kag ang siko. So malasala kada engineer hindi mo na i-warm up tapat kag gida. That's why kinanglanon kun si Sir Kevin pa ang sige-sige mo blaya nga pang ubra. Lain sa amon sa bodybuilding nga dapat ya may resting kami kag recovery. Kay siyempre may tear nga gagmay, microscopic tear, after that may recovery kami tag 1 week. And then amo naman ya liwat to naman.
3: To sum it up, Sir JP, no, para mabakod ang imong tendons, hindi dali-dali ma-inflame, hindi dali-dali magisi, make sure nga mag DTX 500 adlaw-adlaw, no, kay sufficiente ang antioxidant nga nagaprotekta sa imo tendons against free radicals nga pwede magpaluya, no, sa imong mga tendons. Partneran pa sang Mighty C para nami ang collagen production para mas elastic, mas bakod ang imo nga tendons.
2: Dili tayo subong sa topic ni Sir Boy na mikido sipat mataya. Kami do garom pa ya. Seryan ni Sir Boy ang hypertension.
4: Na nakita mo ang epekto sang Eye Care Gold. Eye Care Gold capsule champion. Champion ka pa sanag sa imo buwas namlag. Eye Care Gold. Anyway, no? This a talk ni Doc, let's talk about hypertension. One time nga sa sa internet, kanto ko sa Reddit, no? Gambal ni sa Reddit. No, it's
1: Reddit.
4: Tanaw sila kung ano mga opinion, ano. And then nakita ko to DTX 500 and D3 bio, no?
2: Ara so, na da?
4: Oh, no. They talk about DTX and D3 bio.
3: It's a blogspot, no? Blog site.
4: In connection to this, no, they talk about hypertension, no? And basically, I just first and foremost, I just want to set the line straight, no? Na nga dili kami sa information sa ikayong lawas. Kung gingaan ka na maintenance ang imo doktor, you follow that maintenance order. Always, no? For example, may high blood pressure ka, gingaan ka ni doc sa, oy, ma-maintenance ka na. Sige, hun mo gina-maintenance mo yan, no? Ang question da is, ma kung ga-DTX 500 ka, ga-D3 bio ka, ha? Ito, on taton mo imo maintenance? No. Ah, ang maintenance ya dapat sigihon gina iya kay order na iya sang doktor. The highest medical authority regarding our health is our doctor. So patihon ta ang aton mga doktor. So lalo na sa hypertension.
1: So, okay, hindi mag self medication.
4: Mag self medication, ano ang gin prescribe si mo sang imo doctor, you need to follow that because they know best, no? So basically moving forward, no? Ano ni balang tawag nga hypertension, no? Ang unang 95% of hypertension hindi nila ma balaan kundi nangyari idiopathic, kumbaga 5% ng niyang secondary hypertension, no? Ang ginatawag nga ining hypertension kuno is caused by, of course, high sodium diet, high fat diet, okay. Ano pagit, sedentary lifestyle, and of course vices like smoking, like drinking, and of course diabetes, no? Isa na naka-factor sa mga ginatanaw sa mga itong mga medical professionals nga diabetes plays a major role sa pagdamo sang ginatawag nga hypertensive nga pasyente.
1: So, kung ang pwersa sang dugo against sa arterial wall, taas ang munang hypertension.
4: Correct, no? That is the pressure exerted by your blood to your arterial walls. So ang question da, anong balang impikto sini? Because tama, permi taas ang pressure sang imo dugo, no? Kay plakaon ka baboy, plakaon ka asin, palapulaw ka, stress ka pelmi. What happens is it creates this small tears in your arterial walls. Ang arterial walls nga ini amo ning imo ugat, kubala sa sugot, sulod sang imo ugat. This permi da ga igo ang dugo, perti ang pressure mapilas na sa gamay. Ang lain da sa pilas mo na gamay, da ma-deposit ang imo mga tambok nga mga unwanted fats or bad fats. Once ma-develop na sa masulod na sila, they will develop atherosclerosis. Isa na ang delikado. Let's go there further. Ining atherosclerosis will basically increase the blockage of blood. Doti kung mang-increase ang blockage ng blood, kataas pagit ang pressure engineer. Ang lain sini, kung tama nakatukusog sang imo dugo, sang imo sang pressure sang imo dugo, kag makakas, kag madala ni atherosclerosis. Mm-hmm. No, do solid, do plaque-like ni siya, do kumpaga makumpara tayo, do bato na ni siya sa loob.
1: Nag-upod na siya sa dugo kung kaisa. No,
4: kung makakas. Delikado na. Kay base,
1: sa heart ni mo?
4: Ma-travel na siya sa imo ang mga blood vessels, kag magbara. Lain lang kung nagbara sa brain mo,
1: okay.
4: Stroke.
1: Okay.
4: Kung nagbara naman si imo heart, basi heart attack.
1: Okay.
4: No? Ano pagid ang ginobras ang anong pagid ang pagkalain sang ginatawag nga pagtaas ang dugo? It basically kitam-an kakusog imo dugo, mang work hard man ang imo heart to pump it.
1: Correct.
4: No? So basically, ang imo heart masuffer man, no? Amo ni tawag nga may mga heart problems kakitaas na ang imo blood pressure.
1: Kag-isa pa ang kidney, no? Kidney disease nag-occur kung grabe man kataas ang pressure sa imo dugo, Sir Boy.
4: Correct, no? So, di mo makita nga importante gid to check your blood pressure. Let's talk about kay sa ano ni engineer regarding the kidneys. Your kidneys, very important kini, no? Kay kung taas ang imo, usually kung taas imo blood pressure, taas man ang imo portal pressure or may okay. Portal hypertension. The portal system is basically the system nga amo na ang blood supply nga gatag sa aton kidneys. Di kung taas da ang pressure sina, gakaguba ang filtering system sang aton kidney. So ano nga katabo kung maguba ang filter system sang aton kidney? Hindi na siya kapagwa o hindi na siya ka-filter sa mga higko sang aton lawas. That's why ang higko sang lawas mo stays in your body. Kung makita mo na may mga kidney problems, medyo mag-get-om ni sila. Ang gagag-get-om ni sila, kay mismo tamo ng waste product sa ilalawas.
1: Correct.
4: So ang solusyon da usually is gina-dialysis. para makuha ang gitawag nga higko sina.
1: Kamahal sina nga kwan nga sakit ya sir boy.
4: Halil lang na tanan ha, iba niya damo no. Of course kung taas ang imo salt, guba man ang kidney mo. Mm-hmm. Kung taas ang imo salt salt consumption, taas man ang dugo mo. So minimize your salt. So, salt is not bad. Oh. I just want to clear about this. Salt is needed by our body. It is an essential mineral sa aton lawas.
1: Kung no? Sobra,
4: kung sobra lain man, no? Ang banila, okay lang yung taas ang asin. Di kipin, may matagi na balhas. Well, that is partially true. Compared sa mga puti or sa mga Caucasian sa other countries, nga kisalas lega balhas. Kita ya, we always lose sodium or salt kung nga balhas ta. But again, it's still dangerous. Limit your salt to the dietary requirements sang ginatag sa dietitian ta, no? Tunanta na sa son, no? But let's talk about D3 Bio. How does D3 Bio help with hypertension? We all know that D3 Bio is a superb antimicrobial agent because of medium chain fatty acids nga mga bugana sini, no? But those medium chain fatty acids also helps in regulating your blood pressure properly. Of course, D3 Bio is also a fat, but these are good kinds of fat. It contains high-density lipids, HDL, kumbaga. Ini high-density lipids, ini, ginahimos yan ang mga ginatawag ng mga bad cholesterol, your LDL. Well, LDL is not totally bad. In fact, it is good. Ang obras ang ginatawag ng LDL, it basically carries all the nutrients and minerals to your blood, no, delivering it, no, ginaputos yan ginadala yan no. Ang lain sini, pagbalik kasi imo atay. Kung hindi na siya kabalik sa imo atay, it deposits into sa mga cracks tulang ito. Yan, tagina, itam ang dugo mo. Gasulod na siya, kagatiga siya. No? Kaya siyempre, ang pagtigas ini, ang pagform sa atherosclerosis ini, madamo nga bagay. Pero isa na nakabagay, gari akang aton immune system. No? Ginakaon ni sa macrophages ang aton mga fat cells. That's why kakapatay pang mga macrophages kini, hindi nila ma-dissolve, kaya feeling nila foreign body mo. But, among paninga contribute sa formation sa tawag ng atherosclerosis. So, ang ginobras ng HDL nga sa D3 Bio, ginahimos yan ang mga hinay ng LDL. Ginapangakwat yan Ginabalik yan sa imo atay para ma-process.
1: Ma-reprocess to?
4: Hindi na siya mag-deposit sa imo ugat. That's why layo ka man sa ginatawag ng formation of atherosclerosis kung nami yung imo HDL level. And another thing is, nami ang ginatawag or production ng nitric oxide. What is nitric oxide? Pwede ito ni mabatian sa extent. Ano yung lang nitric oxide nga ini? Ini nga nitric oxide nga ini, ang ginaobras ini is basically ginagaan niya ni elasticity.
1: Okay.
4: Ang imo ginatawag nga kaugatan, no? Example your arteries, no? Para nami ang vasodilation o pagbuka sang imo gut,
1: okay,
4: to accommodate blood, nami man ang pag-constrict.
1: The flexible, hindi kay tig-aser, sir boy. Correct, flexible, no? Yeah.
4: Pag-constrict ni, amuni ang kapag-ihos ang dugo forward, no? So, mayong imo blood flow, layo ka man sa tawag ng hypertension. Pag hindi kin matawaran is, ang D3 Bio, because of its medium chain fatty acids, basically helps your metabolism. Lalo na ang ginatawag nga pag-consume mo sang imo fuel from your glucose, from your fats, from the food you eat. No, once this is on the go, meaning to say condition nga ini, layo ka sa ginatawag nga fatty deposits, no? These fatty deposits, yung ginatawag niya ni Sir Kevin, mga brown fats nga ini, will basically contribute in insulin sensitivity.
1: Mm-hmm. Oh,
4: so we're talking about diabetes na. Kung may insulin sensitivity na ang imong ginatawag tungod sa damok, dako ang imo buyon, dako damok accumulated fats, this will cause diabetes. And diabetes will also increase your blood pressure. Ginapasaka pag ining imo blood pressure, kaya ginapalapuyot ang imo dugo. Initanan-tanan ginapunggan sang natural ng mga benefits nga makuha mo sa cold pressed extra virgin coconut oil nga na sa D3 Bio. And this is proven by research and science, no? Damo niya libro nga gambal that good fats are basically the solution for bad fats. So
1: sir boy, ano ang porsyento abi sang medyo malala ang imo batyag kung obese ka sir boy, tiga trigger man isang imo nga high blood pressure?
4: Ang obesity is number one, no? Obesity will basically increase your fat composition.
1: Okay.
4: Number one, gina. Where does your fat goes? It fat goes to your belly. Kadto sa imo chan.
1: Aha.
4: Kadto sa likod sa imo chan. That's why may ka diyan dumay bill. Bill ka pin sa likod, okay, mo. Ha? Kisaga ka sa mga
1: dumay
4: babae.
1: Dumay balon-balonan
4: ka da. Sa mga babae ka, kadto sila buli, sila legs, uh-huh, and everything, no? Inita ng tanan, pasto ginambal ko, does not only strain the body to provide blood. Naglapad ka mo.
1: Oo. Uh-huh.
4: Hamak mo suna. Isa ka lang kay Talia, kumbaga, ang gina-irigar sang imo dugo. Nag-imo ka na lima kay Talia.
1: Di, kinanglan na madamo, gid nga dugo.
4: Kaya ang problema da, ang pag-pump sang dugo.
1: Correct.
4: Ha? Ang your heart is the pump station of your blood. So, of your body, no? Siyempre, kung gadako ang area na gina-pump niya, gakastrain ni siya.
1: Correct.
4: When you have heart failure, then, everything happens. That's why kung pwede lang, no, kung feeling mo medyo overweight ka, hindi ka na mag-abot nga obese ka, pag feeling mo overweight ka na, maghinay-hinay ka na. Kung hindi ka man nga makapaniwang diretsyo, mat-amata lang. Mm-hmm. Mat-amata lang. So that's why ang BMI, inastoryahan ta, body mass index, ang correct food nga ginakaon, ang low fat pero high in protein is really important. So going back to D3 Bio, mga question engineer ka, going back to D3 Bio, you take D3 Bio, not only because nga katangkaso ka, ubusip on kagilanat, take D3 Bio to help lower your blood pressure. But again, liwat-liwaton ko ni, if you have your hypertension maintenance meds, tumaroon mo gid na iya, kiginhatag na iya sa doktor. No, importante gid na iya. Follow your doctor. Kung may maintenance ka, hindi pag-untata ang imo maintenance ang ginhatag si imo doktor. No? Suportahi lang sa pag-inom sa ginatawag nga D3 Bio. So kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubusip on kaginhanat, kaglayo ka sa ginatawag nga high blood pressure, mag D3 Bio.
1: Salamat, Sir Boy. Drita, ma-proceed ta, Sir Kevin.
3: Ligo na ta, Guru Engineer.
1: Ligo na gani. Ikaw ba ni ginagamit ko? Mayong purma ni Sir Kevin.
3: Ang ginagamit nga pampaligo, Engineer, dapat hindi lang basta-basta kay sabon nga nagabula. Uh-huh. No? Dapat sabon nga nagahatag skin care sa inyo, no? Nag-aalaga sa inyo panit, kag nag-protection against skin diseases. No? Kay nami ang panit nga wala sang arikis kag hamis. No, Engineer. So mag GTX Beauty Soap. Ang GTX Beauty Soap, ang sabon nga may skincare ka na, may antimicrobial soap ka pa. Himo sa mga natural ingredients, no, halin sa guava leaf extract, papaya fruit extract, madre de cacao leaf extract. Ina sila nagapossess sang antimicrobial property kag ang papain nga ra sa papaya fruit extract ang nagapahamis, nagapaputi sang imo nga panit. So mag GTX Beauty Soap. So tanan nga mga skin diseases da, alap up, punggod, mga ano da, buni, kayang-kaya na tapnaon sang DTX Beauty Soap.
1: Hindi lang kita ligo kag magpangabon, kundi ligo kaya adlaw-adlaw. Iba si taga simana kag magpaligo, sir. Sir
3: once Kevin? A week lang. So dapat everyday, good na everyday. Kag syempre engineer, partner, antay na sang Klinika Dio Fresh. Mag-swipe to the right, swipe to the left. Sang Klinika Dio Fresh, natural deo roll on, himo sa mga sa tatlo ka natural oils, castor oil, tea tree oil, kag syempre virgin coconut oil nga nagapossess ang antimicrobial property nga ginapatay ang ugat sang imo nga body odor, which is ang kagaw, no? Kaya ang kagaw mo ginang nagahatag sa aton sang hindi kaaya-aya nga amoy. So kinanglantay na solusyonan with Klinika Dio Fresh para 48 hours of freshness, kag 48 hours ang protection against body odor.
1: Mga pita, ah, kinanglantaman mga piaga kag bilog adlaw, no? DTX Coffee Mix, nami ni saya kami.
3: Any time of the day, Engineer, no? Muning nami sa Kapita Klinika DTX Coffee Mix. May ara sang DSE kag Ampalaya Leaf Extract, bugana sa antioxidant. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, kag nami din, Engineer, hindi makapasulab sa imong atyan.
1: Correct.
3: No? Kaya yung bangod, may ara siya sang chia seeds nga nagahatag sa inyo sang fiber kag kabulusgon samtang ginainom nyo sa kung aga, Engineer. Kag syempre kung gusto mo naman medyo galikaw ka sa mga matamis nga mga ilim noon, no? Kag gusto mo ya kontrolado imo blood sugar level, amo ning kape nga bagay sa imo, DTX Premium Coffee. Kaya DTX Premium Coffee, luwas sa duwa kabilog ang anta ang source ng antioxidant. May DSE ini kag Ganoderma mushroom. Ang iya nga sweetener stevia, isa ka natural sweetener, no? So premiado ang timplada sa DTX Premium Coffee, no? Hindi ka gid magkabalaka nga magtaas ang imong blood sugar level sa DTX Premium Coffee. Pero kung gusto mo ya kape nga layo ka sa stress, engineer,
1: okay,
3: dapat naka-prebio coffee ka. Kaya ang prebio coffee bugana sa probiotics nga nagabulig sa paghimo sang vitamin B, kag syempre mga happy hormones nga kinanglanon sang aton brain sa pag-manage sang stress. So samtang nagainom ka sang prebio coffee, nagamat-amat ikaw yung home kag stress and worry free ikaw kung naka-prebio coffee.
1: Pero kung medyo nagabusong ka, okay mo ni sa mga kapita yan, no? Wala yung problema.
3: Yes, engineer. Kag syempre, no, kung ang problema nila ya, maski ano nila kakaon, way sila gatambok.
1: No? Uh-huh.
3: Basi, may problema sila sa nutrient absorption, engineer. Or basi, may problema sila sa ila digestion. So, para ma-make sure nga nami ilan nutrient absorption, mag-Clinicas Probiotics. Kaya yung Clinicas Probiotics, isa ka probiotic food supplement nga ginpabaskog nga may 80 billion colony-forming units of good bacteria sa kada kapsula nga nagabulig sa aton nga pag-repopulate sa aton good bacteria sa aton tiyan para malikawan na ang pagdamo dira sa bad bacteria sa aton tiyan nga na pwede magtuga sa mga toxins nga pwede maka-infect sa aton lawas. Kasi syempre ang ginaubra pag itsang probiotics, engineer, ginapanubo ang carcinogenic agent content sa aton mga pagkaon nga ginasulod sa aton lawas. Kay ang probiotics amo nang gakaon sa mga carcinogenic agent. Kag amo man ni ang nag-harvest sang antioxidant kag vitamins and minerals nga kinanglanon sang aton lawas, no, gina make sure nga maabsorb gina sang aton lawas pinaagi sa probiotics. Kag kung may problema ka sa pabalik-balik nga UTI, basic kulang ka lang sa good bacteria, so kinanglan mo mag-Clinicas Probiotics.
1: Ang kinanglan taman niya ining extend food supplement for men. Amo nang importante kung gusto ta mag-increase ang aton nga energy kag stamina. Kung gusto ta magmanami ang aton nga blood circulation, mag-extend food supplement for men. Nami ginisa sa lalaki, a performance bala sang mga senior citizen, sir boy, ang mga nagalaylay kag nagadunglay magauntay kay nga
2: sa mga senior citizen, no, sa mga kapoy nga mga laki, mga tawag nga do kulang ang pwersa, si engineer, no? Anong gani extend
1: food supplement for men, no, may ari sa nga makarut, klabuwas ka, may mga amino acids ini siya kag mga herbal extracts, sir boy. So sa ginambal ta na, ga-increase energy, naga-improve sa endurance, naga-support sa libido kag man nami nga sirkulasyon.
2: Klabuwas ka kag makarot, na?
1: Oo.
2: Makarutay ka. Kung naka-extend food supplement, okay, yung mga blood flow, kung gusto mo kampiyon yung mga blood flow, magpabanyo sang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. Kampiyon ang hagod kag init nga ginahatag ini sa mga tired muscles mo, no?
1: Uh-huh.
2: So mga kasukasuan mo da para mag-release ng mga hangin-hangin da habang gapahilot ka kay misis, kay girlfriend, kay sino po da kay friend. Gamat-amak pa ang sakit sang imo muscles da kay ginabanyo sa imo DTX liniment oil. Ang aromatherapy sa DTX liniment oil, kampiyon man. Hangga pa relax mo sa anxiety mo, sa imong biyahe hilo, simut-simutan mo lang ni.
1: Uh-huh.
2: Ang DTX liniment oil, tulok din sa engineer sa simut-simutan. DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. Before nga ipasa ko liwat kay engineer, I just want to say congratulations sa ayado ko.
1: Aha, congrats.
2: Kay Miggy Boy Luis, you Del Olmo, Miggy Boy, congratulations sa king MVP ni sa Ascal, no, football sa mga bata,
1: uh-huh.
2: Ascal Development. Miggy, I'm so proud of you. So mamailan do medyo proud naman ta na, Mayor Tongson nga isa ang tagay mamailan naka MVP sa Ascal Kids, no, kay Miggy Boy Luis U. Del Olmo.
1: And congrats,
2: ha. Oo. And of course, gusto mo mang pasalamat sa tanan ng kumpanya sa pagpatay sa paglubong sa tiyo ko kay Romeo Solweta sa Dangkalan kapag attend sang misa. Salamat
4: shoutout sa mga parinte, mga friends sa Zulueta family sa Kalubang. Thank you.
1: Ang pinaka bottom line siya ato nga programa actually, kita gusto ta maging healthy. So amon ang pinaka purpose ang amon nga mga gina-discuss dere para sa atong tanan nga maging healthy. Wala ta simple, Sir Kevin?
3: Yes, hindi na sa mga suki naton nga gusto magbakal sang aton produkto, no? DTX 500 Mighty Sea Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kag Clinica Sport Biotics, kag tanan nga gusto nyo nga kape, no? Available ini sa tanan nga branch ng Clinica de Alternativo Clinics nga lapit sa inyo lugar. So para sa address sang aton nga clinics, magkadto lang kamo sa amon Facebook page kag nga Clinica de Alternativo, kag i-type dito ang city or i-search ang type ang city ninyo, kag magagawa na dira ang address sang clinic nga lapit sa inyo nga lugar. Kag available man ini sa mga selected pharmacies nationwide, no? So hindi lang kita kay diri lang sa Bacolod, kundi available gid kita sa bilog nga Pilipinas. So ako si Kevin Bigay, engineer nagambal nga ang lawas amligan, balatian likawan.
4: Gusto mo kampyon ang imong buhas damlab, masanag mag eye care gold, no? Basically this is eye care gold capsules, protects your eyes from ginatawag nga oxidative stress, tanang premature aging, para kampyon ang quality sang imo vision. Kung ikaw naka eye care gold, duangan mo ni sang eye care drops para magtindo sa imo mata, para kampyon ang imo eye health. And of course, kung gusto mo kampyon ang overall health sing imo cells, mag DTX 500, no? And mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Kag gusto mo dali ka mag-ayo kung tatlangkaso ubusip on kagilanat, and in basically your overall health, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, in behalf ni Doc Ramil Oy, happy birthday gali, belated.
4: Happy birthday, boss.
1: Oo, kag atong CEO palangga gid naton.
4: Yes.
1: Kag of course aton Vice President of Operations Sir Eljan Castaño, kag si Sir Rods Palma atong station manager. Na ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-album mo. Ay, salamat sa inyo pag-upod sa sining programa. Kabay ngang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan natin nga balatian. Mayong aga sa tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istas

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Man, Yusuf Castre, kung ma-postpone ang eleksyon, dako ang ma-save da?
2: Save mag... ginansya? Koreko, Mr. President.
1: Yes, hindi ka sala. Ha? Amo gani nga, sakto ka. Amo na basta aton mga tao, dapat gid nga magpaldo kay ti para tuloy-tuloy ang kaligayahan ta.
2: Sige, Mr. President, be ready na kay ay, dugi-dugay ma-fresh contact kita party sa barangay kag SK election. Kumbala, pabor ka o kung hindi.
1: Natural. Kabalo ka na sa isabat ko sina.
2: Eh, ano, Mr. President, how?
1: Ah, you know muna. You say you pa?
2: Eh, i-review to na lang, Mr. President. Kibasi, nalipat ka.
1: Ay, hindi kuya malipat ah. Kaya nakagamit kuya subong sangkok. Kukwa.
2: Sadya-sadya, ino.

0: Boss Roquette?
1: Oh, ano naman, Boy Ramon?
0: My latest.
1: My latest naman? Doper mi lang na ihaw?
0: Hindi ka haw? Kaya sa ibang ko nalang isugid eh.
1: Oh, ayam.
0: De, hindi na lang.
1: Bo, ikaw mo niya imo. Kada sigma niya gali si imo, magwaan man. Magwaan sang kaakig mo ah.
0: De, mamati ka na, boss?
1: Ah, natural eh. Sang san, no, bala ako wala na mati si imo.
0: Ate, okay, boss ah. Ari, boss oh.
1: Mm.
0: Iplastar ko.
1: Mm.
0: Nagamo pagit ang national politics. Doon na himo na nga national nga politikay.
1: Ano?
0: Oo, boss.
1: Oh.
0: Politikay na ulo.
1: Eh, inga nga manaw.
0: Ay, sadya na tudloan ay. Sadya na panglimpiyohan ay.
1: Kag nga naman.
0: Una,
1: oh.
0: Si Saldi mo ang nagpiyait. Subong, may ara naman, boss.
1: May nagpiyait naman ako.
0: Oo, boss, may ara.
1: Di ba si wala na nahatagan malita?
0: Nagilinaway gani guro tungkol sa parte ni Hanay sang malita.
1: Di magamuna sakto gidang hambal nga till it to the Marines?
0: Yes, boss. Sus, nagpiangak na si Mart Romualdo.
1: Hala, tapos gid.
0: Daw ipanudgo ya bala, boss, ang sinong na paldo sa malita.
1: Hala, eh, basi kung drama lang na.
0: Eh, ambot lang, boss, kung drama lang ni nila o kung away na giniya nga tudod.
1: Amo nang palinginan ta naman eh.
0: Boss,
1: oh?
0: Nagsunggod abi si Romualdo.
1: Ay, sus, kadako na kay Romualdo, masunggod pa siya.
0: Do, bata gamay gani, boss. Wala guro na baklan, dulipap. Amo na nga nagpiyangak.
1: Wala, sadya-sadya, no?

I am so excited nga magwa na ang surbi sa akon sa kampiyon nga surbiyor. Wala sang liwan nga si Bong Sansaw. Patod ko. Damo gid ang iyang mapapati nga ako sa gihapon ang ginapatihan sang tawo sa bilog nga Pilipinas. In English, I am still trusted by the Filipino pupil. O galing do may problema kami. Sa karon, nagsunggod yun si Kas ako sa hamon. Dumapyangak na siya eh. Bastante man ang malita nga hatag ko ang katingalahan. Nga mapyangak pa siya. Anong problema ba? Bow, basi bala kun nag-away naman sila sang akon mga bata-bata. Ano pa? Nag-sulusunggod? Pero sige lang ah. Kay makit-anay man kami Japon ah. Akon siya ulu-uluan ah. Kagambalon nga. Kas, hindi na magpiyangak ah. Gaan talang kami nalita nga raok ah. Baw kabay tani nga madala ko lang siya sa ulu-ulo ko ba? Kay kung hindi, basi kung magkalaulagin kami sinitanan. Sadya-sadya, no?

0: May gogola toy?
1: Yes, may gabang kay.
0: What can you say about toto dako botkon?
1: Ano ganyang dapat, Kuya Ambalaw?
0: Ano gani?
1: Talabunan eh. Kagsya ng ato new victims of love.
0: Hala? Nga victims of love ah? Ano na luya kasi ah?
1: Hindi expression ko lang na iya.
0: Awa? Habi ko kanya ko naluya ka na dahil yun sa iya.
1: Wala ah? Ano abi mo sa ako nun paminsar mo sa ako niya migaw?
0: Wala lang ah.
1: Awa? Abi ko gani kung may ginapaminsar ka nga malain na tuhoy sa ako.
0: Wala? Ikaw pa? BFF takabay?
1: Kung sa bagay. Gani man migaw. Pero Meg, preparante yung aton nga Sunday school sa palabuton nga Lunes.
0: Excited na ko kanya, Meg.

0: K-5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang kit sa ako tutum na alamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bakterya. Real infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
10: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatyag sa akon nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupo sa ako arthritis.
12: Gluterna Max. Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend.
13: Mapakal sa malapit na butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok

0: Lalo na itomang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Norbs.
1: Martes.
0: Norbs, ano, Norbs, yes?
1: Sa rin to makato si kayo.
0: Base mangita sang oxygen. Mapuli to siya kuno anay sa ilabalay kay makuha siya kwarta.
1: Ay, gali ka.
0: Oo. Kay daloon ko na lang namon sa emergency, ah. Di ano?
1: Hindi na. Okay lang, kuya.
0: Ay.
1: Makaya ko pa man.
0: Anong kaya man? Ilang damabugto na ganing ginawa mo, tapos masiling ka pa nga makaya mo?
1: Oo.
0: Ay.
1: Kaya ko ba?
0: Amoy ng hagak mo nga. Tapos, kaya mo pa, oh Diyos ko.
1: Oo. Kaya ko pa niya.
0: Norbin? Norbin?
1: Pero kisa, gapalang duluman panulo ko ay.
0: Amugan. Ugani nga dalun ka na lang namon sa emergency room. Parang madapatan ka sang bulong. Oo man. Sige na, Norbing. Parang madapatan ka sang bulong. O kung hindi ka, basi i-admit kagit sa ospital.
1: Pero basi babalik man lang ang bertod sa akon bulitas.
0: Ay. Ulaton, mapanaya kung saan o kakon matiwas ka na.
1: Oh.
0: Ulaton to na lang ang mag-abot si Marie Kayot kay may kwarta to siya nga dala. Kay ipabulong ka na yun namon.
1: Daw mahuya, mantasin naman.
0: Ay sus, Norbing. Hindi na maghuya-huya. Sang-sa mapatay ka?
1: Sadya-sadya, ino.
0: Na!

0: daddy.
1: Bay, daw nagbagong tingog mo, yes, Jupiter?
0: Kalain sa balita, no?
1: Nga aman hao.
0: Pinsara bala, may crisis diya sa ato sa Pilipinas?
1: Kwan Jupiter, daw nagbagong tingog mo daw si Tantan ka na hao. Kwan, bisan daw normal di sa ato, daw may crisis naman Japon?
0: Ay! Kakaaman, dad?
1: Kaman, hindi ka dyan madulang korupsyon sa aton gobyerno, Jupiter alias Tantan.
0: Di nga agap pangorap sila, dad, hao?
1: Kaya ti para magdamong ila kwarta, eh.
0: Why?
1: Gatipon sila sang ilamanggad. Agod nga magbakal sila sang ilas lakyan. Hmm. Balay da, kag iban mi pang babae Manila, eh.
0: Hala ka na, may balas sina, dad, no?
1: Mangin korap.
0: Oh, dad, eh?
1: Wow, no. Loading ka subong Jupiter. Igabaan ka man niya galing.
0: Bahala na, dad, ah. Importante, paldo ka sa kapanya, dad.
1: Ay, kwan ah. Bad na bla, Jupiter.
0: Nga naman, dad, ah.
1: Bad, eh, hindi naman namin example.
0: Mm-hmm. Bahala na, dad, ah. Basta importante, damo kwarta.
1: Eh, sa bagay, no? Kinamis na tuod. Basi gani ako kung ara ko naguro sa posisyon na muman sinang himuon ko.
0: Laban-laban, gidad eh. Bisan subong, nga hindi ka pa sa pwesto, korap ka na. Ano gidayhan nga kung ara ka na sa pwesto?
1: Bah, dumasalawid pa si Jupiter, nagbagong tingog niya, dumidyo paos, pero sadya-sadya, no? Wow!

0: Magdalena, tulog pa dyan si Kap?
1: Gani man. Pila na niya kaadlaw nga tulog ni Kap ya.
0: Eh, hindi lang niya inadlaw daw si Limana na gani. Galing daw, normal man na niya kay Kap, hindi bala?
1: Oo eh. Kay Hambal ya, basta muok ang tulog ya. Namin na kunong dalamguhan nun ya. Ay, kundi-indi eh, nasa ako niyo galagaw ang iya espiritu.
0: Ay, aba!
1: Kabay lang gani, wala nagrikta sa impirnong espiritu ni Kap, no?
0: Why, aba! Hindi man to siguro pagbatunon sa impirno?
1: Ngayon nga, manhaw.
0: Eh, basi ko natuto sa akon, makumpit pa saya kay Taning. Siguro, pabalik ko na di siya ni Taning. Kaya wala pa rin natapos sa duta ang paghasiksang lagim ni Kapitan Hugakong. Amo gani, Magdalena, nga hulaton ta na lang kung saan o si magbugtaw ah.
1: Ang pamangkot na gani kung saan o.
0: Amo na da. Ang lain lang bla ko na hindi naging siya makabugtaw pa.
1: Diyan sa dyan, eh, no?

isunda pa gid ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawon nyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Michael Tabaki Jr. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Salit si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kasagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakang abutihan. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagit ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Walagit ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi. Talks ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So una,
3: today, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
5: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imulawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Energy booster.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
12: It's the best part of the day.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
1: K5 News.
0: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Na isa ka sahi ng brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaliga. Epektibo. DTX 500. Mighty C.
3: Ang
0: alkaline nga vitamin C.
3: Sali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminsan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Dalmi kasi napit akong tuhod.
4: Arthritis na gali.
5: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
4: 2 capsule, 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan,
5: wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
4: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, nakadito ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-putik-aid ako ng panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap. Hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawong a pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
11: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
12: Luter naman! Siya ni Balisto ni Ina. Ako may kinabatsyag sa ako nga TL. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
13: Luter na Max!
14: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend.
15: Makakal sa malapit na butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
13: po!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
20: K5 News. This song is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Ako si Maria. Mas taas bit katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Ano pang dugang may bulig sining D3 Bio kung adlaw-adlaw kagay nom? Kung kada 8 ka oras kagay nom sang D3 Bio. Suno sa mapagtuon, ang D3 Bio may abilidad nga increase niya ang imo nga metabolism during hypothyroidism. Take note ha, sa may mga hypothyroidism, pag hypothyroidism ka sir boy, hindi normal pupo mo. Permi ka kapoy, gadako ka. Pero kung gainom ka D3 Bio, makorek ina nga mga klase nga mga problema tungod sa imo nga hypothyroidism. Gusto mo ma-increase ang temperature sa imo nga lawas, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga manormal imo popo, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga hindi ka mag-gain weight tungod sa imo hypothyroidism, inom ka D3 Bio. Mulang na. Mulang ginakasimple. Amo na nakadami. Kung gusto ka makorekto taligid ang imo nga hypothyroidism, D3 Bio lang gid ang katapat.
3: Ang sinubo lang naka-hypothyroidism, amo ni mga tawo nga biskan jutay ginakaon, gitambok sila, prone sila dahil sa obesity. Amo ni mga tawo nga biskan anong ka-exercise, way ganiwang, kitungod, poor ang function sang ila thyroid.
4: Jutay lang ginakaon.
3: Jutay lang ginakaon. Dok, sama no pa.
4: So, ang D3 Bio may aras ang ginatawag MCT. Ikipara na to ang MCT kag LCT, sir boy. Long chain triglyceride. Needs around 26 steps or process nga magamit into energy sa aton nga lawas. Kung isa ginastore pa na sa lawas na aton nga into fats, no? Magtambok pangimuya nga buyon tungod sa ginatuwag deposit, sir boy, kay dugay katama magamit ang ginatuwag LCT no, sa aton nga lawas. Pero ang medium chain triglyceride dasig lang 3 steps lang ginagamit dahil sa aton nga lawas into energy, sir boy. Oh, so hindi na pag i-deposit ha, kundi gamiton sa lawas naton ang nga energy, no? So magtumar kita kadadlaw sang D3 Bio kadadlaw para mayara kita sang instant nga energy, sir boy.
5: Correct.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: May ara sang duwa actually ka hormone ang ginaproduce ang aton nga thyroid gland, ang butterfly shape ni blang gland sa imo diri nga throat.
1: D3 Bio.
7: Ang isa da basi mo kabati, kamo ano nang T3, anong T4? Ang T4 amo na siyang thyroxine. Ang T3 naman amo ni siya ang triiodothyronine. Duha ka mga hormone nga kung may problema ka, underactive imo thyroid, meaning wala sa maiga-produce, magka-hypothyroidism ka. Overactive, meaning magka-hyperthyroidism ka. Amo tambalin, Dr. Ramil, kung hyperthyroidism, overactive, ang damo kayo mo hormone, may ara ka sang ginabalhas ka, init, imo pamatsyag, adi nga niwang ka. Opposite naman ang sa hypo. Gatambo ka naman, tugnawan ka naman. So ang D3 Bio nagabulig,

0: sa pagproduce ni nga mga hormones because ang ila nga good cholesterol. Ang permita ginahambal nga medium chain triglyceride, it helps sa raw material sa pagproduce ning thyroid hormone. So kung may mga thyroid problem ka, you take D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: And of course, no, kung may hypothyroidism ka, usually ang imugid nga madapnan nga masakit is obesity.
3: Mm-hmm.
2: Oh, kung obese ka,
3: kung obese ka, gadamo balatian mo.
2: Gadamo pagiblatian mo, diabetes, hypertension, tantanan na.
4: Cancer.
2: Inflammation.
1: D3 Bio.
2: Vitamin D3 in D3 Bio is properly absorbed because of extra virgin coconut oil nga upod niya. Mm. But there's more. Vitamin, way labot nga ginapa-absorb niya ang dalaya nga vitamin D3, si D3 Bio gaimo pagid additional vitamin D in the gut.
3: Mm. No?
2: Through probiotics and basically helps you fight obesity. Vitamin D is vital in fighting ginatawag nila nga adipose formation caused by hypertrophy and hyperplasticity.
3: Mm.
2: So that's why you need vitamin D and ginahatag na ng D3 Bio.
3: So sige, D3 Bio lang gid ang katapat makabulig sa imo nga ikaayong lawas.
1: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Kito-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:03 sa ngaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
4: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 Mbps. Kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 Mbps.

0: pagasukin naton nga tigbalamati. Welcome na kamo sa programang 11 MBPS Subong Adlaw. Pizza 18 na kita sa bulan sang Mayo. Ang ikalimang bulan sining tuig 2026. It's a Monday. Din man kamo lugar sa Pilipinas, di mga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live pababatihan sa mong Facebook page. Ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Cañete Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos, mikos na mga insan!
2: Tinuto ito.
0: Mikos, mikos ta. Estela Tayab, Leonardo Rilos, Merlita Malbas, Roda Angelis Knight, Jolie Hinovea Lumugdang, Romar Duran, Edna Kuntapay, Estela Tayab, Ray Sendico, Merlin Joy Sidayon, Rafi Armonio, Romar Duran Sanginigaran, Jolly Lumugdang, Romeo De La Cruz Jr., Sasilin Holmes Gilisya, Margie Malinaw, Bunso na mga Serbo, ML Balasa, Jovelin Maghari, Rodang Ilis Knight, niya regard sa naka-yellow.
2: Tinuto ito.
0: Jingle Canoy Tikar, Elizabeth Pinida, Lady G Cañete Panlan. Kamusta ang imo nga weekend, Roda? K5 Kabangkalan, Silingyaga. May lang kayo, isa lang ba? Nanilin Disinal Shiflet, ang akon nga friendship. Hoy nani, kamusta na nato siya? Abi ko, nay, na-remind mo na to ligad. Abi ko, na-remind mo na to siya, huwag magligyapon to. Dumaaman, naging kuni battery sang reload. Nabalong mo siya nga tipan niya gintumayo sang scotch tape ang alabrihan sang kwan sang perfume kay basi magsungaw mo ubos na to sang sulungaw. Angeline Selva, sige, nakainom na kamo DTX 500. Kung wala pa, inom na kamo ha. Inom na kay nami na para sa mga nagasupreher subong sa mga tendinitis. Tendinitis, inibarangga sinakit ang inyong mga tendons. Mayong aga kay Sir Neil Hukal, Rochelle Evangelista, May Dagay, Eljan Espinosa. I-remind niya kung uliwat. Gasinakit ang it was fantastic. Kasi kalon gini pa sa nga akon nga friendly. Friendly. Gasinakit ang inyong mga joints basi tendon ay ang gasakit ha. Ang tendinitis bla muning pag-inflame sa imong mga tendons. Ang tendon amuni siya ang naga ang punta sang muscle mo bla ang gahold sa imong nga muscle bundle pakadto sa imong nga tul-an. Ginaangot niya na ang imong nga maskulo sa imong tul-an. Ginaangot niya ang imong siko di magbulag. Ang imong nga shoulder, ang imong nga tuhod, ang imong nga tikod. Ang imong nga mga tudlo, oh, your tendons. Hindi ko magsinakit na dako mabulig ni DTX 500. Kag ni Mighty C, hindi pagkalipatan, Mighty C kagid para nga kompleto siya. Kay para nga ma-aid sang vitamin C nga alkaline ang production sang collagen. Kag dako man ang mabulig sa healing sa imong nga tendinitis. DTX 500 para gid sa inyo. Abal ni Ruda, salingi ako na lang mabakal sa imo perfume, maski fake lang. Para matupad. pa na maniya kay Roda. Sige daw. Sige, Roda. Aileen, gani po nami gito yung iya. Ya, Roda, yung damo to ya, Roda. Sa tiyo ka karton. Karton yung damo-damo yung perfume ang unos. Tambal ni Nanilian, basi ko na mali-mali na to. Uy, ko na yung nagambal, ha? Ikaw na yan, ha? Mayong ugto kay Dr. Edward Sayusa, ang aton nga, anchor man sa edukalidad sa K5. Gapamati siya kuno sa may Hacienda San Agustin sa Gay. Ano ka naman da, sir? Kapulo pa amulya ka sa sagay. Uy, ka namin itong langin natag mo blasakon nga, ano to, nga, kalamansi, baka dako na ya. Kadako na ka namin. Sa aton mga classmates sa Layman Advanced Ministries Program sa Negros Occidental Conference, nag-graduate kami kahapon na completion ceremony. Natapos na mo ng prescribed hours. Paano maghimo sermon? Paano mag-deliver sermon? Paano magwali? Church management, Daniel and Revelation, answers to objections, how to conduct Bible study. Akumplito ah, pati dibati ara. Salamat gid sa kay Pastor Jifon Galanza, ang akon nga classmate sa CPEC College of Theology. Siya ang amon sa mga president sa Negros Occidental Conference ng Seventh-day Adventist. Kay Pastor Inilim Asuncion, ang amon man, akon man to classmate sa una. Mga classmate ko, puro na ya mga executive ba? Si classmate ko, Pastor Only Intia, executive naman. Apaw, arang pagkat si Pastor Eber Bakulod, ang mga idol ko sang una sa sipag. Ay, abaw ko nagdayon, gali ko, nagtapos ko sa theology, kaya nagpastor ko gali. Damo ko backing sa babaw ba?
2: Tinog to, ito.
0: So, ready na si Efren Calixto Jr., si Brother Ray Herios, si Brother Edmond Alejo, si Arms Riofer, si Akadamo na yun sa mga ready na dinatama crusita. Akadamo pa ning mga dugay-dugay palangan-langan nakatama crusita tapos ko programa.
2: Grabe po.
0: Ayo. So mayong aga sa tanan ng mga brothers and sisters sa Kabog Church, sa Seventh-day Adventist, sa may Puente Bella Church, mga family Sin Fuego, sa may ano pa, sa tingin na walian ko man, sa Dumanan.
2: Grabe po.
0: Mayong aga sa inyo. Sige. My birthday gali anay, papang birthday tanay birthday. Itan ang birthday. Ay wala ka, wala mo, wala ka kabalo nga birthday ni Arf. Why na saga check check chief sa mga birthday. Iban-iban gina-check mo ita na. Kapag kagid karon kay Sir Mo Arf. Ara na tan. Nan, ara na birthday ara. Sa akon nga former teammate sa Kabangkalan, Sir Dinarf Tugalon, former manager sang RYU. Oh, the first manager sang second manager na yata sang RYU. Dinarf Tugalon. I know happy ka subong Arf sa imong you home. Kag kabalo ko paldo ka subong kay gintagaan ka to mani. Sang kilala ta. talaga. Anka ko no pang birthday ni Mayor Benji Miranda sa Naol. Arf! Do hindi lang balanon. Ah, mga mahagpok nga yuhom nga kung magtulog ka. Maluyag ka gidyan.
2: Ah, grabe po.
0: Kalayo ya Arf sang tsura mo kay Rubik, no? Lulayo gidyan ka tsura mo kay Rubik. Arf, habi mo, ikaw lang dabalang daw tsura tao sa stasyon. Si Clint kadaan, subong natambok nga daw budha. Dugangan pa ni Rubik nga nag-agil ilon. Pero nami, Arp, akay Mayo lawas mo. Butsilingon, happy ka. Happy ka, Arp, happy. Itani, kami mangin happy man. Oh, pero hindi na kami mangayo si Mor. Bakit kalayo, makabalo makamidan nga way ka kapangatag.
2: Grabe po.
0: Gauyang, uyang na kuya sang sagay ka pangayo si Mor. Kabalo mo kung di ka mangatag. Imo na lang nang imo mania.
2: Grabe po.
0: Celebrate na lang the Arp. Hindi magpainto sila Rubik ha.
2: Grabe.
0: Toon ka nila papamahawon tapos why man kontrahon ka man pagkabuas.
2: Grabe.
0: Ang pinakanami mo nga friend si Miles. Kay true friend ginaya.
2: Grabe po.
0: Sa Bakulod may ka birthday man, di ba? Oh, huwag kakabalong nga birthday ni Itan ni May Hikilahi... Ano ni? Ara, ganyan. May Hikilya, Hikilan. Ah, birthday man sabong ni May Ann Hikilan, ang news writer sa Bakulod. Maduwagi sila ni Arf Gali. Ay, ara pag si Lady Dayan? Mayo lang Lady Dayan, kayang imo nga tsura daw Lady, gid no? What if unang tsura mo daw lalaki? Paano ang imo nga ngalan?
2: Grabe po.
0: Birthday man ni Lady Dayan Lanario sang Kabangkalan. Ahaga nami ka mga himsog sang lawas nyo. So, hindi na ko mag damo pa istorya. Bang shir-shir man ka muda.
2: Grabe po.
0: Sir-sir ma ka mo, kabarato sa ice cream, di mo kabakal.
2: Grabe.
0: Taga, ima ka BDI.
2: Grabe.
0: Kamu-kamu lang yan ma-celebrate.
2: Grabe po.
0: Sige, happy birthday sa inyong tatlo. Kabay pa, Lady Dayan, magdako kapag yun.
2: Grabe po.
0: Kay... kon, di ba, muna, healthy kung dako.
2: Grabe po.
0: Sige ah. Aton nga mga birthday celebrant subong adlaw. Sa talaga sa ulog sa inyo nga birthday subong. Happy, happy birthday sa inyo tanan eh. Mga balita nga aton pag-istoryahan subong aga. Uy, may birthday pagigaliyar ya birthday gini nga tsakto. Happy birthday sa daughter ni Sir Ricky Sinfuego, si Richia Faye Sinfuego on her 17th birthday. Oh, kanami. Tiway kita da, sir. May God bless you. Faye, on your 17th birthday. Ang kapatamyaw si daddy mo, Ricky Sinfuego. Hoy, ang akon nga Lodi sa Kabakalan, si Doc J. Logo. Doc J. Salut, big salut. Amuning migo ko yung may doctorate na, hindi pa yung magpa-promote, promote officer mo. Good morning, Kuya J. Say mo, Kuya Doc J. Logo. Sang Kabangkalan, PNP Kabangkalan ka pagyapon kuya. Sa tanang kasaulog sa inyo kadlawan sumong adlaw, happy happy birthday sa inyo. Gina-challenge ko ang mga classmate ko sa lamp. Nakatama, crusade na to. Nami krusidya, alin sa agas na mag-apo na.
2: Grabe po.
0: Sir Edmond. Edmond Nalihó. Tama, krusid ta. Adugay nga.
2: Sino to?
0: Pagamiton to itong aton mga natunan. Arara si Sir Ricky Simpuigo ga type po. Ga message sa lamp po. Imbitaron niyo tanak ko sa birthday. Bebe, ano ni? Pag hindi ganin na imbitasyon sa birthday, si Ricky ang gina-type-type mo na sa message. Ah, thank you. Ah, thank you lang. Gali, abi ko na, gapabot-abot ko nga imbitasyon na. Iba ba, ton ka lang na si Redmond, sang thank you lang yan ni Brother Ricky, oh. Imbitasyon, gadya dapat. Anyway, mga balita, nga ton pag-istoryan, ari, oh. Sing it! Ah, sa Regional Education and Training Division, nagli si Kuya Doc J. Logo. Ati, siyempre, dira ka ganyan dapat, Kuya. May doctorate kaya. Kami na kaya ka sa region. Sige, Kuya. God bless your career. Ari, oh, may pakita ko nga video sa inyo. I hope may mga load ka mo para makita. No? Kaysang nagligad nga si Mana, may paglalisay sa tunga ni Ruben Padilla ang idol nyo. Kag si Kiko Pangilinan. Oo. Kay daw ginsinggitan sa ni Kiko nga nagkiniko si Kiko. Na sininggadan niya nga it's still my time! It's still my time! I have the floor! Do not offend gid si Ruben the bad boy Padilla. Ginkadto ya gid si Kiko. Naginambalan nga parang sinigawan mo ata ako ah. Tola. Ang binugoy ang style ara gyapon. Ang binugoy ang style ara gyapon. Yes, sinigawan mo ko tola. Duara lang siya sa kalye. Duway siya sa Senate Hall. Si Kiko naman, being professional, nagpalapit siya nga gesture nga makamusta. Why siya nagkamusta? So in other words, ginbastos niya. Di amuni nga mga klase, senador ang ginpangbutot, ha? Amuni number one yung nga senador? Nga daw abi, guru daw kalye lang ang senador? Na karon kay... May ara video ko nagwa nga nagtapungulay sila nga duwa. Abi nyo kulo kamusta, kamusta lang to? Nagtinapungulay gid si Kiko kag si Ruben. Oo. Nagtapungulay sila nga duwa kag ang rason gali nga ang suya gid si Kiko kay Ruben kag suya man si Ruben kay Kiko. Ha? Ipakita ko ang madalom na rason nga nagsunuya ay sila. O standby ka mo Arina. Traverse na matag ko ng headline tapos palukpunta ng video tadyunta na. Ang tapungulay ni Kiko kag ni Ruben Padilla kag anong rason nga nagtinapungulay sila. Hinablos binuno sang tiyo baw sa buli ginaigo.
2: Tinunto ito.
0: Hinablos binuno sang tiyo sa buli na igo. May kilala ko do permineg ka igo sa buli. Ang kilala ko do permine na igakabunan sa libo. Bago lang saya na bunan. Ang kilala na mo ni Sir Neil yali pa sa ngunay do ginabunok na iya sa libo.
2: Tinunto ito.
0: Pipe leakages ang water provider sa syudad sa Bacolod. Ginatunan nga mo kunong rason sa kasidinti permisa dalan lakson ng mga wala huya tada nga kontraktor. Ang mga wala huya nga kontraktor sa Bacolod sa Prime Water nga mo ni permi ang nagaukay sang dalan ta nagakutkot kag wala Manila gina kay Oliwat Katinobod. Oh, tiyan mo na ang rason kakadanlog ang mga rider. pwede ulat pata kami magkalamatay. Samtang dua patay, dua pilason sa pagpanglutang sa Banwasang Isabela. Preparar ka mo, may Tagalog tang reporter si Kaki 5 Joseph Bulano, ang ating reporter na import ng galing Manila.
2: Tinunto ito.
0: Magtatagalog siya maya. Send off sa mga atleta sang probinsya gimbatigayon sang Sabado. 11 milyones ginatag bilang allowance para sa mga atleta. Sigurado ka mo sa atleta ginamakadto ha.
2: Tinunto ito.
0: Samtang lima nga ginaligar patay ng NPA sa engkwentro sa Kawayan. Nakilala na. Suspek sa pagpamuno sa isa ka Iloy sa Tubuso. Sympathizer ay Hans ang NPA. Bacolod LGU nagbatigayon sang wax or waste analysis and characterization studies. Halaton inyo mayo. Ngayong aga kay Buddy Ray Islabon, it is tipis siya. Siyempre!
2: Grabe po.
0: Mayong aga na sa mga friends ko sa STI, kay Doc Mark. Kay Doc Ray, Doc Jake. Kay Sir Neil Hukal. Kay Sir John Zapalo, sang STI West Negros University. Kalabira nga nasa puwan sa Banwasang La Castellana. Iya kuno sang senior citizen nga nadula sa nagligan nga tuig. Ahay. Lalaki sa inigaran arestado sa drug bypass operation, suspitsado gipasakaan asang kaso. Tag 24 ka mga sagay nun, athletes kabahin sang NIR delegation sa Palarong Pambansa 2026. Aileen Gani. Yan alas 11 pa lang sir, ang init daw kalayo na. Ay, oo. Sige! Sugod na tatan, di na yung video tan. Ipakita tatan ang pag sinuyaay ni Kiko Pangilinan kag ni Ruben Padilla, ang duha ka mga senador. Blato nga nag tinulukay sinuyaay sa Senate Hall. Nga una nga nangakig si Ruben Padilla sang nagtaas tingog ni Kiko. Ari ang iksina. Arabi kay dugay-dugay matapungulay na sila. Ara na tan, go tan please. Ara. Oh. Ito, sinigawan mo ako ah. Why so? Wala, hindi siya mga musta oh. Na hindi siya mga musta ah, suyaay sila, suyaay. Na Ara na ah, dumatapong ulay ni sila tan. Ara na tan. Ako bang ya? Yung tinakot mo ako? Yung ako bang tinakot mo?
3: Ikaw na niligaw
0: kay Sharon. Ikaw na niligaw. Yeah, ikaw na niligaw nung naminyaman kay Sharon.
2: Ah, grabe po.
0: Ara na. Ay, sila tan, arirtan sa tapungulay tan, dito na tan sa tapungulay tan ah. Mm-hmm, kalawig pa ng istorya na, arin ang tapungulay nila, go ah. Ara na. Nan. Oh? Oh! Igogin! Ara! Ah! Igo naman! Amo gali na yang rason. An, amo gali nang rason nga nag-away sila. Nangimon gali si Kiko. nangimon, galinga si Kiko. Ay. Ah, ay, kasuwit ah! Kasuwit ah! Kasuwit ah! Kasuwit!
2: Grabe po.
0: Kasuwit ko liyo sa mga Sharon, no? Ibalik tabi, ibalik tayo, ibalik. Ibalik to, bala. Itan bala ang pagdapungulay nila, bala. Ora na. Oh, go. Hmm? Grabe ang sumbaganay.
3: This is not you.
0: This is not you.

0: kaayawayan si Sharon Cunita lang man. Amo galit na iyang rason nga do hindi ka mo iya mag-ayuhay nga do, ha? Ay, hiuhu. Ano, ambi kay si Ruben do, hindi ka mubuon kay Sharon. Nakamubuon, kuya bala.
1: Grabe po.
2: Alright!
0: Mubuon na, Bladol. Sige, diya kayo, mubuon niya kay Sharon mo yan.

0: Nagdamo gulpi, nag 300 sila. Interesado sila makita. Eh, at least ha, na-promise ko ha. Arang promise ko ha. At napungulay sila, kaya ang rason gigili si Sharon Cunita.
1: Sinong to? Ito?
2: Tatay ninyo si Lucifer. Mga hunghang kayo.
0: Ay, oo. Ibigo ko, Arms Rufer. Si Sharon na magilito, Meg. Ang ilamig nga, Kwan, Meg. Ang ilang nga awayan. Move on, nakamubala. Nakamove on, gani ko sa Sharon.
1: Sinong to? Ito?
3: Grabe po.
0: Ay, anyway. At least kami, friends kami ni Sharon.
3: Grabe po.
0: Friends man si Joanne kag si Sharon.
3: Grabe po.
0: Friends ba kami ni Fred?
3: Grabe po.
0: Diri na tao ah. May isa ka hinablos, ginbuno sang tiyo sa buli.
3: Grabe po.
0: Ay, ah. May kilala gani ko. Kapila na niya binuno. Eh, siya pa niya gani ka pabuno iya sa libo.
3: Grabe po.
1: Sinong to? Ito?
0: Hinablos, binuno, sang tiyo sa libo. Ay, but, damuha mo gini si Bek! Rovic, kadugay na niya blay Rovic. Bek, ang dibla Bek ini able kadugay na dibla Rovic no. Dibla Bek damo kay na blos Bek. Atuli si Rovic damo ina blos ah. Kadugay ni niya nabuno sa tiyo. Hindi wala Bek. Ang mga ina blos Bek ginabuno gid man na sang tiyo sa lebo. Dibla Bek. Dapat ang inablos, di ba? Bunon sa lebos ang tiyo. Beg, pinakabilog na ganina inablos mo, Beg.
3: Grabe po.
0: Alam mo kung ito nabi si Chester, Beg, kaya yan yung balita, oh. Hinablos, binuno, sang tiyo, sa lebo, ginaigo. Chester, K5 News mo.
4: K5 News FM Live Report.
0: Ay, Murat. Murat! Chester! Nauton.
3: Grabe po.
0: Sino kaningalan yun isang una sa amon nga bumbahan na, man? Kalipat ko. Si... Ara na siya, wife, ha? Ara kayo, utro man nga daan, no?
3: Grabe po.
0: Hoy, dapat naka-lipstick ka sa bong. Murat. Mang... Chupapi!
3: Grabe po!
0: Si Chupapi kag si Chupaingwin. Chupapi!
3: Grabe po!
0: Why pa siya? Ay, naano ni si Chupapi man? Si Rovic, ara na si Rovic. Si Rovic, talang balaw na ha. Balaw na, iba magkuton to sa ho ha.
3: Grabe po.
0: Ara si, why si, ara na ha? Sinong ara?
3: Grabe po.
0: Si Nanette Marhin, siling niya. Yan nga sa libo, gigin buli. Agin, kwanaw, gigin igo, gigin sa buli. Aw, pwede laman sa tubangan.
3: Grabe po.
0: Kamu bala bag, wala ko bala nakagraduate sa lamp bala ha. Madisiplina, gani ko karon.
3: Grabe po.
0: Ano na si, sino na si Chester? Ay! Murat! Chester!
5: Yes!
0: Ay, kamusta ka? Uy, kamusta ka na, girl? Igwa na bala sa panit mo, anay bala?
5: Okay lang, kuya.
0: Ay, kanami, bala sa ngayon mo nga title, balaga.
5: Oo.
0: Ha? Ay, mo title, ha?
5: Mga favorite shot ni Juan, mga favorite shot ni Rubik.
0: Hinablos, binuno, sang tiyo, sa buli, na igo. Hindi pala, si Rubik pala, damo hinablos, girl.
5: Oo, magani halong sa nga magpatiyo-tiyo. Sa kaya ba si, siya yung bunod sa hinablos? Ang tiyo yung bunod sa hinablos.
0: Wait, gadangat kit sa bunanay na sila, girl, ha?
5: Oh? Ida mo na nai manarerubik pero nabaw ya balay yang bunog nang mabuhi ka dispanta lang pala.
0: Dugo pa urok-urok man ako magbunan nai sila girl.
5: Oo, ah, si Rubik pa yung kasiling siya. Kundi yung iba niyang biktima yung kasiling nga tama lang, hindi na ako pagbuna. Yes, kundi sige pa. Buna na lang po mo. Sige pa, buna pa po daw.
0: Meaning to say sa, ya bun, daga bulun, asa buno. Ano na namin mo nga bun, aman, bun, anga, sin nga bun, aka?
5: Oo, di dua sila, eh, dua sila, yung isa ga buno, ang isa ga buno, may buna ko, may, ah, ah. Ya muna akon gila puno ka sa amon sa magdrama.
0: Ya bun-a. Ya bun-a.
5: Ma bun-a ka mo.
0: Ay, oo. Titiritawa. Ano na tabo ni lagi buno ni siyang inablos ng tiyo pangaw?
5: Bago lang gid ka K5JP na istorya ko ang hinablos kay gintawkan ko sa kay Gapayo ayo sa subong ka K5JP. Sorry gid wala ko na ingagaw edit ang iyang audio pero basi try ko na ma-send. Ang natabo ka K5JP diri sa may barangay Kabahog sang tinalikdan nga adlaw nagpatigayon sila sang barangay piyesta kay ti ang patron nila sang Isidro Labrador blati kalabana nang patron amo na K5JP kuan mo Mayo ang piyesta. Now may ara sang palagwaon sa ilang SK9 di kun sa diin kada tagsa ka barangay ka K5JP wan sa may mga palagwaon hindi na madula sa kostumbre sang Pinoy sa piyesta-piyesta ang inom-inom. Nagaupon man ini ka K5JP, inom ining biktima nga ginkilala kay Peter Hasmin, 24 ang edad, upod sa ilang mga barkada, sa mga pamilya nila. Kagupon man sining sa tiyo niya nga si William Pipito, 34 anyos ang edad, 10 years ang gap ka K5JP. Now ang natabo, medyo nakatayhong na ining tiyo nga si William Pipito, 34 anyos ang edad. Ginasinggitan niya ning iya nga magulang nga babayi. Magulang sa nga babayi, ti ara man ang inablos, ang bata sa babayi, kay K5JP, ang muning biktima. Sang ginasinggitan sang suspect nga si William Pipitong iya magulang sini nga babayi, ti bilang bata ako nagapamati kay K5JP daw sakit man sa imong tagipusoon, sakit man sa dalungan mo nga yaw-yawon, kagpakawyaan ang imong iloy.
0: Bali, ang tiyo, iya kag-iloy, iya mag-utod.
5: Oh, mag-utod kay K5JP kan mas magulang ang iyang mas magulang ang babayi ang iloy.
0: Okay.
5: Mas magulang ang iloy.
0: So ang guwato, do nagbato, tong tiyo sa iyang magulang da muna.
5: Ti karon kay piyesta. Dili
0: mo tingo mo duka lalaki si mo subong yung girl lang.
5: Ha?
0: Duka lalaki si mo.
5: Ay, sorry.
0: Ano ano ko man na goy ko gagwa sa pa. Gina-deny mo nang aton nga existence.
3: Ah, grabe po yun.
5: Nagsabtanay ka K5JP or ginayaw-yaw sang tiyo.
0: Okay.
5: Ining utod ya. Okay. Tinangapig man niya ang biktima nga hinablos eh. Metyoy na, no man ang imo man ginapakawian mo ya si mama ko, si nanay ko. Kaya dito na ka K5JP, nga matambag lang ni Kuntani, kagsawayon sang hinablos sa iyang tiyo. Dito na, wala sa iya kabalo gali ka K5JP, nga ang tiyo, iya may bahalon gali iya nga sundang o kutsilyo.
0: Tiyo?
5: Dito na ka K5JP, sang nagapukutay sila, binuno iya sa may kilid ayon lapit sa buli ka K5JP.
0: Tiyo, okay. Talaga, nagduwa buho sang buya.
5: Ti ka K5JP igo sa may buli nga bahin sa likod. Gindalag siya sa emergency ka K5JP kag suno siya apat gibla katahi.
0: Hay? Apat katahi. Si Rubik kan duwa niya ginatahi-tahi. Na si Rubik kan duwa niya ginatahi-tahi pang.
5: Ti kay na mihan man sa guro yung
0: nawangwang. Namin siya nga wangwang na. At sa bagay, hindi ka pa na, hindi ka mag-struggle kung ito bulon ka. Anyway, may video nga ginatikal-tikal si Ita na ipakita, ta?
5: Oo, amo na sa K5JP ang video nga ginpasa ko.
0: Sige be.
5: Ang ginakwa na, ginbuligan nila hakwat, ining biktima nga
0: narabuno sa
5: libo. Emergency clinic.
0: Sige be, tan. Aratan, i-play video, tan. With audio, tan.
6: Okay na,
0: lo. Damo tao ba? Ay, sus. May laganik isa buli na naigo. Bako na abaw, babaw to tani. Nan. Abaw ah.
5: Di onda ka K5G, pinga siling kalma, kalma lang. Pero kung ikaw nabunan, makakalma ka pa, sakit na iya.
0: Oo, sakit na eh, sakit eh. Tidi, nang dalong kitang buno, pang?
5: Ti suno sa biktima ni ka K5JP, dalom kay ti apat ka, kuan mo apat ka
0: tahi.
5: Apat ka tahi. Kung ti kundi rin napit sa aton nga lebo bala, medyo humok, kali mo ginahikap ko subong. Say mo
0: ginahikap. Ginahikap, ginahikap mo yahaw.
5: Ano ni nang gambak na bukol ni bala o?
0: Ay ambot ang.
5: Kapon mo galiya, unod gali ni.
0: Ay ambot ang. Wala ko yung kabalo, yung kay Wemya mag-ihikap sa buli. Ako yung kapang-ihikap. Ako yung kapang-ihikap buli. Piling
5: ko ginahikap ko sumbong.
0: Oo. Itan, ikaw pa dibibuli ko, Tan. Tan, ikaw pa bibuli ko, Tan. Kung dako man, Tan. Do pa yos mo na imo, sister, buli.
5: Tibisan pa yos na nga, di, pero kay ginambal ko gani. Nga mala, unod gali ka kipa, JP. Rason nga, kung diri ka bunon, wala ginsangitan niya nga tulaan niya. Madalong diyan pilas.
0: Ay, natural eh. Oo. Oo, amo ginaya, girl, ya. Di, sige, ah. Kakampyon.
5: Sa karon ka K5JP, di tinado to pagka buno yagin detain to sa pulis ang tiyo kay Hubog kag okay. Basibla kon na kon si tol si tolo na K5JP magginamo paliwat. Ti karon hambal sang biktima, hindi man siya interesado nga magpasaka sang kaso sa iya nga tiyo kay tiyo mapamilyahan ay malang sila gyapon. Gusto lang nila nga istoryahan sa barangay.
0: Okay.
5: Kay ma-settle na kag inigaling tiyo ya K5JP bago man lang ko alin sa prisuan.
0: Ha? Huh?
5: Suno sa biktima. Bago lang guwa man sa prisuan
0: ang tiyo
5: sa diri sa na-detain naman iya sa Maykade City PNP.
0: Okay, sige. Okay.
5: Tiyan mo na. Amo lang leksyon karon ka K5JP nga parati at least kung daw may kakig ka, hindi ilang mamuno sa mga patal nga lao. Sa buli lang, buna sa buli ah.
0: Sige ah.
5: Amo ay. Amal ko kay Rubik, Bek. Hanggang sa mga pista-pista, Bek, kay base mabunaan ka.
0: Pero damo na sa inablos. Why na sa pinakadamo inablos aton, this Rubik, Gib? Ay, gusto, vlogger, gusto ko
5: mag... Basi mabalita. Basi mabalita, anta lang bala sa kabangkalan nga, sa kabangkalan, tiyo, binuno, sang hinablos, sa buli, manang igo. Likado.
0: Ang laing gidya ko, duwagid. Tiyo, binuno, sang duwa kay nablos. Isa sa, isa sa buli, isa sa baba. Daw litson ang gwa mo eh, no? Anyway, sige.
5: So para mo na K5JP kag mapata man yung eleksyon ba lang ang pag-inom-inom sa mga makaulubog ng ilim noon wala gid tupa.
0: Hoy, wala ka da Bible verse bang?
5: Utol man to nagpinatyanay di sa pa.
0: Wala ka da Bible verse?
5: Bible verse wala ko subong ka preparar.
0: Ay nano man kay imo iya man. Oo sige ang okay na.
5: Oo.
0: Makasasala ka na gid subong yeri, is ka na gid. Oo. Sige pang
5: Aho. Oh, may ara ko gali Bible verse.
0: Kinadili-dili mo lang para masahod mo.
5: Oh. Kwan, why ko kabalo ko na nun yung chapter kag verse sa lipat ko ba pero sa ulo ko ni?
0: Ano be?
5: For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life.
0: Wow,
5: basta kanami. Basta Romans na sa, Romans, ano naman, 6:30, bro?
0: Basta Romans, ah. For the wages of sin is death. Na, alam mo, ita nakasala ka sa akon, tan, patay ka gitan. Oo. Tapos?
5: But the gift of God is eternal life.
0: On, kanami. So that's why, hindi, kung nakasala, kaya pang pwede ka, hindi ka pa ngayon patawad sa Ginoo.
5: Oo.
0: Di ba lang?
5: Romans 6:23, galing K5JP, ah. Romans 6:23.
0: For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Eh, kanami. Sige.
5: Oo. Tiya mo na, hindi kita mamuno kay sala ang magpamuno.
0: Ay, pabuno lang.
5: Oo, papamuno lang. Sige, K5JP, mo na mga balita. Naton yun na tipon diri sa area sa Cadiz. Inis ka K5, Chester John Beronque para sa kampiyon niya balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Salamat, Gid, Chester, si mga balita. Rick Town ta si Wilson, no? Wilson! AK5 News mo.
4: K5 News FM Live Report.
0: Son?
7: Kagapon, K5JP, no? May isa naman ka motosiklo nga nag-sentla o nagbalintong. Dito naman niya sa bahin, sa corner, Lacson, Rosario Street, no?
0: Amo manggiapo na ang ginbalita nagligad nga gindulgi. Amo ni Bla Tolo, amo ni Bla Wilson, no? Ang kun ina nga dalan naglumot na nada bangod sa may gagwa nga tubig, gin-report sa tratapan sang basiwa sang prime motor, why manggiapo nila ginaksyonan? Nami na pailan sila kaso.
3: Ah, grabe po.
0: Pailan kaso. King agin dugin dala naman sinyo tratapan, gipawalaan nyo malang. Oh.
7: Yes, sakto na kita GP. Actually, ging katuan na to naman kagina ang prime water.
0: Te, ano ang bal nila?
7: Kaya GP, wala pa ni masabat. Ini problema ni nga ginabalita. Kasubong, pag-abot ko to ginaralihan naman to sila kita
0: GP. Ay, ambot na lang sila yan.
7: Basiway employees union kaya nakapanukot sa nga back pay.
0: Karon hindi magkatubang to ang manager nila. Karon na, karon na, mga dalugdanlog ng alumot. Bla, may problema pa kami diyan, naralihan kami yun.
7: Wala pa nga po ang tatama ko ma-interview ko to online kita GP kasi siyempre tao ay Lunes.
0: Oo.
7: Mapakabot ko to may nag-wilga pag hindi susunod sa
0: kumpaw. Yan tayo unahon, tapa ka? Unahon pa na namon nga ako, ginawalalihan kami diyan.
7: Oh. Abi ko ganit na may masolbar na niya problema kay Fajite. Galingan nun mo ni Kimi isa pag inilig na ginatubang na on-site pag inilig kay Fajite ang rally. But anyway, no? Amo na sa ganit, inibalita sa nimla kay Fajite. Kaya may update na kita sa bahay naman niya sa City Engineer's Office. Kaka napayag naman niya si Engineer Loven Ceballos nga gin-refer na ininila sa prime water, but it's up to the prime water naman kay 5GP kung saan kung ininilag yun. Pero nag-promise ko ng prime water nga nasong simana nila ni Obrang kay 5GP ang leakages ng tubig. Kagsunod-sunod na gina-aksidente sa motorsiklo kay 5GP. May na istorya makita digdo sa area nga katapo sa traffic management unit naton nga na-assign dira kay 5GP kag may nakalabay dira kuno nga prime water manliga o gani lang ay dito basi mga aki ka naman kay 5GP
0: gaman so, gaman
7: water, hindi nila pa matandog kinasubong kay kulang sila kuno sa tawo
0: kina na yun ang problema. Kulang ka mo sa tao, meaning babayan nyo lang da? Na, kaysa muna nag-ako-ako ka mo, nga masulog ka mo sa bakulad, nga may invest-invest, tapos hindi ba ka mo, kulang ka mo sa tao!
7: Kulang sila mo sa tao.

0: alang sino mo maintindar sina karon. Gapanukot, naka mo gapanukot. Mahal ako mo manukot. Higo na ganing tubig naman. Pati pang buslot, hindi mo pa makayo. Ari, may message ko. May message ko pa Mati A. Wilson.
1: Tatay ninyo si Lucifer. Mga hunghang kayo.
0: Na.
1: Tatay ninyo si Lucifer. Mga hunghang kayo.
0: Na. Eh?
2: Karami, get? Basta mo nang imagine, 43% balasa nga nabaydan na itong sa Wilson Tubig, amo ini system law. Kasi ng mga system laws kita GP, amo ini mga nag-urusik ng mga tubig, tanan-tanan. Kat base sa coverage na itong kita GP, ang ako ni nga pagbantay sa isang nag-turubod ng tubig ni sa Bacolod, apat na, lima na. Lima na ganyan. Actually, ang ano ko nalapot ko na nga mga pipes ni mga nagkarububa. Kaya nagpahayag mag-ini prime water na nag-experience sa kita subong sa kakulangan sa tubig. So, buti hindi taman mapabalaan kung tungod ini sang mga leakages ni Fred Dipi. Kaya wala man sila katubang sa ato. May man sila katag sa statement nila sa ini nga mga ano mga problema sa kita Fred Dipi.
0: Son, iyan ang prime water problema. Pero, kung hindi takaroon kalapaw, kauntat ka maglapaw ta sa oras, problema, tagi niya nga dua. Babay! Inutod na. Grabe ka, stricto nga, muntik ni siyan. Maglapaw yun, doon niya kayo na yun, kaya nga, ha? Sige, ano mamayad sa 3,000? Chakto na tan, pasinsya, Gil Wilson, nagbayad, nagsubra na sa oras. Ay, ho, oh. Sige, ha, imu, abi, tadlungan niyo blang premuter, bla. Ang reklamo, bla, inyo blang atutukan, ano na yung, padayaw-dayaw ka mo sunan, tapos hindi ka muli katakon. Babayaan nyo lang dayang may kakalatumba ng motor sa awas ng tubig nyo sa dalan ng danlog. Oh. Sige lang, alam ko sa oras, balik lang 11 Mbps. Oras, alas 11:54.
3: 11 Mbps. Balita. Kag public service, magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matinong na dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
0: Dugang padok ng mga benefit, no?
4: Added benefit sa mga palainom DTX 500. Ano ang manging resulta para sa ila, Sir GP?
0: Isa na diri ang pag-prevent sa irritable bowel syndrome o kung spastic colon. Irritable colon, oo. Mucus colitis, spastic colitis. May mataas nga correlation ang oxidative stress or large accumulation ng free radicals sa digestive tract tissues. Kampiyon ang prevensyon sa problema sa intestine, ang pagtumar sa DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Because ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, may mataas nga antioxidant pangontra sa oxidation nga nagaguba sa cells including that of the intestine.
4: Mabalaan mo lang may IBS ka kay imo dyan, bloated, gakutoy na Sir GP, tapos sige ka utot-utot, tapos ay imo pupo basa, no? Kisagin daw, ginakonstipate man ka. Tapos, ginakapoy ka, budlayan ka, tulog. Tikon, amun yung sintomas mo, sige-sige hagin ang pag-inom sa DTX 500 kag, Mighty C or Pure C, Doc Sam.
5: Hindi lamang IBS ang sarang mabuligan ni DTX sa 500 kag, Mighty C or Pure C. Iniman ang makabulig sa madamo pa nga mga problema sa digestive tract. Bisan pa ganit, Sir GP, ang prevention sa appendicitis, no? Mabuligan niya, no? Kaya ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Kampiyon ining anti-inflammatory combination, no? Agod nga malikawan naton ang paghubag sa aton nga appendix.
4: Te, saan o pa ka mainom DTX 500 kag Mighty C? In fact, Doc Sam, tanan nga organs mo protektado na ya. Kung naka DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw, bisan pa ang problema sa atay mo, may fatty liver ka da, kay plainom ka, may alcoholic fatty liver disease ka, ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, ginadetoxify niya ang imong liver cells. Agod makarecover ini tungod sa ano, abusar mo sa regular nga pag-inom sang whiskey or beer. Di, kung di pa ginaya malikawan, kinanglan masuplemento gid ka.
3: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500.

0: Russell Rigas Epic DTX 500.
1: Sir boy,
2: kung DTX 500 kid, because it doesn't stop there. DTX 500 kag mighty shield protection covers the whole abdominal organ or your digestive organs, your spleen, which your body defense headquarters na sa aton chan ha. Ang target sa inflammatory substance di ang antioxidant gapanaog sa inflammatory rate. Ano pang pinakanaming antioxidant? DTX 500, no? So, and also your bile and your pancreas, which also assist your digestion, prone man sa inflammation. Gani, ang pag-inom sa DTX 500 kag mighty C on a regular basis could help you address inflammation caused by excessive amount of free radicals tugas ang oxidative stress.
3: Gusto. Ang imo anal sphincter nga mo ang nagakontrol sang release ng stool, no? Ang ginaproteksyonan man sang DTX 500 kag mighty C nila sa imo nga mga tinai ha.
1: Para layo ka sa almoranas.
3: Gusto ang masami nga constipation, especially kung may edad ka na, nagakos ini sang paghuyang sang sining sphincter. Kag ini ang nagaleak ang stool. Ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty C ang nagapabakod sang muscle tone sang imong sphincter.
1: Sa may mga almoranas da, damuan ninyo ang kuan DTX 500 kag mighty C, tested and proven gina. Either internal or external hemorrhoids na siya. Tanan nga mga tao ang may hemorrhoids halin pagkabata sa aton. Ang pag-inflame sini o paghubag sang hemorrhoids bangod sang strenuous o bowel movement. Dugay-dugay bla popo, dugay-dugay popo. Te ang gapalala sang almoranas dira nagasugod ang gitawag painful nga problema. Te importante gid nga may DTX 500 ka para bakod ang mga kaugatan, may mighty C ka para bakod imong mga ugat. Hindi maglala kung may almoranas ka. Tinluan pa imong atay, proteksyonan ang imong tinay halin sa IBS, hindi kaya magka-gallstone, malikawan ang pancreatitis, kagdamo pa sang benepisyo kung ikaw gainom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag mighty C.
3: See?
0: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay,
0: DTX 500.
4: Masaligan,
0: epektibo,
4: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM.
6: Taas ang concentration ng insulin sa iyong dugo na nagpapalapot ng iyong dugo. So, ibig sabihin nito, Sir Ted, ang insulin ay hindi na nakakapasok sa loob ng ating selula. At it also goes the same with the sugar molecules, kaya tumataas pa rin ang blood sugar level natin. Pero pag uminom ka araw-araw ng DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, maaari mong iwasan ang mga komplikasyon na dala ng diabetes. Sapagkat nakakatulong ang DTX 500 at Mighty C sa pagpapababa ng blood sugar level, Sir Ted.
7: Tama, Dok Far. So kung antioxidant lang pala, Doc Far, ang pang-iwas natin ha sa mga delikadong blood clot formations, dapat yung kape natin mayaman din sa antioxidant, di ba?
6: Yes, Sir Ted. Kaya nga DTX Coffee Mix yung iniinom ko palagi. Ini-enjoy ko ang bawat timpla kasi nakaka-healthy sa katawan eh.
7: Tama, Doc Far. Paborito ng lahat yan, ang DTX Coffee Mix. Alam mo, tama ka, Doc Far eh. DTX Coffee lang talaga ang kapeng guilt-free na inumin for me. Wala na tayong oras, Doc Far. Ako si Ted Reyes.
6: Ako naman si Doc Far, Lansindak na nagsasabing...
7: Magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin.
5: DTX Covenix, ang kapeng sadyana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Covenix ka, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Covenix.
0: DTX 500 Health Alert.
8: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
9: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
0: K5 News Philippines.
9: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
0: Mighty C Network News.
9: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
0: Mighty C Network News.
8: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Comelec Iloilo City nakahanda na para sa huling araw ng voters registration ngayon. Opisina ng NBI sa Boracay formal na binuksan. 40 million pesos na smuggled na sigarilyo na samsam sa Basay, 10 arestado. 4.5 million halaga ng smuggled na sigarilyo na samsam sa Taytay, Palawan. 4 na individual arestado matapos magpanggap bilang miyembro ng Filipino Army sa Valderrama, Antique. NPA leader at 4 pang pinaniniwala ang rebelde patay sa isa na namang engkwentro sa Negros Occidental. Nakahintomba sa Nueva Ecija, inararo ng trailer truck, 2 katao patay, ilang pasahero sugatan. Ginampatay matapos ma-hit and run sa Palo Leyte, pamilya ng biktima nananawagan ng hustisya. Suspect sa pang-hold up sa Capiza, tiklo, armas, granada at droga na recover. At DND kakasuan ng sinumang mangingi alam sa kaso ng Sanjaya.
10: YTC Network News.
11: YTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Comelec Iloilo City nakahanda na para sa huling araw ng voters registration. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ka K5 Kim Caluyo.
12: Nakahanda na ang Commission on Elections sa Comelec Iloilo City para sa huling araw ng voters registration ngayong Lunes, Mayo 18. Ayon pa kay Mr. Jonathan Sino, Assistant Election Officer, inaasahan ang influx ng mga registrants ngayong araw. Nag-request sila ng assistance ng kapulisan, Bureau of Fire Protection o BFP at iba pang law enforcement agencies upang makatulong sa pagpapanatili ng organisadong registration. Nagbukas sila alas 8 ng umaga at may cut-off naman kung makakaabot na sa 1,500 hanggang 1,700 na applicants. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 17,000 ang nag-apply sa Comelec Iloilo City mula Oktobre 20 taong 2025 hanggang Marso 30 taong 2026. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
10: Network News.
11: MyTC Network News.
8: Samantala, opisina ng NBI sa Boracay formal na binuksan. Ang Kampiyon na Balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
13: Formal nang binuksan ang bagong tanggapan ng National Bureau of Investigation o ang NBI sa City Mall Boracay sa Barangay Balabag, Malayaclan. Pinangunahan ni NBI Director Melvin Matibag ang isinagawang blessing at ribbon cutting ceremony kasama si Malay Mayor Floribar Bautista at si Board Member Jupiter Galinero na kumatawan kay Second District Aklan Congressman Joven Miraflores. Ayon sa NBI, layunin ng bagong opisina na mailapit ang serbisyo ng ahensya sa mga residente, negosyante at mga turistang bumibisita sa Boracay. Kabilang sa mga serbisyong inaasahang maibibigay rito ang pagproseso ng NBI clearance at iba pang kaugnay na transaksyon at investigasyon. Malaki rin umano ang maitutulong ng bagong tanggapan sa pagpapalakas ng seguridad at pagpapatupad ng batas sa isa sa pangunahing tourist destination sa bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
10: Network News.
11: MyTC Network News.
8: At 40 million pesos na smuggled na sigarilyo na samsam sa Basay, 10 arestado. Balita hatid sa atin, Nega K5 Shara Humilio.
14: Mahigit 40 million halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat sa pinagsamang operasyon ng mga otoridad sa Basay, Negros, Oriental itong Sabado ng gabi. Nangyari ang pagkasamsama tapos na responde ang mga operatiba sa intelligence report kaugnay ng ilegal na pagdiskarga ng mga kontrabando sa sitio Labugon, Barangay Nagbualaw sa sabing bayan. Nang ilunsad ang operasyon, matanggap pa na naireso ng Police Regional Office Negros Island Region at iba pa ahensya ang 10 individual na umunoy sa angkot sa smuggling. Bukod sa 700 mystery cases ng Bosco brand cigarettes na walang registradong tax seal at walang mandatory health warning labels, na-recover din ang isang 10-wheeler closed van, closed motorized boat at iba pang sasakyan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 Sharam Rehumilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
15: See Network News.
11: Network News.
8: Gayun din 4.5 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo na samsama sa Taytay, Palawan. Kabuhan detalye ng balita, hatid sa atin ni kay K5 Gilbert Basho.
16: Umabot sa 4.5 milyon pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasamsama sa pinagsanib na operasyon ng Second Special Operations Unit ng PNP Maritime Group at iba pang ahensya sa Barangay Poblasyon, Taytay, Palawan nitong araw ng Biyernes. Dito na aresto ang isang lalaki matapos maaktuhan sa ilegal na kalakalan ng sigarilyo sa nabanggit na lugar. Kabilang sa mga nakumpiska ang iba't ibang brand ng smuggled na sigarilyo, isang motorsiklong may sidecar at mahigit 104,000 pesos na cash. Ang suspect na kinilalang si alias Aming ay nahaharap sa kaukulang kaso habang dinala naman sa kustodiya ng mga otoridad ang mga ebidensya para sa tamang disposisyon. Samantala, patuloy naman ang kampanya ng PNP Maritime Group laban sa smuggling at illegal na kalakalan sa lalawigan ng Palawan. Ito si K5 Gilbert Basho para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
15: Network News.
11: YTC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Apat na individual arestado matapos magpanggapa bilang miyembro ng Filipino Army sa Valderrama, Antique. Balita hatid sa atin ni K5 Jojan Morillo.
17: Inaresto ng Valderrama Municipal Police Station ang apat na lalaki na nagpanggap na miyembro ng Philippine Army noong Biyernes, Mayo 15-2026 sa isang convenience store sa bayan ng Valderrama, Antique. Sa isinagawang validation at search operations ng mga otoridad, na-recover ang iba't ibang uri ng armas, bala at mga ipinagbabawal na bagay. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Valderrama Municipal Police Station ang mga suspect para sa pagsasampa ng mga kasong paglabag sa RA 10591 at usurpation of authority. Ang operasyon ay bahagi ng patuloy na pangako ng Valderrama MPS na palakasin ang anti-criminality campaign, pigilan ang pagdami ng baril, tiyakin ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko sa bayan. Para sa MyTC Network News, K5 Joe Jen Kapatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
15: YTC Network News.
11: YTC Network News.
8: Samantala, NPA leader at apat pang mga pinaniniwalaang rebelde patay sa isa na namang inkuwentro sa Negros Occidental. Detalye ng balitang yan. Atid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
18: Patay ang isang mataas na leader ng New People's Army o NPA sa Negros Occidental matapos ang isang madugong inkuwentro sa Barangay Abaca sa bayan ng Kawayan. Pinangalanan ng 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army ang napatay bilang si Rolando Anyo Dantes Jr. Maliban sa NPA commander na matay din sa naturang inkwentro ang apat na iba pang miyembro ng New People's Army. Dalawa lamang sa apat na namatay ang pinangalanan ng mga otoridad bilang sina Gilbert Colintong Tingson at Jobert John Ruby Kasipong. Ayon kay Brigadier General Jason Humawan, commander ng 302nd Infantry Brigade, mahigit 10 mga rebelde ang nakalaban ng 20 miyembro ng 15th Infantry Battalion ng Philippine Army. Naganap ang incident noong araw ng Sabado, Mayo 16. Samantala, umabot naman sa 44 na mga pamilya ang umalis sa kanilang lugar dahil sa nangyaring putukan sa pagitan ng NPA at militar. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
15: See Network News.
11: MyTC Network News.
8: At nakahintong ba sa Nueva Ecija ay nararo ng trailer truck, 2 katao patay, ilang pasahero sugatan. Balita hatid sa atin ni K5 Justin Kiss.
19: 2 ang kumpirmadong patay habang sugatan ng isang pasahero matapos aruruhin ng isang rumaragasang trailer truck ang isang nakahintong pampasaherong bus sa kahabaan ng Maharlika Highway, partikular sa Barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija, madaling araw ng Sabado, May 16. Agad ang binawian ng buhay sa pinangyarihan na insidente ang biktimang si Jethro Lapus, 32 years old at isang negosyante, matapos itong maabutan sa loob mismo na tahanan nito. Samantala, Binawian naman ng buhay habang nilalapatan ng Luna sa ospital ang isang 14 years old na dalagitang pasahero ng bus na kinilalang residente naman ng Barangay Bitapian, San Mariano, Isabela. Ayon sa opisyal na ulat ng San Jose City Police Station, kasalukuyang nakahinto ang pampaserong bus para sa isang regular stop nang bigla na lamang itong salpukin sa huli ang bahagi ng dambuhalang trailer truck na minamaneho ng 43 years old na si Felipe Lustre. Dahil sa lakas ng impact, kapwa tumilapon ang dalawang malalaking sasakyan na nagtuloy-tuloy sa pag-araro sa isang bahay at kainan sa gilid ng highway. Kasalukoy na nagpapagaling sa pagamutan ang mga sugatang pasahero habang nasa piitan na at naharap sa kaukulang kaso ang driver ng truck na pansamantala nakakulong sa San Jose City Custodial Facility.
20: At para sa MyDC Network News, ako ang iyong Mr. Public Service, Jessing Kiss, para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
21: Network News.
22: MyDC Network News.
8: Gayun din ginampatay matapos ma-hit and run sa Palo Leyte. Pamilya ng biktima nananawagan ng hustisya. Detalye ng balita hatid sa atin ni kay K5 Carol Medino.
23: Patay ang isang ginang matapos mabiktima ng hit and run sa Barangay San Joaquin, Palo Leyte noong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si Maria Lourdes Ogayana, residente ng naturang barangay. Ayon sa pamilya ng biktima, hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala ang driver ng pampasaherong van, kaya patuloy ang kanilang panawagan ng hustisya para sa pagkamatay ng kanilang ina. Samantala, sa eksklusibong panayam ng K5 News FM, kay Police Captain Fidel M. Tresti Jr., officer in charge ng Palo PNP, sinabi nito nga patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng naturang driver. Sa inisyal na investigasyon, nakuha sa CCTV footage ang buong pangyayari. Ngunit hindi malinaw ang plate number ng van. Sa ngayon, patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng PNP sa mga terminal sa Tacloban City upang matukoy ang sasakyan at ang driver nito. Nanawagan din ang pulisya sa mga pasahero ng naturang van na makipag-ugnayan sa kanilang himpilan kaugnay sa insidente.
24: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
21: Network News.
22: MyTC Network News.
8: Samantala, suspect sa panghuhold up sa Capiz, tiklo, armas, grada at droga na recover. Balita hatid sa atin, K5 Rolled Up, Villarreal.
25: Nahuli ng mga otoridad ang isa sa mga itinuturong suspect sa nangyaring pang-hold up kamakailan sa bayan ng Pontevedra sa lalawigan ng Capiz. Ayon sa Pontevedra Municipal Police Station, nakatanggap ang mga ito ng impormasyon hinggil sa isang lalaki na may bit-bit di umano na baril habang naglalakad sa tabi ng daan sa Barangay Guba sa nasabing bayan. Sa pagresponde ng pulisya, nahuli ang suspect na si Jeffrey Silpao, 34 na taong gulang. Nag-recover kay Silpao ang isang caliber 38 revolver, bala, granada at anim na sachets ng pinaniniwala ang droga. Ayon pa sa pulisya, ang naturang suspect ang itinuturong isa sa mga responsable sa pang-hold up sa mag-asawa sa Barangay Takas noong nakaraang Mayo 13. Sa ngayon, nakatakdang isang panamotoridad ang patong-patong na reklamo laban kay Silpao. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
21: YTC Network News.
22: YTC Network News.
8: At DND kakasuhan ang sinumang mangingi alam sa kaso ng Sanjaya. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5K Buscaino.
26: Kakasuhan ng DND ang sinumang mangingi alam sa kaso ng Sanjaya Steel Corporation sa Taguluan, Misamis Oriental. Ayon kay National Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr., kakasuhan ng obstruction of justice ang sinumang mangingi masok sa kaso ng Sanjaya. Ito ay matapos ang dalawang araw na search warrant operation na inisyo ng Regional Trial Court at ipinatupad noong Mayo 15 at 16.
27: Dahil ito ay national security issue. Ito ay PBDEC industrial estate na dapat secure industrial estate.
26: Sa operasyon, ipinasara ng mga opisyal mula sa DND, NBI Central Office at iba pang ahensya ang Philippine Sanjaya Steel Corporation dahil sa umano'y peligrosong kimikal. Nakadetain na ang 69 Chinese nationals at isang Pilipino na umano'y nagtatrabaho ng walang kaukulang papeles. No comment naman ang NBI 10 hinggil sa kinaruroonan ng mga detainee dahil ang Central Office ang nanguna sa operasyon. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: Network News. YTC Network News.
8: At mga K5, para sa detalye na ating balitang abroad, patay ang 8 katao at sugatan ang 25 iba pa matapos ang bangga ng tren at pampasaherong bus sa Bangkok, Thailand. Ayon sa inisyal na ulat, dahil sa malakas na pagkakabangga, nagresulta rin ang insidente sa pagkasunog ng bus at ilang mga nakaparadang sasakyan. Samantala, mabilis namang rumisponde ang mga rescue workers kung saan ligtas silang inilabas ang mga tao mula sa sasakyan. Patuloy namang inaalam na motoridad ang sanhi ng naturang insidente.
1: Network News. YTC Network News.
8: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News FM Antique, Dumaguete at Rojas. At tabayanan ang pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Pusto, K5 Rex Santos Candos at K5 Darren Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging taga pagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover, sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nang kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagkigulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacteria infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
9: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: 11 Mbps. Balita kag public service.

22 minutos ang makaligad sa tak ng alas 12 sa ngorto. Balik na ta sa atong programa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso inyong anchorman. Ang chimpo nga hindi maayo, hindi ba lang init, tapos gulpi lang mag-ulan. Uso na naman flu o kung influenza. Amon isa ang tawag tanga trangkaso, bla. Hilanat, ubo, sipon, palakit lawa, sore throat, nag-iban pa. Hindi pa walaan kay may kakapatay biya sa trangkaso, abin nyo lang. Mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Makabulig ini sa white blood cells sa lawas ng magpabakod sa immune system. Isa mga ini ka adjuvant ingredient sa flu vaccine na limpas ang 1998. Manginipiktibo ang bakuna batok sa masakit. Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule. Your 24-hour immune support capsule. Mabakal ini sa mga butika. Magpanawag lang sa 441-1299. Sa Silay Drugstore, St. Darico's Pharmacy, Blessed Pharmacy, Wakong, Marix Pharmacy, Sincere Drugstore, St. Mary's Drugstore, Grace Pharmacy, Agvisandro.

0: Dios! Roda ang ilis na niya, fluplangga, yan na batsyagan ko. Sabi ko, baka di kalo. Fluplangga na batsyagan. Mang? Di ka naman nagkadto nga may naluyag sa imo? Roda? Din ka naman nagkadto nga may naluyag na sa imo? Nagpa home for the aged ka ay?
1: Pinunto ito?
0: O nagkadto ka sa rehab center?
1: Pinunto ito?
0: Joke lang, siyempre eh, hindi eh. Ikaw pa yung lababol kaya daan, mang. Ah, sige na lang akong mga wala lang si Juan. Duga, ito nakagimbulakwit. May greet ko, Anely, what birthday ta na? Kay White Tom Plastar, ginamayo, ariwa. Happy, happy birthday sa isa ka family members ang Sinfuego family. Kasulog ko ron sa ikadlawan si Richea Faye Sinfuego, ang ikaduwang bata nga babayi ni Sir Ricky Sinfuego. Kasulog sa subong sa iyang ika-17 nga kaadlawan. Amin ko palang gani papa yan, no? Namin isang smile. Nagkagwapa pa biya. May God bless you and keep you. Classmate ko ya papa sa kwan, sa ano ni? Sa LAMPS seminar na Monsa Negros Occidental Conference sang 70 Adventist. Okay, sige, sa tanan kasuulog sa inyo kadlawan subong adlaw. Happy, happy birthday gid sa inyo tanan. Balik na ta sa pagpangalagad sa inyo. Ambal ni Ruda, sige, hindi ka ganyan gusto makakita. Kay intoon ka lang na nila, Ron. Pati-pati ka man sa mga lalaki. Inintuon ka ba lang? Ron, hindi ko gusto masakitan kaliwat ka ang isang kasakit nga naago mo sa taga-Cadiz. Hindi na ko na iya gusto ya. Oo, hindi na, Ron. Hindi na. Intuon ka lang na nila. Ako ganito, nadudlan ako sa mga babae. Kita mo, gagwanta na lang ko kay Joanne, subong.
1: Sinunto ito?
0: Nadudla naman ko sa mga babae, ah. Gagwanta na ko, Dani, kay Joanne, subong. Okay na natan, kakasa natan. Why, gito ka pay attention si Ita, no? Nadudla na ko sa mga babae. Amo na ganyan nagwanta ko lang si Joanne. Isa na lang anay. Pinangbrikan ko tong iban. Kakapoy man biya. Man ang mga babae nga dan makuha nilang ila gusto sa imo. Biyaan ka. Ay. Amo na ang curse sa aton nga mga adan. Amo na ang curse sa aton nga mga adan. Na makuha tagani isang babae. Makuha gani nila ila gusto sa aton. Dayon tinila biyaan. Ah, buta na kamo, ha? Mga babae, mayo lang kamo kung gadiskarte kamo sa amon, ha? Pabuot-buot kamo, ha? Grabe servisyo nyo sa amon, ha? Pero kung makwa nyo ng gusto nyo sa amon, biyaan na tanila. That's why hindi na. Okay na ko, ha? Isa na lang, anay, Joanna. Daso naman, ha? Dumaganahan kung ita mo ko ibang liwat.
1: Sinunto ito?
0: Kamu biya, kamu bala mangin gwapo kung okay? Nabudlay, nabudlayan ko bala sa akong kabuhi nga gwapo ko, abin nyo lang. Wala sang adlaw nga way ko kay Nulsol nga anag gwapo ko. Kakapoy! Nabudlay! Wala problema ang law. Ay, natawa si Joseph, way problema. Si Ethan, way problema. Si Migo Eljan, way man problema. Kakapoy ang agwapo, kuya. Lang tao, di ba sa K5, ako lang din gwapo. Kasabad na sabadan ko. Kamu bitura artista, lalim ba?
1: Sinunto ito?
2: Tatay ninyo, sinisipin. Mga hunghang kayo.
0: Sweet. Ay, ito, meron tayong isang seryosong balita. Meron tayong isang seryosong balita. dahil ang ating seryosong reporter naka-standby na rin sa linya. Matagal-tagal na rin na hindi naka-report ng ating reporter. Buti na lang buhay pa siya at makakapag-report na ulit. Itong ating reporter nito eh, pinasahi ito eh. Ito ay pinasahi. Siya lang kasi ita, isa yung kayang mag-Tagalog dito sa atin. Huwag niyong ano ha, ismulin niyo ha. Kahit na sa Bukid lang yan, bisan sa Isabela lang yan. Marunong to mag-Tagalog. Dua kasi ang namatay at dalawa rin ang pilason. Sa pag... anong gani sa Tagalog ang lutang? Pamamaril sa Isabela. Andito ang ating reporter na Tagalog, Joseph Bulhano. Joseph, K5 News mo.
3: K5 News FM Police Report.
0: Sep?
4: K5
0: Jean
4: Paul,
0: kag sa ating mga tapalang... Sabi ko nga sa'yo, mag-Tagalog ka eh.
4: Sige sir.
0: Oh. Kamusta ka na, iho?
4: Okay lang, sir.
0: Ha? Okay ka pala?
4: Opo.
0: Akala ko hindi.
1: Sinong to? Ito?
0: Isa itong miracle na okay ka pala, Sip. Akala ko kasi hindi. Oo. Sip, eh, tagal-tagal mong di nakapag-report, ah.
4: Kasi yung bayan ng Isabela, yung mga balita natin, maliit lang, pero sa ngayon, malaki na.
0: Ah, yun pala. Pag maliit yung balita, hindi ka kinukuha.
1: Tinong to, ito.
0: Sige, mukhang malaki na yung balita mo, ah. Sa sobrang laki, balita mo, Sip, ah. Anong headline mo nga?
4: Dalawang kumpirmadong patay sa pamamaril dito sa lungsod ng dito sa bayan ng Isabela.
0: Okay.
4: Jipol.
0: Oho, sige
4: so,
0: po.
4: Dalawang
0: Oo nga, nasabi mo na dalawa nga, hindi tatlo. Dalawa nga.
4: Okay, sir.
0: O sige. Sige, kwentuhan mo kami kung paano nangyari yung pamamaril, Joseph.
4: So sa ating nakuha na balita dito sa bayan ng Isabela, K5 Bean Paul, dalawang persona ang nakumpirmang patay, samantala dalawa naman ang sugatan matapos ang insidente ng pamamaril doon sa Mangasin, Nuning, Barangay Metubig, bayan ng barangay dito sa may bayan ng Isabela noong Biyernes ng gabi, Mayo 15, 2026, kinikilala naman ang mga namatay. Sanday Roger, 58 anos, at Landry, 34 years old. Samantala naman ang mga sugatan, kinikilala naman si Jolito, K5 Jean Paul.
0: Sino yung, ito yung dalawang sinasabi mo?
4: Sugatan, kinikilala ito si Jolito, si 54 years old, at Harleen, 57 years old.
0: Mayroon pang babae.
4: Yes, sir.
0: Ano bang nangyari si bakit sila pinamaril?
4: Sa panayam ng kapulisan, nagiinuman ang mga biktima sa bahay ni Harleen. Samantala, nakarating ang mga suspect na Sanday Jury, Jumari, GE, at Adonis.
0: Ang dami palang suspect.
4: Opo, sir.
0: Tapos?
4: Nagpasok si Jury sa at binaril ang mga biktima gamit ang wala pang makilalang baril doon sa area. Samantala, tumakas naman ang mga suspect sa matapos ang krimen. Samantala, dinala sa Ignacio Lacson Arium Memorial District Hospital kung saan binawian ng buhay ang dalawang biktima.
0: Kawawa naman. Joseph?
4: Yes, sir.
0: Meron ka bang pamunas dyan? Punasan mo muna yung ano mo, singot mo. Nasisingot ka na siguro, Sip. Nasisingot. Sip, nahuli yung mga suspect?
4: So, kagipag din po, wala pagid na huli yung mga suspect.
0: So, okay. Yung mga... So, papangitain pa ng mga polis?
4: Opo, sir.
0: Oh, brother. Sige. Ano ba yung motibo ng paniniro?
4: So may madaan sila na hiligutanon sa KG5 Jimpo.
0: Ano? Matagal na hiligutanon. Ano ba sa Tagalog yung hiligutanon?
4: Matagal na pag initan.
0: Ah, tumpak, ang galing mo talaga, sip. Ang matagal na pag-iinitan ng tubig. Huwag kang tawa na tawa dyan. Ang balita mo, seryoso to, sip. Seryosoin natin, seryoso. O, tagal na alitan. Yun pala. So, hanap na hanap pa rin ngayon ng lispo, ng silop, yung mga suspect.
4: Yes, sir.
0: Sa tingin mo, mga ilang araw silang maghanap?
4: So, hanggang mahuli yung mga suspect natin.
0: Mga isang taon? Isang taon kaya?
4: Depende sa ating mga...
0: Talagang? Joseph?
4: Kailan mahuhuli yung mga suspect.
0: Alam mo, Joseph, isa yung na-realize ko ngayon. Ikaw ay parang naayo na ng iyong sakit. Nasa tamang landas ng iyong pag-iisip, Joseph, naayo ka na, ha?
4: Yes, sir.
0: Talaga? Ano bang ininim? Ano bang ininim mong bulong?
4: May TC at saka...
0: Oh, ayun! Nagpapaalam pala si May TC, ha? Nagpapaalam?
4: Yes, sir.
0: Okay, sige. Ito ay isang kagalingan.
4: Yes, sir.
0: Kagalingan ng masamang impormasyon. Sef, yes, pag-igihan yung, yung development mo. Ang galing mo na ngayon, ha? Pwede ka na... I think siguro pwede ka na mag-grade 6. Joke lang, Joseph. Ha? Joke lang, ha? Joke lang, Sef. Sige, yes, Sef. Salamat sa yung ano. Sana, kahit na maliit na ano, kahit na maliit na balita, ibalita mo, Sef. I-send mo sa headline. Kasi simple naman, hindi ko naman kukunin, eh. Send mo lang ng send, okay? Tayo nagkakaintindihan ba, Joseph?
4: Opo, sir.
0: Okay, yan. Meron ka na bang uyabon ngayon?
4: So, wala pa.
0: Ang tagal! Malang limang taong ka na naghahanap, wala pa rin. Wala pa rin umiibig sa'yo, Sep?
4: Wala pa, sir.
0: Ano ba yan? Ang tagal! Baka maglalaon ka na, Sep, ah.
4: Okay lang yan, sir. Manoyari. Diyan ang mga... makahanap pa din ang mga babae na para sa'yo.
0: Mamatay ka ng kakahanap! Chef.
4: Yes, sir.
0: Thank you, Kichimo, Chef, ah. Damo na kala doon, Lance po. Sige, ah.
4: Okay, sir. So yan ang ating nakuha ng mga balita at informasyon dito sa Isabela Municipal Police Station. Para sa 11 MBPS, kasama natin si KG5 Jean Paul Cañete Generoso at ako naman si KG5 Jussie Bulhano para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingal at kasiyahan sa Negros, K5 News.
0: Ibang klase kasi! Grabe si Joseph, oh. Doon na ayos siya. Joseph, doon na ayos kasi. Galaluwa mo ko sa kadlaw, Joseph. Doon na ayo kasi, Pao. Huwag maayo, ah. Ang galing nga mong Tagalog, ah. Sige. Salamat, Joseph. Mura sa las 12:38 na sangod to. Silo kita sa atong report from News Center. By the way, ah. Congratulate ko si Sir Julius Mariviles, ang amon bagong news director sa K5 News FM Bacolod. Ari sa subong sa studio mag-report angot sining impeachment na sir, no? Impeachment update. Our newly installed news director of K5 News FM Bacolod, Sir Julius Mariviles. Sir, mayong ugto
5: sa
0: imo.
5: Salamat kid K5 Jean Paul sa pagsalig kag sa kahigayunan nga makapong of course sa kay Doc Ramil, no? Kay Sir Eljan Castanyo and of course kay K5 Broads, salamat kid. Now ang una tanga balita gikan sa News Center amuni. Ginapaabot ni anay Congressman Monico Puentevelia nga mahimo magamo.
0: Uy,
5: kag indi madayon karon sa hapon ang impeachment sa Senado kontra kay Vice Presidente Sara Duterte nga
0: okay.
5: Kay ang iya paglantaw nga posible himuon rason sang bag-o nga majority ang mahimo igalunsar nga aksyon protesta karon sa gwa sang Senado. Kay man gin-confirm ni Puente Velha kagabi sa Larga Vista nga may ara gali grupo sa idalom sang Makabayan, bayan muna kag iban pagid nga mga militante nga hubon nga magapatigayon sang aksyon protesta.
0: Okay.
5: Sa gwa sang Senado samtang confirmed nga may ara na gid sang pag-convene ang impeachment court karon sa hapon. Kay ginpadalaan na sang sulat ni Senator Alan Peter Cayetano, ang bag-o nga Senate President, ang mga katapo sang Senado nga ini sila magasuksok sang purple nga robe.
0: Okay.
5: So meaning ang ila karon suksukon amo ini ang ila traje. Traje.
0: May mamangkot, Sir Julius, anong significance ang purple nga color nga robe?
5: Gina-denote sina sa dinag-on nga panahon ang buot silingon sang robe nga seryoso sila sa ila katungdanan ang purple. So it's and it is a sacred trust, sagrado nga gintugyan sa ila nga pamatian ang mga alegasyon kontra kay Vice Presidente Sara Duterte.
0: Sa mga Sir Julius, excuse me, sa mga hindi pa kayo aware how the impeachment trial goes, ano? Mauna anay ini complain, isa ka complain ang iduso sa lower house sa Congress.
5: Actually nagsaka na kay ginaprubahan sa lower house.
0: So muna ang path pag pagsaka sa dalumto sa Congress kag aprubahan amo ni pag elevate sa Senate.
5: Kung sa kaso kriminal, although hindi tani may halimbawa, kay ang impeachment, ang tawag sini sui generis.
0: Ang pagkakas sa elected person nga taas ang posisyon.
5: Hindi ta siya mahalimbawa sa kaso kriminal o kung kaso sibil. Kay political process, nga ang rules of evidence lain. Magambal ka sui generis, pinasahi. Meaning sapat siya sa iya kaugalingon. Hindi siya karabaw, hindi man siya kanding. Pero kung halimbawa sa kaso kriminal, do katulad ni, ang reklamo una ginapasaka prosecutor. Titapos na na. Kaya ang magaserbi karon nga prosecutor, ang kamara de representante. Ang Senado magapungko bilang hukom. So that's why nga magarobe sila. Magakunop.
0: So mga ano kadugay na, Sir Julius, ang dinibatihay da?
5: Tiikon lang tawunta sa kaso ni Anay Presidente Joseph Estrada kay ikalima na nimo nga impeachment process nga saksihan ta bilang pumuluyo, binulan ini.
0: Binulan.
5: Binulan. Although ining subong ti dasig man lang nga nagsugod eh.
0: Sa history sa Pilipinas, Sir Julius, pila ka impeachment trial ang nag-successful gid nga nakakasgid ang gina-impeach.
5: Ti atong si Chief Justice ni Corona. Corona.
0: And then
5: May ara kay Estrada.
0: Pero kay si galing ang iba na biduwaya matapos.
5: Correct. Ang ending like kay Estrada was people power too. Ti I don't know kung amo maning matadaw kay tabo subong.
0: Kay base damo nga tawo ang maglain ang buot kag magibwal kun kun do makakasgid si Sara.
5: That's why nga bantayan pagkaroon. Kaya may special coverage ang K5.
0: Ano ang pinakabugat, sir, nga akusasyon sa iya? Kung ikaw, abi, sa imo, abi nga pagangob as the one that follows through sining mga series of events nga natabo, ano pinakabugat nga aligasyon sa iya? Nga dumalakalangan, ginsiguro?
5: Madumdumanta nga ang ginakusar sang House of Representatives nga ginaproban nila sa tong Mayo 6, amo ini ang alleged misuse sang kwarta nga nagadangat sa 62.5 milyones ka pesos.
0: Milyones?
5: Milyones.
0: Sang siya pa ang, sa education.
5: Although, wala takabalo kung ano gidbala kabugat ang ebidensya. Kay suno sa report sang House Justice Committee, kung madumduman, may ara sila kuno 22 ka-testimonial and documentary evidence. Kag may mga testigo, dala na ang investigasyon sang National Bureau of Investigation kag AMLAC, Anti-Money Laundering Council.
0: sa sining ginistoryante Sir Julius, ang guwa nito, ikaw ni ang subject matter expert mo kay do interviewon ta kani parang mabalaan ko man no, kay hindi ko ni familiar sining mga hilikoton sa ining impeachment. Will this be concluded through a voting, through voting sa mga senado?
5: Ti ang may experience di magtalakay impeachment, pila man lang kita diri sa tuod lang Sunshine Lacson, Sir Eljan, ikaw, ako, Eric, kabalaw ka nga, ang qualification, ta edad.
0: Sir Julius, voting ang dag-an ID.
5: Voting.
0: Now, pila ang kaalyado ni Sara sa subong sa Senado?
5: Ti ang gina-perceive, perceive palang ini, ang current nga majority, which is 13. So, why
0: versus?
5: Versus, ti, why patakabalo? Lima o siyam? Kahit ti, sige, panimo.
0: So, do mabulubudla yan ang impeachment trial sa Senado nga maging successful ang pagpahali.
5: At this point, sa karoon nga panahon, ang ginalantaw nga daw mabulubudlayan ang prosecution. Mm-hmm. That is why nga ang bantayan ta karoon kay base nga may another coup d'etat sa Senado.
0: Sa Senado. Sa Senado. Anong significance sa pag-change ang presidency sa Senado?
5: Because ang Senate President ang gatimon sa impeachment hearings. Mm-hmm. Number one, very, very instrumental, importante papel sa Senate President sa pag-ubra sa pagsulundan. Halimbawa, pwede bala i-admit ang ebidensya gikan sa AMLAC and iban pagid nga pieces of evidence. Mm-hmm. So, importante papel sa Senate President. Mm-hmm. So, amu ina. So, ang awayan, antes pa sang trial, liderato sang Senado.
0: Amo ni nga mga panahon, Sir Julius, nga mamiss ko si Miriam. Dumduman mo ang iyang presence during the times ang kay Justice Corona nga inistoryahan na ito. Makita mo ang bugat bala sa iyang mga presentasyon. I don't know, ti subong, we have Robin Padilla, we have Bato de la Rosa, ti amo niyang kaliber subong sa aton si Nate.
5: Pwede.
0: Sa panahon ni Lato ni Miriam, may Miriam ka, may Pimentel ka, may Enrile ka, may Gordon ka, may mas bugat to.
5: Karon sa hapon, bantayan nila ang aton live special coverage kay dirita ni mabalaan. Sino ang kon kay anay Mayor Padyo Max Ortiz, hindi ni battery of lawyers ang kay Sara, dynamo of lawyers. Kay 18 kabilog mo.
0: Grabe, pasudlon mana sa
5: karon. Mamik ni sila sang appearance eh.
0: So ano ang expectahon ta karon nga kwan nga development? This is the first day nga mag ang trial ano?
5: Oh, correct.
0: So ano ang expectation karon?
5: So
0: kung madayon.
5: Ihilera ang prosecutor kag ihilera ang mga abogado ni Sara Duterte. Sagwa posible ang mga ti syempre the usual protesta. Meaning ang gwa ni karon maasik ang laway ni.
0: Kung ma-impeach si Sara, di ba hindi man siya kapadalagan office na? Sino ang next nga posible mangin representante sang pihak para nga mag-ibulos kay Sara?
5: Amo nang waita panabalaan.
0: So Sara is the number one strong opponent sa presidential election sa ulihi. So amo ni guro nga ginagiho siya?
5: Pwede. Pero ang balantayan ta kay bisan si Puente Villa kagabi naghambal nga amo man ini ang posible rason nga iduso si anay Vice Presidente Lenny Robredo nga maglagan na lang.
0: Sige.
5: So, balantayan.
0: So, ano oras sila mabantay sa coverage ng K5 Coron News Direct?
5: Alas 3. Sugod na kita.
0: You will be the anchorman.
5: Yes.
0: Oh, sige.
5: Kag ang aton bugos nga news center will be behind this coverage.
0: Campion. Bao ka na, may gid kayang imo first day of office, kwan gid? Impeachment gid?
5: Gid timing gid.
0: Sige. So, bantayan karon ha? Bantayan karon na dugi-dugay at 2:30, magapungko Sir yes, Julius Maribilis. Sige, sir. Salamat gid. Eh, kita mo tong aton nga, kita nyo tong aton nga news director nga bag-o. Di kalibri na iya. Oh, tikaron sa alas 2:30, mag-a-live ang K5 News FM. I hope nami lang signal ta. Tutukan ining pinakauna nga hearing sa Senado, nanungod sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Tikon si Sir Julius pa, subong ipresentar ang dynamo of lawyers ko, no? Kaya mako mo 18 kabilog. Sige, balantayan. Pero kay base do hindi madayon.
6: Come on everybody.
0: Ang ining abilita gindulong sino sang DTX Coffee Mix nami sumong paunay hunay pangapingapi mag DTX Coffee Mix may chia seeds may DSE may charanti bomordica extract nami gid para sa may mga diabetes DTX Coffee Mix kakapi ka na ga detox ka pa. Last nga ma-report for 5 minutes ko anta ni si Michelle wa kay send off sa mga atleta to ho 11 million ang ginahatag nga allowance. Sang nagligad nga Sabado sila ginpalakad. Michelle, i-K5 News mo.
3: K5 News FM Live Report.
0: Michelle?
7: Yes, Brother Paul. Well,
0: okay. Kadako sang ginhatag nga allowance, 11 million para sa pila ni Mang ka-delegate, Mang?
7: Ang kabugusan sa aton mga atleta ka K5 JP, 266.
0: Dali lang gina? 200. Ang mga coaches pa ya?
7: 43.
0: Eh, dali lang yes. Kayo sumahon ko mga calculator, abi. Pila to? 43 ka coaches plus pila ka atleta?
7: 266.
0: Equals? 309.
7: Sa mga assistant coaches.
0: 309. Ah, may harap ba? May harap ba, Ed? May
7: 14 ka mga assistant coaches.
0: Okay.
7: At 18 ka mga chaperon.
0: Plus 18 ka mga chaperons. 341. Tay dali lang ha, 341. So 341. So mag 11 million. Aha. 11 dali lang kitang sala pa ko isaw.
7: MBPS.
0: Oh. 11 million divided by 341. Mm-hmm. Ang budget to tag 32,000 kada isa. Pliti, dala na na pliti,
7: yes.
0: Kalanon, ano pa da nga, wow, tani makadtulo sa atleta, tanan ba?
7: Yes, but actually, kay Pem Shipi, na ito nga suma,

0: palaro dito sa may Agusan del Sur.
1: Mm-hmm.
0: Ining 11.7 million, to be exact, kay K5JP, ini siya ang paggagamito nila bilang concentration training allowance.
1: Mm-hmm.
0: May ara pa sila sa pre-palaro activity
1: Shell?
0: Participation allowance.
1: Shell, yes. Daw lang ala, naging kusilo.
0: Ay, oo.
1: Oh, babay na si Mushel. Oo, karoon na lang na sapon sila. Ah, thank you, Gitchell. Thank you, Ged. Ah, hi. Kabay pa nga magkuan ah. Magdamo to nga medal na madaog ta. Mayong hapon sa akon nga plangga nga pastor nga classmate to. Pastor NLM Asuncion. Kamisyon ko ni kamisyon. God bless you too sa Pastor NLM. Ama, tapranahon ko ni tapos. Pastor, kay makrusade na kami dayo no ah. The harvest is plentiful, but the workers are few. Di may isa ka manara nga nagtapos gapon. Kami bahala. Kami bahala. Yatag sa mun ang sanggot kay pang harbiso na mo tutanan, Pastor, ang field.
2: Come on, everybody.
1: Lang alay ko si Chimpo, alas 12:53 na. I have to say bye-bye. Standby ka mo alas 2:30 karon sa hapon. Dugay-dugay, 2:30. Magapong ko si Sir Julius Maribeles, ang paaton bagong news director, para i-cover ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado. Balikay kita buha, same time, same station. Ako si Jean Paul Hineroso. Salamat kayo sa pagkupon. Bye-bye.
3: K5 News. D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
3: akong tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bakterya. Real infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
12: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Sol.
1: Luther naman. Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa ako nga TL. Tuhod. Ako baginis ako na buto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
0: Gluterna Max.
2: Gluterna Max Capsule. And Gluterna Max Coffee Blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
4: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics. You're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmig ang katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang pangarap mong trip? Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
2: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
2: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
4: May kontrabaho formula pa.
5: Walang amoy.
2: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
2: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kagpanugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabinagid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson. Diri sa K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5, mga ton oras sa launa 14 na sang hapon. Welcome sa Lunes nga edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Ang aton nga program this afternoon, hasta lang alas dos, no? In ma-preparar kita para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bantayan nyo na karon, no? Makaupod ninyo ka K5 Julius Mariveles. Good afternoon sa kaimanang Gloria Banaag Dumpag. Salamat gid sa mga nagapamati right now dera sa may Libertad Public Market. Sa mga vendors pagigali nga nagapatuyo dera sa may Burgos Public Market kag Bacolod Central Market. Good afternoon sa inyo. Ang mga drivers siya hindi pwede tuyuhon, ha? Kay ma-aksidente kita. Anyway, sa tanan-tanan nga nagapamati nga mga drivers, good afternoon sa inyong tanan. Ginapasalamatan man naton kag gina-welcome diri sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Ang aton nga mga suki nga mga security guards. Sa mga senior citizens nga nag-monitor man right now sa It's Your Time to Shine, good afternoon sa inyo.

Siyempre, hindi ginaya pwede nga malipatan ang mga KSS members nga nag-monitor sa bilog nga Bacolod. Gina-welcome ginaton deriman sa aton nga program. Kagang mga KSS members nga nag-monitor sa bilog nga Negros Occidental. Good afternoon sa inyo. Thank you again. Alauna, just isa is ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 Capsule.

Mga ka-K-5, pong ginugidhan na inimagsakang inyong blood sugar level, ang inyong blood pressure, kag ang bad cholesterol level sa dugo. So let me go. Subong palangadaan, ihambal ko na sa inyo, bawal gidya ang magkasakit. Thank you sa mga KSS members dala sa Barangay Tuoy sa Himamaylan City. I know, nag-monitor sila right now sa It's Your Time to Shine program. Grabe, gitsubong kainit sa bilog nga Negros Occidental. As we met, together we've been happy. I have very... This is from Pag-asa, ha? Ang silingsang Pag-asa, ang heat index ko no sa Ninoy Aquino International Airport sa Naiya sa Pasay City. This Monday, posible nga maglabot sa 42 degrees Celsius. Grabe, no? Delikado ini siya. Delikado sa ikayong lawas sa mga senior citizens. Kay inayawan pa ko kapangita sang payong ko nga blue. Diyos mio, hindi gid ka mo magwa sa inyong ginahamtangan. Sa mga senior citizens, hindi gid ka mo nanay magwa. Hadara lang ka mo, relax lang ka mo nanay tatay. Pamati lang sa It's Your Time to Shine program. Ang siling sang Pag-asa, posible nga magsaka naman sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Roja City sa probinsya sang Capiz. Grabe mag 44, mas mainit pagid sa Pasay City. And sa Iloilo, posible nga maglambot sa 42 degrees Celsius ang heat index base ini sa forecast sang Pag-asa. Sa Dumangas, Iloilo, posible man kuno nga maglambot sa 42 degrees Celsius. And sa La Granja, sa La Carlota City, posible man nga maglambot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa sini nga lugar. Pero mas grabe gidyagali ang init subong sa Roja City sa Capiz. 44 degrees Celsius pasi ina sa forecast sang Pag-asa. So ang panugyan sang Pag-asa sa publiko, likawan ang direkta nga exposure sa mainit nga silak sang adlaw para malikawan ang heat stroke. Kun hindi gid mapunggan, nagkinahanglan maglakat gid kamo sa tungang adlaw. Bit-bit gid kamo sang payong or anything nga pwede ninyo matakurong sa inyo nga ulo. Itakdong nyo sa ulo ninyo para hindi kamo mainidan. Delikado ang heat stroke mga ka-K5, especially sa may, you know, hypertension or hypertensive sa may mga mataas ang blood pressure. Take your DTX 500 capsule every day. Amo ginang dapat ninyo tumaron. It's available sa mga KSS members dara sa inyong barangay. Ang himuon nyo lang is i-check dara sa inyong lugar kung sino ang mga KSS resellers nga naga-offer sang mga klinika products. Kung nga agi na refer ko kamo sa mga KSS resellers kay sila ang naga-offer dara sa inyong barangay sa mga authentic nga mga klinika products. May DTX 500 capsule ina sila dara or ina sila dara. May Clinica D3 Bio, may Mighty C. Dugi na tuyo ko kay wala si Kuya Kenneth. Inday Mary Ann Olvido, good afternoon. Puertigid kainit tita Shay, nagalain gani pamatsag ko subong sang kainiton. Yes, halin ba kahapon? Buhang balon ko na lang gani ka kamutani nga hindi gid kamo magpainit. Pero may mga lugar sa Pilipinas this Monday nga mangin magaluumon kag mag-experyensya sang mga pagbubu sang ulan. Mga lugar ini sa area sang Mindanao kay ini ka mga lugar apektado subong sang Intertropical Convergence Zone or IDCC. Ano ini nga mga lugar? We have Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region in mostly Mindanao, Soxar Gen, kag Davao Region. Mayo pa dito sa Mindanao kay nagbubo ang ulan. Base man sa 24 oras ng forecast sang Pag-asa alas 4 kainas ang aga, may mga lugar man sa Pilipinas nga maapektuhan sang easterlies.
mga lugar ini sa Visayas kag iban pa gid nga bahin sang Mindanao. Basta easterlies gani. Grabe na nga init sa adlaw, tapos pagkagabi mabubo ang ulan. May mga lugar man nga apektado sang localized thunderstorms. Amo niya nagaapekto sa Metro Manila kag iban pa gid nga bahin sang Pilipinas. 1:25 p.m. mga aton oras mga ka-K5.

Ala una 29 ang aton oras mga ka-K5. Halin balasang una, may mga avid listeners gid kita nga ginatawag. Inang mga listeners naton balang halos adlaw-adlaw mapadala gid sang mensahe, mapag-greet, mapahibalo nga nagapamati sila sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko lang pasalamatan si Ma'am Bings Delphine. I know she is listening right now, no? Thank you very much, gid, kay Ma'am Bings Delphine. Salamat man sa kay Sir Leonardo Rilos and of course sa kay Mrs. niya, Ms. Maribel Bustamante Rilos, nagamonitor dala sa Barangay Tangom. Ginapasalamatan ko man si Ma'am Marlita Malvas and she is monitoring right now, no? All the way from Barangay Handumanan. Salamat, gid, and of course kay Manang Gloria Banaagtumpag. Inday Mary Ann Olvido, thank you very much. Sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Sa kay Ma'am Christine De La Cruz, maayong hapon. Si Pastor Joven gani o nagapamati man while nag-travel. Pastor Joven De Locanog, salamat gid Pastor. Sa family mo, good afternoon, no? Thank you. Upod na sila yung nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko man gali tamyawon sang maayong hapon ang mga taga room store. Kahapon dugin pabalo ako sa mga taga room store nga nagapamati sila every day sa It's Your Time to Shine program. At hindi magpapago. Tama, oo, si Sir Romy Pasinabo. Thank you, gid. Gusto niya lang ipahibalo nga dara sa may room store sa Block 17 sa Paglaom Village. May mga available sila dara nga mga klinika products. Halin ko no sa habon pakadto sa kape mo. It's available sa room store. Always gid sila nagamonitor. Sir Romy Pasigado, good afternoon sa imo sir. Salamat gid sa pagmonitor. Dara ka mo bakal sa room store ha sa Block 17 sa Paglaom Village sa mga klinika products. No, available dara ang DTX 500 capsule, ang Klinika D3 Bio, ang Mighty C capsule, Mighty C syrup. And DTX Coffee Mix, sigurado ko may ara ginadara.

Inday Jingle Tikar. Nagapamati man right now sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko lang ni i-share nga bad news. Dami tani ko nang i-share tani sa program. Good news! Mamo ka na bala, no? Pero this is bad news. Sa mga utod natin ng mga drivers nga nag-monitor right now sa It's Your Time to Shine program. Masaka ang presyo sang diesel buwas. Amuning siling ko nga bad news gid na kay masaka ang presyo sang diesel buwas. Sige lang kay ihatag ko lang na sa inyo later on ang mga detalye. Hindi ko ni abi pwede mapalampas eh ang aton nga birthday song.

0: Mga ka-K5, sini nga adlaw, Mayo 18, tuig 2026. Nag-celebrate sang iya kaadlawan ang isa ko ka-anak-anakan man dito sa New Zealand. Dari sa K5 News FM. Inatamyaw namon sang maayong hapon, kag happy happy birthday. I don't know kung ara na siya subong basi nag birthday leave. Happy birthday sa kay Inday May Gikilan. Ang upod namon nga bag-o dira sa New Zealand. Nag-regular na siya bala kahapon mo. Oh, dari sa K5 News FM. Happy birthday mo nang pinakanami nga birthday gift sa imo Inday May. Ang tawag ko niya sa iya si Mayang. Oh Mayang, happy birthday sa imo langga. Siyempre, kabay pa, gamang kumpletong adlaw mo. Stay healthy lang yan para makapadayon kita sa aton nga trabaho sa New Zealand. Happy birthday, May Gikilan of K5 New Zealand. Kag sa iban pagin nga nag-celebrate sa ila birthday today, May 18, 2026, happy, happy birthday! Alin dari sa amon sa K5 News FM. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.
1: K5 News.
2: D3 Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Ang D3 Bio kana. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto gid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: May DC. Mabakang abutihan. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabakang sa mga abutihan. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: Una,
7: magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
9: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo. Kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kung hindi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kung piliton mo magkaon, ikaw, maga palanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagpapalanuka.

0: ako galete, John Reda, sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nagainom ko sang lukir na pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
1: Butrinamax Capsule and Butrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
4: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
5: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-isip.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tingke.
7: Kitang-kita.
9: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Walang amoy.
7: Kitang-kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

0: Alaunang 47 ang atong oras mga ka-K5. Na-inspire naman si Miss Sunshine sa isa naton ka tagpalamati. Naga-monitor siya right now dala sa may Cityville sa Barangay Kabug kung hindi ko magsala. Nagapamati siya subong Ma'am Trona Kanggo. Sabi niyo kung nga na-inspire ako kay Ma'am Trona Kanggo. Hindi siya gali mayo makakita. Pero kada hapon, ginamonitor niya ang atong program. Kada hapon, nagabantay gid siya. Nagapamati gid sa It's Your Time to Shine program. Kag nagatingwa gid nga magpabalo sa aton. No, pinaagi sa chat nga nagapamati gid siya sa It's Your Time to Shine. Nga ginahulat-hulat niya gid kuno ang program. Kag nagakadula kuno ang katuyo niya. Basta nagapamati sa It's Your Time to Shine. Diri sa K5 News FM. Thank you very much. Ma'am Trona Kanggo. Madamo gid nga salamat. Sa mga naga-monitor right now, dala sa Cityville, sa Barangay Kabug, maing hapon gid sa inyo. Salamat, salamat. 1:49 PM ang aton oras.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
0: Abi ko gani mga ka-K5, may tulo ko na kita nga kasanag. Pagkatapos ang, you know, February 28 to, no? Nga kinagamo sa Middle East. Nga nagpasaka, nagpatimbuok sang presyo sang fuel sa bilog nga kalibutan, especially diri sa Pilipinas. Pero nagakatabo subong, nagasaka panaog, no? Masaka siya 2 pesos, manaog 2 pesos, masaka na naman 2 pesos. Ibasi kung maungot na lang kami sini sa amuni nga presyo nga ang diesel subong pila more than 70 pesos per liter. Tapos ang gasolina, it's more than 80 pesos per liter. Basi kun diri na lang ni Asta, masaka panaog na lang, saka panaog. Pero hindi na siya magbalik sa 50 pesos per liter. Or 55 pesos per liter. Amo na eh, before sang kinagamo or antes nga naglunta ng kinagamo dito sa Middle East, 55 pesos per liter ang presyo sang diesel. Ang subong daw nagligad to nga adlaw daw 72 pesos per liter sa ginpatughungan ko nga gasoline station. So bad news na naman ini para sa mga nagagamit sang gasolina kag diesel. Kaya ang siling sang Department of Energy, masaka na naman ang presyo sang krudo kag masaka man ang presyo sang gasolina. Sa krudo, 2.28 kada litro ang iduga. Sa presyo naman sang gasolina, 2.21 kada litro ang madugang. Ang mabuhinan lang amo ang presyo sang kerosene. No, ang siling sang Department of Energy, mabuhinan ang presyo sang kerosene sa 2.21 kada litro. Siyempre, mag-aumpisa ang implementasyon sini. Alas 6, buwas sa aga. So, Mayo Dress in Hueve Martes. Sa mga nagkalain-lain nga gasoline stations sa bilog nga Pilipinas, mga ka-K5. Hindi manami, no? Sang nagliligad nga mga sinimana, gin-monitor na to ng hantavirus, no? Sa isa ka cruise ship nga naglagaw or naglayag dito sa Atlantic Ocean. Gin-monitor na ito ini kay may 38 diri ka mga seafarers, mga Filipino seafarers.

Kamu sining lugar nga Democratic Republic of Congo. Isa ini ka nasyon dito sa Africa. Nakahapon ang report was 88 na gid ka mga persona ang nabawian sang kabuhi dito bangod sang Ebola virus. Ang bad news is, sang una dira lang gid na why na nagagwa ang virus dira sa Democratic Republic of Congo. Pero kahapon may information nga may isa pa gid ka nasyon dito sa Africa nga may nagpositibo man dito sa ila sang virus. And reportedly, ining nagpositibo, naghalin man sa Democratic Republic of Congo. Doon nagbiyahin siya from one place to another. So nadala niya ang virus, nabawian siya sang kabuhi kag may isa pa gid tusubong nga positibo man no sa Ebola virus. So mga ka-K5, halong kita. 1:54 PM mga ton oras. Salamat gid sa inyong pag-upod sa It's Your Time to Shine program. Mga ka-K5, ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Live News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: 101.5 K5 News FM.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3Bio.
4: Ang D3Bio.
2: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
5: Kadto ta sa mga benefits pa kung palainom ka sa ang gitawag D3Bio. Ari ang mga dugang ng mga benefits, no? Kung permi ka gainom D3Bio, especially kung ginakagat mabla, sir boy, no? Tanan nga kagaw sa imong nga tutunlan, patay sir boy mo.
6: Patay.
5: Mm. Kaya mostly ang kagaw, nag-acause ang kagaw sa tutunlan is viruses such as cold or flu virus. Then ang pinaka-serious nga causes ang sore throat include ang tonsillitis, strep throat, and mononucleosis. Kung palainom ka D3Bio, especially kung ginakagat mo, layo kasi na ang mga problema, sir boy mo. Palainom ka D3Bio. Kaya ang D3Bio, gina-transform niya ang kuan, monoglycerides into monolaurin, monocaprilin, kag monocaprin. Kag kaya gid niya patyon ang mga kagaw nga viruses. So, din kabe, nami niya kung ginakagat-kagat mo, hindi lang nga ginapatay ang mga kagaw sa baba mo, pati tutunlan. Kaya pa na, sir boy, kung naka-D3Bio ka.
6: Sa kadamo sang almas ang D3Bio ag kontra sa kagaw sa bakterya kung ano man ang klase nga microorganism na putiktado gidya ang lawas mo. Doc Sam, do you have more?
7: Yes, ang nami pagka si D3Bio, sir boy, kay ginapaluwer niya ang risgo nga magkabalatian ka sa kurason. Nga man ginapataas ang
5: ang imong good cholesterol.
7: Good cholesterol, no? Kag ginaprevent niya nga ma-oxidize ang bad cholesterol.
5: Kay kung ma-oxidize na siya, mahimo na nga plaque.
7: Oo, mag-bara.
5: Mahimo na nga bara.
7: Oo, matawag na siya nga atherosclerosis. Kag ang D3Bio nga pa-increase man sang nitric oxide level sa aton nga lawas. So,
5: ga-eight lanes ang gawin.
7: Oo, nagalapad ang aton nga blood
5: sa
7: dugo. Vessels.
5: Ang circulation, ganami.
7: Oo, so muna nga ma-prevent agad dyan ang number one nga nagapatay sa tao ining ginatawag balatian sa kurason.
5: Wow. Kaya na akong naka D3Bio ka.
6: Na ako naka D3Bio katuwad.
2: D3Bio!
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3Bio!
4: Ang D3Bio!
2: Yung may PCO!
4: Ang PCO!
2: Yung may D3!
4: Mabakas, mga buti ka.
6: Sa mga studies, no, nakita nila nga ang lauric acid kag capric acid nga abundant sa virgin coconut oil nga makita nimo sa D3Bio. Nami ang yasini nga anti-inflammatory effect ilabi na sa may mga asma. Kung may asthmatic ka, ang imong bronchioles inflamed, gagamay ang imong alagyan sa hangin, hindi ka makaginawa. If you are taking D3Bio daily, kadako.

0: buksang bulig sa imo nga pagginawa, Sir Boy.
1: D3 Bio.
0: Ang air exchange sa imo siningalang kampyon. Mm. Madula tong mga mucus, ang constriction sa imo nga nga lungs, ma-improve no ang imo nga air passage. So, kung ginaasma ka, mag D3 Bio ka, Sir Boy.
2: Sa mga athletes na, no, lalo na sa mga mahilig mag-bike, magbiyahe ka mo bala, mag-bike ka mo, gabalon ka mo na sa ginatawag na sports drink. Kaya gusto nyo, kung kapuyon ka mo, may ilim nun ka mo dahil nga mabalik ang persa nyo. Hindi na kanalan kung dala nyo ang D3 Bio nyo. You just need to pop up around 3 capsules of D3 Bio, of soft gel capsule, tumaroon mo, then you have that instant energy. True MCTs. Ang MCTs ang muna makita nyo sa sports drinks. So don't be fooled, no? D3 Bio could also provide you that. Tatlo lang ka D3 Bio, then you go on your way. Tapusang imo basketball practice, tapusang imo bike ride, tapusang imo hiking with D3 Bio.
1: D3 Bio!
0: Alright? So, kadamo sa mga tag na benefits ni D3 Bio, Sir Boy, ano?
2: Correct, no? Depende sa pag-usar mo. Mm. Usually, ang aton gidya first and foremost yung ginausahan ng D3 Bio is to defend ourselves sa ininga pandemya. Puway, takabalo. Damo.
1: D3 Bio!
2: Damo pagli nga health benefits ang mahatag sang D3 Bio.
3: So, imagine lang na hindi ka dali mag-cancer, layo ka sa mga balatian nga mga tugas ang kagaw, hindi ka dali magtigulang,
4: hindi ka magmalipaton,
3: hindi ka dali magmalipaton. Imagine lang kung ano ang mga benepisyo kung ano palainom ka D3 Bio. So, iupod sa inyo nga mga suplemento, iupod sa inyo nga DTX kag Mighty C ang D3 Bio. Inang tatlo nga suplemento kampiyon gina nga adlaw-adlaw nyo nga inumon.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D3 Bio! Health News!

0: mula kulabot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: nakisa ka buhay ko. Ginahigugma ko kini ko.
1: Kaginahigugma ko ba ni ko?
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kun kalipay.
4: Mga pinanim sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka palatuntunan na bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, tagpagtulunan.
4: Mga pinanim sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanim.

0: Day?
1: Mm?
0: May ihambal ko tani sa imo ba?
1: Anong inaahaw?
0: Kuan. Mamuhin sang tawong ginaobrahan ko eh. Kaga isa ako sa nadala.
1: Ha? Oh, Diyos ko. Rakit, paano na lang ni?
0: Ambot. Wala akong makaibaluga.
1: Ay, Diyos ko, na ano na lang.
0: Kaibalo ka naman nga, kabudlay pangadaan nga magpangita sa ubra subong.
1: Timingid ba? Bagulang si Inday nag-eskwela sa grade 1.
0: Amo gani, Guy. Sige lang ah. Mangita lang ko sa ubra.
1: Din maayo nga. Ako naman ang maubraga.
0: Emma?
1: Oo. Ang miga ko, assistant na siya sa clinic sang doktor eh. Tisang nagligad, nagkitaay kami. Kag nagmuno siya sa akon nga basi gusto ko mag-obra bilang assistant sa isa man ka clinic. Ti timing ginaga.
0: Pero ga, kabalo ka naman nga, hindi ko diya mayong kabalo magtrabaho sa sunod sa balay.
1: Ay sus ah! Hindi kabalo maghugas pingganaw, magluto, maglaba, paninlo, kagatipan kay Inday. Simple sina ah! Sige na ga, kag hindi ka magkabalaka. Ako naman ang maobra para sa aton.

0: pa? Si Mama Diin.
1: Aga pa siya naglakat-nak?
0: Sa Diin siya nagkadupa.
1: Nag-work. Sugod-subong si Papa mo nang masugat dulong sa imo sa eskwelahan, ha? Kag siyempre, ako naman ang upod mo di sa balay. Okay?
0: Tuit ka, Papa.
1: Oo, nak. Gani, dali lang gid, ha? Lutuan ko ikaw sang egg na paborito mo. O, diri ka lang sa sala, anay, ha? Maglantaw ka diri sang TV, ho? Ha?
0: Okay, okay? Papa.
1: Bisan wala klase subong sinday. Pero kadamo gihapon sang ulubrahon di sa balay. Amo nigali ka budlay? Kun ikaw ang ara sa balay? Ang pinggan gali, ho? Wala pa mahugasan. Ugasan ko, anay niya. Ugasan ko sang makadali. Antes magluto sang itlog. Ano man, Kuya Man? Nabuyan ko pang ang plato. Hoy! Bisan sa pangugas lang isang pinggan, nabudlayan pa kuwaw.

0: apoy ba? Ang tiga. Kamusta ka di sa balay?
1: Okay lang ga. Medyo mabudlay gali.
0: Mugin na ga. Pero kung mapasunod mo na naobra mo, dasig lang na.
1: Amo gani.
0: Una lang ako tulog ga. Kapuigid ko ah.
1: Ga? Karoon lang biyo. Idlaw na ko sa iya, bro.
0: Ga, pwede da sunang ga. Wala kong gana sa buka. Ko. Sige na, dasun lang. Good night. Tulog na ko ah.
1: Emma?

0: Oh. Pila pa ka oras ang hulaton ko. Dili sa kuwasang eskwelahan. Ay, dugay pa habing buhi ni Princess eh. Oh. Bisa na mo lang sineng obra ko. Pero, pwerte gali ka budlay para sa akon.
1: Hi!
0: Hello.
1: Ako gali si Jennifer, ah.
0: Rocky.
1: Nice to meet you. Oo, gali. May estudyante ka di?
0: Oo. Si Princess.
1: Ay, okay. Siguro classmate sila sang anak ko. Ay, kadugay pa abis ang buhi nila, no? Anong mayo kon makapita, anay? Kaboring abis, sige ulat, eh. Sige na, mangapita.
0: Ha?

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang itong ininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka na.
15: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ng harap mo, ikapsula mo.
16: Extend
15: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Ka, bang-bangan aga. Sa pulmo, baby.
15: Extend Superman for Men.
14: Isang kapsula ka lang.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
20: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: out of mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwela niya. Ipano

0: ang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: Mula batok hanggang tiki.
4: Kitang-kita.
6: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
5: May kontrabaho formula pa.
4: Kitang-kita
3: ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.

0: Amo bala? So meaning single mom ka na subong?
1: Yes. Abi mo sakit lang yun sa ulo ang mga lalaki eh. Amo ina nga wala na kuya nagpadugay-dugay pa. Nagapa-flirt sa iban? Bulag tayo na. Sa imo bi, mas stay ka pa nga ginatuntoy na ka?
0: Kung sa bagay, gusto man ang ginimo mo.
1: Of course. Pero kung may maseryoso man lang sa akon, pag-responsable nga lalaki, ang gusto ko single father man. By the way, ikaw. Nag-aupdanay babala ka mo sang mama ni Princess?
0: Oo. Galing busy siya permi sa obra niya eh. Halos din na niya maatipanan ang anak namon. Kag siyempre, ako.
1: Ay, sad. Nakadepende man abi sa sitwasyon eh. Ay, hala, buhiya ni siguro sa mga anak ta. Doon, nadaray, nadaray ang istorya about sa life ta. Sige na.
0: Sige, oo, gali, no? Buhi na. Tiano, tomorrow naman?

0: Alas 6 na sang hapon. Wala pa gihapon makapauli si Emma. Nagalain pa nga daan ang pamatsyag ni Princess, oh.
1: Papa!
0: Nak?
1: Sakit ako, Chine.
0: Ay, dali lang gid, ha? Tawagan ko bala si Jennifer? Kung anong mayo ko nga buhaton?
2: Hello, Rocky. Nakatawag ka man.
0: Jen, sorry gid, ha? Sorry sa istorbo. Kwan, nagkasakit abi ang dyan ni Princess, eh. Anong ipainom ko ni nga bulong sa iya man?
2: Okay, don't panic, ha? Simple lang. I-ask sa anay kung ginagutom siya. Pakanon mo dayon, ha? Kag hindi siya anay pagpaim na sang bulong, ha? Delikado na bala sa bata kung hindi makonsulta.
0: Ate, okay. Sige, salamat gid, ha?
2: Hey, welcome! Tawagin lang ko liwat, ha? Anytime. Bye!
0: Okay, bye. Thank you, liwat, ha? Bye. Thank you, Jennifer.
3: Sino to si Jennifer, Rocky?
0: Kwan, mayo kay ari ka na. Kwan, upod ko sa school, isa man sa mga parents nila.
3: Nga, nagtawagan ay kamuha.
0: Kwan, gintawagan ko siya tungod nakalain ang pamatsyag ni Inday. Nagasakit ang tiyan?
3: Aha. Pero nga, asyang gintawagan mo kay ara man ako. Akong iloy, ah.
0: Paano ta ka matawagan? Kay kasako man sa imo permi sa obra mo. Wala ka na ganis ang jimpo sa bata mo, eh.
3: Rocky, hindi na ako magpuwi sa imo subong, ha? Naistoryahan ta na ni, eh. Kagpalihog lang kapuy ako. Hindi ko ni tani pagpalampuhason subong o galing nagalain ng pamatsyag ko, eh.
0: Kita ba lang, gida? Amo nang problema, eh. Amo na ang problema, Emma.
3: Rocky?

0: Kasadya sa mga bata, tanong. Close, kaya sila katama.
1: Amo gani.
0: Ay, oo, gali. Daw ka, ina ka pa nga daw wala sa mudo, ah. Ano, may problema ka?
1: Kuan sa asawa ko. Ambot. Daw hindi ko na siya maintindihan, eh.
0: Ay, okay. Gets ko na. Tungod bala sa pagkailoy niya sa bata mo?
1: Oo. Tungod sa obligasyon niya. Nga kontani, siya ang mahimo sini.
0: Kontani, ikaw na lang ang mag-obra.
1: Gusto ko man. Ugaling kadako na sang sweldo niya, eh. Kag kung mangita ako sang obra, kabudlay man. Tungod hindi man nga pwede nga bayaan na mo ng bata. Kabudlay man nga daan nga magpangita sang manugbantay.
0: Kon sa bagay. Pero Rocky, ari ko diyo. Buligan ta ka sa paghandol sang anak mo, ha?
1: Jennifer?
2: Siling kugid kani. Siling kugid nga may kamalamalahan nga nagkatapi.
1: Emma?
2: Ano ni? Hoy, babae. Paliyog lang, ha? Hindi pagod ang pamilya ko.
0: Hey! Hindi ka mag-iskandalo, diri, ha? Wala kami sang may ginahimo nga malain sang bana mo.
2: Ano nga wala? Ano nga wala?
1: Ha? Emma.
2: Ano ni nakita ko?
1: Emma, kung ano man ang nakita mo, wala ini. Nag-istorya lang kami. Nagabantay lang kami sa mga bata.
2: Nagabantay? Oo. Gabantay matuod ka mo. Pero ano dasan ang matabo, ha? Mahimo man ka mo, bata?
1: Emma, ang baba mo.
2: Ano, gay na?
1: Ang baba mo, ha? Nagsala ka sa ginapinsan mo.
0: Mrs., wala kami sang relasyon ni Rocky. Ang matuod gani, nagakabala ka siya gani sa relasyon ninyo nga duway. Nag-share lang siya sa akon.
2: Nag-share? Into anyong amo para magdamo.
1: Hoy, Emma? Babay,
2: sugod-subong. Gusto ko mapalayuan mong bana ko, ha? Kag ikaw man, Rocky? Tingala ko man nga kada may kinahanglan si Princess o kung may kinahanglan ka ipamangkot, ang ginatawagan mo hindi ako, kundi ang babae ni. Gali, kay may relasyon ka mo.
1: Emma?
2: Kabalan ka! Kabalan!

Wala ako makahibalo kung sa diin ako malugar. Huo nagapangimon si Emma sa kay Jennifer. Kag akoon ko daw na dula ng pagkalalaki ko sa sitwasyon nga ini. Nagakakonsensya ako tungod may isa ka tawo nga nagakadalahig sa problema namon nga mag-asawa. Nagpangita man ako sang obra pero tubtub subong wala pa sang may magbaton sa akon. Nagpadala ako sang sulat sa inyo programa agod magpangayo sang nagakaigo nga laykay. Madamo gid nga salamat sa inyo paghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Rocky.

0: kaabyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Ako ni Ponte Takway ba? High blood ako. May blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa Bluter na map na ayaw ang akong pamatyag.
9: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
10: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
12: As the nation stands on the edge of a political crisis, K5 News FM Bacolod writes the first draft of history. The Duterte impeachment. Sa pag-atubang ni Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment complaint sa Senado, ang inyong masaligan nga waragwagan sa patag sang News and Public Affairs will bring you the news as it happens, where it happens. The Duterte Impeachment. A special coverage of the News and Public Affairs Department of K5. Halin sa Kongreso, pakadto sa Senado. Ang bugos nga reportorial team kag pool of anchors sang K5 will bring you the breadth and depth of this coverage involving the second highest official of the land. Sa makasaysayan nga labing una nga asunto sang makaduha ka beses batok sa iya. This is the Duterte Impeachment Coverage. Kagkaroon, yari ang inyong latest update.
13: Oras sa K5 News FM Philippines, exactly 26 minutes past 2 in the afternoon. Mayang apon banwa ini ang aton paghulat sa pagsugod sang impeachment trial kontra kay Vice Presidente Sara Duterte sang pungsod Pilipinas today at exactly 3 PM expected nga ang Senado sang aton nga nasyon ang magapungko as an impeachment court kontra sa pinakaikadua nga pinakamataas nga opisyal sang pungsod Pilipinas, isa ka makasaysayan nga itabo sa aton nga nasyon nga nagapangatubang ukon nakatubang na sang lima tanan ka mga impeachment cases in history. Apang karon nga adlaw magabukas ang makasaysayan man kag labing una nga impeachment trial kontra sa Vice Presidente madumduman nga mayara sang lima na ka mga impeachment trials sa kasaysayan sa Pilipinas sa pagpanguna ni Anay Presidente Joseph Estrada, the first elected official to be impeached by the House of Representatives. Apang today, aton mebroan kag mag-unfold na naman ang panibagong impeachment trial batok sa BC Presidente, the first Vice President to be impeached by the House of Representatives. Apang amuman ang labing unang babae nga Vice Presidente sa aton nga nasyon. Kag at the same time, amuman ang una nga impeachable official nga nangatubang sang asunto sang makaduwa ka beses makaligad ang isa ka tuig. And so karon ta ni Mebroan kun bala mayara sang aktual nga pagsugod ng impeachment batok sa kay Vice Presidente Sara Duterte. Or ayhan inibala ang mga sunod sa isa na naman kakudita sa aton sining nga Senado. Ibalaon ta na karon dugay sa pagsugod na sang impeachment trial dito sa Senado. Expected today nga magapakita ang tanan nga mga senador sang pungsod Pilipinas as directed by the Senate President Alan Peter Cayetano karon nga adlaw Mayo 18 ini ang pagsulat na kag pagsugod sang panibag-ong pahina o kun pinanid sa kasaysayan sang Pilipinas bangod ginmando ni Cayetano nga dapat tumanon sang Senado ang iya sini constitutional duty and will not delay the impeachment process. Ini ang ginpalayag ni Cayetano pero surprisingly sa isa ka Facebook live nga palayag sa tung nagligad nga Mayo 15 iya man ginpabutyag nga mayara sang official letter sa tanan nga mga senador enjoining them but siringon ginaagda sila sa pagpakita sa Senado today May 18 kag magasuksok sang ila impeachment robes tak na alas 3 sang hapon. So meaning hindi lang kay siling nga mga mamalida politiko kag elected officials ang mga senador kundi sila ang magpatigayon man o kon magatungod sa ila katungdanan as senator judges meaning senador kag hukom at the same time bangod ang konstitusyon sang Pilipinas nagahatag sang katungdanan and the power sa isa gid lamang kasanga sang gobyerno and that is the House of Senate agud magtilaw sa isa kaakusado nga impeachable official. Sa idalom sang konstitusyon sang Pilipinas ang impeachable officials nagarakip sang Vice Presidente and pila ka mga constitutional bodies nga gintumod gid kag ginatag sa konstitusyon sang Pilipinas. So mahibaloan ta na karon kun bala may ara gid man sang matabo nga pagdeliberate o kun pagtalakay sa mga articles of impeachment nga ginpasaka kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Kay tekon sa ordinaryo nga kaso kriminal, or of course we have to clarify nga ang impeachment is not a criminal case. Hindi iniya kaso kriminal nga pagpamuno, pagpangawat o kung ano nga ordinaryo nga kaso kriminal kundi iniisaya kasamo sang nagkalainlain nga mga pagtungod o pagtulok sa kaso. Pero kung sa konsepto pa sa Latin, ang panawag sini is sui generis, both silingon, in a class by itself. Pwede nga ang rules of evidence katulad sa kaso kriminal, pero te ang pagboto sang isa ka senador, boto sang isa ka politiko, isa ka huwes, kag isa ka elected public official. So meaning, hindi ini mapaanggid sa kaso kriminal o kon kaso sibil. ket the impeachment is a class by itself. Su generis kun sa pulong nga Latin. Kanday sinubala ang mga hukom sa Senado nga mag-aatubang karon nga adlaw sa mga prosecutors gikan sa House of Representatives. Sinubala ang mga bugos sang battery of lawyers ni Vice Presidente Sara Duterte. Ano bala ang mga articles of impeachment? Ano bala ang ginaaligar nga ginhimo sang Vice Presidente bilang isa ka elected public official nagsumpa nga magatungod ukon magasunod sa mga sandigan nga kasuguan sang aton nga nasyon? Kagpaano bala nalabot sang mga prosecutors, in this case House of Congress, ang ila sini aligasyon kontra sa Vice Presidente? Hibalaon ta na karon dugay-dugay as we look at the start sang impeachment trial kontra kay Duterte, and as we look back sa kinagubot sa politika kag kun ano ang posible kaangtanan sini sa paraboton nga 2028 local and national elections. Pero te sa pagtakop sang adlaw ang pamangkot, bala ini magadugang sa tiligangon kag palamalhanon sang ordinaryo nga Pilipino. Hibaloon ta na diri sa aton nga pagpangalagad sa aton impeachment coverage sa K5 News FM Bacolod.
12: As the nation stands on the edge of a political crisis, K5 News FM Bacolod writes the first draft of history, the Duterte impeachment. Sa pag-atubang ni Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment complaint sa Senado, ang inyong masaligan nga waragwagan sa patag sang News and Public Affairs will bring you the news as it happens, where it happens. The Duterte Impeachment. A special coverage of the News and Public Affairs Department of K5. Halin sa Kongreso, pakadto sa Senado. Ang bugos nga reportorial team kag pool of anchors sang K5 will bring you the breadth and depth of this coverage involving the second highest official of the land. Sa makasaysayan nga labing una nga asunto sang makaduha ka beses batok sa iya. This is the Duterte Impeachment Coverage. Kagkaroon, yari ang inyong latest update.

0: Marcos bubuhayin yung constitutional change, except this time around, regional senate ang gusto nila. But to do that, siguro, part of the enticement is that may term extension and then yun nga, regional senate. In theory, maganda yun kasi each region will have their senators. But the reality is, if you have 36, 48, 60 senators, yung possibility na maging rubber stamp, nandun talaga. Diba? So at this time of crisis, I don't take it against anyone of thinking about political reforms, whether maganda yung motibo o hindi. Pero naghihirap ang tao eh. So whether you talk about electricity, agriculture, prices of gamot, prices of rice, dun muna sana. Having said that, kanya-kanyang pananaw yan eh. Iba pananaw din nila sa Senate leadership, di ba? Yung anyone but Cayetano, nung nag-attempt kami nung February, yung kandidato namin yun, yun din ang sinabi sa amin eh. Anyone but siya. So ang point ko, I think it's more of anyone that they cannot control.
1: Sir, isa na lang sa akin. As of 2:03 ngayong hapon, you have 13, sir. Can you say that?
0: To the best of my knowledge, wala namang dun sa aming kamusta check, usap tayo mamaya, punta dito. Diba? So now,
2: Alright! Ang news conference karon nga gidlamang hapon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Magabalik kita with K5 Sunshine Lacson pagkaligad lamang sini.
3: K5 News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matilong na dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
4: Dugang pa dok ng mga benefit, no?
5: Added benefit sa mga palainom DTX 500, ano ang mangin resulta para sa ila, Sir GP?
4: Isa na diri ang pagprevent sang irritable bowel syndrome o kung spastic colon.
5: Gakot,
4: irritable
5: mo.
4: Colon, oo. Mucus colitis, spastic colitis. May mataas nga correlation ang oxidative stress or large accumulation sang free radicals sa digestive tract tissues. Kampyon ang prevention sa problema sang intestine, ang pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Because ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, may mataas nga antioxidant pangontra sa oxidation nga nagaguba sang cells including that of the intestine.
5: Mabalaan mo lang nga may IBS ka kay imo dyan, bloated, gakutoy na Sir GP, tapos sige ka utot-utot, tapos sa imo pupo basa, no? Kisagin daw, gina-constipate man ka. Tapos, ginakapoy ka, budlayan ka, tulog. Tikon, amun it's sintomas mo, sige-sige hagin ang pag-inom sa DTX 500 kag, Mighty C or Pure C, Dok Sam.
6: Hindi lamang IBS ang sarang mabuligan ni DTX sa 500 kag, Mighty C or Pure C. Iniman ang makabulig sa madamo pa nga mga problema sa digestive tract. Bisan pa ni Sir GP, ang prevention sa appendicitis, no? Mabuligan niya, no? Kaya ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Kampyon ining anti-inflammatory combination, no? Agod nga malikawan naton ang paghubag sa aton nga appendix.
5: Te, saan o pa ka mainom DTX 500 kag Mighty C? In fact, Dok Sam, tanan nga organs mo protektado na ya. Kung naka-DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw. Bisan pa ang problema sa atay mo, may fatty liver ka da, kay plainom ka, may alcoholic fatty liver disease ka, ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw, ginadetoxify niya ang imong nga liver cells. Agod, makarecover ini. Tungod sa ano, abusar mo sa regular nga pag-inom sa whiskey or beer. Di, kung di pa ginaya malikawan, kinanglan masuplemento gid ka.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
3: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
3: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanupo.
3: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
7: Masalikan.
3: Epektibo.
7: DTX 500.
5: Sir Boy?
8: Ma-DTX 500 kid. Because it doesn't stop there. DTX 500 kag Mighty C protection covers the whole abdominal organ or your digestive organs, your spleen, which your body defense headquarters na sa aton dyan, ha? ang target sang inflammatory substance di ang antioxidant gapanaog sang inflammatory rate. Ano pang pinakanaming antioxidant? DTX 500, no? So and also your bile and your pancreas which also assist your digestion, prone man sa inflammation.

0: Gani ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C on a regular basis could help you address inflammation caused by excessive amount of free radicals tugas ang oxidative stress.
1: Gusto. Mm. Ang imo anal sphincter nga mo ang nagakontrol sang release ang stool, no? Ang ginaproteksyonan man sang DTX 500 kag Mighty C nila sa imo nga mga tinai ha.
2: Para layo ka sa almoranas.
1: Gusto ang masami nga constipation especially kung may edad ka na nagakos ini sang paghuyang sang sininga sphincter. Kag ini ang nagaleak ang stool. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang nagapabakod sang muscle tone sang imong sphincter.
2: Sa may mga almoranas da, damuan ninyo ang kuan DTX 500 kag Mighty C tested and proven gina. Either internal or external hemorrhoids na siya. Tanan nga mga tao ang may hemorrhoids halin pagkabata sa aton. Ang pag-inflame sini o paghubag sang hemorrhoids bangod sang strenuous o bowel movement. Dugay-dugay bla popo, dugay-dugay popo. Te ang gapalala sang almoranas dira nagasugod ang gitawag painful nga problema. Te importante gid nga may DTX 500 ka para bakod ang mga kaugatan, may Mighty C ka para bakod imong mga ugat. Hindi maglala kung may almoranas ka. Tinluan pa imong atay, proteksyonan ang imong tinay halin sa IBS, hindi kaya magka-gallstone, malikawan ang pancreatitis, kagdamo pa sang benepisyo kung ikaw gainom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: See?
3: Para sa matinlo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1
6: Hit Music Station 101.5
5: K5 News.
7: Pabalik sa ito yung special live coverage karong hapon angot sa expected nga impeachment trial nga pagbukas karong hapon dito sa Senado sang Pungsod, Pilipinas. And joining us this afternoon ang aton sininga mga news center personnel. We have K5 Sunshine Lacson. Kiti amuni siya ang nakaagi na pila naka-impeachment na agyan mo, K5 Sunshine?
8: Na, sa nadumduman ko lang, Sir Jules. Hello, sound. Sabi ko wala. May hapon sa tanan. Sa nadumduman ko, Sir Jules, mga tatlo.
7: Tatlo?
8: Tatlo.
7: Erap? Erap? Sino pagid?
8: Corona. Sino pagid gani ang isa?
7: Corona.
8: I cannot remember anymore.
7: Ooh, hala.
8: Pero nakita ta na kaging subaybayan ta na.
7: Pero te, ang bot silingon sina, tigulang nagkita yan, no? Pero sige lang, okay lang.
8: Why wala ta na gina-deny, Sir
7: correct,
8: Jesus?
7: Correct. Why ta na gina-deny? Pero that's why nga, though ang pamangkot, ano ang igadulot sininga kabaguhan sa aton nga nasyon now that we are facing another impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Anyway, ano, what do you think should we expect this afternoon, Sunshine?
8: Actually, Sir Jules, ang isa sa ginabantayan gidsubong, no, kung bala magabalik sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa.
7: Uy, si Bato isa yung ginapaabot? Oh, ginapaabot?
8: Isa si Bato sa mga inabalang gina-question sa mga pumuluyo ay han ma kung sa kwan pa ano ni gani nga dialect ng matunga maulpot ay han si Senator Bato sininga hapon sa impeachment trial, no, amo nang isa sa mga medyo matunog nga ginapamangkot subong nga hapon or sininga adlaw, no. But ari ang talalo
7: nalingaw gid ang tao nga nagbulid-bulid sa Senado. I mean, you know.
8: Kay siya laning absent, Sir Jules, kun matabo kun hindi siya magpakita, no. So kadamo sa mga nagapamangkot ay han si Senator Bato, no, matambong or ma-attend sa impeachment trial or sa pag-convene sang Senado sa mga senator sininga hapon. It was no less than the lawyer or the counsel of Senator Bato ang naghambal sini nga si Attorney Israelito Torion ang siling niya, Sir Jose, posible nga mag-attend, posible nga magpadulong. Uy. ukon magpakita sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa.
7: By the way, so, isalhi ko lang, nagsugod na sa Senado. Let's have a list, let's have a look anay, liliyon ta makadali sa Senado, and while we continue to discuss diriya kung ano ang mga possibilities, liliyon ta lang ang ilang video feed live gikan sa Senado sang pungsod Pilipinas at exactly 4 minutes past 3 in the afternoon. Last 4 na sang hapon, ginadala sa inyo ang ining special coverage sang DTX Premium Coffee. Timpla na kamo samtang magasaksi kita sang itabo sa Senado DTX 500 o pang-inom kamo ani Sunshine Dome. Ari, DTX 500 kag D3 Bio ang John Wick sang aton lawas. No? So anyway, we have now K5 Dominic Banyaga. Siya ni ang aton international monitor. So alin sa Iran, mabalik siya anay sa Manila kung ma-intra siya sa aton talakayan karon yapon. Let's have that live feed gikan sa Senate.
9: Matinding paghangad sa katotohanan, sa katarungan, hindi sa paghihiganti. Magtaas po kayo ng mga pinunong naunawaan na ang tungkulin sa bayan ay sagrado, ng mga pinunong tunay na pastol naglilingkod. Hindi.
7: All right, i-under talang makadali kaysa ga-opening pa man lang sila, ga-pangamuyo pa man lang sila. Dom, may adjust in ka? May kudita ayan anay nga matabo?
10: Well, actually, sir, amuni yung katabo subong may... Okay, actually subong may amuning ga ano. So sa update naton kagina, nagsinapol ko no ang mga miyembro sang minority. Amuni kanday Senator Bam Aquino, Erwin Tulfo, Francis Pangilinan, Win Gatchalian, Risa Ontiveros, Rafi Tulfo kag Lito Lapid.
7: Okay.
10: Nagupod man sa ila si Senator Juan Miguel Zubiri.
7: Uy.
10: Independent ni siya nga senator. May mga reports ko no nga apat ka senador ang gina-float nga posible magbulos bilang Senate President.
7: Kanday sino na?
10: Abang ni kanday Juan Miguel Zubiri, Kiko Pangilinan, Win Gatchalian kag Tito Soto. Actually there are 5 actually si ano paged si Cheese Escudero galing kay ambal ko no sa mga mga analyst ko no sa Senate. Nang do malabo kuno nga butohon ni siya kay tungod sa iya nga ginatubang subong nga issue sa flood control.
7: As if ang iba niya wala may ginatubang, no? Anyway, very interesting. So it could be preceded ang impeachment trial karon nga hapon, antes matabo pwede nga may change of leadership.
10: Yes, there is aragoy. A possibility.
7: So pila pa lang ka adlaw gapungko si Cayetano?
10: Do one week pa lang.
7: Okay,
10: uh-huh. Last Monday, Trece. Yes.
8: Isa 13.
7: Yes. Ay, wala pa 1 week.
10: So 1 week pa lang.
7: Do amon yung pinakadasig nga isla nai, no? Do. 1 week?
10: Actually, do may isa pagid mo ng do hours lang kuno gani eh. So 1950s.
7: Ah. So,
10: check ko lang liwat.
7: Oo.
10: Kung ano man get.
7: Wow. Anyway, K5 Shine na, no? Pagid ang expected nato niya. What do you think ang expect nato ng karong yapon?
8: Kaina yan, Sir Jules. Magluwas sa ano no sa impeachment trial subong. Kaina yan may nakuha kita ng information nga si maliko lang ko gamay. Igwa ko lang gamay. DILG Secretary Rimulya. May mga haka-haka eh. Nga isan.
7: Oh.
8: Tiya ang istorya, ang pamangkot kaina nakakast na si Rimulya. It was Undersecretary Castro ang nagsilinga. Duway pa man kwan.
7: Uy.
8: Duway pa man ko nakakuha sang information naging kakasun.
7: Pero anong purpose nga kakasun siya?
8: It was not stated, but ang siling ni kwan, ang spekulasyon is ang mabulos si Trillanes or si former DILG Secretary Abalos.
7: Amo nang duha
8: nga nagkuan kay kaina may mga press briefing agin patigayon prior pa sining impeachment trial, pero amo nang isa.
7: Switch kita nay kadali sa live feed abi sa Senado kun ano nang nagkatabo subong. Okay, all right, check tabi. Okay, under ta lang, under lang ang music, kay sige lang tayo diskusyon dire. Ikuan lang steady lang ang video. Samtang naga at least makita taga ano ni gapangamuyo ni sila.
10: Yes, gapangamuyo sila subong.
7: Ah, pero koral.
10: Yes.
2: Oh.
10: By the way, nakita ko na ang shortest term sang isa ka Senate President, it happened sang 1952.
7: Mm-hmm.
10: Si Senator Camilo Osias.
7: Osias.
10: Only 13 days lang tapos sina nagkudeta na naman.
7: Di, pero matabo ini ang pag-ilis kay Cayetano karon nga hapon, base siya ang shortest.
10: Siya na subong ang shortest.
7: Kay 5 days na lang. Mm-hmm. Aragoy, si Osias Yawa is only 13 days.
10: 13 days.
7: Uh-huh. Alright, antes ko magkato, balik sa inyo, ari ang plenary session number 64, nga agenda karon nga hapon. Salamat kay Chief Marv. Siyempre, the usual, no? National anthem, roll call, and then my organizational matters. But ang ila sining urgent business would include sang discussion of House Resolution number 989, ang pagtalana o ang pagtalakay sang articles of impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte, and then adjournment. So syado kalipot amo lang gid na exclusively for the impeachment lang gid karon ngapon. Sunshine?
8: Yes, oo. I-check ko Sir Jules, ha.
7: Mm-hmm.
8: May ginakuha ako din nga information 2 minutes ago, no.
7: Mm-hmm.
8: Kaina ang mga senators nakuhaan sang video
7: na
8: nagsulod sa session hall, no. Do nakita dere nga may sa isa ka room ara si Senator Robin Padilla. Reportedly ara man si Senator Bato.
7: Oo.
8: So i-check ko, i-double check ko, Sir.
7: Pero tanay, anong interesting gid party kay Bato aside from providing the 13th vote reportedly nagligad pag kudeta? Ano gid ya ang adanay pa? Si, matitanay kadali si Joel Villanueva this time.
8: Okay.
11: May 13, 2026, and consider.
12: Okay. Oh, I'm sorry, Majority Leader. We'll do the roll call first.
11: Maybe.
7: Ay, yes, excited out.
11: For the rolling of the roll call, please, Mr. President. I move to call the roll, Mr. President. Sorry.
12: There's no objection. We will call the roll.
13: Roll call of members. Honorable Senator Aquino. Senator Cayetano Opia. Senator De La Rosa. Senator Ejercito, Senator Escudero, Senator Estrada, Senator Gatchalian, Senator Go, Senator Hontiveros, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Ligarda, Senator Marcoleta, Senator Marcos, Senator Padilla, Senator Pangilinan, Senator Soto, Senator Tulfo Irwin, Senator Tulfo Rafi.
7: Thank you, pare.
13: Senator Villanueva. Senator Villar Camil.

0: binatigos nga ako nila, sabi nila na ako'y nag-fence sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para I have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority, Mr. President. Thank you.
1: Thank you, Senator Subiri. Yes. So, Senator Ejercito would also like to manifest.
2: Yes, first of all, Mr. President, I'd like to thank Mr. President for the trust and honor that I was offered to become the majority leader. But as I have mentioned to you personally, that as of this time, I would rather maintain my independence. And with what is happening all over, I think I'll be able to perform my task very well and my pet programs very well as an independent. But again, nonetheless, Mr. President, I would like to thank you for the trust and confidence. Being majority leader is a very, of course, one of the most powerful, we would say, position in the Senate. But I guess at this point, I would like to maintain my independence. Yes.
1: And I also understand. I also recognize. Yeah.
3: Independent.
1: You will say that you will be our
3: Senator
1: number 14,
3: but, JV Ejercito.
1: Until the time that we vote, any member, we have to respect their decision and always ascribe good faith. So we will continue to be good friends despite the political divisions or the nomenclature of who is in the majority or the minority. So for the purposes today to the future, and unless a change is made.
3: Subong sini banwa samtang wala pa nakasugod ang impeachment. Ang gwa sini no nagaplastaranay pa sila nga miguhay ta. Way labot ang politika sing inamiguhay ta. Kay wala pa nakagabutay sang espada kag daga. Kay ti way pa nagsugod ang ano panawag sini ang iskrimahay sa sulod sang Senado. Abi ba matian tabe? Yo di migway sila. Ha? Okay, aring sure. Migway. Alan
1: so
3: Cayetano.
1: We're not accused of any delay. Acting Majority Leader, what's your pleasure
4: yes,
1: about
4: President.
1: The articles of impeachment?
4: Yes, Mr. President, just to put on record, as Senator JV made mention, this his statement is for the purposes of proportional representation in the membership of committees. Also, Mr. President, Senator Lacson asked this representation to put also on record the membership of the Senate Committee on Rules or ex-officio members would have to be the new ex-officio members. So just to put that on record, Mr. President.
1: That's a correct observation from Senator Lacson.
4: Thank you. Mr. President, with the permission of the body, the articles of impeachment have been referred to the committee on rules. May I respectfully move to refer the articles of impeachment to the impeachment court. I so move, Mr. President.
1: Is there any objection? There is no objection. It is so referred.
4: Mr. President, may I move that we suspend the session to convene the impeachment court. So
3: Arena.
4: Move, Mr. President.
1: If there's no objection, we
3: at
1: will
3: exactly 3:28 karon nga hapon, si Senate Majority Floor Leader, Acting Majority Floor Leader, Joel Villanueva, nag-motion. Amo ni ang formalidad sa Senado eh. Kag sa aton nga mga mamalidha, may ara sila ginatawag nga Rules of Order. Magambal ka, I so move, kun sa aton pa, ginamuno ko abi amune amuna ang buot silingon silingya itugyan ta na sa impeachment court halin sa committee on rules ginbalik sa bugos nga senado meaning sa 23 ka mga senador nga ara karon nga amuna ang magabugos sang impeachment court so meaning officially nangin isa na kakorte karon ngapon at 3:28 in the afternoon ang Senado kag magatalakay sang mga akusasyon kontra kay Vice President Sara Duterte. Excited ka, Sunshine, mag-cover? Excited ka?
5: Oo naman.
3: Ay, oo. Ginalantaw ta naman ang unfolding history, Damo na ta na sugata nga makasaysayan ngay tabo, no?
5: Ang kwan, may mga gina-check ko dari Sir Juice nga gusto ko i-share sa imo sini nga hapon. Mm-hmm. Ang mga natabo kaina pagidya.
3: Oh, ano kuno?
5: Sang aga. Kadamo sa mga do binailuhan ay balasang ano ni tawag ni dohang katanay nga daw pag binailuhan ay sa mga tinaga nga makaba like DNBI Senator Cayetan may mga panawagan gidman gali yan no nga manaog siya sa kwan nga ma-resign siya as the Senate President.
3: Ay, doon?
5: And yes, so may mga panawagan. It was him. No? It was Senator Alan Peter Cayetano ang naghambal sina nga hindi siya magpanaog sa pwesto as the Senate President. There was a call for a resignation no sa bahay ni Senator Cayetano pero hindi siya. And may mga ginhambal siya sa NBI, sa particularly sa kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nga siling niya, waay nyo na kwan, waay nyo na tayog ang Senado. Because it was the NBI Director ang nagsiling nga kinanglan manabat gid si Senator Cayetano sa natabo to sang kinagamo, no, sang tinalikdan nga Mayo 13.
3: Although wala pa kita kabalo, kung tuod gid man nga si Cayetano ang nag-ubra-ubra to, ang gwa karon nga ginapabangod kay Cayetano atong kunolinok panay. Pero nagambal si Cayetano nga gin-atake ya ang Senado. Suno sa iya. Mm. Oro kasadya sinya. Pero dalingid siya, balikan ta anay kay sa field, si K5 Red Salgado matian ta nag-istorya mga tawo. Nano ang opinyon sang ordinaryo nga bakulod nun samtang ginahulat ta ang pagbalik sang sesyon sang Senado. Ari pamatian tang isa ka-opinyon. Man on the Street interview with K5 Red Salgado.
6: Ano ma'am, balo si Pismen to play kay Sabato Perpe?
7: Oh, para sa akon, sa amuling nga tawag nga Vice o President si Sara Duterte. So, para sa akon gid nga ano sa sitwasyon no hindi gid para mo i-compare sa ano sa atong presidente gid mes kung may ara mang galing nga natabo nga amo ni og pangurakot mas gid ang atong nga presidente grabe gid ang gihimo gid niya sa halin sa pagsugod sa iyang pagpungko hantud sugong pila na ka years sa nga nagpungko after 4 years no para sa akong gid para gud sa akong gid nga ano kay na amo nilo nilibasihan ang sa pag ano sa pagpungko ang atong basihan gid sa about sa atong Vice President kontra ni Bongbong wa mas sagid nga hinimuan after that daw
3: Agoy!
7: After 4 years
3: okay.
7: No amo ni kay bas kog manggod si Sara gid amo na nila nga ilahang ginakontra kay lao 1 year na lang sobra mag-eleksyon. Oo. Para sa akon, gid pabuyog ko kang by Sara Duterte, kaya taga Davao ko. Hindi gid amo ang ilahang hinimuan para sa kang vice. Nga mo na nga ilahang ginaano kay Baskog si Sara.
6: Okay.
7: Oo, amo
6: so,
7: lang gid na ang ako.
6: Hindi ka pabor nga i-impeach si Sara?
7: Hindi li ko pabor gid. Sa totoon lang kay ilahang gihisaan si by Sara Duterte kay halin sa ano sa Luzon, Visayas, Mindanao, pinakabaskog yun si Sara Duterte. Amo na gud oh, i-compare nila sa sitwasyon yun sa sugong sa bilog nga city oh, kung nangurakot pa na sila, lantaw ang sitwasyon sa Davao City.
3: Oh.
7: Grabe improvement ang Davao gid. Sa bilog nga city, sa bilog nga Pilipinas.
3: Ari, sa iluantang isa pagid.
7: So far sa kakinlinini.
3: Isa pagid ka residente sa Bacolod, di ba noong tako na no ang ila panaawan, ang aton sining paghisayod sa mga pumuluyo dire sa Dakbanwa is part of what we call as man on the street interview. Isa ini ka kahimuan o kung na ginahimo sa mga reporter agod di ba roon ang opinion sang tao. This has been the practice halin pa sa panahon nga wala pa Facebook. Ginagaan tsansa ang ordinaryo nga pumuluyo makapalayag sang ila opinion. Ari pamatian tang isa pagid.
6: Ma'am, napabor ka sa impeachment complaint ni Sara Duterte?
5: Oo, hindi. Kumpara mo lang sa kayuan, sa tanan.
6: Okay. Nga mong napabor ka sa impeachment?
5: Hindi, kay mayara man ang iban nga. Depende sa pagpalakat, ya. Yeah. Mayara man iban nga, iban hindi conforme. Kahit hindi mas na gusto nga mag-insyakto ang palakat sa siyudad sa Bacolod, ta? Pagsabugos ang Pilipinas.
6: Okay, kamusta mo ba ang sa iyo pagkala ang performance ni BBM bilang presidente?
5: Okay, ma, nakita man namun nga hindi man silinga-silinga gid nga pertigi ka pigado. Isubong niya daw tamang, kita subong sa kapigado kun.
6: Pero ga.
5: Sugod pagagalin niya sa iyang katungdanan, nag-amunan ni. Tamo paski sa amon negosyo, subong pertigi ka iwa.
6: Pero kwan mo ba kay Sara Duterte, kapatid ka na may anomalya sa nakalimbo?
5: Tanan nga mga ga, ano, sa politiko, wala man ang silinga, puro sila tanan mayo, puro man sila tanan nga wala sa may anomalya na ginahimo. Tanan may ara na iya, kay hindi man ang may imo nga wala. Wala sang perfecto nga tao. Kay hindi man ang sila magpalakat sang tanan ko din sila makwa. Hindi man nila makwa nila sa ilang personal. Siyempre tanan-tanan niya, ara ginadatanan.
6: Pangalan na ganun, ma'am?
5: Ayo kasi ano, si Sinigra.
3: Okay, Sinigra. Perte ang iyang, ano no, ang eyeliner, gid? Ang eyeliner, perte. Okay, let's have another man on the street interview. Nano ang paglantaw sa impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte.
6: Pabor ka impeach si Vice President Sara Duterte?
8: Hindi.
6: Pabor ka impeach si Sara Duterte?
8: Ako yan, hindi ko yung pabor.
6: Ngaman, sir.
8: Ito, ay man ang mapulubahan. Hindi nga kwan sa Senado nga nang awat. Ito, wala nga nga, sir. Ito, ay man ang makakwan. Kung nang sudalan sa korte, na mamamatundaan nga may salasa, hindi ako yung pabor siya.
6: Ay subok kay wala pa, hindi ka pa magpating
8: oh,
6: sa korupsyon.
8: Oo, oh, hindi pa ko magpating, kaya pa mo sa dalan mo.
6: Kamusta ka rin sa rin pagtanaw sa performance ni Presidente BBM?
8: Okay man si BBM. Galing ito, mas barang pa na sa tanong sa mga pag-ukom niya sa Senado. Amo na pagpating, kung diyan nga ako. Basta mas barang na isang katawa sa Senado, mas alagit, hindi na ko na siya.
6: Okay, kapangalan na ganun, sir?
8: Sidi ko lungo na.
3: Good. Amo tong mga ordinaryo nga mga pumuluyo ta. Ari pamatian ta pagid duwa pagid dugang. Antes kita magbalik kay K5 Sunshine Lacson. Nagapamati ka mo.
6: Pabor okay. Ka sir sa impeachment ni BB Sara.
9: Hindi sir.
6: Nga man sir.
9: Dako man na bulay sir sa mga Duterte sa aton di sa ano Pilipinas sabi.
6: Okay, pero gapati ka sir nga may corruption si Sara or wala?
9: Wala, guru, sir.
6: Wala. Okay. Pero kamusta, sir, ang performance ni Presidente Bongbong Marcos sa Pagtanaw?
9: Ay, nai, sir, guru. Ang corruption, guru, sir, siya, guru, ya, aragit.
3: Sadya.
9: Kay Bongbong.
6: Amun yung mga flood control.
9: Ay, isa pa na, sir.
3: Agoy.
9: Yung flood control nila, gani, wala mo na nila masolbar. Tapos, ma... ano sila ya kay Duterte, impeachment.
3: Mm-hmm.
9: Diba?
6: Pakalan mo gani, sir?
9: Brande, sir.
3: Alright. Ari, last one. Nga interview sa... ordinaryo nga mga pumuluyo sang Bacolod. Arif Matianta.
6: Okay. Ma'am, pabor ka ba lang i-impeach si Vice President Sara Duterte?
10: Sa akon, pag ano sa mga balita ng ako, hindi man ko pabor nga ano si Sara Duterte. Kahit okay man ang iya pag dumalatanin sa aton, galing kaya mula na ang mga ano yan, haka-haka sa iyang ano. Hindi man kami kabalokon oo nang ano na nang ang iya pag ano kay ari man kami diya way kami ka ano sang ila mga kun ano nga katabo da sa Senado di wala kami ideya kuno pero kung sa akon pag sa akon niya opinion okay man si Sara.
6: Okay, so hindi ka pabor nga i-impeach sa absence. Okay. Ano mo mapagtanaw mo sa performance ni Presidente Bongbong Marcos? Okay man?
10: Si Bongbong Marcos, okay man ah. Kaya damo man nakaka, okay man si Bongbong. Mm-hmm. Hindi lang, basta sa akin yung pag-ano, okay man sila. Mm-hmm. Hindi lang kukuformi nga maano man si Sara, kahit pariho man nato, kami babayi man. Mm-hmm. Hindi man kami pabor nga mag-impeach siya.
11: So, Gapati, ka mga wala sa mga nahi, mga korupsyon si Sara, si VP Sara.
10: Sa akin daw, wala man.
11: Wala pa mga, wala pa mga pamatudaan.
10: Wala pa mga pamatudaan na nakakay mo sa sasala.
11: Pangalan tagari na, ayaw mo.
10: Gina.
3: Alright. Amo to ang pananawa niya sa aton mga pumuluyo diri sa Bacolod. Daw ka interesting so far kay Five Shine, kay divided ang nasyon actually sa sining issues against Vice President Sara Duterte. First time ha nga busy presidente naman niya ang ginakusar. Amo ni ang indi ta pamatungkad, although ang iban ga sining ati lapit naman lang eh. Balikan tabi ang aton live feed sa Senate kung ara na, kung nag-resume na, uway pa, wala pa, gihapon. Sige, Shine.
5: Sir Jules, may information, no? Just a few seconds ago.
3: Nga ano?
5: Nga nagsuksok na sila sa ilang robe.
3: Oh.
5: Sila ni Senators Riza Hontiveros, Ping Lacson, Kiko Pangilinan.
3: Di maubag na sila, anay.
5: Muna, while on
3: maubagi na sila anay. Or isuksok lang nila
5: ikta. Basi isampaw lang siguro. Kaya yes. Okay man lang.
3: Interesting, ang ila suksok nga robe today, ang color is purple.
5: Mm-mm.
3: Purple. Ambot kung, I don't know, Shine, no? Kung
5: nga
3: kada...
5: Purple gina, no?
3: Tungod solemn, ang ila obligasyon, sagrado eh. Do parehos man sa simbahan.
5: Kaya ang nakita ko, Sir Jules, amo ng color, sang, please correct me if I'm wrong, ha? Nakita ko lang kung mag-graduate ka Juris Doctor.
3: Amo
5: ng color.
3: So meaning ang gwa mo
5: kwan ba la?
3: Judge ang gwa mo.
5: No, purple ang color sang ila sina nga kwan mo? Nga ano gani ni? Toga? Ano do?
3: Ato on?
5: Yung gaminango ko. Okay. Pero muna na, sa nakita, sa mga kwan, mga news reporters dito. No? Gasuksok na sila ya. Lisa Hontiveros, Lacson, Pangilinan, and Erwin Tulfo.
3: Is this, are these the same robes nga gingamit nila ayhan sa tong impeachment ni CJ Corona? We don't know, no?
5: Do kwan man to, do ang report, as far as I can remember, Sir Jules, do nagpatahi sila liwan. Do amo nang akon nga na kwan, basi nga, basi lain.
3: Pero galibog bala ulo ko kung may isa lang sila kasastre nga ginapaubrahan ni. Eh. No?
5: Do kadako ni bala sang ilang gasto sini mo. Do pila ang isa to. I cannot remember anymore the kwan bala. All the informations. Pero do medyo mahal-mahal ni ang robe nila, Sir Jules. Do gin-mention gito gani, gin-isa-isa gito eh.
3: Nga?
5: Kung pila ang gasto.
3: Oh, wow.
5: Na kwan kun galing kay ti ang memory da do. Hindi na gin maka-remember gitong pila. Ang kulang lang actually present sila tanan. I thought si Senator Cheese Escudero wala. Kay isa siya sa mga dugin mention nga ba si mangin Senate President talos sa kay kun
3: salamat sa kay Sir Marv. Ang background actually is Oxford Crimson galing panawag na. Arilio ko display sang aton copy ang isa ka picture sang robe nga gamiton sang mga senador. Usually sa Pilipinas magambal ka robe. Amo ni ang ginasuksok bala kun inang are. Ang iba niya mas familiar kita sa bathrobe. Eh. Inang ginasuksok bala sang manggaranon kun magwa sa banyo. Di ba? Galing ti kon sa bumba ka lang yaga paligo, tiway ka na yaga robe eh. Diba? Usually. So amo ni ang robe nga suksuko nila. Interesting. Now, ang panawag sina is Oxford Red. Deep red lang tawag blau, siya, no? Ang color yung daw wine, daw vino, no? Purple, suno sa pila ka mga online resources from political advocates into impartial magistrates, meaning mahistrado ka, isa ka kahukom. So, amo ni galing ginagamit K5 Sunshine, no? Oh. So amune sa mga
5: ano to Sir Jules liwat na color?
3: Oxford red.
5: Okay.
3: Oxford so, red o kung purple. Deep purple. Pwede actually.
5: Pwede.
3: Oo. Daw para sa mga sang fuchsia na kung budlay spell pink na lang ah. Di ba? O oh, pag ulang gani ka balong nga Oxford red gali ina o. Oh.
5: Do kakuan do colors ang dugo gid siya actually.
3: Oo, do
5: dugo gid nga color
3: bala. Ado ginalakot sa dinuguan gid bala.
5: Amo gina siya no? Sir Jules mo ang dugo it was not it's not bright red.
3: Correct,
5: it's,
3: correct.
5: Do kuan
3: deep red.
5: Oo na.
3: Oo. Deep purple. Do kulang na lang perpilya kag mga kasudlan no dinuguan ng baya.
5: Dinuguan ng baya. Anyway, mga yes. Lucky Five, si Senator si Alan Peter Cayetano sa gihapon ng Senate President. Wala siya ginkakas.
3: Di provide ta kabalo ba si tunga-tunga ni karon kun may matabo.
5: Diba?
3: But ang problem K5 Shine are naka-convene na sila as a as an impeachment court. Gin-suspend na ang ila rules. So pwede pa na in the middle nga ikudeta siya. 'Di ba?
5: Is it possible? I don't know sa imong experience.
3: Di wala pa ta kabalo kay first time ni kun matabo.
5: Yes.
3: 'Di ba?
5: Definitely. Sir
3: Jules. Hala. Balantayan ini. Matian tabi lingling taliwat sa Senado. Let's have a live feed kun nagbalik na.
12: Are commanded to keep silent under pain of penalty while the Senate is sitting in trial on the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte.
1: The clerk of court will please call the roll.
12: Roll call of members. The Honorable Senator Judges Aquino, Cayetano Pia, De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Gatchalian, Go, Ontiveros, Lacson, Lapid, Legarda, Marcoleta, Marcos, Padilla, Pangilinan, Soto III, Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camil, Villar Mark, Zubiri, the Senate President.
1: With 23 Senator Judges present, the Chair declares the presence of a quorum.
3: Alas 10:47, oras sa Pilipinas.
13: Mr. President, Sir Presiding Officer, may we request Senator Judge Camille Villar to ascend the rostrum to administer the oath of the Senate President.
3: Ula! Danay nga may oath. Be, ang pinakahubin nga senador.
5: Kagwapa kay Senator Camille, no?
3: Gwapa na siya.
5: Amo na kay nangin muno mo.
3: Ayo. Ti, siyempre kung ipaanggid mo sa nanay, eh, no? Di ba?
5: Naka-fresh na fresh ang itsugunan niya.
3: Siyang youngest, di ba?
5: Mm.
3: Oh. Nga anong i-oath niya sa kay Senate President Alan Cayetano? Di ba matianta?
14: Please raise your right hand. Impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. I state your name.
15: I, Alan Peter Compañero Shram Cayetano.
14: Solemnly swear.
15: Solemnly swear.
14: That in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
15: That in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
14: Now pending. I will do impartial justice according to the Constitution.
15: I will do impartial justice according to the Constitution.
14: And laws of the Philippines. So help me God.
15: At this time, I will administer the oath of each of the senator judges in the chamber in conformity with Article 11, Section 3, Paragraph 6 of the Philippine Constitution and Rule 3 of the Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials. May we request everyone to rise? Same oath, no? Same oath. So, same.
3: Alas 3:49 sang hapon, Philippine Standard Time. Pasumpaon ang tanan nga mga miyembro sang Senado as sa Senator Judges para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Remember, Philippine Standard Time ang ginabasihan ta sang aton nga oras at around 3:50 PM karon gid lamang nga hapon ginapasumpa ang tanan nga mga Senator Judges as members of the impeachment court kontra kay Sara Duterte, Vice Presidente. Nakasumpa na sila.
13: Mr. President, last Thursday, May 14, 2026, the House of Representatives through Secretary General Cheloy Garafil personally delivered to the Senate the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte pursuant to Article 11, Section 3, Paragraph 3 of the Constitution and Rule 4, Section 11 of the Rules of Procedure in the impeachment proceedings of the House of Representatives. Earlier today, the articles of impeachment were referred to the Committee on Rules and consequently to the Senate sitting as an impeachment court. Mr. President, the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte with its annexes are now presented to the court for proper disposition and action.
1: The same is duly noted and made off record. For the record, resolution number 39 or the rules of procedure on impeachment trial shall continue to apply. We further note that Rule 6 thereof, which provide that the provisions of the rules of the Senate and the revised rules of court shall apply supletorily whenever applicable. The court having been recognized, the court having been organized, and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President, Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt.
3: Pursuant alas 3:52 ang hapon, ginmando ni Senate trial, President Alan Peter Cayetano nga mag-issue sang writ o konsinulatan nga dokumento para sa kay Vice President Sara Duterte.
1: Articles of impeachment, the prosecution may file a reply within a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. The parties may file their pleadings and annexes in person or through electronic mail. All other pleadings, motions, similar papers intended for the consideration of this court may be filed electronically. We will circulate the specific instructions on the format for the pleadings and manner of electronic filing for the guidance of all parties.
16: Mr. President,

0: in pursuit of impartial justice, we will come up with a impeachment calendar that is fair to the prosecution and to the defense, and will allow us to continue to function in the legislative side of our work. Any other matter? Is there no other matter? The session is suspended.
1: All right. Gin-suspend so far, ha? Ang gin-patigayon, arin na siya. Ang gin-patigayon nga session. Again, let's have a brief look sa pila ka importante nga mga developments. Alas 3:50 karon nga hapon, Mayo 18, 2026, 23 ka mga senador ang nag-take oath ukon nanumpa bilang mga senator judges para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 2 minutes later, alas 3:52, ginmando ni Senate President Alan Peter Cayetano nga mag-issue sang writ. Simpleng istorya, sinulatan nga dokumento kay Vice President Sara Duterte to reply masabat sa tanan nga articles of impeachment kontra sa iya. K5 Shine, let's take a look back. Nano gani ang formal articles of impeachment kontra kay Sara Duterte?
2: Wala ko na kaina ma-kwan, Sir Jules, no? Ma-review, but I have a file. If you can give me time, maska na to na diri sa akon nga mga files.
1: Okay.
2: Excuse me. By the way, Sir Jules, i-request ko lang ang aton nga news center nga kung pwede ma-monitor nila ang nagakatabo man sa gwa sang Senado.
1: Mm-hmm.
2: Kay do ka may ano eh, although hugot ang seguridad sa gwa, but we don't know, no, kung anong matabo man sa sagwa sang Senado. Anyway, Sir Jules,
1: balikan ta lang karon, yes, ang aton sining special coverage, okay? So nakita ninyo ang aton special live coverage sa Duterte impeachment. Formally nagsugod na ang impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Standby sa aton nga mga public affairs programs as we continue to bring you the developments sa sining makasaysayan nga itabo sa pungsod Pilipinas.
3: K5 News FM Bacolod writes the first draft of history, the Duterte impeachment. Sa pag-atubang ni Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment complaint sa Senado, ang inyong masaligan nga waragwagan sa patag sang News and Public Affairs will bring you the news as it happens, where it happens, the Duterte impeachment. A special coverage of the News and Public Affairs Department of K5. Halin sa Kongreso, pakadto sa Senado. Ang bugos nga reportorial team kag pool of anchors sang K5 will bring you the breadth and depth of this coverage involving the second highest official of the land. Sa makasaysayan nga labing una nga asunto sang makaduha ka beses batok sa iya. This is the Duterte impeachment coverage. Kagkaroon, yari ang inyong latest update.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
10: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Reyes! Reyes! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, suguran naton subong sa pagsipad-sipad ang una nga bahin sa aton drama sa kanginan, ngayugid makuhaan sa leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hustisya para sa anak ko!

0: Ay, tanawa niyo ba lang agi nga si Jackso? Ay, grabing kadlaw niya, no? Nawalang was?
1: Di ko nga yung lasa itsura yan. Nabutiti ba lang ang chika?
0: Ay, grabe ka naman niya makahikay, ya. Ay, daw hindi na siya karong tao, iya? Hindi na yung pagsuyain ang bayaw to be mo.
1: Sutaya, amugin na yung hindi ko pagpasugtan.
0: Ay, wala ka na daya may mahimo, day. Love is blind, bala. Kag-isa pa, bi. Ay, laway tuod si Jax pero buot. Kag medyo may sarang man sa pangabuhi, hindi pala?
1: Ay, Diyos ko na lang, kid. Dami ganyan sa skuhan ng animal, ya?
0: Ay,
1: lakab lang.
0: Ay, may suggestion ko, day.
1: Ano na nga suggestion, how? Pihua nga manamian ko, ha? Kay kung hindi, sulok-sulok kong tagit ka.
0: Ay, para nga mag-away sila ni Chris Lloyd nga brother mo. Aming imuunta mo. Pumati pala. Pumati pala.

0: Hello, Jax.
1: Ay, kagwapa gidya sa imo, ah.
2: Bao ay, Jax gidya? Diyosa na lang.
0: Diyosa? Ay, sa tuod lang. Nanamiangil ko bala sa imo. Kay may isa ko ka-friend nga. Ay, atat na atat gidya sa imo, ya.
2: Ay, sino na?
0: Si Gino.
2: Ay, hindi ko magpati, ah. Si Gino maluyag sa akon. Ang pinakagwapo diri sa aton kampus. Kag daw, nagapangaluyag mo na siya gani sa manghod ni Chris nga si... Manghod ba ni Chris Lord nga si Nika?
0: Ay, oo. Ay, pero wala si Nika, kabalong, ah. Dobli kara, gali. Si Gino. Kagang patuot. Ginsugo ako ni Gino. Naimbita ron ka nga mag-jamming sa isa ka hotel. Kagun pwede? Uy, hindi lang pagsugiri si Miguhon mo, ha? Kay base bala, makalabot kay Nika? Bawd, Diyos ko. Oh my Lord, impatsugid ang tanan.

0: pa. Oo, ma-overnight naman ko nung bata mo. Project naman ko, no?
1: Ate, kung project ina, kundi pasugdan mo, da wala ka man imuya kagi estudyante man.
0: Ay, ginasiguro ko lang. Kay basik bala kung hindi kaya magpasugot. Ay, kag-isa pa, kadelikado na ginsang panahon subong. Perte kariit.
2: Ay, kabalo naging kabala sa akon mo.
1: Amo na ang importante, gid. Kag-Jax.
2: Ah?
1: Update gid kami permi kung diin ka, ha? Send kasang picture sa amon. Kagpabalo ka gid kung sino ang kaupdanan mo.
0: Kagsabton mo gid ya ang tawag ko kung ato ka na sa balay sang classmate mo nga overnightan ninyo. Ma-video call ako sa imo, ha?
2: Grabe man yan si mamay. Wala kasi salig sa akon, mahaw?
1: Jax, may salig kami sa imo. Pero gusto lang namon nga masiguro nga okay ka.
0: Ay, correct, gid. Kag-indi gid magbinutig, ha? Kay kunano-nanong matabo, kahibalo kami kundi in ka namon pangitaon. Kag konsinong sukto namon, oh, palayo lang. Ay, bugtong ka lang bala namon yung bata ni papa mo. Bau, anak. Ikamatay ko gid kung may malain nga may matabo sa imo. Ikamatay ko gid.
2: Kauay bala kay mama, ah. Wala sa malain nga matabo sa akon, ma. Pa, kag-isa pa, kung tsempo ko na, wala na siya bisan sino ngay makapugong. Kay iyan ay a will ni Lord. Bisan masakit, batunan mo. Batunan mo, ma.

0: Nika, grabe ka git balaya. Pati ako gamiton mo sa mga plano mo.
1: Hindi ka bala magkabala ka? Hindi ko man pagipakita ang atsura mo sa video, ya. Siguraduhon ko lang yung giya. Nga, iya lang giya sang agi nga bakula o atsura ang kitaon. Sige na.
0: Okay. Okay, ha. Pero, siguro, ha? Nga wala sang sabit, ha? Siguruhon mo lang.
1: Sure. Trust me, lover boy. Akong bahala. You are safe. Trust me, Gino. Kagong mag-successful ang plano ta, sabton tagit kaya dayon niya.
0: Oh.

0: okay. Basta halong ka, ha? I love you, me. I love you so much.
1: Thank you, Daddy. See you. Bye-bye, Daddy.
0: Bye-bye.
2: Grabe ngang isip, ba? Ito wala buwas. Si Jax to ay. Give me. Amo na ganito ganay niyo?
0: Yes, sis.
2: Okay, sis. By the way, how's Jax as a lover?
0: Hmm? Very loving. So caring. Submissive. Romantic. Thoughtful and... He is my everything.
2: Ginano ka ni Jax? Ginlumaya ka, sis?
0: Basi ako yan hato nang naglumay sa iya.
2: Oh my gosh! Wala mo nakita kung doon mo siya kalaw-ay?
0: Diyos
2: ko! Law-ay, law-ay! Ganyan si Yaya katama, iya, sis!
0: Ahay! Hindi pa maghikaya ang love ko. Para sa akon, sis, siya ang beautiful sa tanan ng mga agi sa kalibutan. Kag ikaduha lang ako.
2: Really?
0: Yes!
2: Okay, I won't argue anymore. Bastang mahambal ko lang, ha? Hindi ka lang gid magsalig. Sis, damo dagay nga gwapo ng itsura. Pero mas gwapo pag iyang bulsa. Ano man yung kuhaon mo kay Jaxie, man? Ang punggod niya nga nagabutoy. Ang mga blockheads niya nga. Oh. Gamay-gamay lang sa munggo.
0: Sis?
2: Ew! My gosh, katamak! Ay, abi mo wala, sis? Kung kisa, kung diin pa tong law-ay, amo pa man tong grabe kaasab kag-traidor sa relasyon. Gani ko ako sa imo, ha? Oh. Guard yourself, sis! Guard your heart, gid. Kabasin pala yung mag... Aray! Nako! Ay, Diyos ko na lang, gid. Tanda, igin yung ginahambal ko, sis.
0: No! No, sis. Hindi matabo, ina. Hindi kag-indi. Palangga ako ni Jax. Palangga niya ako, sis.

0: Good afternoon, Miss.
1: Good afternoon.
0: We have a reservation here under the name of Nika Natividad.
1: Yes, sir. Room 34B. Okay, it's on the third floor. Here's your key card.
0: Okay, thank you. Let's go, Josa.
2: Yes, Randall. Grabe. VIP room gidingin kuha ninyo?
0: Yes, of course. Ano? Poor? Damo bala kwarta si Nika?
2: Nika? Gusto ba na napatian ko? Ang buhat mo silingon niya. Si Nika ang nagbayad siyang room nga gamiton tadali sa hotel? Oh, Diyos ko. Paano kung makaibalo si Chris nga ari ako diri? Oh my goodness! Ang ginbalibad ko lang sa iya nga mas sleepover ako sa isa ko nga classmate. Kay may obrahan ako nga research. Oh my God!
3: Randall,
2: kukuhan, mapaulit na lang ako siguro.
0: Ha?
2: Hindi ako gusto nga maguba ang maayo naman nga relasyon ni Chris. Hindi ako magsugot.
0: At Diyos ko, nga agi ka. Kadamo na sang gipangambal mo. Siyempre, wala sang labot diri ang burat nga to. Secret bala ni. Ikaw lang, ako, kag si Gino, ang nakaibalo sini. O kani, ipamtang na ng mattress mo, day. Ha? Ara ng elevator ay, masulod na kita dira. Kag gina-promise ko sa imo, hindi ni makalabot kay palalabs Chris Lord mo. Hindi.

0: Jax, maawan, last battle na lang ta. Randel, ano sa inyo?
1: Okay, ah. Okay, okay na ako. Medyo nagalingin na ang ulo ko eh. Masyar ko, anay.
0: Ah? Ate, sige.
2: Ito na siya. Uy, sudan na si Jax sa CR. Sige na. Kay ibrapara ko ang selfie stick ko. Kag i-video ko kamo. Samtang ginachorbanis ka ni Jax. Go na, go!

0: K5 News FM.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Spore Biotics ka.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina, hugay na ginakon ginapublima ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate ini sang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
0: K5 News FM.

0: Ano ang dangtan sini? Makalabot ayhan sa lover ni Jax o kundyusa ang pagkadto niya sa hotel? Ano ang bungahon sinitanan? Mga apyan, sunag ninyo sa pagpamati. Ang makahalawat-hawat niya kasugpun sa ato drama sa kahinan, ninyo gid makuhaan sa pagtunuan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, hustisya para sa anak ko. Ginsulat kag direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kag ini ang inyo alagad EJ Leva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
2: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo selula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
5: isang bala ka lang.
4: Ako, ang linya ko,
5: isang kapsula ka na.
4: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
5: Extend!
4: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
3: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
4: Extend, supplement for men.
3: Isang kapsula ka lang.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: 101.5 K5 News.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: El Castigador!
13: El Castigador!
12: Ang tinig ng bawat mamamayan.
13: El Castigador!
12: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
13: El Castigador!
12: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
13: El Castigador!
12: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

Mayong apo naman sa atong sining nga mga KK5. How are you today? Today is Monday, May 18, 2026. Medyo simple kag ordinaryo lang tani ining adlaw. Pero te, bangod sang impeachment, nangin isa ini ka historic nga adlaw para sa aton nga mga Filipino. At stake right now ang posisyon sang Vice Presidente sang Pungsod Pilipinas, Vice President Zara Zimmerman Duterte. Earlier, may ara kita sang coverage gagindala sa inyo sa pagpamuno sang aton sining bagong news director, News Director KK5 Julius Mariveles. And of course, KK5 Sunshine Lacson.

0: Magluwas sa pagtutok sa impeachment. Aton man nga pagdalon sa inyong pila ka nagapanguna karon nga mga balita diri sa aton sa probinsya sang Bacolod, asang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Lakip sa sini nga mga balita. Number 1. Nobyo ginkidnap niya ang iya minor di edad nga nobya. Naunsa kanoy? Tatlo ka mga ginaligar katapos sa New People's Army nga napatay sa isa ka engkwentro sa Banwa sang Kawayan. Reportedly, ang ila mga bangkay nakuha na sang ila mga pamilya. Kalabera nga nasapuan sa katubuhan sa Banwa sang Moises Padilla nakuha na sang ila mga himata o sang iya himata. Kapi naman sa isa kagatos ka mga POJ drivers ang wala nakakuha sang fuel subsidy sang tinalikdan nga simana. What happened? Siling sang kano? Ah, wala na happen. Voters registration nagtakop na subong adlaw kadamuon sang registered voters ginalauman nga matupungan ang record sang tinalikdan nga tuig. Siyam ka mga kadisnon kabahin karon sa mga atleta nga magapadulong sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026. PNP Kabankalan o PNP Kabankalan kag-ilog nagpatigan sang buy-bust operation. Tatlo ka persona tiklo. Talking about palarong pambansa, mao kahapon ang amigo ko bra, nakit-anay kami. Hinablus niya gali. Sang unaway ko kabalo, gabugnuhan na ilang kami na sang amigo ko kay istorya. Wagin ko kabalo nga hinablus niya si Brianna Ang. Si Brianna na last palaro niya ni Subong representing Negros Island Region. Kagdala ang hayahay sang ila eskwelahan ang Taytong High School. Mayong hapon sa aton sinitanan nga mga ka-K-5 nga nagaupod na sa aton sa sininga tinion Gina Purano. Mayong hapon sa imo ma'am Merlita Malvas. Good afternoon. Angelian Silva, mayong hapon, nagalantaw ko sa imo live. Pagrita lang sang bana ko nga si Saldo gaubra sa garbage, sir. Thank you. Jocelyn Nobleza, good PM, sir. Watching live from Barangay Andres Bonifacio, Cadiz City. Ikaw lang, Solis. Hokson Solis? Mayo nga po, nga pamati lang kami diri sa Pandacan, Manila. Ariman si Manron Guare. Pa-shoutout naman kay Norman Ariego sang Barangay Tangub. May dagay mayong hapon. Leonardo Relos, good afternoon dira sa Barangay Tangub. Salamat gid sa pag-upod sa aton. Hindi ta na pagpadugayon ini, unahon naton sa pag-check kung ano na ang mga latest development karon. Humalin sang kaina, nagtakop ang aton sininga coverage sa bahay niya sa impeachment trial. I-check naton si KK5 Sunshine Lacson. Nag-convene na ang Senado bilang isa ka impeachment court kag nagsumpa na ang mga senador bilang mga judges, kaginmanduan na ang aton Vice Presidente Sara Duterte nga mag-file sang iya sini nga reply o konsabat for the non-extendable period of 10 days. Aber, ano pa ang mga latest developments sa bahin sang impeachment trial? Ari na si KK5 Sunshine Lacson.
1: KK5 News FM Live Report.
0: KK5 Shine, mayong hapon.
2: Mayong hapon, KK5 Elmer. Why did ganap kaina ang ara kami da kaina sa booth kay tinag-over ang si Sir Julio sa impeachment trial.
0: Mm-hmm.
2: Kag ang convene gid kaina ng sang Senado. Ginahunat-hunatan na basi balakon makakas sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Mm-hmm.
2: Kung baga matambong or maupod sa Senado si Juan, si Senator Bato de la Rosa.
0: Oy, tiwai get.
2: Ang ginagantayan, 5 and more, pero panikina, silingkod na wag, taganap. Wagid ganap, kaina.
0: Mm-hmm.
2: No, pero nakamonitor ang bilog na pwersa sa news center sa K5 News FM. Ang dina-expect ko kaina, kung silingkod kung mag- sulod abi si Senator Bato base kun arestohon naman siya bilaliwat pag maglinok panay na naman sa Senado.
0: Mm-hmm.
2: Pero fortunately wala sang natabo nga amo sina.
0: Mm-hmm.
2: And kaina may nagpamangkot sa akon kun ano na ang ano to ganito sa Marv kaina ang 13-11 13 sa
0: as of latest count ang
2: yes.
0: Majority versus minority.
2: Yes, oo. Majority 13 sa minority 11.
0: Mm-hmm.
2: Oo. Amo to kay hinan din nabantay na sa search rules. Why did ganap? Ano pa do? Si KK5 Julius do na board kay hinan. Siya mismo do na buringan sa iya na coverage kay hinan. But ari, pila ka latest, no?
0: Mm-hmm.
2: Ma-issue na ang Senado sang writ of summons na nagamando kay Vice President Sara Duterte na magsabat sa tanan ng mga complaints.
0: Mm-hmm.
2: Or accusation, articles of impeachment. Amo ni kainang ginapabalikan sa ako ni Sir Jules, ano ang ano mga accusation?
0: Anong mga articles?
2: Sara Duterte, yes, articles of impeachment. Alleged betrayal of public trust.
0: Okay.
2: Graft and corruption.
0: Okay.
2: Culpable violation of the Constitution.
0: Okay.
2: Kagban pagid ng mga dalaggo ng mga krimen na allegedly na-commit, nahimo ni Vice President Sara Duterte.
0: Mm-hmm.
2: So, obligado siya ay mapadala na sumon ang Senado. Obligado siya na magsabat sini.
0: Mm-hmm.
2: Muhatagan siya 10 days. Pero kung hindi magsabat ang Vice Presidente sa mga akusasyon, magapadayon sa gihapon ng trial.
0: Mm-hmm.
2: Sa trial, no?
0: Mm-hmm.
2: Magapadayon sa gihapon sa trial ang impeachment court, which is the Senate. And kung magsabat ang Vice Presidente, ang prosecution naglakuan sa mga miyembro sa House of Representatives, hatagan sila sang lima para na magsabat o mag-reply na naman.
0: Mm-hmm.
2: Sa akusado.
0: Okay.
2: So, i-replyan nila ang reply.
0: Mm-hmm.
2: Ni Vice President Sara Duterte. Ang muna yung galiya kasi 5 Elmer kasi bon, no?
0: Oo.
2: Ang muna yung
0: kalawig na proseso?
2: Kalawig.
0: Mm-hmm.
2: Yes. Amo na kalawig sang proseso pero ang masubo ya sa Pilipinas sa matuod-tuod na sitwasyon kung hindi kaya opisyal sang gobyerno, hindi kadako matawo. Ginapusa. Saan ka lang yung yadayo niya kaginasunod sa parcel kag nawala na damo pangagamo.
0: Ay, abi mo, ang sitwasyon tubla ni Bato, pagwa ya to, Agurogin, agya niya tuguro mga kadol kag mga tampuyong alinstawo. Galing kay ti senador siya mo.
2: Senador siya. Oo. Actually, kaina, balikan ko lang ni Katifay Elmer. May mga spekulasyon. Not speculations, no, but may mga statements na nagululuwa na iniyati siyempre halin kay secretary, halin kay congressman, congresswoman Lela De Lima.
0: Okay.
2: Si De Lima, kabalo naman kita nga nangin former DOJ secretary. Kag nangin senador man sa Pilipinas, sadto, isubong isa ka congresswoman. And ang iyay kay Five Elmer, pwede makasuhan si Senator Robin Padilla mo. No, tatlo ka mga kaso ang dimension niya na pwede ipasaka kay Robin Padilla. Kay tigin buligan niya si Senator Bato na makapalagyo. And ang nagtulig tugali sa iya, nakuha na to ng information, daw si Chavez Singson.
0: Uy?
2: Nagsakay ni siya sa kwan sa
0: helicopter?
2: Ini mga aligasyon, ha?
0: Oo.
2: Nagsakay siya sa yate.
0: Uy?
2: Sa Manila Yacht Club.
0: Oh?
2: And then nagpadulong sa Batangas.
0: Ay, yate. Oo. Nagsakay siya sa yate? Ay, yate.
2: Sa Batangas, kundi Manila, sa Batangas. Sa Batangas, nagsakay siya sa chopper, pakadto naman sa Mindanao. Amo na naging bantayan ta sa kanya.
0: Ang iya gali nga ruta, gali daw ruta ni Alice Guo, no? may yate, may helicopter kag isakyan, amo na bala?
2: Do amo na ang kwan, ang mga allegation. And why pa man kita sang mga informations abi nga specifically kung di isang lugar, it was mentioned na ara sa Mindanao.
0: Okay.
2: No? Why naman...
0: Di, why gid mention sa impeachment court? Why gid may nagmuno nga ang aton sininga co-judge nga si Bato de la Rosa is monitoring? And in fact, will making his decision on the case at bar via monitoring? Via online?
2: Una kayo na, hindi na hulat-hulat, but it was never mentioned. Pero hindi na hulat, hindi na, masigla kung sumulod siya. Pero ito na natabo to,
0: isang
2: May 13, no? Hindi ko matabo, abiliwat, anong kwan? Basi kung...
0: Kaya actually, na Brigada, kaka-5 siya, actually, ang matuod sina, kundi na-interview si Bato ni Jessica Soho, bla? Nga nag-viral na bla subong nga interview niya, ginako iya, ah. Gagintaw, ganggid siya iya, nga kadto ka di sa Senado, kaya hindi tani makuha ang majority kung hindi ka di magpakita.
2: Ang nahamutan ko to ya sa interview sa iya ni Jessica Soho, hindi mention niya nga hindi na ko to sa Netherlands kay kung mag-upod siya ko kay Duterte, ti amo na nga budlay man to galiya kaya bi niya pwede makabisita to ang mga kwanti.
0: Ayun, naglain.
2: Tugali mabisitahan. Ti,
0: naglain na gali. Naglain ng iya nga istorya?
2: Oo, hindi na siya kung magkadto sa...
0: Siyang nagligad ka to eh. Gina-interview siya, ang hambal yan. It is an honor to serve the president in his jail.
2: Nagbago ang pinsar niya, kaya hindi ito kung pwede makabatong bisita. Kaya nga, actually, balikan ko lang sa K5 Elmer. Yung bantayan ta ni Kaina, it's because na mismo si Attorney Turion, no?
0: Si Turion,
2: bilang abogado ni Senator Bato, nagsiling siya nga posible, no? Posible nga magpakita sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa.
0: Okay.
2: Pero titisiling niya, ako ya, bilang abogado, mahatag lang ko ya sa ngako niyang question. Pero it's up for the senator kung napakita sa iyo. Ako ko kaina. Naging bantayan ta, it's because of the word posible. Posible nga magpadulong or magpakita. si Senator Bato.
0: Pero te,
2: sa Senado.
0: Eventually na pamatud-an naton nga wala gid bisan landong landong ni Bato nga nagpakita sa Senado subong adlaw.
2: Yes, so amo na gani nga do wala sang ganap gid kaina no.
0: Amo na nga daw boring ang inyong coverage, sabi daw ginluyahan si KK5 Julius Maribeles Action Shine. Ah, Action Shine.
2: Ang abaga ni news director. Sila nga mong monitor dyan sa sagwa. Wala din kinaguan. Sa news center, si monitor lang nga muda. Ba't ka inaya til temprano, payahugot ang seguridad sa gwa sa Senate building. And galing kay tiya mo lang na eh, may mga rally, may mga, pero wala sang ganap din, no? Antes ang sesyon kaina, may mga meetings, may mga senador, puno sila, no? Nag-meeting sila sa sulod sa kwarto ni Senator Soto. So, gilbantayan taman kung ma-unseat si Senator Alan Peter Cayetano, kay tiyan mo na mo. And ang choice was Soto and Cheese Escudero. Pero wala. Wala sang kodita
0: na fail
2: sa Senado. And Senator Cayetano ang nagpabilin bilang presidente sang Senado kasi sa Elmer. So nag-take oath siya sa ina and the 23 ka mga senador ang nagtambong sa sesyon kaina.
0: Di ano nang matabo? What will happen next? Kay ti ara na sila, nakakonvene na sila bilang impeachment court. Tapos may ara na sang ginpagwa nga order to the Vice President to file her reply sa mga akusasyon sa sulod sang pulo kadlaw. Anong matabo ni meantime nga wala pa siya naka-file sang iyang reply, wala gin ni anay.
2: Ano na gani, no?
0: Oo.
2: Same question ang naga ano ko sa utok ko sa K5 Elmer, no? Anong matabo because take off pang-issue nila abisang summon kay Vice President Sara Duterte 10 days pa eh.
0: Oo.
2: Ang hulaton nila. Mahatala nila sa 10 days. Eh, amo nang bantayan ta kung mag-reply in that period. Kung ano ang reply niya. Kung anong matabo. Kahit ipa-summon siya mo. Kung hindi magsabat, na yun sila sa trial. Amo nang ang kwan ang gin-explicar sang Senado nga himuon nila. And kung magsabat did man, ti ang kwan naman, ang prosecution naman nga ginakatapuan sang House of Representatives, tataga naman lima kaadlaw para nga mag-reply naman to sa sabat ni Vice President Sara Duterte. Amo na kasibod, kaga mo na kadugay, nga daw ka boring man gintuod. Wala action. Mayo pa to sang
0: nagwa si Bato kay sadya pa?
2: Sadya pa?
0: Hindi bala daw ka daw nag-climax na to eh. Daw ka anti-climactic ang development subong kay daw nagulpi lang nagluya. Mas ma-action pa to sang time nga nagwa si Bato.
2: Sabi mo sa K5 Elmer ang kaina, ang natabo kaina, kung i-compare ko sa gini-pitch si Renato Corona ng Supreme Court, grabe to yung kano. Grabe ang preparasyon, grabe hasta ang road nila, ka mga mahal si ito. Subong do, wala lang simple, nagmansing kwan man lang sila while ongoing ang session, tapos lang break, nag-inamat-amat naman lang sila suksok sa nila, sininga road. Daw amo lang din nakasimple. Sa kay Renato Corona, to yan doka anila ganyan nga road to doka ano gito, doka tahong bilang doka subong
0: very simple. Ang kay Renato Corona Renato Corona nga impeachment doka momentous event. Tapos, ambot na, anong pananawan mo tiya sa dung kay Lourdes Sereno na iya?
2: Hindi ko nagid gani specifically ma-remember din ko.
0: Kay sa kay Renato Corona, ya kay Noynoy Aquino to mo? Time ni Noynoy to? Pagkabulos ni Duterte, si Lourdes Sereno naman ang gin-pa-impeach, hindi ba?
2: Gin-impeach, oo. Naabdan ko na. But Kwan. Anyway, katay 5 and more, basi kung magsubra kada sa oras, ha?
0: Mm-hmm.
2: Ari, kaina, nakuha man nato ng information na may mga spekulasyon na kakason sa pwesto si DILG Secretary John Vic Remulla.
0: Okay.
2: And ang mabulos si Senator, former Senator Antonio Trillanes IV or si DILG, former DILG Chief Abalos. No, duha Trillanes or Abalos.
0: Uh-huh.
2: Amo na kunong mabulos.
0: Okay.
2: Si, ang sabat man ni

0: sang Thursday.
1: Aha.
0: Pagkatapos to sang Linok Panay sa Senado. No? He was there actually, no, upon ang members sa majority. No? He was there. In fact, ko ka kay Five,
1: tama, tama.
0: Ito, Marv. Doa mo na siya, no?
1: Ang dating gani sa ako niya, si John Vic Rimulyaya daw, pelikula nga Sleeping with the Inimibla. Kay pagka Linok Panay, ito after sang Linok Panay, nagsinadya man to sa istorya, upod man siya. Anyway, balik, okay na, okay. Okay, we're running out of time.
0: Oras, report gikan sa news center, ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Magapanumbalik pa nga itong sininga pagpangalaga diri sa inyo palatuntunan ang El Castigador. Pagkatapos ang aton commercial break.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matilong na dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
3: Dugang pa dok ng mga benefit, no?
4: Added benefit sa mga palainom DTX 500. Ano ang mangin resulta para sa ila, Sir GP?
3: Isa na diri ang pagprevent sang irritable bowel syndrome o kung spastic colon.
4: Gakot
3: irritable
4: mo.
3: Colon, oo. Mucus colitis, spastic colitis. May mataas nga correlation ang oxidative stress or large accumulation sang free radicals sa digestive tract tissues. Kampiyon ang prevention sa problema sang intestine, ang pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Because ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ha, may mataas nga antioxidant pangontra sa oxidation nga nagaguba sang cells including that of the intestine.
4: Mabalaan mo lang nga may IBS ka kay imo diyan bloated, gakutoy na Sir GP. Tapos sige ka utot-utot, tapos sa imo pupo basa, no? Kisagin daw, gina-constipate man ka. Tapos, ginakapoy ka, budlayan ka, tulog. Di kung amo ni sintomas mo, sige-sige hagin ang pag-inom sa DTX 500 kag, Mighty C or Pure C, Dok Sam.
5: Hindi lamang IBS ang sarang mabuligan ni DTX sa 500 kag, Mighty C or Pure C. Iniman ang makabulig sa madamo pa nga mga problema sa digestive tract. Bisan pa gani, Sir GP, ang prevention sang appendicitis, no? Mabuligan niya, no? Kaya ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Kampiyon ining anti-inflammatory combination, no? Agod nga malikawan naton ang paghubag sa aton nga appendix.
4: Te, saan o pa ka mainom DTX 500 kag Mighty C? In fact, Dok Sam, tanan nga organs mo protektado na ya. Kung naka DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw, bisan pa ang problema sa atay mo, may fatty liver ka da, kay plainom ka, may alcoholic fatty liver disease ka, ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, ginadetoxify niya ang imo nga liver cells. Agod makarecover ini tungod sa ano, abusar mo sa regular nga pag-inom sang whiskey or beer. Di, kung di pa ginaya malikawan, tinanglan masuplemento gid ka.
2: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
4: Sir Boy,
6: ma DTX 500 gid cause it doesn't stop there. DTX 500 kag Mighty C protection covers the whole abdominal organ or your digestive organs, your spleen, which your body defense headquarters na sa aton dyan, ha? Ang target sang inflammatory substance, di, ang antioxidant, gapanaog sang inflammatory rate. Ano pang pinakanaming antioxidant? DTX 500, no? So, and also your bile and your pancreas, which also assist your digestion, prone man sa inflammation. Gani, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C on a regular basis could help you address inflammation caused by excessive amount of free radicals tugas ang oxidative stress.
3: Gusto. Ang imo anal sphincter, nga mo ang nagakontrol sang release ng stool, no? Ang ginaproteksyonan man sang DTX 500 kag Mighty C, nila sa imo nga mga
4: para,
3: tinaya.
4: Para layo ka sa ano, almoranas.
3: Gusto, ang masaming nga constipation, especially kung may edad ka na, nagakos inisang paghuyang sang sininga sphincter. Kag ini ang nagalik ang stool. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang nagapabakod sang muscle tone sang imong sphincter.
4: So, may mga

0: Almoranas da, damuan ninyo ang kuan dito X500 kag Mighty City, state and province gina. Either internal or external hemorrhoids na siya. Tanan nga mga tao ang may hemorrhoids halin pagkabata sa aton. Ang pag-inflame sini o paghubag sang hemorrhoids bangod sang strenuous o bowel movement. Dugay-dugay bla popo, dugay-dugay popo. Te, ang gapalala sang almoranas, dira nagasugod ang gito ang painful nga problema. Te, importante gid nga may DTX 500 ka para bakod ang mga kaugatan. May Mighty C ka para bakod imong mga ugat. Hindi maglala kung may almoranas ka. Tinluan pa imong atay. Proteksyonan ang imong tinay halin sa IBS, hindi kaya magka-gallstone, malikawan ang pancreatitis, kagdamo pa sang benepisyo kung ikaw gainom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: See?
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatinlo sang imo atay.
2: Basta tinlo ang atay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masalikat,
2: epektibo,
3: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ka da ha? Weh, matsyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
6: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka na.
11: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo, ikapsula mo.
12: Extend
11: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
11: Extend Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: namang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tingke.
7: Kitang kita.
9: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Wala amoy.
6: Pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Padayon kita sa ato sining pagpangalaga diri sa inyo palatuntunan ang El Castigador. Sa gihapon ako si KK5 Elmer Ubaldo. Sa ngalan sa ato sining station manager and at the same time regular anchor sang El Castigador. KK5 Rods Palma. Mayong hapon lang sa kay Nenet Marquez. Gamonitor la kundi upon sa bana ko nga si Dong Marquez. Rowena Villaran Erbito, mayong hapon sir. Greet lang, happy birthday sa mga members ang KSS Rose Eden Midel and Enrico De Laurao. Toto Alarcon Araneta, good PM Sir Elmer. Monitoring lang from Barangay Dos Hinubaan. Mike Alin, daw abno ka bala sir? Wah! Kadugay na na, bago ka lang kabalo. Glad to meet you. Tay na miyan ka man nga may abyan ka nga announcer. Announcer na abno pa. Miyan na hambre-hambre mayong apon sa imo Sir Elmer. Monitoring lang ko sa radio. Salamat gid. Grazel Joy De Estrao, mayong hapon. Helen Di Barba, mayong hapon Sir Elmer. RM Grande, good noon Sir Elmer. Pasarot na lang sa Family Grande, Alub sa Kamanga, Barangay Tiglawigan, Cadiz City. Grazel Joy De Estrao, always monitoring lang sa Sitio Overflow, Hilamunan, Kabankalan City. Janelle Dumugo, mayong hapon sir. Monitoring lang diri sa amon sa Purok Santol, Barangay Mambaroto, Sipalay City. Gemma Tabao Suarez, mayong hapon sa imo Elmer. Al Jeff Vlog, idol ko gid ni si KK5 Elmer Ubaldo. Good afternoon from Corporal Jeffrey Arcoyo. Kate Rain Joy Ni, salamat sa padayon nga pag-update Sir Elmer. Watching you here in Kuwait. Mary Grace Kahilig, mayong hapon. Ruth Valero, good afternoon. Jelwen is monitoring. Rudyard Cavaluna, mayong hapon. Monitoring lang kami diri sa Pulupandan sa Barangay Utod. O Barangay Utod? Bings Delphine, good afternoon. Rosemary Milagrosa Bernales, mayong hapon. Watching from Barangay Handumanan, Noy Nuts, good afternoon. Mylene Joy Sidayon, mayong hapon Sir KK5 Elmer. Watching live from Kabankalan. Alex Katakata, good afternoon. George Pineda Gaspi, mayong hapon man. Mayong hapon man kuno kay Miga Cheryl Gonzalez Obligar and Sir June Budol Gatunggay. Halin kay Mylene Joy Sidayon IB. Hi sir, mayong hapon. Watching diri sa Kabankalan City. Mirna Hambri-Hambri, mayong hapon. Nice Monday sa imo sir. Monitoring lang ko diri sa radio. Salamat, shoutout lang lihog sa kay Jasmine, Janet, Rosini Mangaw, Elizabeth Sancho, Mother Milagros Tobelinia, Mami Julita Inting Balinas, and kagawad Rodney Tibos, Sweet Rubik Mungkal. Uy, good afternoon ka K5 Elmer. Damo nag-rally sa guwa sang Senado. Halin sa kay Jelwen. Tony Brillias, good afternoon. Gina Borja, mayong hapon Sir Elmer. Ikaw again? Di mayo man ah. Kay nakita ko naman ikaw ulit. Wow. Mayo man lang laka-laka lang Gina. Kay kun adlaw-adlaw di nga pabuslon ako. Ma-in love kagid. Joke, joke, joke! Nancy Aguirre Toting, mayong hapon Sir Elmer. Mayo lang kapagpamati dira sa barangay Mansablay Isabela, subong man sa kay Mary Jane Benitez Hinosa, kag sa bilog nga pamilya. Tony Brillias, mayong hapon from barangay Daan Banwa, Sitio Katali, MN Constantino. Tamyaw ko lang ang Constantino family. Ga-monitor lang ko di Sir Elmer kapamati kagalantaw sa live halin sa kay Bings Delphine. Salamat kid Bings. and James Bornales. Mayong hapon ka, K5 Papang Buboy Vlogs. Melissa La Chica Gador, mayong hapon si Ralph Monitoring lang diri sa Barangay Uringaw, Kabankalan. Balikan ko lang iba yung mga mensahe. Meantime, kantuan naton ining punano nga klase utok sang tao. Minor di edad ang ginuyab niya, tapos gintaban niya iya. Ginkidnap, allegedly ginkidnap niya ang bata kagindala dito sa Agusan del Sur. Thus, nagstage sang rescue operation ang pulis kag ang DSWD. Aber, sa detalya sini, i-check naton si K5 Berto Gakin.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bert, mayong hapon.
2: O, sa Bacolod, may isa kalalaking ang nagnobya sa isa ka minor de edad sa may barangay Pilisa. Sa tamaan niya kapag palangga, ginhimo niya, ginkidnap niya ang bata kagindala sa Mindanao. Kamay nga maging sensitibo kamo sa inyo sining mga komento, sining balita sang K5 Exclusive.
1: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? At DTX 500 na!
2: Halin sa Agusan del Sur sa Mindanao! Gitbiyahe sang pamilya ko ng DSWD kag mga kapulisan na good ma-rescue ang isa ka minor de edad nga babae nga gin-kidnap kag gin-puwersa nga dalhon sang iyang 23 anyos nga nobyo sa Mindanao. Isa-isa untang istorya kun nga anak kalabot ang mga ini sa Agusan kag kun paano gin-rescue ang bata. Natabo ang insidente sa barangay Pilisa, Bacolod City. Enero 5 sa siningatuig, nag-eskwela si Nene, minor de edad sang hapon nga ini. Ginsugat siya sang niya iloy pero wala makitaan. Tub-tub nga naggabi, wala nakitaan si Nene. Nagkabalakan ang iya sining mga ginikanan. Tub-tub nga nagchat si Nene nga ginpwersa sa kuno sang iya sining amigo nga magkadto sa Bago City sang hapon nga to. Kag dito ginpilip sang lalaki ang bata kaginimuslan. Na-tray sang iloy sa Bago ang iya sining bata. Kung sa din ining nag-oobra ang iya sining amigo, kag dito na rescue ang minor de edad. Enero 8, maga-file na sang kaso ang pamilya ni Nene batok sa iya sining nobyo. Launa sang hapon, may nag-abot nga taxi sa sagwa sang balay sang biktima. Sa taxi sakay ang nobyo sini. Ginbutong niya si Nene sa sulod sang balay kag ginakwat, kag gindala sa sulod sang taxi. Dito nga nakitaan sang iya iloy kag amay. Ginlagas nila ang taxi. Madasig ang taxi kag nagbulig pa ang kapulisan lagas pero wala gid nakitaan ang taxi. Sama in-ed nga investigasyon sa kapulisan kag pagpangita sa iya sini nga iloy. Dito na balaan nga nagpatuboso ang mga ini. Dito sa tuboso, nagabaligya sila sang Malunggay Pandesal sa iya sini nga nobyo. Wala pa natapos ang istorya. Naglabot na ang Marso, gintala sang nobyo ang bata sa Agusan del Sur. Dito nga nagkontak ang iloy sa bata. Kag nagambal man nga hindi na siya kuno kagwanta, kay gutom lang ang naagyan niya sa sining nobyo. Dito sa giyapon sa Agusan del Sur, nagabaligya ang mga ini sa Malunggay Pandesal. Na-trace ang kapulisan ng address ang duwa sang ginpadala niya inisang kwarta sa Palawan Pawn Shop. Sama in-in na investigasyon sang kapulisan, ginpreparar nga kantuan kag i-rescue ang bata dito sa Agusan del Sur. Tatlo kadlaw ang biyahe antes nga makapauli ang mga ini. Sumungag gabi o po ng K5 News na rescue ang bata kag diretso presuhan ang lalaki sa Police Station 10. Exclusive interview sa K5 ang nobyo kag ari ang iya sininga sa bata.
3: Galibot yung isang Pandesal, sir. Malunggay Pandesal. Hindi, wala kong kabalungan na kaso. That time, nagka-problema naman dito sa Pandesal. Sambal ko siya, ma'am, preparar ka kay mapuli. Ta, muto nga
4: pag... Hindi ka po kayo tamo?
3: Sa ano, sir?
4: Sa gaston nito?
3: Why?
4: Hindi ka to ka tiniraw?
3: Sa akon pa kay isa serve lang nag-rent sa isa kaya balay. Pero kung gusto man lang sila, kaya ko man hulton. Kaya ko hulton, kaya ko panindugan. Sa Subo nga tiyon, ang gihambal ko sa ilang away ko na himo na ligad.
5: May persagid. Samba ko tay, may persagid. Kaya gikandaduhan niya pa ng kapatahan. Tapos kapalag si Inday nga hindi pag himuon, ginhimo yagid.
2: Gugmasang bata nga naglabot sa pagpuwersa sa isa ka minor de edad. Gintago sa K5 ang tanan ng mga personal na impormasyon sa pamilya kang sospek sa sinig-sensitibo ng balita sa Bacolod City. Apod kay Santeralios, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
0: Salamat ka K5 Berto Gakit. Komprehensibo, eksklusibo sa K5 News FM. Amoy na ang gugmang makahalalit. Dugay na na nga ginahambal. Manining lalaki nga ini. Wala gi dagapamati sa ginahambal siya. Pirmi ko ginasulit-sulit. Maunay makadaot. Maunay lami. In short, munay makadaot ah. Munay lami ah. Ay nako. Te karon ano na? Manimuron ka na da sa ginamtangan mo? Mayo nga pon gali sa kay Ninet Marquez again. Pa-shoutout na lang sa kay Nanay Feli, Lodimay, Mary Joy Barcelona, Ashley Villamoy, Anita Delphine, dira sa Blumentritt, Small Village to Murcia. And of course, maayong hapon man sa kay Wilma Suson. Good afternoon man sa kay Estella Tayab. Leonardo Rilos, good afternoon. Gideon Sumusot. Sir Ari lang nagpamati sa imo programa. Salamat Gideon. And Bong Sausa Lumaino. Good PM Sir Elmer, happy fiesta sa Purok Salong, Barangay Dulao, Bago City. Kay Mr. Benji Sukita. Namista ka na. Wala ka ginagtulo timbre. Bisan tani nang kuhit-kuhit ka lang para maka upod man ta. Ma'am Nanolin Desinal Shiflet, mayong hapon. Tating Divina Gracia Lancita, mayong hapon. Sir Elmer, kapamati lang kami sa imo. Tony Brillias, good afternoon. Daan Banwa, Sitio Katali, Raymond Martinico Alonsabe. Good afternoon, Sir Elmer. Gamonitor lang Lola Endring Vinson sa Barangay Montilla, Sipalay City. Josephine Libre, malipaw noon. Mayong hapon lang. Greet lang ang Tampalon, Barangay Tampalon, Kabankalan City. Mayong hapon na kuno sa mga taga Purok Active, Barangay Mandalagan. Salamat sa inyo, mga opisyales ang Purok Active, especially kay Purok Chairman Teddy De La Cruz, kag sa wife niya nga si Ma'am Samira De La Cruz, Miss Loela, kag sa tanan nga mga Purok officials. Wilma Suson, mayong hapon Sir Albert. Monitoring lang kami diri sa Cady City. Ari na, kantuan na karon nato ng report. Tatlo sa ginaligar mga napatay nga katapo kuno sa New People's Army sa isa ka engkwentro sa syudad o sa Banwa sang Kawayan. Tigayon na nga na-recover sang ila sini, gin-claim na sang ila tagsa ka mga pamilya. Aber sa detalye, umudaman sa kay K5 Aubrey Suspenye.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Aubrey, mayong hapon.
6: K5 Elmer, maayong hapon. No? So, tatlo na claim na sa ila pamilya ang tatlo sa lima ka mga bangkay na nagkalamatay sa enkwentro sa tunga sang ginapatihan katapos ng New People's Army kag 15th Infantry Battalion Philippine Army kay K5 Elmer.
0: Mm-hmm.
6: Sa Barangay Abaca, Kawayan, tinalikdan nga Mayo 16 sa Bado ka K5 Elmer. So ang mga nag-claim kay K5 Elmer amusanday Merlani Kasipong, iloy ni sa K5 Elmer ni Job Kong, Anna Lee Tingson nga asawa ni Gilbert Tingson, kag Vilma Cortez nga utod ni Rolando Dantes nga commander sa Southwest Front New People's Army ka K-5 Elmer. So kaina, gintadulungan nato ng bapo ni Raria, nagpatigayon man ining 15th Infantry Battalion ang pagbendisyon kay K-Elmer. Antes pa man gin-turn over sa tagsa nila kapamilya. Apang samtang duha pa ang nagapabilin nga wala pa nakuha sa pamilya bangod taga Negros Oriental ini ka K-5 Elmer ang Sunday Chavez Langita nga parangkay Kabulakan Santa Catalina Negros Oriental kag si Francis Vince Dingting President sang Cebu City ka K-5 Elmer. Then ka K-5 Elmer bahi naman sa sitwasyon na sang mga pamilya mayara sang siling sa K-5 Elmer na nakahibalo ining si tawa ni Gilberting na nakahibalo siya ka K-5 Elmer na tapo sang hublag ang iya siningabana. Hindi pala ka K-5 Elmer mainganyo nga magbalik sa sabak sang gobyerno bangko kaya iya mismo pagpati ka K-5 Elmer.
0: Timayo kay nakuha na? Nakuha. May duwa pang nabilin?
6: Yes, kay K-5.
0: Ti ano na kay i-claim pa na kuno sa pamilya ti Oriental na Santa Catalina kay taga Cebu?
6: Yes, kay Elmer. Ginaan padayo ti kapon nga ginakontak sang Philippine Army ang pamilya kining duha nga nabilin nga wala pa na-claim ka K-5 Elmer dito sa Punirarya.
0: Ah, okay. Sige.
6: Thank you so much kay K-5 Elmer. Report gikan diri sa
0: Okay. Nadula ang signal ni KK5 Aubrey Suspienye while naga-extro. Okay na. Mayong hapon gid sa akong sininga wifey Lynn Ortilio Titong nga nagatutok man subong Leonardo Rilos. Mayong hapon na kuno sa Family Sumido sang Pontevedra. Sa kay Ma'am Chimi Aragon, kay Jesse Aragon. Dira sa Lopez East, mayong hapon lang. Princess ba nga kun nga po? Princess Ubaldo Havilona. Julie Hinovea Lumugdang, good afternoon. Romar Duran, mayong hapon. George Siblag Sildura, good afternoon. Sir Elmer, God bless. Rona Unilongo, Josana. Mayong hapon, Sir Elmer. Franz Bulido, good afternoon from Sagay. Romar Duran, Sir Elmer, monitor lang ko di sa Hinigaran. Philip Lonzabe, o Lozande, Lozande. Mayong hapon lang, pa-shoutout na lang. Birthday na ako. Salamat, sir. Ay, saan nung birthday mo, Subong? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lainun talang tuno, para nga daw sosyal nga. May bala mo, mga rendisyon na yasang. Happy birthday lang. Kidding aside, I wish that you are enjoying your birthday today. Dailin, mayong hapon. Sa KSS Gihulngan Chapter o Gilhungan Chapter Kawayan Area. Mayong hapon and shoutout lang sa Duran Family sa Hinigaran from Romar Duran. JM Mati, mayong hapon Idol Emer. Gapamati lang kami di sa Guardhouse sa Mailom Falls Resort sa Bago City. Kung may tatlo ka mga bangkay sang NPA nga tigayon nga nag-claim sa ila pamilya dito sa Kawayan, isa naman ka Calavera nga nakit-an sa Moises Padilla, tigayon na nga gin-claim sang pamilya sini. Sa detalye, check nato dong report ni KK5, ang ato sini nga Chief of Reporters, Red Salgado.
7: K5 News FM Live Report.
0: KK5 Red, mayong hapon.
8: Yes, may hapon ni K5 Elmer. Nakuha na sa pamilya ining Calavera ka na sa puwan sa mga tapasero kagapon ngadlaw. Diragin makapasado las 9 sa aga sa Asyad na Opson, Barangay Bagalyon Cadre, Banwa sa Moises Padilla. Ini si K5 Elber, ang ini siya niya parte o biktima sa Bagyong Tino sa madumduman natin may naglumtad na King Elber, gati flash floods flash flood tungod sa pertek makusog na hangin na nagwaswas na sa may surgabahin sa Negros Occidental. Ini siya, tamating ni siya nadula eh. Nadula ini si K5 Elber sa itong Disyembre 4.
0: Wow.
8: Matapos ang distribution sa Kloa, Dras Masyidat sa Bago, nagpauli ini siya sa may Moses Padilla. Actually, mga kaupod man sila eh. Nadira man sa Banwa, ka K5 Elber. Kag ini siya nagbulag si Yasin na kaupdanan para magbakal sa tinapay. O galing kiti sa information ka nakuha nato na nadula siya eh. Huwag na siya makitaan kasi K5 Elber. Naging pangita man siya sa iya, sinig ang mga imata dira sa Banwa sa Moses Padilla. Kapag din siya residente sa Sitso, Buringot, Barangay Ujong, Moses Padilla. Kag ini siya ang nasa puan ka K5 Elber. Dira siya nasa puan sa Bayusan de Oxon, Barangay Magalyon Cadre. Nakilalaan ini siya sa imata tungkol sa iya, sinig ang mga pagkabutang, iya, sinig ang bayo.
0: Mm-hmm.
8: Yung malapit lang dira sa iya o naabtangan sa mga kalabi. Sa Facebook Facebook post ni Congressman Dino Yulo sa 5th District sa madugduma nato December 7, gain report ini siya kanadula December 4. Pero may information man nga nakuha ang kapulisan nato na sandig sa Facebook post ni Congressman Dino Yulo nga December 4, dragid mga last judge ng gabi, reportedly nakitaan siya nga alakat-lakat na sa gansang dalan party sa Barangay 4. Direksyon padulong sa may barangay Ginpanaan which is Pasaka na sa kabahin sa Moses Padilla.
0: Mm-hmm.
8: Nagasuksok sa Juan Negros nga bayo or bayo nga pula nga may print nga Juan Negros nga din gamit kay man during that time sa distribution sa Kloa. O galing kay man tiga K5 Elmer, wala pag ibukumpirma kati uring-uring man. Then sumunod nga adlaw, December 5, dragin mga alas 7 tutong alas 8 sa gabi, reportedly, may nakakita man sa iya sa Barangay 2, parti man gyapon sa Moises Padilla, dira malapit sa may simbahan, o galigati, wala siyang picture, lumagapan daw suno sa mga tao, nga doon nakita nila, pero wala palibutan, or dira sa pamilya ang lugar, pero wala gin makitaan ining si Vicencio, alias Junior Morales, 76 anyos. December 7, may nakambal man nga nakita naman sa kuno sa La Carlota, ginkad tuman dito sa pamilya dira ng piece sa may cargo truck padulong sa may kwadra sa may La Carlota. Wala pa ni isang picture kay 5 Elmer eh. So dito, gin-report sa kapulisan sa liwat o galing kitang ipangita pa sa kapulisan. Actually, ginibot sa Moses Padilla PNP, including ang La Castellana PNP, galing wala nga makita niya ka K5 Elber.
0: Mm-hmm.
8: So, amun eh, tugtog na rin, gapon nga adlaw, dito na kumpirma rin nga amun to si Tatay Vicencio alias Junior Morales, ining kalabira ka na sa puandira. Kaga sinupas na information ka na po at akin ni Elmer, duga uling bata. Bala do, gamalipatun.
0: Gaulian nun na.
8: Oo. Duga mamu na. Kaga malipatun siya. Agati siguro masimula nakapadulong na sa may kampo. Wala kita kamalo, pero gali ka na ginabis na garaman sa kapulisan eh. Kaya bit-bit niya ka K5 Elmer, kulawa eh.
0: Uh-huh.
8: Wala kita kamalo, masigong kuwa ni si iya or basri. Gati, nalipat siya, may masakit siya, masigin atake. Ang muna posibilidad na K5 Elmer. So, ari pa natin yan ato na bayan sa payag sa DRRMO ng Moises Padilla. Yari.
9: Hindi, hindi siya sir part sa Bagong Tino, sir, ng mga victims. So, sir, kay ang dira nga area, sir, may nananabot sa tubig.
10: Ah, okay. Kay, kumbaga pa kumagpasaka, sir, pagkanto sa kabakungan, left side ni saya.
9: Left. Right side, sir.
10: Ah, right side.
9: Pero why, oh, right side. Pero wala sila nalabot tubig.
10: Wala sila malabot sa flash flood. Ah, okay. Pero ang gini, sir, nag-aakuan pa na yun, nag-investigate pang police.
9: Actually, sir, nag-investigate ang police, pero may family na nga nag-claim sa remains din, ano? May family na nga nag-claim sa remain, mga Morales. May family na, sir, nga nag-claim, sir, sa mga remains, sir.
10: Okay. Por paano na lang nakilala, sir? Kaya ano ba yung nalabay yun?
9: Kay isang kaginabay, sir, sa ulo nagligad nga gindikip. Lalo siya nising, sir, aral na dira sa area, sa palibot, sa nakita yung mga gamit.
10: Babae, lalaki?
9: No. Lalaki, ito siya ngit na. Ang saan wala? O, oh, lalaki. Mm-hmm. Ano sa dog, uli bata, bala, sir, ha, ano, sir, how? Kay... Oo, may idada na, sir, nang nagbakal na ang iyang upo, doon ginupda na siya, bala nga nag-claim sa iyang, ano, sa senior, tapos, nagbakal ang iyang upo, tinapay lang sa Changi, tapos, pagbalikin sa upo diya, wala na siya, nagsigil lang sa lakad, tapos lang wala na siya, kapulong puli.
8: Sabi yan, kung ikipa niya, pwede ka
9: nagdala pa
8: lang, sa DRRMO sa Moses Manila, gati, nagbakal lang sa tinapay, then, wala na siya makitaan na yun eh. Masin malangati, maging laktan na siya nga, o naglakat-lakat nila, masiguro na nadugayan, o masin nagutom man siguro ka kay Five Elmer, nagpangita, magpare sa ibang nila ka lugar. Tiyan mo na, tumtum si mo, tiyan mo daw, nakitaan siya, nga kalabira na labang. Pero ginibisigaran pa rin sa kapulisan, kung masin bala kami nagkuha, sinisiya, kaga masigindala nito si Mekito Buhalag, din bala ka malo magbalik, bala ka kay Five Elmer. So, hulton ta, mag-desisyon sinin sa kapulisan naton, bago nga pa na yun pa, ang ilang sininga investigasyon. Ako sa sininga balita, kamadulong sa programa nga El Castigador, ang nagulong sa aton sa Power Trio, nga aton sininga DTX 500, Mighty Seek, at Clinica D3 Bayo Visio, ang nga aton man sininga DTX, and DT Soap, si Rico, na nakapanit may aras ng alap-up, muni po kaya, ni magamit lang DTX Beauty Soap, dasing nga resulta, maging kutis, artist, nakapak. Ang nga aton sininga DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadito, detox ka pa. May nga po nalang sa may Joe Taps, nagamaligya sa Maratong Pagkaon, Ria sa may City Heights, Joe Taps. Kaupon si Patrol, kay K5, Martin na maisip, ako naman si K5 Ren Salgado para sa kapiyon ng balita, Servisyo Publiko, Magkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Hoy, hindi magkalipat ha? Ara available sa merkado ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix, the best nga coffee. Wala sa mga aftertaste nga problema. Masahuan nyo gid. Malimpyuhan nyo pang lawas nyo. Very healthy. DTX Coffee Mix. Meantime, oy, mayari kita sa isa ka flash report ongoing by bust operation ginapatigayon sa isa ka bahin diri sa isa ka area diri sa Bacolod. Aber i-check naton si KK5 Berto Gake.
7: K5 News FM live report.
0: KK5 Bert.
11: K5 Elmer, may hapon sa aton siling mga KK5 flash report na kita subong hapon area naton sa by bust operation. Subong hapon, no? Subong nga sirom diri kita sa may Vista Alegre. Vista Alegre, specifically to Zone 1 o kung Block 1 diri. Ang area, kasi di medyo lapad-lapad mining Vista Alegre. Sa atubang ko, subong ginatigayon ang inventory. Dakop diri si Julius. Si Julius, alias Julius lang. Si Kuol. Si Kuol, galing ka. Pahala niya ni si Kuol.
0: Kulbaan, no, magkuma. Oo. Si kung sino nga Julius man? Kulbaan man ko ba?
11: Si Julius lang. Nakuha diri kay Julius na medyo damo-damo man niya, no? Sa siya isang illegal nga droga, ginaaligar, isa ka by bus item, kaga siya sininga posisyon, siya sininga coin purse, yung do, ano ni, kahita, ang, pila ni Siam tanan ka sa si pagid, so tanan total diri nga nakwa siya posisyon pulo ka sa si, and information naton for the estimated diri 10 grams ni ang illegal nga balor sang illegal nga droga. Ti times mo ni siya sa standard drug price sang nga pideyang nga 6,800, so ara sa 68,000 60,800. Odo amo mun abi kaki 5 Julius, no, sa aton sining mga kaki 5 hindi mga 68,000. 68,000 kapin mo early 70,000 mga mga to sa mat mga, pero ti ari ni si Julius ari kita kayo pa wala pa natapos ng inventory. Sorry, si Julius pa dasig lang, sir, may hapon lang kita sa kaki 5 sir. Ano bra mo, sir? Wala.
12: Ha?
11: Wala. Wala ka obra? Ano man? Tugay ka nagabriga sa bote?
12: Hindi na.
11: Ha?
12: Hindi.
11: Kasan wala? Dugay naman. Kapito kagi ka preso, Joel?
12: Why?
0: Ah, first time niya nadakpan?
11: Ha?
0: First time niya nadakpan?
11: First time mo nadakpan, Joel?
12: Oh.
11: Sa monitoring, doon di mo siya batok kailang ha? Ano man, balong yan, balong ka pa? Okay naman, doon di siya magambal.
0: May pamilya na? Diba?
11: May pamilya ka, Jals? Actually, subang, di kayo doon tabok lang niya. Ang asa din siya natakpan, na doon kamalig-kamalig ni. Pero sa atubang, sang iyang tabok, muning iya, sininga balay, pero dira siya gatinir sa nanay ya ang nanay di ganito ang kalain pa matyag ya operation ni upod na ton diri si police captain Reyes no sir maayong hapon lagi na sa radio congratulations kamusta sir ang pagdakop na ton diri sa lalaki sir
12: hello dakpan na ton siya pag kita monitor na ton sa week long na monitor siya pag sa bulig mo sa nga ton mga barangay sa ato ng mga kumuluyo o sa ato ng mga barangay local government unit.
11: Mostly, sir, even in the area nyo kitang Vista Alegre, do, mamba na itong damo kipag-igapon din kabaligya sa Vista, sir?
12: Yes, well, siyempre, yung Vista, do, isa-isa ka kwansang ari dito lang sila nag-baligya. Pag mga kwan nyo magani, hindi lang pag Station 7 ang nag-strike dito. Even ang ibang units, like ibang station man.
11: Sir, thank you, sir.
12: Thank you, ma'am, sir.
11: Si Snappy Captain Gid, no?
0: Ang
11: Police Station 7, si Captain Albert. Si Captain J.R. Reyes, no? Ang hepe sa Police Station 7. Sa monitoring, kunuli kayo na, P5 Elmer, at monitoring sa atong sininga mga tropa. Dito ito may nagkakadto, diri abing, baligya siya sa illegal na droga. Tapos, kuno, suno, diri kayo na, may nagkakadto diri nga mga lalaki kag babae di amo tong balik mabakal gali sa illegal nga droga ang area abd do permi kuno nga dili na backland diri hindi lang matumot kung di niya ni ginakwa ang illegal nga droga so sini nga mga tion ibalikan ta kakaron kun ano ning dugang sini nga mga kabugusan diri actually ang bypass money nga gamit ₱500 ni ang operation again station drug enforcement team sang Police Station 7 K5 Elmer.
0: Aha. Okay.
11: Sige, ang dugang sining information, bantayan sa atong sining pag panumbalik. Balita natin na dulong sa DTX 533 Bayo May Physical DTX Coffee Mix. Nagikan diri sa may Vista Alegre. Ako si Roberto Gakit para sa amping na balita, serbisyo publiko, kalingawan sa negosyo K5 News FM.

0: Ay nako, problema sa illegal nga droga, waay katapusan. Ano abi kay? Paano na matapos? Paano na mapapas? Paano na sila magkaladula? Kay may ara man nga mga otoridad nga involved man. Otoridad ang nagadakop. Otoridad man ang nagapadamo. Daw hampang, no? Hampang tubiganay, bla? Amoy na ginasiling bala nga lain ang ginahimo sang kamot mo nga tuo. Lain man ang ginahimo sang kamot mo nga wala. Hindi gin sila magkuan eh. Anyway, mayong hapon lang sa kay Ray Sendico. Mayong hapon man sa kay MJ Amit. Siling nga, pwede ka pamangkot? Anong pamangkot mo? Ano ni pamangkot ya? Ano na sa ang grass fire nila man? Ginahungod na? Ang pagkaintindi ko, ang grass fire usual, hindi na iya ginahungod. Mayong hapon, monitoring lang sa Barangay Tanawan, Kabankalan. Hi Papa, watching here in Pampanga. Ang akon nga apo ah. Salamat, salamat Princess. Meantime, kantuan nato ng report ni K5 Michelle Patino. May angot sa pagtakop na sang voters registration subong adlaw. Tidamo man, aber, i-check naton.
1: K5 News FM live report.
0: K5 Michelle, mayong hapon.
2: K5 Elmer, subong na ang katapusan nung kumbaga adlaw balasang pagparehestro para sa palabuto naton niya nga BSKE o kun barangay and sangkuniang kabataan elections kay K5 Elmer.
0: Mm-hmm.
2: Si Kaina, nakita man naton sa pipila no ka mga balita or reports man naton diri sa K5 News FM Bacolod na tinagdagsa gidya ang mga gusto magparehestro especially diri sa isa ka mall no sa may barangay Mandalagan bilang ka K5 Elmer si Aga Pakaina. Nakita naton dito nga nagdagsa gid ang gusto maghabol o kung maglagas pa bala nga magparehistro sa pinakaulihing adlaw sang registration. Kay K5 Elmer, for the background lang para sa aton bala nga registration, kaina na interview nato no ang COMELEC provincial o kun ang aton nga provincial COMELEC nga si attorney Ian Lee Ananoria kag iya gin pakigbahin sa aton nga subong adlaw naghatag sila sang numero nga tani 800 lang ang total nga pwede makaparegister bala ka K5 Elmer.
0: Mm-hmm.
2: Kag suno sa kumbaga sa paglantaw niya sa sitwasyon kaina dumadamo kag tiya man nga ginpahayag nga kun mag more than 800 na ka K5 Elmer pero ara ka na sa sulod sang mall pwede nila nga i-cater kag ma-consider kag ipa-register ikaw. That is if kun maglapaw na bala sa 800 tanan ka total sang mga nakakuha sang numero ka K5 Elmer now. Ang ginalantaw diri no sang aton nga COMELEC Negros Occidental inibala ang record sa mga nakaparehistro tinalikdan nga tuig. Kung balikan ta ka K5 Elmer ang data sa mga nagpa-register nagligad nga tuig yara sa kapin 2 million 732 sa mga butante sa Negros Occidental ti ang ining record kay K5 Elmer 2025 May o kun May 2025 rather kag kun i-compare naton sa last ERB hearing niya sang COMELEC ang Negros Occidental ang pinaka last nilang hearing was sa April sining ato kay K5 Elmer kag ang pinakaulihing record nila ara lang sa kapin 1.9 million o kun manubo ini sa 37% kay K5 Elmer probably may ara pipila ka mga wala pagidya nakaparegister by that time pero ti subong nga adlaw ang pinakaulihing registration day kay K5 Elmer hindi pa naton matumod kun baga natupungan gid man bala ang total registration or mga botante subong nga tuig kay ti magapatigayon pa sila sang another ERB hearing by the 1st of June kay K5 Elmer kay dira mapatot naton kung pilagid man bala ang total sa mga nakaparegister by this year kay K5 Elmer but a total of 37% kidya nga pagnubo aton man no gin pamangkot ang aton nga provincial COMELEC kung baga kung bala ining huring-huring kay K5 Elmer nga hindi magdayon ang aton nga tawag ni
0: barangay
2: election o barangay election kay K5 Elmer. Kagati ang sabat sa aton niya ni Attorney Ian Lee Ananoria ang ara na sa pagdihon sa gihapon ang COMELEC no sa paghanda pala kumbaga kay K5 Elmer sa mga galamiton naton for the BSKE kag hindi pa gid masiling hindi man masiling kumbaga nga hindi ini madayon kay K5 Elmer but ang iya kinhambal diri is ara na sa 95% to 98% ang ilang pagpanghanda meaning to say may posibilidad kidi ako kay 5 Elmer nga madayon niya ang BSKE by November 2. Kasi kung natin lang tawon ang schedule or ang pattern diri kay 5 Elmer ang filing is on September o last days of September kay 5 Elmer kag isa man sa ginalantaw naton nga at least pala maisla na ang nagabululong ko sa pwesto kay 5 Elmer nga hindi gid manami ang performance kasi nagligad niya tuig na ano man ni na kumbaga na kuan kay Kaysa Velmer na postpone bala o kung ginitog ang schedule by Tiamoni November 2. So ang sabat sa ato ni Attorney Ananoria na pila na ka-ERB hearing ang ilagin patigayon kag wala man nila gintakol ang possible nga i-reschedule pa liwat ang BSKE kay Kaysa Velmer. Kaya kung balikan ang gobernador ta nagapanawagan man nga dayon noon ng eleksyon kaya medyo malawig na ang pagpungko sa pwesto sa mga aton nga mga ano ni mga barangay officials K5 Elmer kag it's time na siguro nga ti maisla na para nga ti mabag-o naman ang sistema sa tagsa ka mga barangay sa Bug-os ya nga Negros Occidental o kung probinsya sa Negros Occidental at the same time Bug-os man nga Pilipinas kay K5 Elmer na may ara kita dala no gamay nga pahayag with our provincial COMELEC attorney Ian Lee Ananoria sa K5 Elmer.
0: Okay. Oh, I'm sorry, no? Nag-kwan, hindi ma-play ka K5, Michelle?
2: Hello?
0: Oo, why nila na-receive eh?
2: Okay. Ga-loading. But anyway, sir, wala naman ta siguro time. Para sa 5:54. Inahaton balita ka K5 Elmer nga natipon gika naman niya sa may provincial capital nga ginadulong sa aton sa Caluan sang Mighty City. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

Oy, Al Jeff Vlogs linya, sir. Shoutout lang kuno sa kay Ryan Atuan from Corporal Jeffrey Arcoyo. Ray Sendico, salamat gid. Dai Helen, salamat, salamat, salamat. Kimberly Miraflor. Amo man sa kay Philip Lozande.

Remuel Alcantara kagka K5 Adrian Gantalao. Ako naman ang inyo ka K5 Elmer Obaldo. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan kag serbisyo publiko sa Negros, K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Sporbiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Sporbiotics! Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend, the supplement for men.
9: Gawa sa maca,
10: isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska,
10: epektibong sexual potency herb,
9: stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
10: Extend, supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan.

0: ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio MP Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi siya dahil sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig na ang D3 Bayo Evening Newscast. Sumunga Lunes sa Mayo 18-2026. Makita kita live sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabatian man sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo. Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, tatlo ka mga NPA nga napatay sa inkwentro sa Kawayan ginkuha na sang pamilya. Sa balita national, Senado nagkonvina bilang impeachment court. Sa balita international, nuclear plants ang UAE na sunog matapos maigo sang drone. Sa balita sports, Carlos Yulo nagdaog sang double gold sa French Gymnastics Championship. Kag sa ato naman balita entertainment, F4 magapatigayon sang concert tour sa Pilipinas. Lasay sa 5.
1: Ulat panahon.
0: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
2: Magalumang kagmaulano ng panahon sa Mindanao bangod sa epekto sa Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ. Suno sa pag-asa, magalumang ng panahon kag maka-experience sa mga pagulan kag thunderstorms sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soksargen, Davao Oriental kag Davao Occidental. Mapaang naman ang ma-experiencehan nga panahon sa Bugos nga Visayas kag Nabilin nga bahin sa Mindanao, samtang apektado naman sa mga localized thunderstorms sa Luzon, lakip na ang Metro Manila. Wala sa may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Partly cloudy to at times cloudy naman ang panahon sa Negros Occidental humalin subong nga gabi, kag posible ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang easterlies. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon kag 33 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabral Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang lokal.
3: Balitang lokal.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay sa Jesse Size kag sa Okuna Lasay Size. Sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Liwat na naman nga ginpaidalom sa yellow alert status ang Bugos nga Visayas grid subong Lunes sa Mayo 18. Pahayag sang NGCP magasugod ang yellow alert humalin las 4 subong hapon tubtub las 8 karon sa gabi. Ang available o kun available capacities ng NGCP ang yara sa 2,676 megawatts apang ang peak demand ang yara sa 2,513 megawatts. Sa ginhatag nga eksplanasyon sang NGCP, 13 ka mga planta ang yara sa forced outage, lakip na diri ang mga dalagko nga coal plants nga TV1, TVI2 kag PEDC3. Mataas ang gina-forecast nga system demand bangod sa ginalauman nga mainit nga panahon nga maeksperyensyahan sa pila ka mga lugar sa Visayas. Sa iban pa nga mga balita lokal, ulihing adlaw sang voter registration gindagsa. May kabyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
4: Ginpayag ni Attorney Katrina Trino Kanya nga ginexpektad na sang Comelec Bacolod ang pagdagsa sa mga pumuluyo nga magaparehistro sa katapusan ni adlaw sang voters registration subong adlaw Lunes Mayo 18. Sulo kay Kanya, manageable ang pilakay sa mga nagaparehistro. Dugang pa, mayara na sang nakaseparado nga linya para sa mga PWD, senior citizen, kag mga nagabusong. Palayag pa ni Kanya nga mayara na sang 200 sa queuing number ang gipanghatag kag ginalauman yung masobra 500 ang magaparehestro subong nga adlaw. Sulo kay Kanya, iga-accommodate sa gihapon ang magaparehestro tugtog sa hapon.
5: Well, expected man na mo, no? Basta last day, considering sang ugali natin ng mga Pinoy, di pa sa last day, adiragit siya madugo, get well, aragit man subong, but manageable man lang ang aton nga pila nga ara sa gwa. Iuna talaga ang mga ara sa priority lane natin.
4: Ini nga balita nga dulong sa usang DDX 500 Mighty Sika G3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast din si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Sa iban pa nga balita lokal, kalabera nga nasapuan sa katubuhan sang Moises Padilla, ginkilala na sang pamilya. May kampiyon nga balita si ka K5 Red Salgado.
3: Nakuha na sang pamilya ang kalabera nga nasapuan sa mga tapasero kagapon nga adlaw pasado alas 9 sang aga sa Asyan de Hoxon, Barangay Magalyon, Kadre sa Moises Padilla. Ginkumpirma sang DRRMO Moises Padilla nga sanding sipromasyon nga ilang nakuha sa pamilya ang kalabera. Ang kilala nga si Vicencio Morales Alice Jr. 76 anyos, residente sang Sitio Buringot, Barangay Ujong, Moises Padilla nga nadula sa 2 Desyembre 4, 2025. Sa madumduman sa Facebook post ni Congressman Dino Yulo sa 5th District, ining nadula matapos nagbulag sa iba kaupdanan para magbakal sang tinapay sa property sa Moises Padilla gikan sa gipatigayon ng Clova Distribution sa siyudad sang Bago.
6: May family na sir nga nag-learn sir sa mga remains sir. Kay isang kaginabay sir sa nagligad nga gindiklip na siya missing sir. Aral na dira sa area sa palibot sa nakita iya mga gamit. Nagbakal na ang iya nga upod. Ginopda na siya blang nga nag-claim sa iya nga ano, sa senior. Tapos nagbakal lang iya nga upod. Tinapay lang sa Changi. Tapos pagbalikin sa upod iya wala na siya nagsigil lang sa lakad. Tapos nga wala na siya katultulong puli.
3: Sibong investigasyon sa kapulisan sa pagkadula sa senior citizen nga nakilala pinaagi sa kagamitan nga na-recover malapit lamang sa nahamtangan sang kalabera. Para sa D3 Bio Evening Newscast, sila si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Samtang kadamuon sang nagparehistro nga botante sa probinsya, ginalauman nga matupungan ang record tinalikdan nga tuig. May kampiyon nga balita si ka K5 Michelle Patino.
7: Sa pagtakop sang voters registration subong adlaw para sa barangay ang Sangguniang Kabataan Elections o kon BSKE, nagalaom sa gihapon ng Commission on Elections nga malagas pa ang kadamuon sa mga nagparehistro ng mga butante sa probinsya sang Negros Occidental sa adtong tuig 2025. Ini ang nangin pahayag ni COMELEC NIR Regional Election Director Attorney Lionel Marco Castellano matapos nga nagnubo ang kadamuon sang registered voters sa probinsya matapos ang ilang agin patigayon nga Election Regional Board hearings sa adtong Enero kag Abril. Nahibaluan man nga ginhiwat o kunang ginhiwat nga national and local elections sa tung Mayo 2025, yara pa sa kapin 2,732 ang registered voters sa Negros Occidental apang matapos ang duha ka ERB hearing, yara na lamang sa 1,994,337 ang regular voters sa probinsya kag may pagnubo ini nga 37%. Yara naman sa kapin 700,115 ang SK voters sa sini. Nahibaluan man nga sini nga Mayo 18 ang ulihi nga adlaw sang voters registration para sa BSKE nga patigayuno naman sa Nobyembre 2. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX Coffee Mix. Ako si ka K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balita lokal, tatlo sa mga NPA nga napatay sa engkwentro sa Kamayan, ginkuha na sang pamilya. May kampiyon nga balita si ka K5 Aubrey Suspenye.

0: Naklaim na sang mga pamilya ang 3 sa 5 ka mga bangkay nga nagkalamatay sa engkwentro sa tunga sang New People's Army kag 15th Infantry Battalion Philippine Army sa Barangay Abaca, Kawayan tinalikdan nga Mayo 16, 2026. Ang mga nagklaim amo Sunday Mernali Kasipong, iloy ni Jobert Kasipong, Annalie Tingson nga asawa ni Gilbert Tingson kag Vilma Cortez nga utod ni Rolando Dantes nga commander sang Southwest Front New People's Army. Samtang duha pa ang nagapabilin nga wala pa nakuha sang pamilya. Amo ini sila Sanday Alex Chavez Langita nga taga Barangay Kabulakan Santa Catalina Negros Oriental kag si Francis Vince Dingding nga residente sang Cebu City. Dugang pa ginbindisyonan pa ini sa punerarya antes pa man ginpadala ang bangkay sa tagsa kapamilya. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Ang Balitang National.
2: Balitang National.
1: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
3: Sa 6:13 kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Formal na nga nag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Kasunod sini nagpanumpa ang 22 ka senador bilang judges ang Senate Impeachment Court sa pagpanguna ni Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer sang sang Senate Impeachment Court. Nagapagandubang sang 4 ka articles of impeachment ng Vice Presidente nga may kahilabtanan sa mga aligasyon sang hindi insakto nga paggamit sang confidential funds, unexplained wealth, bribery kag pagpamahog sa mga opisyal sang gobyerno. Samtang bad news, madugangan ang presyo sang diesel sini nga semana. Sunod kay Department of Energy o kon DOE Secretary Sharon Garin, posible nga maglabot sa 2.28 pesos kada litro ang madugang o kon madugang sa presyo sang krudo kag 1.21 kada litro naman ang madugang sa presyo sang gasolina. Mabuhi na naman ang presyo sang kerosene sang 2.21 kada litro o kon 21 pesos kada litro kag mag-aumpisa ang implementasyon sang nasambit nga price adjustments sa buwas nga adlaw Martes, Mayo 19. Sa dugang pa nga balita national, ginpasakaan na sang patong-patong nga kaso ang driver sang National Bureau of Investigation o kon NBI nga imbolbado sa shooting incident nga nagluntad sa Senate Building sa Pasay City. Lunes nga adlaw ginkompirmar sang Philippine National Police Southern Police District ang pagpasaka sang masunod nga mga kaso: violation of the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, alarm and scandal, tumults and other disturbances of public order, resistance and disobedience to a person in authority or an agent of a person in authority, disturbance of proceedings, trespass to property, violation of Senate security regulations, kag direct assault. Suno kay SPD spokesperson Police Lieutenant Margaret Panaga, ginpaidalom sa paraffin test ang nasambit nga NBI driver kag nagpositibo sa powder nitrates. Apang ginklaro man ni Panaga nga hindi pa makabing ang conclusion nga nagpalupok sang armas ang suspect apisar nga nagpositibo ini sa paraffin test. Sa karon ginaimbestigaran pa sang mga otoridad ang iban pa nga natabo kun nga ang nagpositibo sa paraffin test ang nasambit nga NBI o kun NBI driver. Na-recover naman gikan sa suspect ang 30 rounds of 5.56 caliber live ammunition, isa ka long magazine nga loaded sang 26 rounds ang 5.56 caliber ammunition, isa ka short magazine nga loaded sang 15 rounds ang 9mm ammunition, blue jacket nga naga-ukon nga mayara sang NBI marking, ukon markings, black polo shirt nga may NBI logo kag badge, kag brown nga sling bag. Ginaresto ang driver sang NBI matapos nga nabatian ang asod-asod nga lupok sang armas lutang sa Senate Building Miyerkules sang gabi. Ginkilala ang suspect bilang si alias Mel Aragon, 44 anyos kag isa ka Filipino. Suno sa Malacañang, una nga nagpalupok bilang warning shot si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Ginpalig naman ni Department of Interior and Local Government o kundi DILG Secretary John Vic Rimulya nga nagpalupok sang 27 ka beses ang personnel sang Office of the Sergeant at Arms kag 5 ka beses naman nga nagpalupok ang NBI agent. Ginpalig naman ni Aplaska nga nag-issue siya sa verbal warning antes nagpalupok sang armas. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginpaidalom na sa preventive suspension si Senate Sergeant-at-Arms Mawa Plaska Lunes nga adlaw Mayo 18, ginkompirmar ni Assistant Ombudsman Mico Clavano nga nabaton na sang Senado ang mando gikan sa Office of the Ombudsman. Magluwas sa sus o kun sa suspension order, nagpadala naman sang sapina ang Office of the Ombudsman para sa closed-circuit television o kun CCTV footage angon sa nagluntad nga shooting incident sa Senate Complex. Magalawig sang anum kabulan ang suspension ni Aplaska. Wala man sang pag-up-ukon na wala man sang pagabatunon nga sweldo si Aplaska sa sulod sang anum kabulan suno sa Ombudsman. Lasay sa 18.
1: Balita International. International. D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
3: Sa balita international, isa kasunog ang nagluntad sa Baraka Nuclear Power Plant sa United Arab Emirates subong Lunes sa Mayo 18 matapos nga maigo ini sang drones. Sunod sa report, wala sang maigin na ukon na ginpasibango ng UAE sa amo nga pagpangatake apang nag-highlight ini nga handa na nga mag-away liwat ang Estados Unidos kag Iran. Wala naman sang maigin report nga nasamaran ukon radiological release sa amo nga planta. Sa pahayag sang UAE Defense Ministry, tatlo ka mga drones ang nagpalukon naglupad gikan sa ila western border sa Saudi Arabia kag kun ukon kun sa diin duha ang na-intercept. Ginaimbestigaran pa karon kung sino ang naglunsar sang drone attack. Lasay sa 19.
1: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: Sa balita sports, Carlos Yulo nagdaog sang double gold sa French Gymnastics Championship. May kampiyon nga update si KK5 Marv Aranwez.
2: Hindi lamang isa kundi duha ka mga gold medal ang naangkon sang Pinoy gymnast nga si Carlos Yulo sa French Men's Artistic Gymnastics Championship. Una nga nadaog ni Yulo ang gold sa parallel bars antes ini nagdominar sa floor exercise kundi ini nakarecord sang score nga 15.050. Kabahin si Yulo sang OAJLP Gymnastic nga nagdaog batok sa ASVG Valauris. Ginpabugal kagipasalamatan sang Olympic double gold medalist ang iyang team bangod sa ilang pagpaninguha apisar sang pressure sa finals. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranwez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Negros, sa K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
3: Sa ato naman, Balita Entertainment, F4, magapatigayon sang concert tour sa Pilipinas. May chika si K5 Ivy Cordova.
4: Opisyal nga magabalik sa Pilipinas ang original Taiwanese boy group na F4 sininga Hunyo. Ginanunsyo sang Live Nation Philippines nga magapatigayon sang concert tour ang F4 kag natalana nga magaperform ang grupo sa Philippine Arena sa Hunyo 27, 2026. Nalakip sa mga performers ang musanday Jerry Yan, Vic Chu kag Vanessa Wu nga kilala sa sikat na teleserye nga Meteor Garden sang tuig 2001. Samtang kaupod man sa mga ini nga magaperform ang Taiwanese singer-songwriter nga si Ashin sang Mayday. Sa pihak nga bahin, ginpahayag naman ni Kencho nga hindi ini makaupod sa nasambit nga concert tour bangod wala ini sang kontrata sa event organizer. Luwas sa Pilipinas, magabisita man ang grupo sa pungsod sang China, Indonesia, Thailand, Singapore kag Malaysia. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Uy, ma-concert ko no, Sir Jules. Sir Jules, fan ka sang F4? Or basing si, ano yung... Oo. Sila na. Ako gani, pero fan ka? Pero sa mga bataon. Sinong nagwapuhan mo? Oh, ay, diba? Uy, pero abi ko si Sanchay mo yung abet. Ah, lain gali. Ay, sa mga fans dira sang Meteor Garden. Ay, mga concert tour ko noong F4 dira sa Pilipinas. Matayan nyo na. Ha? Ano? Oo, may edad na. Hindi ka mo katubo-tubo ni Hao? Amo to, meaning in-accept mo na nga may edad. Okay, di ba? By the way, mga K5 bad news sa mga motorista ha. Oy, may price increase tomorrow. Pila to gani? 1.21? Pila din lang, dali lang, balik-balikan ko. Kung pila ni 1.21 sa presyo sang gasolina, kag 2.28 naman sa presyo sang krudo. Buwas nga adlaw. Wow. Matamata na naman. Oh, pwede na ka mukha pang gasolina subong ngigabi. Antes po man ipatuman ang ininga price adjustments buwas alas 6 ang aga Martes. Medyo gamahal-mahal na naman kita. Oy, by the way, ka K5 Jules. Nag-convene ang Senado sa impeachment trial. Grabe yung smile ka, Ginhaw. Ang mga bagay... Ah, no. At least ginapasalamatan ni Sir Jules, pero ginpreparahan niya gidni. Pero ginpasalamatan niya nga wala sang ginamo nga natabo antes pa man nag-convene ang Senado bilang impeachment court sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Kaya pala ni Sir Jules, tauhay! Te, kundi wala ga mo, Sir Jules, no? At least ginpreparahan mo. Ginpreparahan niya mga ka-K5. So, lang tawang taba, ha? Amo ng trabaho niya. Bantayan nyo mga ka-K5 ha, kung ano ang mga masunod sina na matabo no sa impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Hey, by the way, ka-K5 Jules, assigning list sa Senado, ito nga nag-inganyo kay bato nga mag-surrender sa ICC. May ara man sa House si, sino ganini? Makabayan Block? Oo, nag-ano na kay Senado nga mag-surrender ka na kuno sa ano? Sa ICC. Ha? Kamudlay man sineman. Ay, bantayan nyo mga ka-K5 ang mga topiko ni ka-K5 Julius Mariveles sa iya siniyang Larga Vista. Sana all. Larga Vista. Hi, nako. Buwas naman mga ka-K5. Buwas of the night na kita with ka-K5 Rods Palma. Mga ka-K5, amuya itong dalagko ng mga balita sa mga Lunes, Mayo, Dresi, Ocho, Tordos, Mil, Vienti sa East. Badayan buwas nga adlaw ang panibagong edisyon sa D3 Bio Evening Newscast. Magasunod ng Larga Vista Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang numero uno nga istasyon sa Bacolod, sa pangalan ni ka-K5 Rods Palma, ako ang inyong nangintag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Duha ka klase ang asma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagapasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
9: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako,
12: ang linya ko,
11: isang kapsula ka lang.
12: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
11: ikapsula mo.
12: Extend
11: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
12: at stamina.
11: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb.
12: Stimulates libido
11: and treats sexual dysfunction.
10: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
11: Extend Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Lorgo. This at exactly 33 minutes past 6 in the evening. Lorgo. Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ini ang inyo bago nga telemanan sang balita. Ihibalo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko.
1: Lorga Vista.
0: Diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: As the nation stands on the edge of a political crisis, K5 News FM Bacolod writes the first draft of history, the Duterte impeachment. Sa pag-atubang ni Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment complaint sa Senado, ang inyong masaligan nga waragwagan sa patag sang News and Public Affairs will bring you the news as it happens, where it happens. The Duterte impeachment. A special coverage of the News and Public Affairs Department of K5. Halin sa Kongreso, pakadto sa Senado. Ang bugos nga reportorial team kag pool of anchors sang K5 will bring you the breadth and depth of this coverage involving the second highest official of the land. Sa makasaysayan nga labing una nga asunto sang makaduha ka beses batok sa iya. This is the Duterte Impeachment Coverage. Kagkaroon, yari ang inyong latest update. Larga Vista!
1: Tak na alas 3.50 karon nga hapon, Mayo 18, 2026, nagsumpa bilang mga senator judges ang mga katapo sang Senado sa Pungsod, Pilipinas, Larga paving Vista. The way sa formal na nga pag-trial o kung pagtilao kay Vice Presidente Sara Duterte sa mga akusasyon nga ginpasaka kontra sa iya sang Kamara de Representante. Larga Joining Vista. Us tonight is former Governor Lito Cuscoluela. Let's try to talk some sense sa sining kinagual sa politika sa Pungsod. Gov, may gabi.
2: Julius, may gabi dastanan.
1: Ang akon ginapasalamatan lang, at least ang gina-forecast sang iban nga makinagamo do wala nang tabo, and things went smoothly at first, ha? Wala kudita. I was expecting a kudita subong hapon, Gov, eh.
2: Sa akong paglantaw, kulang kabos, guro, eh. Kulang boto.
1: Mm. Oh.
2: So, better nga hindi na nai magpagamo. Amat-amaton siguro. Duro pa ni siguro nga, ano tawag mo naman, lungi ay.
1: Uy.
2: Duro pa ni nga kumbinsihan ay. At mm-hmm. nga makakuha sila sang 13 ka boto, no? Lapit yes. naman lang.
1: Oo. Pero, if this is an exercise to at least test kung malabot gid ang impeachment votes, what do you think? May ara higayon nga malabot ang numbers?
2: Posible gede kay manti ang mga politiko kabalo ka naman ginatakos ba lang ni ang sentimento sa publiko mo.
1: Ooh.
2: In the final analysis ang ilan na lantaw ano ang epekto sang ila boto sa ila next election.
1: Yes, no? Yes. Kung sa bagay
2: ay daw medyo masakit-sakit guro ay hambal na, but oh. You know, politicians being what they are, una ginaguro ginapaminsar epekto sa boto.
1: Oh, okay.
2: So ang akon paglantaw sini kabay pa nga nahangpan sa mga senador naton nga they are also on trial.
1: Mm-hmm.
2: Hindi lang niya si VP Sara ang you know subject sang trial sa Senado. Ang Senado mismo yes. will be on trial.
1: Interesting.
2: Makita naton ini kung ano nila ang impeachment case. Pwede man taga siling mabuto sila one way or the other. Ang aton ginapangabay nga mapadayon nila ang proseso in a credible manner. Kag mabatian ang tanan nga tawag sini ebidensya, mabatian ang tanan nga defensa, kag ma-desisyonan nila on the basis of ang ila matawag naton objective assessment of the charges against the defense.
1: Mm-hmm.
2: No? So kung ila inihampangan sang politika lang, kung manaog ni sa politika man lang, ang reaksyon sang pumuluyo siniti, para kipa nga may ara kita sang impeachment.
1: Mm.
2: Kung amo man lang na yung hampang perme, mangawat ang isa ka-opisyal, high official, pasakaan mo impeachment case, matupa man lang yapon sa isipay politika, what's the point?
1: Pero
2: so, ang mangin resulta si ni Joel, madulaan kumpiyansa na gid ang pumuluyo sa Senado. That's why I am saying the Senate itself will be on trial.
1: Very interesting, very interesting. The Senate and the Vice President are on trial, pero do you think nga at the same time ang aton nga democracy as we know it since 1986 is facing the greatest test man subong?
2: Exactly. Amo man ang isa, no? In fact, kung padalman mo gidne, bilog nga nasyon will be on trial.
1: Uy!
2: The Senate, ang taaton nga institutions, ang Supreme Court, ang opisina sa presidente. Remember, even the president himself, ang ginahulat man kung tanis ang pumuluyo nga firm action on the arrest or the ano tawag mo naman, the capture of Senator Bato de la Rosa. Tipro daw sinong isa ka kongresista to nagambal nga daw wala man sang bayag nasang presidente, daw pinabayaan lang to nga nagkaladu na dula na lang wa igit maaksyonan, no? So good kita dira, the office of the president is on trial as well. Diri makita kung paano ma-exercise ang executive department ang iyang gahum, no? Ang iyang authority. The Senate will be on trial lantaon sa pumuluyo kung paano nila gin-exercise ang ila power as a court, as a jury.
1: Impeachment court,
2: no? Well, masiling naton siguro, nakapasar na yung lower house kay Manti by a large majority na duso nilang impeachment, no? On the basis, presumably, of the evidence na nabaton nila. Ang Supreme Court will also be on trial because kung mahangpan or perception sang pumuluyo nga ang ilang nga mga desisyon bahin sa kay Bongo, kay Bato de la Rosa, ang ICC, kagang iban nga mga related issues, naangot man sa politika, kay tungod nga ang perception ti Supreme Court ni Duterte ni kuno ang gapungko da. So they will be on trial as well. I think kung mangita kita, isa lang gid ka tinaga, one word, no? Nga ginapangita sang kadamaan, sang pumuluyo is credibility. The restoration of credibility sa aton nga mga institusyon sang gobyerno.
1: Yo, medyo masubo-subo ng istorya na.
2: Yeah, no, kung madula ang aton kumpiyansa, ti masiling ang tao, ti para kay may gobyerno kita.
1: Correct.
2: Diba? Then after that, may manawagan na tax revolt, hindi na ta magbayad taxes, kay ginakawat man lang na, hindi na ta magpati sa mga layi, kay ti mismo ang mga lawmakers, ang mga mismo ang una naglubag sa layi. In other words, manaog ini siya sa disorder. A total breakdown of credibility, government credibility, will result in a total breakdown of law and order. That's why I'm saying, actually, kung tanong mo, the bilog nga gobyerno is on trial.
1: Daw ginakulbaan ko galing mag-amusin na nga sitwasyon, kay it seems ang the only institution that we have left, Armed Forces of the Philippines, nga wala pa ya lack of credibility. Although, of course, may active efforts to discredit it, pero yes, doon mo nang nabilin as of now. Is this a positive sign, Pagov? Nga daw hindi pa desperate ang sitwasyon?
2: Ako, nagapati ko sa ginhambal, kundi ko magsala si Secretary of Defense, blamo, si Gibo Chodoro.
1: Oo.
2: Ang iya paglantaw sa military, na sa active na ito ng military, professional. Ang ila paglantaw is defense of the nation, no? Ako may tendency ko magpati sina. Of course, we know nga they are under severe criticism tungod sa natabo sa tuboso. But, you know, up to now, kadalong gyapon sang debate parties na.
1: Correct.
2: Ako yan naglantaw nga they could remain one of the stable institutions that will prevent a total breakdown of law and order.
1: Uy. Aha, exactly. Pero what do you think at the end of the day, will this all lead to the 2028 elections? For example, I had Congressman Monico kagabi and ang iya punto amuni nga base this could provide, I remember atong na istoryata sang una this could provide a justification or a valid reason for Lenny Robredo to come out of Naga. May pay.
2: matuod na, no? Ang actually, doon naluoy naman ko si iya. Kaya man,
1: ay, nga ah.
2: Konsensyahon ni siya mo.
1: Ah.
2: Kung makita niya nga may breakdown, no? Of credibility sa gobyerno, ang pagsalig sa pumuluyo na dula, nagapakadto kita sa disorder, etc. Matupag niya gyapon ang istorya nga ti Madam Lenny daw ikaw lang guro chance di, no?
1: Why?
2: We're not talking about pure nanotog sini ining capability, no, or competence, no. May mga factors nga ara sa kay Lenny nga hindi mo makita sa iban, no? So iset aside naton ang question of competence because kadamo sang competent man eh, di ba?
1: Mm-hmm.
2: But there are certain other factors nga diri mo lang makita kay Lenny, and number one, I think the most important is her matawa ang akong perception, no, her ability to be a unifying factor.
1: Oo.
2: No? A healing president. Amo nang ginalantaw ko gani alin sang unang Lenny potentially can be the only healing president.
1: Interesting, no? Interesting.
2: Tungod sang iya I guess ang iyang tawag mo ni ang iya pang gobyerno, ang iya mga ginatindugan nga prinsipyo. Nagalikaw sa away, nagapangita sang solusyon. Kaya man, kabalo matatanan, Philippine politics is very, tawag mo ni, divisive. So, kung imo lang permi diskutihon ang mga tao nga way ka nag-agree, matupa ni permi sa gamo pa rin sa kakatabo subong.
1: Mm-hmm.
2: No? If you become overly judgmental, dira ginamatupa away. I think si Lenny is more inclined to looking for solutions. Ano ang mga tikang nga makabulig sa ato nasyon? Ang ining mga ginaawayan, kung kinalandalon sa korte, then let the courts handle that. Kung dalon sa politika, then let the election settle the issue.
1: Mm-hmm.
2: But for the meantime, mga kapungko, kamudra sa gobyerno, ang focus should be on solving our problems. And I think si Lenny is the single person, incumbent public official, who has shown extraordinary ability to find solutions.
1: Mm-hmm.
2: Pero, so, but silingon, kung siyang iduso mo dira, then I don't think ining iban nga nagatawag mo nagaambisyonar man, maminsan na naguro sila, sige, this is one time where we need to come together and unite behind one healing president.
1: Interesting.
2: Masyado inika critical, that's why kasi lingkod daw naluoy naman kuliwat kay Lenny kidirigin ni matupa ang istorya. She is the best option available for the Filipinos in 2028.
1: Pero when was the last time nga nakaistoryahan na ikaw mo amid all these developments?
2: Oh, why na? Dugay na.
1: We have
2: not had the chance. Of course, ang imo na lang nanotawag sini option, amo ang pagpulot sang istorya nga halin sa iban nga naka-istorya sa iya personal. And there are, you know, several people who have met with her, who have read her mind, who have heard her say nga, mao palihog lang, hindi na kuya sa national, diri lang kuya sa local.
1: Oh.
2: But, of course, hindi ko na, no? In fact, I respect that decision. Pero muna na siling ko nga, dumaluoy ko siya kay matupagin niya sa sitwasyon nga hambalon siya, we have no other choice.
1: Ay?
2: Kung hindi ikaw magamone. Kung, ang senaryo nga lang taon ta Jules sa Manila, 2028, wala si Lenny, no? Madlagan siya, yung mayor gapon sa Naga.
1: Oo.
2: I'm almost sure nga there will be more than 3 candidates for president.
1: Oy.
2: Tag ang madaog sina diri will not have a matawag naton anong tawag mo na a majority.
1: Majority, plurality vote lang.
2: Plurality lang, no? Matupad siya siguro pareho sa chimpo ni FBR.
1: Correct.
2: Nga matuod man nakadaog ka pero why mo man makuha ang majority?
1: Mm-mm.
2: And therefore ang imo first year in Malacañang will be spent trying to mend fences, trying to fix political differences para nga makafocus tanan sa paghatag solusyon.
1: Correct.
2: So hindi pareho kay Lenny kung siya ang nagdalagan presidente kag siya ang nagdaog, from day one she will enter Malacañang running. Di ba?
1: Uh-huh.
2: Ang ako niya lang tao ganit sini, pagkapungko is Malacañang, maaso ang agi yan mo.
1: Mm-hmm.
2: Because napakita niya ng iya abilidad sa pagpangita solusyon. Kaga ang liabi da sa liwat sa nasa hambal ko, she can convince other factions to focus on problem solving.
1: Interesting. Pero what do you think if you rate the chances nga mamati siya, what do you think?
2: Ang akon lang daw guro subong daw ari sa 50-50.
1: Oh, 50-50. Although it might depend
2: nga idugang da Joel.
1: Which is
2: isa ka factor nga importante. Ini siya ginhambal ini sang amigo naton dire si Elvis bla ining nanonik Alagaw.
1: Ah.
2: Kay man upod man amo na mo ti isa man ni ka diehard man nga Lenny.
1: Ang si tatay niya, ni Ribshack.
2: Oh, sa Ribshack, no. Why kaso nga advertise na ngalan niya.
1: Okay lang ah.
2: Inang siling niya ang isa ka factor nga makabulig pag kambyo sang pinsar ni Mayor Lenny. Kung ang taga-Naga mismo ang maghambal, mayor na kaayo mo ng sitwasyon ta di sa Naga, pwede mo na kami guro mabiyaan.
1: Ay, okay.
2: Mas importante yung problema sa nasyon.
1: Mm-hmm.
2: So kung ang taga-Naga mismo magsiling, okay lang mayor, we can take care of Naga already. Binli lang kami diri sang imo pinuhatan.
1: Oh.
2: We will take care of the rest.
1: So meaning importante ang strong performance in Naga for her to think twice about the offer.
2: Yes, but silingon kinanlan may kumpiyansa na siya nga ang nabalay niya sa Naga will be sustained.
1: Uy. Okay, but kung amo na nga sitwasyon, she has to decide by next year. Or next year, 2027.
2: Yes. Correct.
1: Oh.
2: Kinanlan gid ko. In other words, amo na, if she does not decide via butang ta na nung aton madsiling a deadline, reasonable deadline, first quarter of next year.
1: Yes.
2: Kung hindi pa siya ka-decide, di magutok na ang senaryo.
1: Although, again, shadow ka medyo ka fluid subong sang sitwasyon, we have an upcoming Godzilla El Nino, that's one, and then number two, ang World Health Organization nagpagwa na global alert for Ebola virus. I mean, you know,
2: yeah,
1: kabudla.
2: Tuod na, no, kandamo sang aton ginatubang existing kag coming problems. Kag ang importante sinadira mo ng silingkob lang nga ang focus should be on solving problems rather than fighting political wars.
1: Oh.
2: Kung magsige ining gamo, kung hindi ma-resolve ang impeachment trial, hindi ma-resolver ang kaso ni Bato, kagkadamo pa sa mga other related problems nga nagasunod, ang problema sa aton mangunguma, ang food security, you know, kadamo sini, kung hindi ni ma-resolver tanan, ano pa yaabing aton pala abuton, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Ining super ano tawag ni super El Nino nga gina warning.
1: Hindi may lain nga term.
2: Ha?
1: Ano? Lain nga term.
2: Ano na karon?
1: Godzilla. Mas lala pagid.
2: Well, amo na you know ang gobyerno naton subong dapat nagapalak na sa pagplastar.
1: Correct.
2: Pagplastar sang ano tawag man.

0: almost totally dry.
1: Uy.
0: May ginusoy ko gid niya kaginlan daw kun bala may ara pa sang jutay nga nabilin nga tubig.
1: Uh-huh.
0: May mga pila ka seksyon nga may ara pa jutay nga tubig nga nabilin.
1: No ang ginamin mo sapa na ginyang nagmala.
0: Oo, mala na gidya.
1: Uy, hala.
0: Put silingon, ang tubig nga nabilin, hindi na ni flowing.
1: Correct, correct.
0: Lang.
1: Oo.
0: So, nagapabuhat ako sang, ano tawag mo ni, sang punong, ginapapunungan ko para basi pa lang kung tumupa ang ulan, makahawid siya sang tubig.
1: Oo, oo.
0: Kagmapundo, dira, no? Kag kung iguon, gitmang kita sang Godzilla ni nga El Nino, at least may suyupon ka pa nga tubig.
1: Impounding na lang ginaubra mo.
0: Impounding, yes.
1: Diin nga lugar na, Gov?
0: Diri lang sa Talisay, sa Concepcion.
1: Ah, wow.
0: So, makakulul ba, no? Pasalamat lang gani kong amon nga tawal sini, ang shallow well pump, no? Ining may jetmatic pump, black.
1: Oo.
0: Halin niya sa una, sobra na ni 50 anyos, huwag pa niya magubas.
1: Ooh.
0: No? So, subong niya, ara gyapon mapwede ya gyapon kakwada sang tubig ang ari sa sulod uma at dito sa gua sa guluaan sa may corner sang main road may ara man isa dira ka shallow well pump nga hasta karon dira gyapon gasagob ang mga palibot no so ang ginapangabay ko nga hindi lang ni kontali maghubas pati inang duha na but I am currently trying to do impounding basi pa lang nga makabulig, no? That is one of the things nga angay ubrahon sang national government together with LGUs.
1: Ka interesting ginagob, ha?
0: Impounding.
1: Correct, ha? Correct. Siling ko ka urgent kag ka interesting sang kakatabo subong sa aton.
0: Oh, good.
1: Oo.
0: Yung dako nga challenge sa food security.
1: Correct.
0: Kabalo ka naman sang sentimento sang farmers kag fisher folk subong permil lang iya nano ni baldado tungod sang importation ang malain ni kun madulaan kita sang production kagway man kita sang may ma-import tungod sang Godzilla mano kita di
1: ay nako ay. Although I would like to have a separate discussion eventually parte sa epekto sa sugar industry kasi gasugilanon man ko sa kay SRA Paul kag kay Sir Dave mga classmate ko ni sa high school eh.
0: Okay.
1: Ha?
0: Kami gani eh.
1: Oo, ti at least ang dialogue and communication sige bra.
0: Yes,
1: which I think is very interesting. Pero ang kulbaan ko pag Jagov, we have the Ebola, hindi niya lawglahog ng balatian?
0: Ang din?
1: Ang Ebola.
0: Di, ambot ko makalambot na, di?
1: I don't know. Kaya nagpagwa na global alert ang WHO eh.
0: Di, ari naman ang ano ang preventive measures.
1: Correct.
0: Kung tatun mo ang... Paano, by the way, da medyo ignorante ko sa na-departe sa Ebola. Paano matransmit ang Ebola?
1: Well, kung based sa experience sa Africa, it's very, very transmissible. Kaya daw halos airborne man siya. I think kung hindi ko magsala, why ko pa napadalman? Pero very horrifying niya dito sa Africa. Kaya ang guwaya practically blenderon yung imo kasudlan mo.
0: Alien. Oh, grabe.
1: I mean, you know.
0: Kung transmissible siya the same way sa COVID-19. Nagdalong problema tanagid.
1: Which is why I don't know because ang sad basi kita lang bala ang ka-excite sa sining mga hitabo blagovao. I mean, you know.
0: Basi pwede, posible man matupa ni sa negligence.
1: I don't know. amo na gani nga sining ko.
0: I'm sorry.
1: Ti, amo na siling ko, sa tuod lang, ti, retired ka na ya. Sa politika. Hindi pa man
0: ah. Sa politika, retired na.
1: Pero sa serbisyo publiko, hindi pa.
0: Hindi pa, bago lang ko nagalin sa Victorias, may ato kami to education summit upod sa mga kabarangay.

0: Dayan,
1: Oho.
0: kaya ang isa pang ginapaligbanta ding sitwasyon sa aton edukasyon mo.
1: Oh.
0: Dugay na ni naton ginahambal, mayari kita education crisis, kung hindi ito ni paghatagan atensyon, malala ni ang sitwasyon, actually nagalala, kung hindi ito ni mahatagan siyang atensyon, we will end up with a poorly educated population. Ang nanone ang amon amot ko na hambal ko ni si Imo based sa isa ko ka encounter with graduating college students, ginpamangkot ko sila, siling ko kamo nakabaton kamo maayo nga edukasyon, ano graduar kamo sa college, siling ko mamangkot lang ko abi, anong inyo pinaka dalom nga handom pagkatapos nyo graduar? Lapit 50% ang handom ma-abroad.
1: Ano muno muna nagligad, oo. Muno muna.
0: So, kung di ang atong ginalantaw ni dali lang, kung ang nakabaton sa maayong edukasyon, ang handom ma-abroad, ang mabilindre, ano man?
1: Correct,
0: siling
1: correct.
0: Ko ang nakabaton sa maayong edukasyon, hindi na di mo. Well, of course, dako na nga bulig mag-ubras la abroad, kiti balo ka naman, remittances mabalik di. Pero sino ang mabilin diri? Kaya man may isa kita ginapaligban, may aras ang significant proportion of our learners nga nagkakawigit, bla, the ones who
1: correct.
0: Are being left behind.
1: Yes, yes.
0: Hindi makatapos high school or makatapos high school, hindi na makapadayon college. Kulang oportunidad to acquire employable skills. Di ba? So kung amo na silang mabilin dire, may problema kita nga alatubangon gyapon. So ang isa nga ginaduso namon is really education reform at the local level, panaog kita up to the barangay level. Paintindihon ta pati ang mga stakeholders sa barangay nga hatagan importansya ang edukasyon sang aton kabataan.
1: Na kay so, ang akon nga pagintindi, ang aton nga talakayan last year parte sa 18 million Filipinos who are functionally illiterate. I don't know kung nag-improve na ng numbers. Do kita man ang tungaduan nag-istorya?
0: Yes, correct.
1: Sadly.
0: May jutay nga improvement. Makita mo kung nag-intra ang local school boards.
1: Nopo
0: silingon. Makita nilang problema, ginabaton nga may problema, kaginapangitaan solusyon.
1: Uy.
0: So makita mo may mga dramatic improvements. Ang pinaka nami sinadiri nga ihimplo, ang iyasang Iloilo province.
1: Ay?
0: Ang ila proof of concept, gin-devolve ang mga obligasyon sa Department of Education panaog sa local school boards. Ang importante sinadiri nga ginbaton sa local government ang obligasyon kag accountability for learning performance.
1: Namitani.
0: Sila yung nagsilinga, kami asubong ya ang maatubang sang problema. Upod, of course, sa DepEd.
1: No? Oh.
0: So, amon man ginapreokurar subong, amon yung ginalinan ko gina dito sa Victorias, nga kuntani, mapadayo naton ang pagduso sang education reform down to the barangay level para nga mabuligan tatanan mag-improve sa aton na education situation.
1: And that is very, very surprising. Kasi if you come to think of it, 1986 nag-people power, subong it's 2026, mga 40 years na. Dapat kung tani by now, just like sa ginistorya mo to sa mga college graduates, dapat by now nakabaligya na kita, naka-promote na kita sang paglaom sa aton pumuluyo. I think what we should do by now is to sell people hope. Kiti amuning solusyon bisan sa insurgency, edukasyon, mahatag paglaom sa kabataan. Ti, kay kung may paglaom nga magmayo kabuhi nila, hindi na sila mag-NPA, ha?
0: Exactly, exactly.
1: Diba?
0: Amuna, paano mo mahatagan sang paglaom ang pumuluyo, unadulaan na sila sa kumpiyansa sa gobyerno.
1: Oo. Ti ang gwa gani yung NPA paghatag iskwilahan sa ilaho sa mga indigenous communities.
0: Kaman amo na blan siling nila kung arakas politika kahapos ya pangitaan kasala mo.
1: Mm, correct, correct.
0: Kagbirahon ka lang ini siya wala lahat ang iya serbisyo or kulang ning iya ginabuhat oh, sa hapos oh, kaya pangitaan sala. So ang dili sa piyaka ang nagabira si imo kundi makulukad lang magsiling wayway gini siya yan, di ba?
1: Oh.
0: Ipon pa man ko to ni siya kamuyaw na anong inyo ay ginasaad sa amon.
1: That's why.
0: Masiling sila nga sweet promises.
1: Sige pa nag-aalang kami bala? Bit-bit lang M16 upod sa amon? Ayo.
0: Revolusyon. Tingnan siya, mahapos dalon sa istorya ang aton iban nga mga kabataan labi na gid kay nagbatsyag na sang kwan mo ng pagdula la sang kumpiyansa or nadulaan na sang paglaom so siling lati kun magamuni diri na lang tawa pasaan lang ta armas kay wal man di pulos di ba
1: yes yes but mabalik ko kadali kay ining iban nga mga topiko I think this would require an entire episode GovCon ikaw ang gina-interview ko eh. Eh ba?
0: Ikaw ang magkasugod sa istorya,
1: I think it's because nga batang 80s kita nga duwabla.
0: Ah, muna siguro.
1: Isa na siya. Kagbase tungod nga naka-cover ko sa imo sa Capitol, kagpareho tala halin sa Lasal. I don't know.
0: You know, Joel, I think ang kumasiling naton ang ano tawag man naman, what we share in common, siguro ang aton abilidad maglantaw sa sitwasyon nga daw third person lang.
1: Oh, sa bagay.
0: Di ba?
1: Although we are heavily involved in the past.
0: Correct, correct. No?
1: Diba?
0: Di, kwa na siya, that contributed to the, ano tawag mo, to the, karakter nga aton ginadala subong.
1: Oo.
0: But
1: sa bagay.
0: It also gave us the opportunity nga ma-expose ka sa mga nagkalain-lain nga paminsaron.
1: Husto.
0: Diba?
1: Oo.
0: So, kung magsiling, kung magpilit ka lang pirme ya sa imo ya pananawan, sa imo ginapatihan, then daw maproblema ka again. But if you understand nga to every story, there will always be more than two sides.
1: Correct.
0: Kundi mamati ka na, ininga side, anong inyo pananaw, dirispiak, ano yung inyo pananawan na di. Dito spunta na ano yung inyo paglantaw. Diba?
1: Yes. Although ang aton mga tagparmati, wala kabalo nga hindi man ta magiribaot sa una pananawan mo. Man si Govlito, suplado man isang una. Diba? Ayo. Hindi na ko. Pero again, Gov, ang akon.
0: Hindi man suplado. Seryoso lang.
1: Although akon, ti partly miya kulpa ning akon, Gov, eh. You know.
0: Ay, mo gani.
1: Diba? Tigatingwa lang tabla nga sa nabilin nga tinuig ko sa kadutaan, makabawi kita.
0: That's why. Amo nang luyag ko tani nga masigihon tagit bladuso. Ang aton, ang importante subong sa aton, ang abilidad magpangita solusyon
1: that
0: sa problema.
1: That is why. Correct. Bla? Oo.
0: So, kung tani, bla, bisan, hindi man magsiling, hindi man ta magsiling na makilatan na bino, maigo lang bla ang konsensya.
1: Correct.
0: Sang nagapungko sa poder, kag magsiling, abi kalimtan ta anay ang pagpaminta. Ha?
1: Gusto.
0: Focus kita anay sa pagpangita solusyon para masulbar problema.
1: Kagamo ng handom sa 1986 eh. It got lost along the
0: yes,
1: way siguro.
0: I don't know. Ginsudla naman liwat siyang vested interest.
1: Amo na. Oo. Well, very no, sad pero
0: siguro John sa pagtakop, no? I don't
1: yes,
0: know, kasi ba overtime ka naman.
1: Go, pare na lang. What do you think? Ano ang imo nga projection, ang lantaw nimo for sight sa impeachment?
0: I am not very hopeful about the Senate convicting ang tawag na sa mamanaog ini sa conviction. Kaya man, of course, kinakilala tanga ang ininga exercise is mostly political gid man.
1: Correct.
0: No? Based on the numbers, I am not very hopeful. But ang ako niya ginatanaw sini, the benefit of a fair and objective trial is mabatian sang pumuluyo ang tanan nga akusasyon kag mabatian ang tiyak kung ano ang defensa.
1: Mm-hmm.
0: Matunan sang pumuluyo ang paghusgar or pagtakos kung diin ang insakto, diin ang hindi.
1: Mm-hmm.
0: This will help in matawag naton political maturity sang aton pumuluyo. No? Whatever the results are, and as I said, I'm not very hopeful about a conviction, but at least madugang ini sa political maturity naton. Makilala ta ang political realities, but at the same time, na respetar naton ang proseso. Kag amuni ang I guess ang kinala naton nga madepensahan gid ang aton demokrasya when the law or due process is no longer honored or respected, democracy dies.
1: Mm-hmm.
0: So in the final analysis, it is our democracy that is on trial subong.
1: Correct, correct. Well, I really hope nga mabinag-binag tagin na in the following days to come, whatever the outcome.
0: Yes, correct. So, muna, mapangabayla ko nga ang proseso masunod, mahimo ini siyang nangin credible process kag mabaton lang sang pumuloy kung ano man ang resulta.
1: Mm-hmm.
0: But at the same time, mahibalaan kung ano ang mga issues nga nagtuhaw nga balantaya naton nga hindi magliwat. Diba? Mm-hmm.
1: Pero so, based sa imo ginambal, ang gwa sini daw extended Semana Santa ini sang nasyon that we should reflect on what is happening.
0: Oo, tida, dugay na kita dapat nagpamalandong sa nagkatabo sa aton.
1: Gani.
0: Hindi, pero ang masubo ni Joel, kay I think the majority of Filipinos are too busy trying to survive.
1: That is correct. Amo nang punto da, oo.
0: So, hindi kakapadalong gito, may ginapaligban ka pa, anong akong ibakal nga pagkaon buwas?
1: Gusto. Amo nang masubo.
0: Eh, subo gid. I know of two medical cases nga nagapadala ang relatives sang pangamuyo sa mga kilala kung pwede makaamot bulig kay hindi basarangan ang medical care, ang hospitalization.
1: Diyos no? ko.
0: Hindi ba? Amo nang ginahambal sang madamo subong the fastest way to poverty is through hospitalization.
1: Correct, correct.
0: Masulod ka sa ospital, malubong ka gidya sa utak.
1: Ay Diyos ko, no? That is true.
0: So, ang inisya kabalo man niguro kadaman nga amo ning sitwasyon sa aton health services. Kag kung matupa ang sitwasyon nga ang imo ikaw mismo or ang imo nga asawa, imo bata, imo tatay, imo lolo mahospital kag wala iya sang may makuha nga bulig sa gobyerno, masilingkat nga may gobyerno pa kita diman.
1: Exactly the point.
0: Nagadugang ina sa sense of
1: loss despair of confidence.
0: Diba?
1: Oo.
0: So, kundi ka hapos na gid madala sa istorya sang NPA.
1: Mm-hmm.
0: So, initan na, these are education, ang health services, ang agriculture. Tanan ini nga butang, kung hindi ni siya mapangitaan sang solusyon nga mabatsyagan sang pumuluyo, then wala na itong ginasiling mo nga may paglaom papuntani. Nga ma-out. Why na? Forget about hope. It will become despair. Masurrender na lang ang tao.
1: Oy, Diyos ko.
0: Diba? Yes. Finally, ang guwasin eh. Ang, well, ginasiling ko ganun kagina lang ginasiling ko daw ang ginahulat sini ning following blaning kaso sa Senado daw ang, ginahulat sini tipping point.
1: Oh.
0: Ang
1: uy,
0: butang nga maduso sa pumuluyo nga masiling enough is enough, hindi na kami kaagwanta masa naman kita skalye.
1: Una, amuna, which I don't want to happen again. Ano kay ti? Whether you like it or not, it's not helping the nation eh.
0: Oh, correct, exactly. Namunan siling ko, imbis nga mangita kita solusyon, nagapadalo ang pag-inaton problema. So, amo nang makilala tani sang aton mga politiko, mga public officials, nagadalom ang aton problema kung hindi ni magbalik ang kumpiyansa sang pumuluyo, kamugid ang mauna sini mabuklan, no? Basi maggulpiha makibot lang kamo ni one of these days, ara kamo sa dalan, gulpi lang pong ko yun kamusang bato tungod nga disgustado naging pumuluyo.
1: Yes.
0: Amo na kung isa matabo mo.
1: Correct.
0: So I hope mabugtaw ni sila tanan.
1: I really hope, Gov, nga ang dasunta nga istorya, let's talk about stories of hope. Halin sa inyo nga ginaubra para sa education or anything nga may istoryanta para ang punto diri buligan ang aton nga nasyon. I think nag-abot na guru sa point nga we should become builders of our society, hindi lang kay subong naglala na gid sa panahon sang Facebook, grabe, critical na gid ang tao, hindi nakabalo magpundar katilingban. Magguba, yes. Which is very, very sad, no? Anyway, Gov.
0: So, stories of hope na may gina. In fact, I don't know kung kadumdum kasi ni, si Lenny, sang vice president, may ara siya sang istorya ng pag-asa.
1: Oo.
0: May ara kami ginobra dire, nagpili magkamin sa ginpangabay niya nga kung pwede ang kami dire sa Negros Occidental makapangita man sang stories of hope.
1: Oh, nice.
0: Istorya ng pag-asa. Kag may ari ko sini sang gamay nga booklet.
1: Oo.
0: Nga ara dira ang napilian nga mga ehemplo from the private sector, from governments, etc. Stories of hope nga naghatag blas ang pag-asa nga kun tingwaon mo gali, may ara
1: pwede
0: pa magiman pag-asa. Diba?
1: Yes. I hope to talk about that next time, Gov, ha?
0: Pwede.
1: In the meantime, Gov, pasensya gid gin kaon ko naman oras mo. Thank you gid sa panahon.
0: Salamat man sa tiyempo, Julius. As usual, ang aton ginaistoryahan, mga butang masiling naton na wala sang labutaw, pero kabay pa nga nakabulig ini sa pagpa-insyente sa tanan nga angay kita mag-inopdanay punta ni panghita solusyon.
1: Amen, Gov. Salamat, kid. Good night. Good luck.
0: Thank you very much. Mayong gabi, tanan.
1: Mayong gabi. Lorga Vista. Si former Governor Lito Coscolwella.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Lorga Vista.
1: Hindi lang kay impeachment ang aton ginistoryahan, kundi pila pagid ka mga development sa politika sa pungsod Pilipinas.
2: As the nation stands on the edge of a political crisis, K5 News FM Bacolod writes the first draft of history, the Duterte impeachment. Sa pag-atubang ni Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment compliance sa Senado, ang inyong masaligan nga waragwagan sa patag sang News and Public Affairs will bring you the news as it happens, where it happens. The Duterte Impeachment. A special coverage of the News and Public Affairs Department of K5. Halin sa Kongreso, pakadto sa Senado. Ang bugos nga reportorial team kag pool of anchors sang K5 will bring you the breadth and depth of this coverage involving the second highest official of the land. Sa makasaysayan nga labing una nga asunto sang makaduha ka beses batok sa iya. This is the Duterte impeachment coverage. Kagkaroon, yari ang inyong latest update. Lorga
1: Vista. Ang latest development sa kinaguol sa politika dito sa Metro Manila, ang Duterte impeachment gindala sa inyo sa Kaalwan sang DTX 500, D3 Bio kag DTX Premium Coffee. Hindi lang masaligan nga mga tagdala sang libre nga balita kinaalam kag ihibalo, kundi masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan batok sa balatian.
2: Lorga,
1: sinuin ni sila, pakilala ko karon dugay-dugay.
2: Lorga,
1: sa aton nga pagpanumalik may istoryan kita, impeachment sa Gyapon, kinaguol sa politika, kag-update dito sa Middle East. Bantayan, pagkaligad lamang sining.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavawaska,
9: epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
10: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
12: Fritzy Pedreita, Baledulid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
11: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.
3: Yeah.

0: Kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: Mula batok hanggang tike.
5: Kitang-kita.
7: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
4: Kitang-kita
7: ang pangarap ng pamilya. Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita at mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga
1: Vista! Ang inyong paratuntunan, Larga Vista, mabatian sa 101.5 FM. Diri sa Dakbanwa, sang Bacolod, kag nagapalayag man kita live, pinaagi sa 92.3 MHz sa Fabulous Radio Click FM sa Banwa, sang Toboso. Mabatian man kita sa CPSU, Radio Mascovado, 100.5. Mayong gabi sa inyo tanan. Sa aton mga tagparamati dira sa syudad, sang Kabankalan, kagkaiping nga mga lugar. Kagmayong gabi sa aton mga higala o igsuon, diha sa Banwa, sang Toboso. Ini ang Larga Vista nagapadayag live, nagikan sa K5 Broadcast Compound sa syudad sang Bacolod. Sa gihapon ang inyong kubos nga lagad sa mikrofono, Julius Marinviles. Nagaupod na sininga bahin sa aton nga pagpangalagad ang mobile training team sang 3rd Division Training School, labi na gid sa KA1 Refresher Training Class 42-2026 nga mga estudyante. Maayong gabi naman sa ilang mga training models, labi na gid kay Sergeant Tito Lanova kag Cabo, kag tanan nga mga KA kag Patrol Base Commander sa ila tagsa-tagsa ka mga areas. And of course, maayong gabi kay Lieutenant Colonel Medina. Mukha mayo sang Lagran Hala Carlota ang ila sining training school. Mayo, puwerte ang training sang mga kafgu, subong mga kaa nga nagapaidalom sa refresher course. Mayang gabi sa inyo tanan.
2: Larga Vista!
1: Liton kita sa dugang ng mga balita.
3: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
4: They don't know what the hell hit them, right?
0: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran, kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat imuon baton tanan, nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Marinviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung nga ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: kagkaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi. Lorga Vista.
1: Ginatalakay tagid ang development sa Iran kada gabi tungod diri kita makabase kag makahimo sang aton pang inuino kung ano ang himuon ta. Pananglit nga magalawig kag maglupok liwat ang gera dito sa Iran. Karon nga nakagulo ginawa na kita, nagkulukulpa na ang presyo sang gasolina, diesel kag iban pa apang sa gihapon mapreparar gid kita. Ano ba lang imuon ta? Dala na dira si paring Norman Black Balinsoy upod ang iya mga amigo kuman. Sanday Georgie Villas, Security Guards Larry Villarma, Ronel Abilida, John Ray Priolo, Jerry Harke kag Jericel Aguilar. Timano kita sini, dala na si Roda Angeles Knight nga ato dito sa Hong Kong. Of course, pasalamat kita kay Roda kag sa aton mga OFW kay kun wala sila, dugay na humagmak ang aton ekonomiya. That is why we have to thank them, ang aton mga OFW gikan diri sa Negros kag iban nga bahin sang Pilipinas. Now, let's have this video angot sa pahayag ni Secretary Rubio sang Amerika nanong iya pabutyag parte sa gera. Let's have that video.
2: Help me understand, what exactly did President Trump ask President Xi for when it comes to Iran?
3: He didn't ask him for anything. I mean, we're not asking for China's help. We don't need their help.
2: But he raises the issue.
3: We raise the issue to make clear what our position is and to make it clear so they understand, because I mean, it's logical we would talk about it given how dominant that issue is. Our position is very clear. Iran cannot have a nuclear weapon. And that's what they were on the verge of building a conventional capability where they had so many rockets, so many drones, that you couldn't do anything against them. They would hide behind that conventional shield to do whatever they wanted with their nuclear program in the future. That's why the president chose to act. In response to that, Iran has decided that they're going to take an international waterway and turn it into theirs and charge tolls for it. We're not going to allow that to happen, and that's why there's a blockade. It's a direct result of what they've done.
2: Does China agree with the United States that Iran should not have a nuclear weapon?
3: What they've said is that Iran is signatory to the Non-Proliferation Treaty, and so therefore they should not have a nuclear weapon, and they reiterated that point again today. Maybe not as forcefully as I'm making it, but they've certainly reiterated that in the past. Today wouldn't the first time.
2: So the U.S. and China came to common ground with the fact that they both don't want Iran to have a nuclear weapon. I just want to make sure we're clear on this.
3: Yeah, but let me be clear on this. Yeah. I don't know if there's a country on the planet. I don't know about North Korea, but I don't know if there's a country on the planet that is in favor of this regime and Iran having nuclear weapons. I don't know of any. I think the difference is we actually are trying to do something about it. Other countries are against it, but they're not willing to do anything about it. So I think the Chinese simply reiterated what has been their position in the past, which is that they don't want.
1: All right, si Secretary Marco Rubio sang Amerika, ang interview sa iya sang kano nga reporter gin pamangkot sa ti ano ang gin istoryahan nanday President Donald Trump kag ni Xi Jinping sang China kay nagkadto si Presidente Trump te siling ni Secretary Rubio ginpabalo si Xi Jinping kun nga naggira ang Amerika sa Iran tungod sang armas nuclear. Grabe ha, diri mo makita nga si Donald Trump ginabaligya kag ginalibod yagidya ang away sa Iran kag ti may ara nga daan pagpati nga ang China is actually supporting Iran. So diri mo makita nga kon si Donald Trump nagalibot kag nagaplastar sang justness ukon pagka makatarungan sang gera sang Amerika kontra sa Iran ang sunod nga pamangkot amuni. Kung magapakatig-a ang Iran tub-tub karon nga bulan o let's say sa palabuton nga mga sinimana sa Strait of Hormuz ay han magalupok balaliwat ang gera. Istoryahan ta na karon dugay, pero sa aton nga pagpanumbalik we'll be having K5 Berto Gakit Jr. parte sa isa ka kaso sang abduction. Pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM matalipas ang ilang paalala. K5 News. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mga buti ka. Kadto ta sa mga benefits pa kung palainom ka sa gitawag D3 Bio. Ari ang mga dugang nga mga benefits, no? Kung permi ka gainom D3 Bio, especially kung ginakagat mabla, mm-hmm. Sir Boy, mm-hmm. No? Tanan nga kagaw sa imong nga tutunlan, patay Sir Boy mo.
6: Patay.
5: Mm. Kaya mostly ang kagaw, nagakos ang kagaw sa tutunlan is viruses. Such as cold or flu virus. Then, ang pinakaseryos nga causes ang sore throat include ang tonsillitis, strep throat, and mononucleosis. Kung palainom ka D3 Bio, especially kung ginakagat mo, layo kasi na nga mga problema, Sir Boy mo. Mm-hmm. Palainom ka D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, gina-transform niya ang monoglycerides into monolaurin, monocaprilin, kag monocaprin. Kag kaya gid niya patyon ang mga kagaw nga viruses. So, din kabe, nami niya kung ginakagat-kagat mo, hindi lang nga ginapatay ang mga kagaw sa baba mo, mm-hmm. pati tutunlan. Kaya pa na, Sir Boy, grabe. Kung naka-D3 Bio ka.
6: Sa kadamo sang almas ang D3 Bio ag kontra sa kagaw sa bacteria kung ano man ang klase nga microorganism na putiktado gid niya ang lawas mo. Doc Sam, do you have more? Mm.
7: Yes, ang nami pag si D3 Bio, Sir Boy, kay ginapalower niya ang risgo nga magkabalati ang kasa kurason. Mm-hmm. Nga man ginapataas ang
5: ang imong nga good cholesterol.
7: Good cholesterol, mm-hmm. No? Kag ginaprevent niya nga ma-oxidize ang bad cholesterol.
5: Kay kung ma-oxidize na siya, mahimo na nga plaque.
7: Oh, mabahimo
5: na nga bara.
7: Oh, matawag na siya nga atherosclerosis. Kag ang D3 Bio nga pa-increase man sang nitric oxide level sa aton nga lawas. So,
5: ga-eight lanes ang kuan.
7: Oh, nagalapad ang aton nga
5: alagyan
7: blood
5: sa dugo.
7: Vessels.
5: Ang circulation ganami.
7: Oh, so mo na nga ma-prevent agad siya ang number one nga nagapatay sa tao ining ginatawag balatian sa kurason.
6: Wow. Mm-hmm.
5: Kaya na akong naka D3 Bio ka.
6: Na ako naka D3 Bio katuod.
0: D3 Bio!
8: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
6: Sa mga studies, no, nakita nila nga ang lauric acid kag capric acid nga abundant sa virgin coconut oil nga makita nimo sa D3 Bio. Nami ang yasini nga anti-inflammatory effect ilabi na sa may mga asma. Mm-hmm. Kung may asthmatic ka, ang imong bronchioles inflamed. Mm-hmm. Gagamay ang imong alagyan sang hangin. Hindi ka makaginawa. If you are taking D3 Bio daily, kadako sang bulig sa imong pagginawa, Sir Boy.
0: D3 Bio!
6: Ang air exchange sa imo sininga lungs, kampyon. Mm-hmm. Madula itong mga mucus, ang constriction sa imong lungs, mm-hmm. ma-improve, no, ang imong air passage. So, kung ginaasma ka, mag D3 Bio ka, Sir Boy. Sa mga athletes na, no, lalo na sa mga mahilig mag-bike, magabiyahi ka mo, bala, mag-bike ka mo, gabalon ka mo na sa ginatawag nga sports drink, kaya gusto nyo, kung kapuyon ka mo, may ilim nun ka mo dahil nga mabalik ang persa nyo. Hindi na kanalan, kung dala nyo ang D3 Bio nyo, you just need to pop up around 3 capsules of D3 Bio, of soft gel capsule, tumaron mo, then you have that instant energy through MCTs. Ang MCTs ang muna makita nyo sa sports drinks. So don't be fooled, no? D3 Bio could also provide you that. Tatlo lang ka D3 Bio, then you go on your way. Tapusa ang imo basketball practice, tapusa ang imo bike ride, tapusa ang imo hiking with D3 Bio.
0: D3 Bio!
6: Right? Mm-hmm. So, kadamo sumatag nga benefits ni D3 Bio, Sir Boy, ano?
5: Correct.
6: No? Depende sa pag-usar mo. Mm-hmm. Usually, ang aton ganyan, first and foremost, mm-hmm. yung ginausahan ng D3 Bio is to defend ourselves sa ininga pandemya. Mm-hmm. Puway, takabalo. Damo.
0: D3 Bio!
6: Damo, pagli nga health benefits mm-hmm. ang mahatag sang D3 Bio.
5: Mm-hmm. So, damo, imagine lang, nang hindi ka dali mag-cancer, layo ka sa mga balatian nga mga tugas ang kagaw, hindi ka dali magtigulang,
7: hindi ka magmalipaton,
5: hindi ka dali magmalipaton. Imagine lang kung ano ang mga benepisyo kung ano palainom ka D3 Bio. So, iupod sa inyo nga mga suplemento, iupod sa inyo nga DTX kag MyTC ang D3 Bio. Inang tatlo nga suplemento, kampiyon gina nga adlaw-adlaw nyo nga inumon.
0: D3 Andre Bayo.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka. D3 Bio.

Mobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Gid ko da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend, the supplement for men.
9: Gawa sa maca,
10: isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska,
10: epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bangan aga! Sa pulmo, baby!
10: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
14: May gabi lang kay Romeo Macapas, Franz Bulido, Romar Duran, Ray Tam, karakip na kay Manang Elena Publico, kagawad na ni Castor dira sa Barangay Mandalagan kay Miss Guy Castor, kay Verbs, kay Cara, ilakip na kay Luis Peña, kay paring Amit Teruel, Johnny Jimeno, kag Toto Erwin Velasco.
13: Lorga Vista.
14: Mayong gabi sa inyo, ah. Kag salamat, salamat kid sa inyong pagpamati diri sa Larga Vista. Ari, antes kita magadto sa dugang nga mga balita, ari ay, may ara naman sang isa ka makatalanaga ipabati ko sa inyo, ipakita ko sa inyo, nano ini, parte naman sa octopus. Kugitabla, man ako subong gaka-fascinate ko sa octopus. Kun ara ko dito sa Escalante, gakaon ko na, ano gani, Adrian, ang tawag sang octopus sangkugita sa Escalante, namit na da kaunon eh. Medyo galing tulutig akon lutuon. Pero ari anay, ang video parte sa octopus. Okay, katuan ta na karon dugay-dugay. Pero tapos ko di DTX Premium Coffee ang akon nga timplahon nga ah. Ang DTX Premium Coffee bisan mga pika kon gabi, wala ka nagatigbaliw tarsir, wala gamurarat imo mata. Kay gusto lang ang timpla o sangkap nga kape kag ang iya patame sigurado hindi magbutsog ang blood sugar mo, makabulig pa sa pagkontrol sang imo diabetes nga ano ini stevia. Pampatam is gikan sa tanom. Kag ang what is very important kay ang DTX Premium Coffee may ara Ganoderma, amo ining milagrosong uhong nga makabulig ayo sang lawas mo kontra sa baratian. So hindi lang pangape para makarelax ka, kape nga makaparecover sang lawas mo. Are ang video parte sa octopus. Octopus?
0: This octopus steals weapons from venomous creatures. Uy. And it knows how to use them. This is the blanket octopus. When threatened, the female unfurls a shimmering cape several times her size. Iridescent, magenta, bronze. If a predator strikes, she tears it free and rockets into the blue. But her strangest trick is theft. She hunts the Portuguese man-o-war, immune to its sting. She rips the tentacles loose and wields them in her suckers. A living venom-loaded whip. The female reaches 2 meters. The male, the size of a fingernail, 40,000 times smaller. He gives her his

0: Ah, oh, bay ikada, imo lang na, kanada, ibilin niyang parte sang lawa sa ining kapakapa niya. That's one. Number two, ang abilidad sang sining Cape Octopus amune. Gapangita siya sang dalitan nga salimbubog ang ngalan na Portuguese Man of War. Dako nga klase salimbubog ini. Kag makamamatay ang dalit. Venomous. Ang ginaimo yabanwa amune. Kakson niya na ang ano panawag ni tentacles ukon ang kamot sang sining nga salimbubog. Grabe nga octopus, no? Kakson niya kundi dalitan ang kamoy-kamoy sang Portuguese Man of War. Himuon niya hinganiban, himuon niya putik butang tabi at takihon diyan sang bagis. Si Ari kay putikon ta kasi niya prapit noy prapit putikon niya. Amo ina ang abilidad sining ginatawag Cape Octopus. Ang makatalanhaga pagid amo ni. Ang babae galabot sobra 2 ka metro. Ang lalaki ang kadakuon katulad lang sang kumalagko.
1: Lorga Vista.
0: Kagti galuyagay man sila actually, hindi gin man luyagay. Ang babae nga pugita ining Cape Octopus kinanglan laki pero kabrokan na nung gakatabo. Ang lalaki nga tuman kagabay. Kung ikumpara sa babae, ibilin niya lang ang mating arm na nung buot silingon. Ang iya kamoy nga arad ang iya kinatawo. Tiproway ko kabalo kung diin galin ang similya. Ibilin niya lang sa babae, way ko kabalo kung baka kas lang, mahuslo lang namin tanin, oh. Ang balan niyang bayas, nga, luyag man ko tanin sa imo, pero hindi man ko type, bilin ko sa imo, ah. That is why, nga ang babae, nga Cape Octopus, makabusong gihapon, bisan wala lalaki. Ti amo ina. Makatalanaga nga ihibalo tonight dire sa Larga Vista. Sa gyapon dala sa inyo sang DTX Premium Coffee, DTX 500 kag D3 Bio. Ang DTX Premium Coffee, as I have said, amon ang ginainom ko kada gabi eh, pero ginapadalundon ko sa duwa ko kapaborito nga suplemento, D3 Bio. Ang John Wick sang lawas, amunia ang may kampyon nga upod. Kung kay Doc Ramil pa, amunay ang superstar na ano ini. Extra virgin coconut oil. Magluwas sa D3 ha, nga ara sa D3 Bio. Kabalo ka mo, ang extra virgin coconut oil, amu ini ang ginkuha sa gata, pinaagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo, kargado sang medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas, agud patyon ang kagaw. Fungus ka man, bakterya, ukon virus. Patay kang kagaw ka sa D3 Bio.
1: Lorga,
0: pero ari yung kampyon gido. Kung gusto mo abing bakuron mo ganyang imo immune system, ari. Ang kinanglan mo, DTX 500, kay iniya kargado. Alam pa ni sa octopus nga ginpakita ko kaina sa inyo. Tungod ang DTX 500, is intelligent kay ang iya ginatarget padamuon ang imo antioxidants. Nano ini ang antioxidants banwa is the only way solo nga alagyan ini o hinganiban sang aton lawas agud indi kita pagdagon paglupigon sang free radical o free radicals, radical oxygen species amuning gapatuktok sa aton lawas. Kaysa tion nga ang aton mitochondria, ang gagmay nga makina sa kada selula nagapatubas energy o konkusog nagatuhaw man ining ginatawag nga free radicals ang gapatuktok sa aton selula. Ti ang sekreto aton lang ni pero pabaloon ta ka, are. Pahuway sa gusto, meaning anom tubtub walo ka oras nga tulog kada gabi. Ikadua, likaw sa bisyo, wala inom, wala sigarilyo, droga, natural, hindi ginaya pwede. Of course, kaon, utan,

0: Agprutas, and of course, inom sang DTX 500. Kaya nga aman, ang DTX 500 kargado sa antioxidants gikan sa desugad sugar cane extract, ang pait nga bahin sang tubo. And of course, gindugangan pagid sa dahon sang amargoso. DTX 500, D3 Bio, and DTX Premium Coffee. Lantawa bala, sige ang akon pagpangalagad diri sa inyo sa Larga Vista, dutay lang ako mag-absent para maservisyuhan ka mo. So, sorry, tunta ha, DTX Premium Coffee, D3 Bio, kag DTX 500.
1: Larga Vista.
0: Sa iluhantang recorded report ni K5 Berto Gakit Jr., parte sa isa ka kaso sang abduction. Ini nga report makita nyo man sa aton nga Facebook page, pero aton balikan kag pamatian karon nga gabi kay naging agaw si K5 Berto.
1: K5 News FM Flash Report.
0: Isa ka sunog nagaluntad karon nga gabi kadto an tanan karon dugay. Let's have this report una sa reported kidnapping. Berto, please come in.
2: O sa Bacolod, may isa ka lalaki nga nagnobya sang isa ka minor de edad sa may barangay Pilisa. Sa tamaan niya kapag palangga, ginhimo niya, ginkidnap niya ang bata, kagindala sa Mindanao. Kamay nga mga insensitibo ka mo sa inyo, sining mga komento, sining balita sang K5 Exclusive.
1: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na!
2: Halin sa Agusan del Sur sa Mindanao! Ginbiyahe sang pamilya po ng DSWD kag mga kapulisan na good man rescue ang isa ka minor de edad nga babae nga ginkidnap kag ginpuwersa nga dalhon sang iyang 23 anyos nga nobyo sa Mindanao. Isa-isa untang istorya kun nga anak kalabot ang mga ini sa Agusan kag kun paano ginrescue ang bata. Natabo ang insidente sa barangay Pilisa, Bacolod City. Enero 5 sa sininga tuig, nag-eskwela si Nene, minor de edad sang hapon nga ini. Ginsugat siya sang niya iloy pero wala makitaan. Tub-tub nga naggami, wala nakitaan si Nene. Nagkabalakan ang niya sininga mga ginikanan. Tub-tub nga nagchat si Nene nga ginpwersa sa kuno sang niya sininga amigo nga magkanto sa Bago City sang hapon nga to. Kag dito ginpilik sang lalaki ang bata kag ginimuslan. Na-tray sang iloy sa Bago ang iya sininga bata. Kung sa din ining nag-oobra ang iya sininga amigo kag dito na-rescue ang minor de edad. Enero 8, mag-file na sang kaso ang pamilya ni Nene batok sa iya sininga nobyo. Launa sang hapon, may nag-abot nga taxi sa sagwa sang balay sang biktima. Sa taxi sakay ang nobyo sini. Ginbutong niya si Nene sa sulod sang balay kaginakwat, kagindala sa sulod sang taksi. Dito nga nakitaan sang iya iloy kag amay, ginlagas nila ang taksi. Madasig ang taksi kag nagbulig pa ang kapulisan lagas pero wala gid nakitaan ang taksi. Sama in-ed nga investigasyon sa kapulisan kag pagpangita sang iya sininga iloy, dito na balaan nga nagpatumoso ang mga ini. Dito sa Tumoso, nagabaligya sila sang Malunggay Pandesal sang iya sininga nobyo. Wala pa natapos ang istorya. Naglabot na ang Marso, gintala sang nobyo ang bata sa Agusan del Sur. Dito nga nagkontak ang iloy sa bata. Kag nagambal man nga hindi na siya kuno kagwanta, kay gutom lang ang naagyan niya sa iya sininga nobyo. Dito sa Giyapon sa Agusan del Sur, nagabaligya ang mga inis sa Malunggay Pandesal. Na-trace ang kapulisan ng address ang duwa sa ginpadala niya inisang kwarta sa Palawan Pawn Shop. Sama in-in na investigasyon sa kapulisan, ginpreparar nga kantuan kag i-rescue ang bata dito sa Agusan del Sur. Tatlo kadlaw ang biyahe antes nga makapauli ang mga ini. Sumungag gabi upo ng K5 News na rescue ang bata kag diretso presuhan ang lalaki sa Police Station 10. Exclusive interview sa K5 ang nobyo, kag-ari ang iya sininga sabat.
3: Galibot yung may isang Pandesal, sir. Malunggay Pandesal. Hindi, wala kong kabalungan na kaso. That time, nagka-problema naman dito sa Pandesal. Sambag ko siya, ma'am, preparar ka kay mapuli. Ta, muto nga pag...
4: Hindi ka kakulit naman?
3: Sa ano, sir?
4: Sa gaston nito?
3: Why?
4: Hindi ka to katinira?
3: sa akong pakay isa sir bilang nag-rent sa isa ka balay. Pero kung gusto man lang sila, kaya ko man hulton. Kaya ko panindugan sa subong at iyon. Ang gihambal ko sa ilang away ko na himo na ligad.
4: May persagid, samba ko dahi, may persagid, kaya gikantaduhan niya kanang kabartahan. Tapos kapalag si Inday nga hindi pag himuon, ginhimo yagid.
2: Gugmasang bata nga naglabot sa pagpuwersa sa isa ka minor de edad. Gintago sa K5 ang tanan ng mga personal na impormasyon sa pamilya kang sospek. Sa sinig-sensitibo ng balita sa Bacolod City. Papod kay Santi Ralios, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
0: Lorga, this time. Alright, bata, allegedly, gin-kidnap and then gindala dito sa Agusan del Sur, kag gindala pa sa Bago, gindala pa sa Toboso, ang ending allegedly ginimuslan sang lalaki, kag ginpabaligya Malunggay Pandisal. Lorga, anong ara sa Malunggay Pandisal, no? Anyway, I don't know if this is a case of true love. Balan na galuyagay ginang isa kag isa, kag ti kuntuod gidman nga natabo ang paghimulos. Lorga, as that we cannot know at this point, no? So sige pa ang pagpangusisa sang kapulisan sa sininga kaso. Lorga Vista. Standby sa balita ni K5 Wilson Villena karon nga gabi. Base last report na, base hindi ta na may ngagaw si Chell. Patinyo. Katuan ta si Wilson sa iya nga balita karon nga gabi. Lorga. Are iniya may gamay ta nga ugtas ni. Kay wow, Diyos ko. Wala tubig sa aton mga puluyan. Kay hindi maintindihan ang serbisyo ka Prime Water. Pero ang tubig nagakausik sa dalan, ginalumutan. Wala ginarepair sang Prime Water. Lorga Vista. Mo ginuo kag tunga na no yang nga klase pag intindi ni sang Prime Water sang gaba, no? Wala gidyag serbisyo tarong sa aton. Pila na kabulan, pila na katuig ay sos. Ginalikat-likatan lang kita. Lorga Vista. Are baloon takaroon dugrugay ang report ni K5 Wilson Villena. Gindangup ini sa City Engineer's Office kag ginapadangat ang reklamo sa pila ka mga pumuluyo. Kaya it turns out nga nagatuga gali sang ano panawag ni aksidente sa dalanon ining mga koneksyon kag linya sang Prime Water Infrastructure Corporation. Ti of course kabalo kita nga ang Prime Water amo ini ang joint venture partner sang Bacolod City Water District o kon Basiwa. Now I'm not saying nga ang joint venture is a bad thing, no? Kiti lantawan yung bala ang Negros Electric and Power Corporation joint venture man ni upod sa Seneco, pero ti ang Negros Power yag bu kwarta. Sige, yari perdo idu bu ang Negros Power subong. Ang Prime Water sus makagalaba. Abaw, ti abe, pamatian tang istorya gaba sang Prime Water. Wilson, mayang gabi, please come in.
5: Mayang gabi ka K5 News, mayang gabi ka sa atong silingat at palamati nun sa K5 News FM Bacolod, especially sa atong programa subong sa Larga Vista. River Jones, ang ato sininga balita, no, medyo problema gid ini sang pila ka mga motorista diri naman sa bahin sang dalan Lacson Rosario bala sa so, tubang ini siya sang BDO nga bangko kay K5 Jones. Kaga nga nakalabot ini problema sa ato kay K5 Jones. So nagreklamo kon especially si OVP mismo ang nakakita.
0: Sino?
5: Sa motorista si OVP Eljan K5.
0: Ay Jones. Okay.
5: Siya din mismo ang nakakita, oh. No, sa bangko nga may nagtumbalay nga isa ka motorsiklo K5 Jones tungod ina sang leakage sang tubig kay K5 Jones sa tunga gid mismo sa dalan Lacson.
0: Uy, kanami.
5: May video ko da kay K5 Jones ang ginsere doon mag-play naton para sige. Makita mo kung ano katamol.
0: Ay ka very good.
5: Ang lumot kay K5 Jones sa tunga sandalan nga perfect ka nanlog sa mga motor nga nagalabay sa K5 Jones. karon hindi lang isa, hindi lang duwa, hindi lang tatlo, lima ka kita Diyos, hindi wow. Lang tubo sa 30 na ang mga nagkalatambling na ang mga motorsiklo, mga inimbase niya, no, sa nga pila ka mga security guard.
0: Ay, ala.
5: Nila,
0: pila? Kita na. Pila na ko, no? Uy!
5: Hindi na magbubo sa 30 ka kita Diyos, ang nagkarabalintong.
0: Na-record ni sa police ang parte sininga mga aksidente, wala.
5: Ang kiti ang nakatabo bika kay Sir Jose, daw self-inflicted lang man siya bika kay Sir Jose, so ay na iba nagpa-blatter.
0: Ah.
5: Kasi reason lang dito lang na nakatumba sila tungod ka kadanlog ang ila sila nga
0: ay ka very nice. Ay ka very good. Wow.
5: Tungod siyang kaya ti- kadamon siyang lumot.
0: Wells, basi wala lang takabalo, basi part niya sang clean and green nga contribution ka Prime Water. Eh ba? Eh grabe oh. Gapatubo sila niya lumot. Very nice. Paano na confirm nga halin ginisa linya ka Prime Water?
5: Nag-interview kita kay Kita Jose, no, sa aton siringa city engineer sa office of specific sa kay Engineer Loben, no?
0: Si Balios.
5: Si Balios kay Kita Jose kaga iyagin pahayag na iyag diya ka Prime Water ang linya dira sa tubig kay Kita Jose. So actually siyempre hindi makita mahimuos ang buot. Ito si Kita Jose hindi taman makuha ang bahay sa Prime Water. Kasi kadamo naman ko sa insidente nga na-cover sa bakulod nga kadamo sa mga likidya sa files wala si Kita Jose nga na-address mo sa Prime Water.
0: Danay, amat-amaton, Tanay, ari ding interview kay Engineer si Balios?
5: I don't know kung na maano na ito, hindi ang, ano, ang interview sa kay Engineer si Balios, pero ari kay Kita Jose yung agawon ko lang na ma-forward. Kikifar Juice kaya para ma-play naton. Pero kaluyan, naging confirm naman Kikifar Juice nga kwan inang hindi ganyan iya ka why may mahimo ang city engineers kaya iya ka Prime Water. So papati natin Kikifar Juice ang aton sininga ano ng audio Kikifar Juice ang aton sininga interview sa kay engineer si Balios.
0: Engineer?
6: Okay. Basiwa Prime. Kaya pala yung gana siya, ang galit nila. Liya si Clicking Sewage na. In-message kong ina manager, i-follow up ko lang kay last week. Nag-ano sila, nag-promise sila nga they will act on it. Tigan nag-assume lang kuya nga, kapag ano ko tubla, some the time maging ano man ni Carla, mag-gin automatically, gin forward ko man to. Nag-ano man sila na they will act on it but wala lang ko ka ano sang timeline Manila so i-ano ko lang guro i-verify na lang liwat sila kaya sila din na dapat ma-action.
0: Correct.
6: Hindi na namon ma-ano di ang leakages hindi na namon ma-ano ma mapali kami makayo sila din na dapat yung mga pipes na nila
7: sige no Ted yun din general mo laman.
0: Diin nga parte sang dalan da nga gatubod Wilson.
5: Ara gid ka kay Sir Jose may lumot gid ayon ang lumot nga bilog ara gid ay dira gid gagwa ang tubig kay Sir Jose.
0: Meaning ang linya nila nga ara sa idalom sang dalan.
5: Yes, sa dalan. Uy. Sang dalan.
0: Okay, Jose, now this could be a sanita a hygiene issue Wilson. Nga.
5: Mm-hmm.
0: Both silingon kung may break ang ila linya sang tubig sa idalom sang ano panawag ni sang dalan diin nga linya ini pila ka bilog balay ang ginasupply ni Yasini.
5: Actually kan kisa Dios amo na gani tani nga nagatinguha kita nga malabot naton ini Prime Water.
0: Ti sa kaluoy sang mahal nga yawa why gid sila nagsabat?
5: Yes, kay Kipa Jules. Why did you tell me na Kipa Jules?
0: Oh.
5: Nagpadulong ko kagina sa opisina sa Prime Water kagina kay Kipa Jules for the end time na.
0: Okay.
5: So, last time na gina kay Kipa Jules yung pagpadulong ko.
0: Pila ka nakabeses ng kadto sa ila opisina?
5: May kaapat na Kipa Jules. Okay. Kaya na kulit man ko ni Sir Eljan na makuha. Oh. Malabahin. Even
0: correct.
5: Even cellphone, even calls. Gatrygid ko nga malabot sila. But wala gid kag ina pagkadto ko kay Fred Jose why patakatapos ang isa ka problema may nagrally naman to kay Fred Jose naabtan ko gid ang rally sa may sulod din sang compound sa Prime Water ato man ipasulod ko naman may ato man dito ang 59 ka mga anay na nga mga empleyado sinisan nga basiwa nga nagapangayo sang ila sininga back wages kay Fred Jose so ti amo ko ti on na damo sa realista wala sa tiyon nga wala man sa may nagatubang opisyal sa Prime Water o Board of Directors sa inyong mga realista. Nga mo ni tani ang tiyon taman tingin sa Diyos si maka-interview ta tani hindi tingin niya manakpan na ang general manager sa ano or si or someone man nga pwede makatubang sa ato.
0: Sinong
5: ato,
0: ilang nga GM sa Bungaw?
5: Siya ako hindi ko magsala si Engineer Michael Suliva kasi sa Diyos.
0: Why siya telepono?
5: Ako nag-text mo kay Fajos, kapila na ko mag-text, even nag-dial, kapila man ko, I can attest that I have my receipts here, na nag-text ko, nag-call ko.
0: Hindi, Ari Wilson! Ga-text ka, wala ka sabat. Wala ka sabat.
5: Call ko, wala ka sabat.
0: Pila ka beses ka nag-text?
5: Ari kay Fajos, Ari, makita ko di, nag-text ko sa iyan, baka tatlogin kay Fajos, ha, nagkalain-lain ng adlaw ka kay Fajos, ha, kay Tiyo,
0: okay.
5: Ay ko rin yung tatan.
0: Ang tawag?
5: Una nga adlaw, una ka kay Fajos nga text ko sa iya, why reply? So, ang nahitabo, nagkato ko sa opisina nila. Why man may nagatubang sa akon kay he's on a meeting that time.
0: Yeah,
5: so, on the next day naman kay Fajos, nag-text naman ko. But aside from text, if I do, ginasundan ko, ginasantawag, once mag-text ko, even wala pa siya confirm, at least nakapabalo lang ko nga manawag ko, manawag ko kuya, but wala siyang response. And the next day, mo magyapo, nag-tok opisina, wala magyapo meeting and so on and so forth.
0: Oy.
5: If I do, na nagkalatabo. Until nakalabot kay Gina, niya nagbisita, naman kuliwat sa opisina nila, and yet no one, wala isang tao nga nagatubang sa ato, kasi hadlock man siguro magagawa dito, kasi may realista pa sa gawa kay Fajos.
0: Okay. Ang akong suggestion amune, tomorrow i-text mo na lang siya sang concern o sang problema nga naton. The road is lumot because of the basiwa tubo. Okay? Dason, pasaludan mo siya. Ako buwas matag budget ah. Pasaludan ta siya 500. Oo. Basi wala bala inog sabat.
5: Sila ko na nga mapalo kaya kita Diyos basta masabat lang sa matapos ko na nga ako nga
0: ipasaludi pasaludi Wilson. Oo. Diba? Tinaton sir subong lumot pa lang abi ari na to no wala sila plano nga butangan na lang tilapian eh. Oo. Amunang mayo da. Aba?
5: Ang lain si ni Blackie Fajos kasi naghambal ining Prime Water nagkakakulang pakita sa tubig.
0: That's why.
5: Kakulog, even yung tiinip.
0: Correct.
5: Hindi lang ni Kaki Fajos ang amuni ang nakover kung may likidyo sa tubig. May ara kita sa takuling.
0: Oy.
5: May ara kita dito sa may mga area pa kadamo sa mga nag-raise ang concerns na kadamo.
0: Correct.
5: Sa mga ulusik sa tubig.
0: Hindi kagway labot, Wells. Ang akong concern is this. Base mahimo ining hygiene issue. Meaning public health. Yes. Nga kun ang crack nga tubo yara sa idalom sang dalan, ano ang assurance diin inigakadto ang tubo sa Doña Juliana? Diin inigapakadto nga mga pamalay.
5: Why give kita
0: na? You know why? Kay ti may ang aring ang akon pamangkot, Wells, hindi balaihan nga ang tubig halin sa kalog gasulod sa tubo sang Prime Water?
5: Ay.
0: This time, ang aton niya nga ginainom o sinudang ginakantuan sina, ang ginainom hindi lang basiwa juice. Oo.
5: Tamburong juice.
0: Na. Ti kundi healthy. Hindi ba? Amuna iya. Bravo. Prime Water. Ina iya. O, di ba? Dapat ireklamo tani kay Camille Villar. Ang senador.
5: Yes, kay President Ila.
0: Ila ni mo. Eh, ba? Nagligad to si Camille Villar paglagan ang pasayo diya pwerte mo. Eh, ba? Tanan na lang, oh. Pero ang ila nga kumpanya, hindi ka pa kayuos ang tubo sa dalan. Ay, Ginoo. Buas Wilson, balikan ko niya. Ari partner, i-check may palihog kung may mga cases sang lupot, sang dysentery, o nano nga balatian sa linya nga ginaagyan sini. Di ba?
5: Sige, Kita Jus, i-check na ito. Ina ka Kita Jus within the vicinity of that area. Hindi man ina nag-supply.
0: Oo!
5: Ito ang major concern sa buong amuna ang accident. Kaya Kita Jus, Sultan, paninila. Guro nga may malagani kayo mga minor injuries lang so far. Ang nagkakatumba, dila nga mo ito. Ay, Diyos ko. Ay, nga ako. Beauty, Sultan, paninila.
0: Ang namin ni Guro Wells, nga may magkalatumba o may magkala-aksidente, blasin kasalakyan kag motor. Inabalangga kalawasak ang ulo sa dalan. Inabalangga lalaptang utok. Diba? Kay base, mahulag ang basiwa. Ay, grabe nga istorya niya.
5: Sige lang, kay Fajo, sa continue lang kata sige po nung mag-follow up sa ining story. And hopefully, matagaan kita miskin na ngayon ko lang yung 2 minutes ng get of the time sa ating
0: Wells!
5: General Manager.
0: Wells! Apila ka itlog ang kinanglan ihalad sa Carmelite para mati ni Slaman?
5: Isa ka tray kay Fajo.
0: Utangi lang anay kay Miss Pata.
5: Dali.
0: Diba?
5: Upiran, itlog, anay.
0: Nah.
5: So far, pagkikin sa Diyos, amo na matutukan, tangit ining balita, nino kaga makapagawa.
0: Ay, gabi mo na kukin pa, hi, Blood Wilson, ah. Ay, Ginoo. Sige!
5: Sige! Problema, ginagin sa Diyos. So, thank you so much, Gino. Amo na tanay, ato sa nga balita, nga natipon, naman gikan sa patron, nga dulong naman sa inyo sa Kaluan, sa Mighty Seek and D3 Bio. Po dato, si K5 Vincent Coralde, nino naman si K5 Wilson Villana, para sa kampiyon nga balita, sa Bisog Publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM. Lorga!
0: Why na ko sang tiyempo, buwas naman, ah. Sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. Upod sa bugos nga News and Public Affairs Department sang K5 News FM Bacolod with Adrian Gantalao and Rimuel Alcantara on the technical side, Julius Maraveles. Salamat, salamat, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM. Lorga Vista.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: best sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-banga na ga. sa pulmo, baby.
2: Extend, Superman for Men.
1: Isang kapsula ka lang.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at lahat, I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. 101.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aray gyapon
7: ang
6: pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
8: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang ni carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
5: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Saling nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
5: Ano na yung interval?
2: Maedukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nang diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Oy, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
9: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
6: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
9: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posibleng nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX 500, inom ka may TC. Biskan paano, ining duha Sir GP ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelles sang cellula.
6: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
9: Ang sabat Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
6: Ano ang mga symptoms dok nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
9: Usually pagpangluya, kisa problema sa mata,
6: ay damo na,
9: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia kag madamo pa Sir GP, bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
6: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao.
9: Correct Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala Sir GP ang salakyan? Kung guba ng makina, syempre guba na. Pero kisa una pagayong guba ang ano?
6: Ang lawas.
9: So, paano ginahalungan ang salakyan? Syempre, permitence oil. Amunahin mo Sir GP, permitence oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, kay sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
6: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
9: May ginatawag Sir GP nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ni gan, piston ring ni, wala na ni. No? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox or GP mo.
6: Daw mintinado nga sa lakya, no?
9: Yes. So, ang diabetes or GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500, garantisado, epektibo, aramis. DTX 500! DTX 500!
10: Ito masyon sa barangay po.
11: Ano ginabatsag mo sa ko?
10: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumal ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawan.
6: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil gani inom gid Mighty Sea or Pure Sea kag DTX 500 kada adlaw.
9: So ang problema sa fibroids or mayuma usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo diyan, sabi mo gabusong. May ara gani nga ang mayuma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawa sang babay Sir GP. Tingala kang gasakit kung mag-contact mo ni Mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan, hindi cancer ang mayuma, pero ini ang makakusang ito mga significant health issues, kaangay sa ito ang urethral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sa free radicals. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ugid, inom kita DTX 500, inom tamay iti siya dadlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
6: baklan
9: sa imo nga baklan mo ya DTX. Amang,
6: hindi chocolate.
9: Misis, inom ka DTX 500 kag may TC para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty Sea.
12: So isa sa mga problema sa chan Sir GP ngayon, wala nagaresulta sang operasyon. Amo ang appendicitis, so kung paghubag sang appendix bala.
9: Biktima mo na.
12: So suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo ni kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa balang daily supplementation ang DTX sa 500 kag Mighty Sea, no? Bangod ini ang makabulig sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
13: Correct, Doc Sam, no? According to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
9: Naglupok na.
13: Naglupok na. Oh? So dapat, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty Sea adlaw-adlaw.
9: Namigid kung adlaw-adlaw ka ga DTX 500 yag Mighty Sea, Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tangki or armored car.
13: O kampiyon.
9: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kung adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 yag Mighty Sea, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Wala? Kay sigurado mabuhi kaya saang ito ag malawig. Nga wala saang may ginabatsyag. Ina kun, naga DTX 500, Mighty Sea or Pure Sea ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ga kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantawon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty Sea. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta di bla sa isil.
13: Correct.
9: No? Nami ya. DTX 500, Mighty Sea, kag Pure Sea.
14: DTX 500. Kulang sa pagkaon sa utang kang prutas? Hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidant. Panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
15: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
16: Imo nga blood sugar test.
15: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
16: alat. Ilan na lang imo nga blood sugar?
15: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
14: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako galing si Ariel, nagtantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama. Tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day. 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
18: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Calibo. Refentor Building, Osmeña Avenue.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: San Jose Antique. Wantyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi. National Highway, kilid sang LBC.
19: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
19: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
20: Informasyon sa ikaayong lawas.
21: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
22: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo.
21: Maligo ka, adlaw-adlaw.
23: Gamit ka sang DTX 500 Beauty Soap.
24: Oy, DTX 500 Beauty Soap.
21: Gini-emphasize ka dyang beauty, do ka?
23: Oo,
21: beauty?
23: Kung pa-beauty? Gindugangan ang ingredients.
21: Oh. Iba ingredients? Nga beauty. Kaya kakulang, abi kung santo lang, no?
22: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify
23: kung mayo imo skin, na beauty yan.
22: Beauty.
23: DTX 500 Beauty Soap, amo na natong bago nga gamiton, in-upgrade ang nanligan nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik, nga adlaw-adlaw gid gamiton ang gitawag.
21: Clinica Diofresh.
23: Clinica Diofresh. Para habon, preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
21: Oh, ha? Fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya BCO, kaya tapnaon ang mikrobyo nga gapabaho si mong ilok. That's why, ang Clinica Diofresh.
23: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
21: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon. Kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
23: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin ni sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag-iban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
21: Stevia sweetener.
23: Oh, the healthiest coffee in the world.
21: Oh, ang bagay. Oo nga, kidua ang antioxidant, may ergotionin nga rin sa gano mushroom, may DSE nga rin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
23: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
21: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo pag kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duha ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duha nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
23: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya kape. Magtulon kapsula sang DTX 500 butang mo sa DTX kape. Premium
21: butang
23: Okay. Sigurado inom na nimo bastante nami pangwan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
21: Kung may bag-o kita nga abon, gin pa nami pag ginamon ang amon nga oil.
23: Bantayan ang bag-o nga mag-abot, DTX 500 Liniment. Pagkakada ka. Amo na to isla na nga muna isa ka Blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na na mo. DTX 500 Lineman.
0: Para. Batayan nyo ha kay... Upgrade nga Lineman.
23: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bago nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
1: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Oh. Healthy kalabaw. Circulation.
3: Healthy circulation. Kaya ang Extend may maka, kag-clavuas ka, ining mga Peruvian herbs, kaya padalat sigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course, nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
23: Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
1: Ginakadlokan na. Ha? Ginakadlokan o ginapangita.
23: Kasabat na. Ginapangita ka. Ginapangita na.
1: Ginapangita.
23: Budlay ng ginakadlokan.
3: Extend Food Supplement. O, kampiyon.
1: Monster manoy. Monster manoy.
3: Feeling young. Performing young, kasi extend.
23: Feeling young, performing young.
1: Alright.
23: Wow, grabe.
4: Informasyon sa ikaayong...
1: Amo ka na gali, engineer.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Sige, let's talk about D3 Bayou with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
4: Talk ni Doc.
3: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? Is because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo, hala ka mo sa maskara, may party ka mo, kay wala na subong restrictions, abi naton okay na. But, pwede ka mugyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong nga adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini dito'y bayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Dok Ramil?
23: Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung pala inom ka dito'y bayo, tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na siya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya maka-replicate?
1: Hindi siya kapadamo.
23: Amo na ang isa sa pinakanami, kung pala inom ka, di tribayo. Kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kisa, Sir Boy, nga makasulod gid ang kagaw.
1: Kung makasulod?
23: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi mag-mature ang kagaw.
1: Kaya gap.
23: Halimbabi na ulahis mo nulaurin.
1: Oh, okay, why ka na tumbar
23: dito? O kayo nalipatan mo yo tumbar dito tribayo. Ti nakasulod gid siya no si virus. Pagwa ni virus, patay man.
1: Patay gap.
23: So amo na permi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours inom gid ka dito tribayo. Kag ang nakanami sa dito tribayo, hindi lang ya virus ha. Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni Ditribayo. Te, biskan may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa mulawas.
3: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3Bio, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body five kinds of antioxidants, no?
21: namely picomaric acid, ginatawag nga SODs, ano pagit ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga Klinika D3Bio. Ang namiigid sa Klinika D3Bio, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
23: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
21: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaubras ni 250, half of that kaya yung ubrahon dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang D3Bio, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakuha niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagkapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapustan sa lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo putiktahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso o busipon kagilanat, gaklinika D3Bio ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, ginapabakod sa Klinika D3Bio ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Klinika D3Bio.
5: D3Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3Bio ka. Ang NCTs nga makuha sa D3Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3Bio. D3Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Visio, may D3. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
8: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
5: Mighty C, mapalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisita halang
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Rojas City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC.
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
5: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3Bio. Doc?
23: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masilingan ni ka intermittent fasting, kisa kaduha na lang ka magkaon sa isang adlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung kwarta.
1: Gusto.
23: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong lawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kag ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo, kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Klinika D3Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Klinika D3Bio.
21: Kamuna ka kampiyon sa Klinika D3Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa D3Bio, ha, sa Klinika D3Bio is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3Bio, hambal sa studies, ha, 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3Bio. May isa to ka quote hindi ko malipatan. If you fast,
22: you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
0: Kapalawig, ah, no? So, ang clinical detribizer boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang mga timbang, sir boy, no? Kung naka-clinical detribayo ka kada adlaw, no? Okay? Ang pagtumar naton sa ang detribayo everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release sa isang ginatawag appetite controlling hormones kang isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once nabusok na o nagakontrol.
23: Dugduman ko to, Doc Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasig ka mabusog. Ano, butangan mo sa ano, sang
1: binder
23: mo dyan.
22: Ha? Oo, tuwid na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
23: Oo.
22: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy,

0: Rihan na mundi about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ng address sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 bio sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala D3 bio. It corrects abnormalities sa imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sa imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3 bio ka. Bangod loaded inis ang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
1: Champion Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag nila mga skin parasites ang cause na, kayang-kaya sang Clinica D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3 Bio ka.
2: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na may time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Mga kapamilya, kag mga suki, naton nga mga tagpalamati, kag tanan nga mga K5, mayong sa gihapon, dalayon ang Diyos sa sini nga tiyon nga padayon kamo, padayon kita nga mga padayon sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kag dalayon ang Diyos sa gihapon, nga nagupon sa aton, nagatal sa aton sa mayong timpo, ikayong lawas, kag kita magkapadayon sa aton nga palatuntunan, kag hindi tagid pagkalipatan na siya aton nga pasalamatan sa tanan nga mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial na protection. Sa ginasiling na naton refirmi sa aton nga platutunan, hindi ta pagkalipatan ang pagdayaw, pagpasalamat sa iya kay ang Ginoo mo permi ang nagatipan sa aton kag utang naton sa iya. Maino lang kay Ginoo hindi man nagapanupot. Damo na kita utang sa iya, protection kag sa iban pa nga mga pagkamaayo. Amo na nga aton sa kasalamatan, aton man siya niyaon sa tanan nga mga pagkamaayo nga iya nga ginbuo sa aton sa tanan nga tiempo. Sa hindi pa kita magpadayon sa gihapon sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon kamusta kamo? Prepara na kamo, prepara ang inyong mga bullpen kag inyong papel. Kung luyag ninyo nga isulat ang mga bersikulo, mas namigid para nga inyong ma-review. Manang kamo amon gina-invite per me nga mga pamati kay mayo na lang nga sa aton nga sakoon kasako man kita per me sa aton mga bulaton, mga rekuton sa kulian, mga bulaton sa mga trabante, mga estudyante, iban pa. Mayo na lang nga makapamati sa pulong sa Ginoo. Muna nga dalayaw ni ng Diyos. Samtang hindi kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, mga muyo anay kita. mapagpala at mabagi namin Panginoon Diyos. Sa mga sandali po ito, kami po yung narito. Dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at salamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patawabay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang lahat ng mga nakikinig at ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rokamil Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Gayon din sa lahat na makawani. Pagpalain mo man ang inyong banal mga salita. Nawa ito'y magpapalago sa aming paglingkod sa inyo. At pagpalain mo ang mga may karamdaman sa pangatawan, gayon din sa spiritual. Nawa, parating sila sa kagalingan at ang nalabing buhay magagamit sa paglilingkod sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinisos. Amen. So, ipadayon naton mga katuran ang pagtuon. Sa pagtuon naton sa mga paanggidri, ato naton ang importante gidgalit katama ang paanggid ka namin, no? So, sa sining at iyon, padayon tapagbasa ang atong ginabasa nga Juan 6:63. Ang balik Kristo nga ayapulong ginhambal niya amo ang espiritu kag kabuhi. Amo na nga miskan nga aton nga kabuhi espiritual luya konfirmi kita nga kapamati labi na konfirmi kita nga nagatuon sa puno sa Ginoo madasi mapabuhi siya maribayib. Kung masawang taman ang Juan 5:24 nga balsyari nga ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga wala sing katapusan. Nga importante katama makuturan ang kabuhi nga wala katapusan. Di bala kita gani subong kung magbalati ana anong matabo sa aton. Siyempre, mangita doktor, mangita bulong. Pero kung kabuhi nang wala katapusan nga ang hindi ta siya hatagan sang igtalupangod. Hindi ta siya hatagan sang pinaka-importante sa aton nga kabuhi. Nga kung aton nga pinsaron maayo, labaw pa ni Satanan ng mga butang dari sa kalibutan. Ang pulong sang Ginoo magaturan, mas labi pa ka-importante kay bisan ano sa ano nga butang sa kalibutan. Nga man, bangod kay ang kabuhi nga espiritual, mapuslan ta sa sini nga kalibutan, kag mapuslan ta pa sa palabuton nga kalibutan. Dayon, makabaton kapas ang kabuhi nga walay katapusan. Hindi na mapatay, hindi na matigulang, hindi na magbalatian. Grabe, makapuyo ka pa kaupod sa Diyos. Terrible. Amuna nga, makaturan, importante katama nga aton maintindihan. So, prayon kita, nga atag sa kasugo, kagsatag sa kasaad, sang pulong sang Diyos, siyara ang dahom. Ang kabuhi mismo sang Diyos na paagi sini ang sugo mis mahimo nga matuman kag ang saad matuman. Siya nga paagi sa pagtuo nagabaton sang pulong nagabaton sang kabuhi kag kinaiya sang Diyos. Ang tag sa kaliso nagapamunga sunod sa iyang sari. Isabuog ang binhi sa idalom sang husto nga mga kondisyon kag ini magapalambo sa iyang kaulingon nga kabuhi sa tanong. Matuna sa kalag paagi sa pagtuo, ang indi madunot nga binhi nga amo ang pulong sang Diyos. Kag ini, magandala sang isa ka kinaiya, kag isa ka kabuhi suno sa kaangid sang kinaiya kag kabuhi sang Diyos. Amo na nga, dira na dayon naton makitaan mabalaan nga ang aton kinaiya ang aton kabuhi, amat-amat nga nabag-o kag mangin kaangay sa o kauyon sa kabuton sang Diyos. Ang mga manunudlo sang Israel, wala nagasabog sang binhi, sang pulong sang Diyos. Ang helikopto ni Kristo subong, manunudlo sang kamatuoran, tuhaygid sa helikopton sang mga rabi kag sang iya panahon. Nagpuyo sila sa mga tradisyon, sa mga teorya kag mga espekulasyon sang tawo. Sama-sami yadtong ginatudlo kag ginasulat sang tawo na hanungod sang pulong ginbutang nila sa lugar sang pulong mismo. Ang ila panudlo, wala sing gahong sa pagpabuhi kag sangkalag. Ang tupiko sang pagpanudlo, kag pagwali ni Kristo, amo ang pulong sang Dios. Nakilala nila ang mga nagapamangkot nga may isa kapatag nasulat na. Ano ang ginasiling sang kasulatan? Paano ka nagabasa? Sa tagsa ka kay gayunan kung ang isa ka interest ginpukaw sang bisan abyan o kon kaaway ginsabog niya ang binhi sang pulong. Siya nga amo ang dalan, ang kamatuoran kag kabuhi. Siya mismo ang buhi nga pulong. Nagatudlo sa kasulatan nga nagasiling, sila amo ang nagapamatuod sa akon. Ang sugod kay Moses kag sa tanan nga mga manalagna ginbuksa niya sa iya mga itutunan sa tanan nga kasulatan ang mga butang na nungod sa iya kagulingon. Juan 6 Juan 5:29 kag Lucas 24:27. Amuman sini ang dapat himuon sang mga alagad ni Kristo. Sa aton adlaw, subong sang una, ang importante nga mga kamatuoran sang pulong sang Dios ginapain para sa tawhanon nga mga teorya kag mga haum-haum. Madamo sang nagapangangkon nga mga ministro sang Ebanghelyo ang wala nagabaton sang bugos nga Biblia bilang inspirado nga pulong. Ang isa ka maalam nga tawo nagasikway sang isa ka bahin, ang isa ka nagapamangkot sa isa ka isaman ka bahin. Ginpamtang nila ang ila panghukom subong lamang sa pulong kag ang kasulatan nga ila ginatudlo nagsanding sa ila kagulingon nga mga otoridad kon mga matumatok. Ang Dios nun nga pagkamatuod na sini nalaglag gani ang mga binhi sang pagkadimat tinumanon ginsabog nga nagalapnag kag ang katawhan nagalibog ang ulo kag wala makahibalo kon ano ang ila patihan. Amo nang damo subong nga kalibog nga aman. Sino hindi malibog nga damo naghambal nga amo niyang kamatuoran pero amo ni ang bugay, amo ni ang grasya pero wala na kasuguan. Dayon kon pamangkuton mo isa-isa ang kasuguan, pamangkot mo sa ila ang kabilidohon sa kasuguan, hambal naman nila, ginatuman nila. Adi mga tao, maglibugin sila. Muna nga, madamo sang mga nagapati na ang hunahuna wala sing kinamatarong sa paglingaw. Sa mga adlaw ni Kristo, ang mga rabi, nagbutang sang ilang mga pilit, mistiko, mga pagtukod sa madamo ng mga bahin sang kasulatan. Bangod, ginpakamalaot sang maathag ng pagpanudlo ni Kristo sa pulong sang Dios, ang ilang mga buhat, ginsaway ni Kristo, amo nang gintinguhaan nila nga gubaon ang puwersa sini. Amo man sini ang ginahimo subong. Ang pulong sang Dios ginhimo nga daw misteryo. Nangin misteryoso na kag indi maathag agun nga mahatagan sing rason ang paglapas sa iya kasuguan. Ginsabdong ni Kristo ini nga mga buhat sa iya panahon. Nagtudlo siya nga ang pulong sang Dios dapat hangpon sing sang tanan. Ginatudlo niya ang kasulatan subong indi maduduhaan nga ang otoridad kag amuman ang dapat naton himuon. Ang Biblia dapat ipresentar subong pulong nga walay latid nga Dios, sang walay latid nga Dios. Subong ang katapusan sang tanan nga pagbinaisay kag ang sadsaran sang tanan nga pagtuo. Ang Biblia kinkuhaan sang iagahom kag ang mga resulta makita sa pagpanubo sang tuno sang espirituhanon nga kabuhi. Sa mga sermon gikan sa madamo nga mga pulpito karon wala ina nga Dios nun nga pagpakita nga nagapukaw sang konsensya kag nagadala sang kabuhi sa kalag. Ang mga nagapamati indi magasiling indi makasiling wala bala nagadabdab ang aton tigipusoon sa sulod naton samtang nagapakighambal siya sa aton sa dalan kag samtang ginabuksan niya sa aton ang magsulatan Lucas 24:32. madamo ang nagasinggit para sa buhi nga Dios nga nagahandom sang Dios noon nga presensya. Ang mga teorya sang filosofiya ukon mga essay sa literatura, bisan ano man nga kaalam, bisan ano siya kaalam, indi makabusog sa tripusoon. Ang mga pagpamatuod kag ang mga ambisyon sang mga tao nga ila mga imbinto mangin walay pulos. Tuguti ang pulong sang Dios nga maghambal sa mga tao. Tuguti ang mga nakabati lamang sang mga tradisyon kag sa mga teorya kag mga hulubaton sang tao nga makabati sang tingog niya nga ang iya pulong makapabag-o sang kalag padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Ang paborito nga tema ni Kristo amo ang paternal nga kalulo kag bugana nga grasya sang Dios. Nagpuyo siya sing dako nga pagkabalaan sang iya kinaiya kag sang iya kasuguan. Ginpresentar niya ang iya kagalingon sa mga tao bilang dalan, kamatuoran kag kabuhi. Himuay ni nga mga tema sang mga ministro ni Kristo. Ipresentar ang kamatuoran subong nga ini yara kay Jesus. Ipaathag ang mga kinanglanon sang kasuguan kag sang ebanghelyo. Isugid sa mga tao ang kabuhi ni Kristo, ang pagdumili sa kagulingon kag pagsakripisyo, sang iya pagpakahuya kag kamatayon, sang iya pagkabanhaw kag pagkayab, sang iya pagpatunga para sa ila mga kurte sang Dios, sang iya saad magabalik ako kag batunon ko kamo sa akong kagulingon. Juan 14 versikulo 3. Sa baylo, nahambalan ang sayop ng mga teorya ukon magtinguha sa pagpakig-away sa mga nagapamatok sa ebanghelyo, sunda ang halibawa ni Kristo. Tuguti ang bag-o nga mga kamatuoran gikan sa bandi sang Dios nga magsilak sa kabuhi, iwali ang pulong, magsabog sa tupad sang tanan nga tubig. Mangin gilayon sa panahon, sa guwa sang panahon. Siya nga nagabaton sang akon pulong, maghambal sang akon pulong sing matutong. Ano ang tagsakapulong sang Dios putli? Ano ang upa sa trigo? Siling sang Ginoo. Ang tagsakapulong sang Dios putli, hindi ka magdugang sa iyang mga pulong kag kay basi sa dungon kaniya kag makita ka nga butingon. 2 Timoteo 4:2, Isaias 32:20, Jeremias 23:28, Hulubaton 30 bisikulo 5 kag 6. Ang manugpugas nagasabog sang pulong, diari ginapresentar ang dako nga prinsipyo nga dapat amo ang sadsaran sang tanan nga mga helikoton sa edukasyon. Ang binhi amo ang pulong sang Dios apang sa tuman kadamo nga mga eskwelahan sa aton adlaw kadlawan, ang pulong sang Dios ginapain ginpahigad. Ang iban nga mga topiko nagakupar sang unahuna, ang pagtuon sa mga manunulat nga infidel nagahupot sang dako nga lugar sa sistema sang edukasyon, ang maduhaduhaon nga mga balatyagon nagaangot sa butang nga ginbutang sa mga libro sa eskwelahan, ang sintipiko nga pagpanlawsaw nangin makapatalang bangod ang mga natukiban sini ginhangop sing sayo nga ginapatiko. Ang pulong sang Dios ginapaanggid sa ginapatihan nga mga panudlo sang siyensya kag ginahimo nga daw indi patod kag indi masaligan. Gani ang mga binhi sang pangduha-duha ginatanom sa mga unahuna sang mga pamatanon kag sa tiun sang pagsulay nagatubo ini. Kun ang pagtuo sa pulong sang Dios madula, ang kalag wala sing giya, wala sing pang-amlig. Amo ginang matabo makauturan. Kung madula na gani ang pulong sang Dios sa unahuna sa tigipusoon, manginwala na ipulos ang kabuhi. Sa sini nga kabangdanan, mahimo nga sa dako nga kasangkaron, ginapatupad kag ginapatungod ang lapnag nga kalautan sa aton kalibutan karon. Kung ang pulong sang Dios ginapain, ang gahom sini sa pagpunggong sang malaot nga mga kailibgon sang kinaugali nga tagipusoon ginasikway. Amo na nga sa subong grabe masaksihan ta, mabatian ta, ang lain-lain na lang mga nagkalatabo sa kalibutan nga pwerte nakagamo. Pinatyanay mga rape o iban pa. Amo na nga kaluoy sa atong sitwasyon. Nga aman, bangod kay ang pulong sang Ginoo, wala magtinir sa tagipusoon sang Kristohanon. Ang mga tao nagasabog para sa unod, kagikan sunod, nagaani sila sing pagkarunod, pagkagpagkamalaot. Yari man, ang dako nga kabangdanan sang kaluyahon kag pagka-expiente sang unahuna. Sa pagtalikod, gikan sa pulong sang Dios, sa pagpakaon sa mga sinulatan sang wala o inspirado ng mga tao, ang unahuna nang indyutay kag nagakabarato. Wala ini gindala sa pagkontak sa manalong. Malapad ng mga prinsipyo sang walay katapusan ng kamatuoran. Ang paghangup, nagapasibo sang iya kaugalingon sa paghangup sang mga butang nga pamilyar sa iya. Kag sa sini nga dibusyon sa mga butang nga may katapusan, ini nagaluya. Ang iya gahom, nagabuhin. Kag pagkatapos sang isa katiyon, hindi na ini makasarang sa pagsangkat. Initanan sa iyo pangilokasyon, ang trabaho sang tagsa ka manunudlo dapat amo ang pag-angot sang hunahuna sang mga pamatanon sa dalagko ng mga kabatauran sang pulong sang inspirasyon. Amo ini ang edukasyon nga kinahanglan para sa sini nga kabuhi kag para sa kabuhi nga mag-aabot. Kag hindi hunahunaon nga magapugong ini sa pagtuon sang mga siyensya o kung magatugas ini magatugasing mas manubo nga talaksan sa edukasyon. Ang ibalo sang Dios subong sang subong kataas sang langit kag subong kasangkaron sang universo. Wala sing bisan ano nga makapahalang don kag makapapagsik subong sang pagtuon sang dalagko nga mga tema nga nahanungod sa aton nga kabuhi nga walay katapusan. Tuguti ang mga pamatanon nga magtinguha sa paghangup sini nga hatag sang Dios nga mga kamatuoran kag ang ila mga nahuna maga sangkad kag maga baskog sa pagtinguha. Magadala ini sa tagsa ka estudyante nga isa ka manugtuman sang pulong sa mas malapad nga patag sang pangunahuna kag makasiguro para sa isa mankas mas sangka isang isa kamanggad sang ihibalo nga hindi marunod. Ang edukasyon nga matigayon paagi sa pag-usisa sang balaan nga kasulatan isa ka eksperimento nga ihibalo sang plano sang kaluwasan. Ang among edukasyon magapasaguli sang larawan sang Dios sa kalag. Ini magapabakod kag magapabakod sa hunahuna batok sa pagsulay mga titasyon kag magakaigo sa nagatuon nga mangin isa kakaupod sa trabaho upod kay Kristo sa iyang misyon sang kaluoy sa kalibutan. Magahimo ini sa iya nga katapo sang langit nun nga panimalay kag ihanda siya sa pag-ambit sang palanublion sang mga santos sa kapawa. Apang ang manunulo sang sagrado nga mga kamatuoran makahatag lamang sang iya mismo na ibaluan paagi sa eksperyensya. Ang manugsabog, nagasabog sang iya binhi. Si Kristo nagtunlo sa kamatuoran tungod kay siya ang kamatuoran. ang iya kagulingon nga pangunahuna, ang iya kinaiya, ang iya eksperyensya sa kabuhi, ginlakip sa iya parudlo. Amuman sa iya nga mga alagad, yadtong magatudlo, sang pulong dapat maghimo sini. Nga ila kagulingon paagi sa isa ka personal nga inagihan. Dapat nila may baluan kung ano ini nga ginhimo ni Kristo para sa ila sa nga kaalam kag pagkamatarong kag pagkabalaan kag pagtubos. Sa pagpresentar sang pulong sang Dios sa iban, hindi nila ini dapat himuon nga isa ka matok-matok lamang o kung isa ka daw posible. Dapat sila magpahayag upod kay Apostol Pablo Pedro, wala kami nagsunod sa mga sugilanon nga ginahimo sing tuso sang ginpahibalo namon sa inyo ang gahum kag pagkari sang atong Ginoong Jesucristo, kundi mga saksi kami sang iya pagkahalang don. Dos Pedro 1 versikulo 16. Ang tagsa ka ministro ni Kristo kag ang tagsa ka manunundo dapat makasiling upod sa pinalangga nga si Juan. Ang kabuhi ginpahayag kag nakita namon ini kag nagapanaksi kag nagapakita sa inyo sang kabuhi nga walay katapusan nga kaupod sang amay kag ginpahayag sa amon. 1 Juan 1 versikulo 2. Diri kita sa duta sa higad sa dalan, diri sa panggit, balik kita. Ang panguna nga ginhambalan sang parabola sang manugsab-og amo ang epekto nga ginapatubas sa pagtubo sang binhi sang duta nga ginbutangan sini. Pagi sa sini nga panggit si Kristo nagasiling sa iya mga tagpalamati, ini luwas para sa inyo nga magtindog bilang mga kritiko sang akon bulaton o kon magpatuyang sang kapaslawan bangod wala ini nagahisanto sa inyong mga ideya. Ang pamangkot sang mga pinakaimportante sa imo amo, paano mo gintratar ang akon mensahe sa imo pagbaton o kon pagsikway sini nagasanding ang imo walay katapusan nga kapalaran. Sa pagpaathag sang binhi nga nagtupa sa gandalan, siya nagsiling. Kung ang bisan sino nga makabati sang pulong sang ginharian kagwala, makahangop sini niyan. Nagabot ang isa nga malauton kag nagakuha sang ginsabog sa iya tagipusoon. Muna nga, perte ka importante mga kautoran ang paghangop gid, pag-intindi gid sa pulong sa Ginoo. Kangay bala sa mga estudyante nga may ara mga estudyante nga mga cum laude, magna cum laude, summa cum laude, kay perte na nila tuon. Itunaan nila maayo, dayon luwas nga itunaan nila maayo, inintindi pag inilang ginaridyo, hasta nga nangin tap sila. Nangin cum laude, magna summa cum laude. Labi na sa pulong sa Ginoo nga aman kay involved diri ang aton kabuhi nga walay tapusan upon kaluwasan man. Nga kun magsala kita sa sini, duha lamang ka lugar ang aton gatuan, ang impyerno kag ang langit. Amo na nga importante katama. So diri amo ini ang nagbaton sang binhi nga sa gandalan. Nga man, kay wala gin-intindi. Importante katama ang pag-intindi. Ang binhi nga nisabog sa higad sang dalan, nagarepresentar sang pulong sang Dios samtang nagatupa inis sa kapusoon sang isa kadi mahinalungon nga tagpalamati. Kaya nga isang matig-a nga lagyan nga ginatasak sang mga tiil, sang mga tao, kag sa mga sapat. Amo ang tigipusoon nga nangin highway sang trapiko, sang kalibutan, sang iya mga kalipayan, kag mga sala. Nahuyog sa makagod nga mga katuyuan, sang kag makasasala nga mga pagpatuyang, ang kalag ginpatiga pagi sa pagkamalimbungon sang sala. Mga Himrohanon 3:13. Lamang maguturan na tapos naman ang aton nga tempo para sa siningation. Sige hapon aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagin naming Panginoon Diyos, muli naming napapakinggan ang inyong banal na mga salita. Nawa, kayo ang makakatulong sa batis sa amin. Nawa aming maunawaan ang inyong mga banal na mga salita na kinakailangan ng aming kaluluwa. Pagpalain mo ang mga nakikinig, pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines, pagpalain mo ang siyuro Camilo Hoy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Gayun din sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat. At pagpalain mo man ang mga may karamdaman, physical at spiritual. Ito ay lahat naming hinihiling sa pagitan ng matamis ang pangalan ng Pinesus.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras na ito, we get 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, umdala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, kaya gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatangin bugat sa inyong balatsyagon, kaga nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi, text yun na or itawag sa ating smart number, 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number, 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa aton smart number, 0928-611-2263. Kag sa aton Globe number, 0927-448-940. May 18, 2026, it's a Monday evening, mga ka-K5. Kagari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayo, Jirile. Lat na lay na tasine.
0: Kamusta ang himo adlaw, Lo?
1: Are daw nagasiburo. Damo nagasiburo subong mga ka-K5, ha? Mayong gabi sa tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom yun na. Nainom yun na DTX 500. Ati good, ah. Very good, ah. Mayo, mayo. Importante pa tayo lang kita si Giyaya. Inom sang DTX 500, ha? Para makaangkon kita sang proteksyon nga maglimpyo ang aton sistema. Ang toxin deposits naton may banan, may liminar. Kaya mo gining siya karason gin kung nga nagasakit kita, kung nagamasakit kita kang nagabalatian. DTX 500 nagakontrolar sang aton nga blood sugar nga hindi magtaas. Kung taas, gimana nga itong blood sugar, ginapapanaog ya. Nga magkanto lang sa level, konubo sa level sa nga itong blood sugar. Kag may epekto siya, nga parihas gid sa insulin. Magruwas ang palaya extract nga nagahatag gid sa nga proteksyon kagamakod sa itong sistema, eh, may super antioxidant pa nga nagahatag sa nga buling para dipinsahan ang itong nga selula. Ang atonin kayong lawas batok sa mga free radicals, ha? DTX 500, inom kita adlaw-adlaw. Nainom ng my t-shirt! Kinanglan tagid my t-shirt para bakod ang ugat naton. Ang ugat naton mga kaki-five kung sungpun-sungpunon, ha? Sa bilong nga lawas naton, may mga ugat kita nga nalagko kagagmay mo. May aragan no buhok lang dyan nila mo. Manipis, may madamol nga ugat, may lagba, may lipon. According sa aton nga pag-research mga kaki-five, kung supon-supunon mo ang ugat naton sa bilong nga lawas naton, ha? Lambot pas bulan. Ang ugat maging mabako na siya kung may aras sa sang elasticity. Sa kadugayon, nag-brittle o kung nag-tiga ang aton nga ugat. Kagdyan siya, ini nga mabugto o kung matastas. Kagkadelikado ina nga bagay mga ka-K5, no? Sumindi na ron aton nga elastic ang aton ugat sa panginom sang Mighty She every day. Nainom naman ang D3 Mayo! D3 Mayo naman kontra sa Kagaw naman eh. Sa Punggos. Ang Punggos, grabe no. Makatapik ang Punggos sa Kokomo. Halsahon niyang Kokomo. Yung patyon niya Kokomo eh. Ha? Patyon mong Kokomo. Puro pa siyang patay ang Kokomo. Te, muna kabudlay nga. Basi maglaptas ang ibang bahin sa lawas mo. Pero kung may ara ka sa Punggos sa bahin sa lawas mo, butangin lang siyang D3 Mayo ha? Ha? Para hindi siya maglaptak ang hindi siya maghalit pa. Kag mabakod man ang aton nga depensa sa mga Kagaw kung nagainom kita sa D3 Bio. Kag especially sa virus. Nga hindi naton man makitaan, pero grabe maghalit sa aton ni kayong lawas mga kaki-5. So kinanglan tagid ang bulig kag ang pag-inom sa D3 Bio adlaw-adlaw. Para kontra kita sa o kung makahatag kita ng depensa kontra sa fungus, bakterya, ilabi na gid, virus, ha? DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Hamil Oy. Saranggin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Sa inyong butika kag farmasya, sa inyong lugar, magkutalang palihog, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kung gusto nyo, barato nga presyo sa nga DTX 500, MyTC, D3 Bio, kag iban pang mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kantula ka mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kaya magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors. Libre, wala siyang bayan. O tawag na kamo sa aton hotline, storya kita. We can talk anything and everything under the moon with clouds or without clouds. Mga problema sa panimalay, problema sa relasyon, sa love life, sa gugma, o kung ano ba nagaklase problema about negosyo, about good health, anything nga gusto nyo ihatag sa aton ni programa, tawag ka mo di ha. Kung may ara ka mo dira sa mga opinion, kag komentaryo, parte sa mga issues mong kag mga balita, tawag ka mo di sa aton ng hotline ha. 0928-611-2263. O kung sa aton ng Globe number 0927-448-940. May cooler kita. Hello? Mayong gabi. Mayong gabi. Sino ni?
2: Hello, mayong gabi, no?
1: Mayong gabi da. Sino ni?
2: Teresa, no? Sa Kumaragay 5, si Palay.
1: Si Palay. Kamusta na kamo si Palay da? Perting init ni si Bakulun. Sinyo na yan, kamusta?
2: Oo, no. Perting init ni, no?
1: Teresa, na ino mo na day.
2: Nainom ko na no, may PCN DTX 500 no.
1: Okay. Wala gina nag-ulan sa inyo na sa si Palay?
2: No, panalit sila kanina no, ay matunaga yun.
1: Na-postpone?
2: Oo, talaga yun ang ulan no.
1: Wala gina saging abi ang kusong nga ulan o kung na medyo malawig, wag gina talit hilang?
2: Talit hilang no, wag nagkusong.
1: Ate, pabas mo lang galina. Oo. Namangkot din kagabi si Maninoy Mutane. Maninoy Mutane. Si Maninoy Mutane, double barrel, namangkot din kagabi. Kung ano na to ang plano ninyo nga magpasakal. Magpasakal, magpataka, ano gani? Magpakasal. Tingani mo itong hamal ko siya, siling ko, tas-tasa na lang na pring imogin patahi nga barong. Ngayon daw ay natukuno ang balin ni Risa, daw ay natukuno sa piho kag wala na sa tiyansa nga madayon pang inilakasal sa si Palay. Di, why naging man? Why naman gin?
2: Why na tolo?
1: Why naman siya kapanamang si mo?
2: Why lo?
1: Ate, okay. Ate, ano malagad ko si mo ni Risa day?
2: Lo, pwede ko pa namiyaw, lo. Namiyaw lo, kuya, lo.
1: Sige, go ahead, ah.
2: Ngayong gabi sa inyo ni Jerry Lilo, kasi si Imolo.
1: Ah.
2: Nangabihan ko dito si Palay, si Nida, si Sol, si Nangmuni, si Nangmukay, si Lili Ramos, at mga anak ko dito.
1: Ate, sige.
2: Si Dide, si Kim, kasi yung Santong Dom, si Puding, Judy. Amo lang na, no? Salamat si Lilo.
1: Heat index sa probinsya Yaras sa danger level, mga ka-K5, ha? 42 degrees Celsius na naman.

0: Sandag ni God sila kadlaw. Gusto ko magtawag sa imo. Galing din, di ko kaway ko to sila sa Sipangay. So, hindi din ko katawag sa sulod. Wala sila.
1: Okay lang, okay lang. Oo. Di, na yun, nagiging impeachment. Di, anong imo na, nasagap ng mga balita na may Rex?
0: Actually, galantaw ko sa TV, medyo ginagainit ang ulo ko eh. Siyempre, kaya nga, kadamo sa mga media naton, nagkabalo ko kayong sinding sila. Kadamo man sa mga senador, tanga mga maalam, tawag na kanina senador, congressman, mga maalam, mga abogado pa. Pero, hindi ba ng ibang mga nagapalamate sa radyo, gagatala lang tungkol sa ila, katalang. Okay, abo na yung kasabo mo. Kundiin gusto sa administrasyon dalo ng isyo, dito man naupod ang media, kag dito sila gapiner. Wala sila nag-usisa kung ano gila ang natabo kung naan ang gamo. Kung kay kabong habal ni ano, ni
1: Makulita.
0: Ang atong sinis presidente pala.
1: Ah, okay. Kay Tano. Okay.
0: Ang habal niya, hindi kami nanggugulo. Ginugulo kami. Ikaw na. Ginugulo sila. Pero, may magwa ang ilang istoryahan na mamakaganta ko sa TV. Ang doon nga isyo, si Robin Padilla, ginimo nga
1: person of interest.
0: Oo. Ano na nagantong isyo? Tapos, si Bato de la Rosa, ginimo kujitin. Ano kujitin siya? May kinday siya sa botrino sa kujitin. O kung napa mango-mango lang sila. Alam mo kita positive, no? Saga pala mati pala. Kundi damo kita sa ano, na si Bilarusa, sinatadlong. Sinatadlong ni Cayetano, dapat maghalin na si Cayetano. So, gusto na pati sila na nagatadlong si, o kung nagatuktok si Cayetano sa isa ka pusakal, no? Isa ka iskapo. Isa ka positive. Damo na ila positive. Pagkabang kita positive, no, sila pala nakibala, hindi ka mo magpatalang sa mga manugpatalang. Pagkabang kita positive, kung ang atong local court, no, atong local court na diri sa aton, isiwan ka sa warrant of arrest, kang manago ka, amo na yung ikaw ya positive. Amo na siya. Pero kung sa ibang na lugar na may minalamot sa aton, na gusto ka nila dakpon, tapos saugon ka nila sa aton ng mga kabaro, mga Pilipino nga positive, hindi ka mo yung magpatis na ariya matutuod na positive. Si Lacson, sang nanago siya pila katuig, ako kaya ang positive na tutuod. Kaya ang local court ang nag-issue sa iya sa warrant of arrest.
1: Okay.
0: Na, si Trillanes, sang may kaso sa rebellion, na nanago man siya, amo to siya ang positive. Kaya isyo sa local court naton, kagnanago siya. Amo na yung mga positive na tuntun, si De La Rosa, wala pa sa isang kaso diri sa aton. Amo pa rin ang ginalibog sa ulo ko. Dakpon man sa isang ano nga rin ang isa ka ano sang ulit, si IDG. Both si Limon, hindi na siya pwede makuha sa ICC kaya may kaso na sa Pilipinas. Ibinakbo na sa CIPD. Kaya yan po yung dala sa NBI, warrant of arrest po yan, puno nga rin sa ICC. Pero ang CIPD, ano pa lang kaso niya sa Pilipinas, sa CIPD, ang kaso. Kung may kaso si De La Rosa sa CIPD yan, diri sa Philippine Court, hindi siya pwede guyuron ng sino man nga pungsod, sino man nga mango ng pungsod na magluyod sa iya. Amo na dapat pa ng isyo. Ang isa pa ka-isyo, nga nakasulod ang hindi ay sa Senado. Why na yung ministeryahan subungaw? Kaya ginpasulod ni Soto. Wala niya ginpahibalo. Hindi pwede ba na nga hindi mo pabaloon mga takwa mo, Senador? Ako lang traidor na nagbiro, hindi na tuntuhon. May warrant of arrest sa isa ka senador, kapwa mo senador. Hindi ka manugin, ikaw lang yan na

0: Balo. Hindi isa sa Inaway Caballo. Maayo pala na. Tapos, ang isyo kay Robert Padilla, ang isyo kay Bato, ang isyo kay Abuno. Dito ba nang nasunod ng media? Ang tuntungod na isyo dapat abong istoryahan. Sino ba lang nag-atraidor sa pungsod na? Sino ang nag-gabong sa pungsod na? Ano na yung kanyang atong isyo ron?
1: Correct.
0: Naugtas ako.
1: Kalma lang mala. Ano tao niya? Arana ang impeachment niho. Well, ang mga nagliga, naglatabo, why na naibang rason kundi gusto lang siyang administrasyon? Mga Duterte, kang mga grupo sa Duterte, nga hindi kaplastar sa gobyerno. Amun naman lang na. May mga prinsipyo nga mayong tuyo sa pagservisyo sa mga Pilipino, no? Tampad kag klaro kag mamatyagan kini sa mga Pilipino ang mga proyekto kag mga programa sang kalabanan sa mga Duterte groups. Hindi sila gusto kay kag gusto nila iya ay nablang daw bulabulahon na nila mga Pilipino. Kag suyupon ang budget sang mga taxpayer ang ulang na, no? Ti ang pinakadako nga problema, no? Flood control anomaly, no?
0: Na amo na
1: yata ning kay pilato ka trilyon nga kwarta, no, nga supposedly nga makapaumpaw ato sa kapigaduhon, makaangkon kita sa nga maayong reputasyon sa pag-implementa sa mga proyekto sang klaro kang isakto, maka-attract kita sa mga good investors from other countries nga mag mutang din negosyo sa Pilipinas para maka-generate trabaho kag dugang income sa mga pamuluyo. Di, tanawa sumong kay ang mga investors na ito ni isting nga magkanto, di daw wala na lang ka na.
0: Sa ibang
1: nga nasyon nga kanto. So that is management sang gobyerno. Nga amoy nang imahin. Ina bala tungod sa mga Duterte o kung sa sa mga sa new management sang atong gobyerno.
0: Amo na dapat bangko. Amo na kasi mga isyu ng pabangko.
1: Ti karon si may ara tuod nga warrant of arrest, no? Kagin pakita ang ano ni ang si Trillanes, oo. Pero ina siya i-confirm pa na siyang korte ta kun ano ka authentic ina.
0: Oo. Correct.
1: Kay ti ang makahambal ginayang may kaso ang isa ka tawo nga especially ang panumbungon halin sa gwa sa nasyon naton especially warrant of arrest from ICC ang maka-interpret sina kay maka-determine ang pinakataas nga layi sa aton nga bungsod ining Supreme Court di way man nakapag-gwa Supreme Court nga balido na ginadala nga papel ni
0: ang pamangkot ko na si Bilian, si Trillanes, ano authority yung mag-alaka bit-bit po yasang warrant of arrest, no?
1: Di, paano may si Mato karoon nga fugitive siya kay hindi man to gin-acknowledge kag wala man sang say-say ang iyang warrant of arrest na kuno-kuno ni Trillanes, no?
0: Wala ba ito?
1: No. Di kung gusto ni Trillanes para magbakod ang papel na kanto. Kanto niya si Supreme Court, kaya ipositify Supreme Court, kaya para yung matigay. Nga, hindi siya magpalapit sa Supreme Court.
0: Sa wala na yung mga isyo, tani.
1: Nga, hindi siya magkanto sa Supreme Court. Hindi ba lang? Abe? Amo na malagi na, kiti ninumat alam na sila, pero tinga, amo lang ang galibog ulos ang damo ng Pilipino. Kaya may korte kita mo. Ang ICC may interminar sa aton kung guba ang judiciary system sa isa ka nasyon. Di, may Supreme Court. Tagaga naman ang korte, tagaglay eh. Di ba la? Kaya hindi naman ta member sa ICC. Kagtapos di, kumutan na may ara kami, may nakatagi si Trillanes, aming tutuod nga ano ni nga warrant of arrest for Senator Bato de la Rosa. Di ang gusto siyang Pilipino, arrestahon si kung sino nakasala, provided ibutang sa due process, ang tsakto, anong tsakto ako? Kung may papel kang warrant of arrest, ano makabiskasin ulan ni si Pilipinas na yun niya? pambutungon mo yan na yun, kaya nalunto sa daheg. Ha, di ba lang lagi siyang Pilipinas para to protect the Filipino people?
0: Oo. Kaya gusto tumuloy ang protektahan niya.
1: Si nasuway nga hambal si Ruben Padilla, gi-interview siya, no? Nga nalagyo si Senator Mato. No, kay nga nalagyo siya kuno. Nya ti kay nahadlok siya kuno kidnapon. Kidnapon siya mo kay Tiway. Uy, nagambal ang kurting at sige, dalaan nyo si Mato kay sakto ng inyong warrant of arrest from the Supreme Court, di ba? Te parihas kay Duterte nga ang instruction mismo dito sa ICC nga kung ilisinsyagi siya kag pagyon sa local courts, no? Nato dire.
0: Pulimangkot ka rin sa ICC dito sa dahil kung pagyon si Duterte sa kortita.
1: Oo. Di wala ka giti mo chilingon may foul sa due process, di ba?
0: Humud, hindi na kay foul, humud, hindi na yan.
1: Oh, di mo na, so mo chilingon nga questionably eh. Kiti huay ginfollow ang sistema mo. Parehas mo lang sa mga drug raids, di ba? No? Natawag ni Matrix, no? Ining mga drug raids, mga kambiyana, nakop na gina, pero nga gagawa ang mga nanakpan abi. Tungod hindi na comply nila ang sakto nga proseso. Ining kinanglan magdakop ka may presence ang media, may presence ang barangay official, no? Mga amo sina may for example lang kag iban pa da. Karon mapawalang sala ang ining nanakpan nga drug personality, even though may ebidensya ka posisyon niya, kalamanan nga ka-absuelto, no? Ka-absuelto sa kaso sa drugs because ang proseso sa pagdakop sa mga agents may kakulangan, no? Wala sa pagdakop nila, wala ang barangay official. Sa pagdakop nila, wala sang media. So, ma-release, no? Ma-release ang biktima tungod sa mga loopholes sa sistema kag proseso sa pag-arrest ng isa ka tawo nga ginasuspetsahan involbado sa droga. Tiyan mo man na, point is sistema. Ang sistema nga nakpo mo si Mato, rikta lang, no? Hindi pwede tungod may Philippine court kita, Rex?
0: Among na.
1: Among mo lang natin, ano ginami, Trillanes? Nga makanto, kung nga pati kaya nga may valid reason ka, kag epektibo, ina, kag, eh, sakto, ginanakamtan mo yung warrant o mares. Respeto ka sa Supreme Court, na kay Pilipino ka man?
0: Kag senador pa siya.
1: Siyang una.
0: Oo. Pinaka-paho
1: o senador. Tigaroon nga siyang nagadala. Nga hindi ang Interpol, hindi ang counterpart sa Interpol sa Pilipinas. Nga siyang gigapaningasog. Nga tungod, anong iya partisipasyon dire? Because ever since nga gin-decline siya nilingong ni former President Duterte, nga magpartner siya upon sa pagpadalagan president dito as vice president, dito na siya na gano nagsuya sa mga Duterte. Kinaabot siya na ni Duterte mo, ha? Niya ko mag-presidente ko, hiluan mo ko, no, gay na ko na. kundi vice president sa kaso man nagsugot mi si Duterte to may no nagdaog mi sila may vice president si Duterlianes. Amo to ko niloan niya si Digong. Automatic, yeah, we sure. Tipitik sintas, may presidente Tiliani siya mo. Tinabot ni Digong, kati taktisyan man siyang politika mo. Hindi man yung basta-basta ang utok ni Digong. Kang nagabasa man sa kung ano ang mga counterpart niya, may, o kung i-counter niya sa mga senaryo, sa mga political strategies, na-counter na yun na. So that's why nga, daw dito mo lang siya, good nga suya, still yan, eh, sa Tasimo. Sige.
0: Amo na din, Lolo, ang pita mga gula, ngayon lang ang duwa. Para ipabati mo sa imo na panano na nagpamati, sumusino sa gabi, ang page ba na sa flying pizza?
1: Ano na, no, liwat, ano to?
0: Page of flying pizza.
1: Phage, ano na siya?
0: Ara na ang mayroon, nira nga ara si Gahambal, si Miriam Defensor Bahin sa ICC, paano dakpo ng isa katawo? Paano ang tamaagi? Nami sa Gahambal na ni Miriam sa ICC. Dara ba ito para nagsindihan sa nagpapalamati mo sa imong programa, nag-i-translate mo lang ng ibang English na Gahambal yan, bati di ba nagsindihan sa ibang? Kaya mayo, kaya mag-speaker. Ipabati
1: siya
0: na
1: ang real gambal. Okay, sige, tingnan ko lang kayo daw ay niya sako na muna. Pero ang pinakasimple naman lang na iaya, no? Ang pinakasimple naman lang na iaya, nga, okay, may arang ka warrant of arrest. But then, no? According to you, i-subject pa na for scrutinize. I-investigaron pa ng papel mo. Kaya because, ina siya, igubon mo ang putoro sa isa katawo mo. Di ba?
0: Oo. Senador, may pamilya.
1: Oo. Kag, o si Sao na na ikon ano kamatuon ng papel eh, tingkay parang makagiho ka din, wala siyang duda kag mayo ang pag-implementasyon ng warrant of arrest. Kanto kag inya sa Supreme Court, no? Wala mo na yung ginerespeto ang layi siyang Pilipinas. So, karon kung ang mga sitwasyon nga hindi nag-auyon sa inyo, gamiton yung layi siyang Pilipinas. Pero kung hindi nag-auyon sa giho nyo, gamiton nyo ang ibang nga layi, guwa sa Pilipinas.
0: Correct. Ara sa ato 1987 Constitution, kung mapisa-pisa na siya magbasa, wala siyang ICC o International Court na makadakop sa isa ka citizen sa isa ka lugar. No? Wala siyang Interpol nga maka-intervene kung hindi mapaagi sa domestic process. Nakaklaro gina na, hindi why siya makadakop kung hindi mapaagi sa domestic process kag probahan sa aton local court.
1: Rex, ang gusto talang klarohon, nga way tagagis nga kunakpun si, ano, si Bato. Kundi, ang aton niya nga ginapunto, iproseso mula siyang sakto mula, kay para itawag naton nga order. No, tanan in order. Hindi kay, in order mula, nabutang sa sistema. Gin-create ang layi, no, kay para may peace and order mo. Di ba? So, useless na nakaroon ang layi naton kung inita na naton niya paggamiton. So, pamangkuton ta ang pinakataas nga layi sa aton nga pungsod, ang Supreme Court, sakto ni ang papilis ni Tilianes. Ano na may, ang Supreme Court na mahambal nga, sakto ni Timisio kami warrant of arrest kag suporta rin na ni Dakpon si Bato. Kundi klaro siya Pilipino.
0: Hindi na pa mag-klaro, kadwa.
1: Kung hindi kay Mike Sina, manaya nga si Bato na nago, si Bato positive. Why na yaya, biring na yaya?
0: Talagang ito ka ilit, kaya hindi na ang ganito, mga media, mga interview, puro si Bato, positive, pudante, nag-andang nagtong isyo, man.
1: Hindi na may mga media, kaya mga boss nila, mga oligarchs mo.
0: Ah, correct.
1: Di ba? Mga oligarko mo, no, di ba? So, so, may mga interest mo na sila nga ginaproteksyonan sang ilang nga kalyado mga politiko, eh.
0: Correct. Sa bayaran.
1: Kag tapos na pag ginipamatian na gineya ang Supreme Court na ton. Aton na yan mo. Aton na yan mo. So, ay chance ang Supreme Court nga kantuan nila kag para pamangkuton nga aman. Huwag sila kumpiyansa sa Supreme Court mo. Nga.
0: Balani nila.
1: Balani nila. matechnical sila mo.
0: Na, correct. Ah?
1: So kung mala nila matechnical sila sa sistema kag proseso, nga mapalapit pa sila sa Supreme Court kay sila porsigido sa ilayang nga interes nga gub-on gidya ang mga Duterte kag ang mga grupo siyang Duterte. So ang Pilipino nga pangita malang hostisya nga kung mahimo na gani siya langko nga tao, how much more sa gagmay nga tao?
0: Aba, siya ang mga
1: di ba? Ah. Ah, sige.
0: Sige, di lolo, ako na lang gusto ko ipabalot sa mga tao. Na proseso lang yan din ang pangita, ta hindi at sininga atin, hindi ka kay bato. Proseso nga insakto para masunod kita sa
1: layi nga insakto. Tito mo naririg siya. Nag-ilis na silang mga senador naton kag maging judge na sila. No? So karon, do may ara naman ugong-ugong nga sugilanon. Nga ikunita ni Soto, nga si Soto gid ang mahawak mo ang beat black. Ha? Siya ginyang mahatag siyang direksyon sa senado. Kay si Peter Alag kay Tano, mga ari na ni siya grupo ni Duterte mo siya hindi matigayon ginmahan ko yung kaso ang ilaya nga plastada nga plano. Di ang dirima lang niya sa ining sinado ni plastaranay malang niya siyang ebidensya mo.
0: Correct, correct.
1: Sa mga ginaligar nilang misuse of intelligence fund. Okay. Ining mga ginaligan nila kay Sarah, no? Gamo man lang dayang amo man lang dayang dapat nila sabto ni Sarah kag ipresentar ang mga ebidensya. Way mo sila dapat nakulbaan ha? Kay presentasyon man lang mo. If they think nga mas bakod ang ebidensya nila sa iplastas ni Sarah Duterte, danila ibu-bu sa Senado kag lead the people judge.
0: Kaginulo, base ba na sa pagsugod, di ba na nila, may mga motion to dismiss or motion to squash, kamagtingala sila, that is normal process. Normal na siya nga may mag-motion.
1: Ano to ang balmo? Motion to flash? ano na?
0: Motion to squash or dismiss.
1: Ang squash ni Blaya, kalabasa na?
0: Kalabasa,
1: hindi
0: man siya
1: ingles ang squash. Gwash, hindi kalabasa to. Ay, hindi na siya yung motion to flash. Kaya mas yung makanto siya sa CR, kakutoy, chan niya. Yeah, Your Honor, motion to flash the CR.
0: Basta
1: niya nga na CR, kaya okay lang. Ah, okay. Di, sa Johnny Rex, mo lang ni all the while, di, siyempre all the while, kung sila kakapot sa isang sinado, si Soto kang grupo niya, manog hindi, ma-convicted si Sarah, no?
0: Labas.
1: Kay tanan nga mga ebidensya ni Sarah, harangan na nila mo. Ha?
0: Oh.
1: Ang tanan nga ebidensya sa nga, tanan nga ipakita na ni Sarah, hindi na nila pagtagaan siya sa nga mag-explicar. Si?
0: Oo.
1: Di karon kay si Cayetano, kagrupo nila, di na si Sarah mabuboya sa giyayang ebidensya. So, hindi naman ni pagpiliton ang mga grupo yang magpati siya, kundi tagaan naging siya leeway nga maplastar nga nagasto ya to ang iyang pundo sa 11 days. Isa-isa yan na da. Karoon kung iba na nagkakapot sa Senado, si Soto, be, dugay-dugay na, objection, Your Honor! Ha? Dugay-dugay na, dugay-dugay na, pag objection, ang isa man to niya kaupon, ma-object man, hasta nga, hindi na magtayo yun ang sugilanon, kag hindi na magtinabuay ang explikasyon, hasta maglabo na ang pag-intindi sa kalamanan. No? Di mo nang mga style na damo. Di apat ang klase ka-klase nga sabto ni Sarah eh. Sining impeachment process mga ka-K5, no? Rex, sige, go ahead. Ano lang siya? Okay. Ano ning mga impeachment ning rason? tanawon naton abi. Tanawon naton. Kay 42 42 degrees Celsius bus ang heat index daw. Nanumpa si Senate President Alan Peter kay Itano kag ang 22 pa ka mga senador bilang senator judges para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay, ara na, prestado sila. Tiara man na si Soto, ara man si Lacson, ara man si Risa Ontiveros. They're part of the judges, no? Nagpabando si Senate President kay Tanong magpadala sang writ of summons para sabto ni Vice President Duterte, Sara Duterte, ang articles of impeachment sa sulod sang pulo kadlaw. Di siya hindi ka posisyo, no? Hindi kay pagsuksok mo na sa groom mo na abi as senator judge ka na, palpagon mo na yun ang martilyo nga guilty si Sara. Di hindi tayo mo ang sistema. Ang sistema is magpadala si Senate President Anay Cayetano sa writ of summons. Pan-isumon si Sara para sabto niya ang mga ginaligar siya sa article of impeachment. Tagaan siya pulo kadlaw para magpakita o kung magsabat sang sumon halin sa Senado. Aryo, nagapangatubag si Vice President Duterte sang apat ka articles of impeachment nga nalakipan sa mga aligasyon sang misuse of confidential funds. Di mo din ginakusar sa iya. Di explicar yam la, no? Di explicar yam dire. Sang nito siya ginapilit sa explicar sa may Congress, why di siya yan nagbuhi si Saraya? Kaya because hindi korte, so, hindi korte ito ang court, ang ano ni, ang Congress eh. Ang korte yung nga dapat niya sabton, tagaan sa iya sabat, amun ni ang Senator Judges, di siya mahatag sa iya nga, sabat ng ginaligar, sining misuse of confidential funds. Di yan i-explicar. Kung maga kung gusto, no, yagin mala, kang dira man-determine kung may loopholes, ang iya pamaagi, kang mapamatunan, nga sa langin man ang iya nga, paggamit sang confidential funds, kundi maigo na siya. Di yan inipinsahan ang iya kong galingon mo. Di ang gusto sang iman, nga hindi na sa kanipinsa. No? Di nasuwaing dire ma-explicar ni Sara. Kaya kung si Cayetano, tagaan din siya liwe as Pilipino na ginaligar, kang ginaakusar sa iyang mga kontra kung ano ang mga rason niya, kang mga ebidensya, ipresentar niya mga proof. Pero kung si Soto, kang ano, hindi na objection, Your Honor. Sa iya mo, hindi matuloy-tuloy ang pag-explica ni Sara because ang toyo nila is to eliminate niya mo. Ha? Gusto ginilayang si Sara magwa sa eksena sa politika sa Pilipinas. Kay kung si Sara, ginili, for example, no? Ma-acquit siya, be, no? Kag madalagan sa 2028, ha? Kag mag-presidente siya. Sa ako lang ni personal yung pananawan, ginili. Ang development sa Pilipinas, gurari sa Mindanao, kag sa Misayas. May development man sa Luzon, pero ang inamlang maplano mo siya mula kay tungod ang Mindanao. Kadako pa sa Makante nga duta, maplastal kung diin ang business central, diin ang agricultural system, maplastar mula pa niya sa ibang nga nasyon, mula nga may sistemado ang ilayang lugar. Kaya ang Luzon, yung gutok na yan mo. na mo tuy isang tawo katama kag ginutok na. So din mo ibuta ang mga investor sa Luzon pagyapon. So do mo nang isa ko na tan-aw nga kung magdaog si Sara ma less importance ang Luzon. Sa Mindanao and Visayas ang development kag dira ma-attractive sa mga international nga mga businessman o kung mga investors. So, hindi man siyang totally ang gamayaan ng Luzon, kundi ipanyuritay siya ang Mindanao kag ang Visayas para magpululi na itong mga kababayan na ito nga nagasigi pagutok sa Manila. Kaya ang Manila, sa una daw, Amerika lang nga magkatok sa Amerika, mayong pangabuhi mo, mapasimpalan sa Amerika. Diyan mo man ang aton nga teoriya di sa Pilipinas, na kanto na sa Manila para magtinaan kita. Na buhi nga rado, ibaligyang karabaw, ipliti ta, pasimpalan ta Manila. Pag-abot nito ay kaubrahan, wala ka sanga, wala ka istaran, wala ka to pariente, no? Kung magapan ng siyempre nito ka na sa squatter. Kitungon nga ang tawo sa probinsya nga pangitan sang alibyo sa kapiganuhon. Kati siyempre ang farming ginman kung mayo lang suporta sang farming abe. Wala ni siyang may mabuhi nga mga farmers. Why? Pareha sa Japan, blan. Ang mga farmers dito, yung mga manggrano, jirili. Tungod may ginatagaan nyo sila sa sakto nga pag-ulikin sa gobyerno, kiti ang mga farmers naghatag sa food supply. Food supply. Tidiri sa ato niya yung mga farmers, yung ginapatay tayang ilang pangamuyan. May aragin man sa proyekto, pero daw agi lang bala, hindi bala sustainable, hindi long term, hindi bala comprehensive ng pagplastar sa programa para sa mga farmers naton. Tinaswain ang iba ng mga kamataan sa farmers na, tayo, hindi ko yung magsunod na, kaya hindi mako na mga sinso. Manila, kuya tayo. Di mayaan ang kampo. Kasi tatay yan may edad na. Nugay-nugay niya, tay, huwag pa ko nakita, umra, tay. Nagpadali ko niya na yung kwarta. Nadali lang to, kaya ang karabaw to si mong ginahilanat. Hindi ka rano nga to ang karabaw, huwag di pa nga ni. Di pangita na nanay, print na nanay, nuta, tay, kikinanlan ko ni. Di ang kamay utro man, kaya tis toto to, mga sinso lang to sa iya lakad sa Manila to, naman yun ang makag-commercialist base ng Carabao. Sige lang tayo, prinda, nalang duta, kaya kung mag-awad eh. Ako mag-awad tayo ah. Di, alang-alang, tati, amo lang yung pangamuyan. Para sa mata ako. Kamang maging dinalang ko ng iya lakad sa Manila eh. Ibuyan ko na, iprinda ko na, paglain mo. Pag-abot sa chimpo natin, nak, ang panukot na din ginprandahan na sa duta, oh, natay mo'y pag-intay. Asta na nga, nungangin na lang natay prinda, duta na na, kagaya kung pila bilhin, maligyan na lang na. So, pero kung may mga isakto ng programa sa itong magunguma. Ang tao hindi magutong. Kaya ang tao malang ang kanto sa Manila tungkol nga, hindi sila gusto magutong. Survival. Kag hindi lang sa sumong, kundi sa maabot mga panahon. Hindi sila gusto magutong. Di kung may aras sila nga maayong ganyang programa, pag-inukar sa ato niya nga mga farmers. Kung may duta kagang mapisan ka, kag suporta sa gobyerno, abe gamayo, hindi yan magutom ang farmers, ha? Di isa pagid, no? May labot sa misuse of confidential funds. Unexplained wealth. Hindi maisplikar nga kwarta ni Sara Duterte. No, ginapagwa di rin nga nangawat si Sara eh. Grabe daw. Tapos, next is bribery. Bribery, maging bayran ka nga para something maging pabor sa imo, no? Nga kontra sa atong kasuguan. Tapos, ang isa pagin ka articles of impeachment is ang threats against government officials. Isa na itong guro yung kung mamatay ako, kung patpatagin ko nila, may ginsugo na kong atawo. Gapat yun si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, kag si Martin Romaldez. Ah, noon din ang naguro ni Mla itong mainit yun nga sitwasyon to nga sa pag ano to sa pag presyo to sa chief of staff ni Sara Duterte. Ang iya to is conditional kung pat yun siya. Wala man siya hambal yung kung hindi nyo kung magpat yun, tiwa yung mapatay sa inyo eh. Diba? Pero kung pat yun nyo kung siyempre may mapatay man sa inyo. So, di man ni Sara i-prove kung nga nakahambal sa sine. Nga naka anong iya rason? Anong iya mga ebidensya? So, mayunik kay may chindihan takon anugin ang kamaturan kang magwa ng kamaturan. Dami tani ginawa yan nila yan kung paano yung mamagarano ng Pilipino, no? Pero no, para malanigyapon sila, ni. Inabla kong galalisya ng mga opisyal ta niyang isa ka bilyon ihatag tani sa silay. Kaglalisya nila, no? Pero importante ang ginalalisya nila kung paano ihatag la. Nga matupagin sa mga kada tao sang silay da. Niyang isa ka budigang akwarta ihatag tani sa mga farmers. Ihatag tani sa mga single parents, single mom, mga tigulang, mga senior citizen. Pwede ka nami, tani ko na muna ginalalisa ka ginawayan nila. Ginalalisa, tani nga hindi tayo mahubusan niya pagkaon. Kay base mang abot ang chimpuya ang ginakwaan kay bugas ang Vietnam, ang kamudya kundi hindi ang lugar ni sa Asya. Mamba sila karon nga hindi na kami pwede na ka-deliver sa inyo. Kaya ginakulang man kami di. Kasi paano nami karon di ka-survive ng Pilipino kaya nag-depende kita sa import? Kaya kada import dyan nila, may mga komisyon ng mga sapat na. Miserable ka na tonilada sang bugas, abi na, no? Buta mo lang, abi. May ara sila na yabi 5 kapisos ka na sako. Ah, 5 kapisos ka na sako. Butang tabi, no? Kundi butang tabi, 10 lang, ha? Mag, 5 kapisos ka na sako. Kag ang order naton, 1,000,000 kasako abis ang bugas. 5 pesos times 1 million sacks of rice. Pila na ni? 5 million? 5 million? Oh. Inaya sa gamay palang kasumada na. Karon, mag-order yung misilami karon na 50 o kung 10 million sacks of rice times 5 pesos kada sako ang ilami nga ginansyami 50 milyones hindi pa ni sila konforme nila. Kaya kamalukan nung angata siyang supply siyang mugas kay Milonga Pilipinas ne. Para ni tamawanan na muunta or deri muunta 100 million sacks of rice. Di mag 5 pesos times 100 million sack of rice ame, that's 500 million mali. Niya, kanto ko nito supplier niya, kamulong ka si boss daw, no, ni mayong iya matyag la. Niya, bihin mo, anda nga, isteng kalima kapisos ang pato mo para sa amon komisyon kay Gordon kami na sinyo. Kumubulyom ame, himuan niyo ame pulo kapisos kada sakong amon ka komisyon, be. So kung mag 10 pesos times 100 million kasakos ang bugas, isa ka milyon ang ila komisyon sa tagpulo ka pesos. Niya ining 100 million sa kobrais, i-divide mo ni sa pila ka rehiyon, kulang ni. Kaya himuon ta 200 million niya rin eh. So 200 million sacks of rice times 10 pesos kada sako lang abe. So ang pilang-ilang ang ginansya, ha? Laway Kapital, is 2 billion ang mga ila mapunpon ng kwarta. 2 billion. Na sway damo interesado siyang import siyang bugas nirili. Tungon may kwarta di mo. Di ang import siyang Maesya. Ang import siyang kalamay. Ang import siyang mga munggo amida, mga beans da. Kakun ano pag gina-import na to, kag ginakuha na, may ara ginadaya. Akaratihay nirili. Tidira naga nagakaganyat ang iman. Kay kung ikaw ara sa pwesto, ikaw ang purchasing officer ame for example, no? Hindi ka magpirma kung hindi klaro kung pilang imugan ito. Ya boss, pirmahin na da kay sigurado, sigurado na itong imong 500 million. Dibla? Di karunti na mo ini. Na mo siyang interesado sa gobyerno naton. Kay human na kang, ang makinarya siyang korupsyon, kang sistema, kang scheme nila, nag-aanda na na mo. Now here comes na Duterte. Nga gusto gumun ang ilang makinarya siyang korupsyon. Here comes Duterte nga may bag-o siya nga implementar nga mga sistema pang gobyerno nga hindi ayon sa tuyo sang ilaya nga gusto matabo. That's why si Sara i-eliminar. Because lain naman ka sistema ang implastar ni Sara mo. Kung mayo man kung hindi, hindi sila yung gusto tong nauna nga mga grupo. Kay human na to yung ilay ang sistema sa korupsyon, nga tinubod na to yung mo. Karoon ko ng mga Duterte, may maghimo sa bagong sistema, corrupt man o kung hindi, hindi sila yung gusto, kay sila lang to yung nag-enjoy sa kanamit kang kananam sa mga kwarta sang taxpayer ng mga Pilipino. Kananam gini. Ginaganahan gin sila mga wat. Ay tungkol kananam sa mga taxpayers ang ginamayan. Sa sinagahulgada, ang bulsa nila ya, dalom-dalom, di mo na matungkan. Mga kakifayb ang punto si Daniel. Damo nagagulutong, ano tani mga estudyante nga sige skwila man? Why sila ilubrahan mayo ho? Kag wala naman siya kung siya mga giniganan daw. wala na gani inog bayad sa eskwilahan, wala na ipabalon. Tapos pag-graduate mo, hindi ka mamat, mag-iwi ka-experience. Pag-ula gani na-graduate na, pagitahan mo pa-experience. Maubra ka tungod nga makakwarta ka, di ba? Tingiman ka pa minsan, lawig, panayaya. May mo lang ta illegal, ah. Shortcut ka nga, ha? Kabala niyang kapital ta, kwarta manigapon. Sang sa lawigo, taning agoniya, tesang gutom, tani. Ganda wala man klarong sistema siyang makakita, taning obras Pilipinas. May mo lang ta illegal, halong lang kita. Muni kwarta mang Japon, kag kung magdamong kwarta naton, baklon tang laye. Damo ya kuram ka mga abogado, judges kag opisyal sa gobyerno. Baklon tang ilang prinsipyo. Di kaso managpantan ako ng organisasyon ta sa sindikato. Di karoon ang mga, kundi nagpartneranahin ang ara sa gobyerno kag nag-operate sa sindikato. Diyan pa rin, arat ka man na galing siya, ano, sa gobyerno dami, di may payula ka man sa mo. Abi, sungkita naming isa ka milyon, anay. Idugang na makal sa ato nga kontrabando, be. Total may komisyon ka man, kag ho, ha? Na, ano ka na di? Nalista ka na di sa bahin sa organisasyon ta. So, hindi na makalikaw ang official sa gobyerno tagang membro dili. Kundi niya tiaraman o, kasi tumbod man na si mo, eh, ikaw na mala, kapan-kapan na. Hasta na ang aton gobyerno, isa na kanako ng sindikato. Ginakawat na ang aton kwarta. Kaya ina-future sang aton ka mga kamataan. Pag pinagaduhay ang iba nga nasyon niya, hindi na kami maghatag bugas, danay. Yati, a-o-a-i-o-a-i-i-o-o. Paano? Ya kahit may crisis di sa Vietnam. No, kapigado, gid may manugabot nga Super El Nino. Manigana kami danay, masta kami danay, bugas na mudahabo, gid. Di ka mo danay, magpwa, may ngita mo tong, ha, ngita mo to, anay, siya sa supply sinyo na. Mano, tabi karon. Pero kung gindevelop naton ang lagwerta naton, gindevelop naton ang mga mangunguma naton ng mga Pilipino, kay kadamo man ni Sanuta ni Pilipinas, di tiya magsalig niya sa iban. Kundi kita ya mismo ya, mabuhit na sa aton kong galingon, nga wala na ganipende sa ibang nga nasyon. Alas 10.46 na mga kakay-5, hindi ka bahin na dulo na sa aton sang kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na. Naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: ibigay ko be added picture. Dapat beautiful, gitgada ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
8: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinikas for Biotics.
9: Fresh seafood restaurant bala ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Pre, Tonyo, musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
10: Di nakabaluman o sick?
12: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
11: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasi!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
18: Ano ang himuon ko?
17: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: K5 News FM. Oras natin, we got a minute after 11 o'clock in the evening. Padayon ko mo nagpamati sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahin na dulong na sa aton sang DTX Beauty Soap.
4: Kanami ginman siyang DTX Beauty Soap kay kabukal siyang habon. Kaginapatay ang ginagkagaw nga nagatiner sa panit naton. Ang mga yabog ginalimpyuhan niya gin, no? Ang aton nga panit ginakakas ang mga yabog dada. Ang mga oily skin naton. Kag ang ining mga alap-ap, mga pikas-pikas dulaon niya dirili. Mga punggod pakuyumon niya pagpali wala inagyan ng itom-itom. DTX Beauty Shop, kung bahol ang guya mo, garas, damo buho-buho, hipido niya. Kag kung may mga wrinkles ka na, hindi hilmo nun, younger looking ikaw. Kag kahamot siyang lawas mo, tanay nga baho, kakasa. Hapos na ni Baklo ng DTX Beauty Shop, kanto na kamusta na nga ang Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. O kung kanto kamo sa inyong mga Facebook na, sa inyong cellphones, pwede ka mo ka-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok ha. Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop, kanto lang kamo rikta sa tanan nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag magpakonsulta lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa libre, wala siyang bayan. Okay, ining bahin malodolo man sa aton lo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr.

0: doctor Pinoy Squalene Capsule isa ka importante nga suplemento, natural, nga wala siyang overdose, wala siyang side effects. Kag-aprobado siyang BFAT. Naglimpyo siyang aton kidney, dugo, aton ugat. Nag-supply siyang oxygen sa aton nga mga kaugatan, kag sa aton brain. Kag-abtik ang imo paminsaron, layo ka sa Alzheimer's disease, dementia. Kag ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagahatag alibyo sa mga babae nga nagabatyag sang dysmenorrhea. Ang dysmenorrhea dili, abi ko na yung lula ko, nag-asyuang na mo. Hello. Nagatuwad siya. Ginabantayan ko lang maglupad siya lang. Siko nga gamu-amu kaginalula niya, kasakit ang ako nga dysmenorrhea. Aw, abi ko na yung malupad ka na kayo. Tungod nag-inflame somewhere sa reproductive system ayon sa isa kababayi, ang Dr. Pinoy pakupuson niya mga inflammations. Mabawan ka sa sakit, sa problema mo sa dysmenorrhea. Irregular menstruation, ginakorek man sa Dr. Pinoy. Sa may mga problema sa menopause, hormonal imbalance and ining depression. Ang Dr. Pinoy gina-trigger yung aton happy hormones na para mampawan kita sa depression. Kag sumong man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kaka-K5, nagabato sa mga early stage sang cancer. Leukemia. Ginabatuan niya ang leukemia. Mampawan ka mga kaka-K5 kung may mga psoriasis ka. Sa may mga pasyente siyang dengue, Dr. Pinoy Squalene Capsule, no? Sa may mga problema naman sa gout arthritis, tugas ang uric acid na deposit sa aton ng mga joints. Kabangdanan nga nagangut-ngut, nagabanog, nagainflame ang aton ng mga joints, ha? Inom ka lang siyang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabatsyagan mo gid ang dasing epekto, ginadula yang ngut-ngut. Ginapakupo siyang banog sang imo gout arthritis. Kag sa adlaw lang ang pag-inom, ginatunaw yang uric acids, kag ina-repair yang mga tais nga tulaan sa atong joints. Dr. Pinoy Squalene Capsule, available sa halos tanan nga mga butika da sa Kamankalan. Subong mandri sa Himamaylan, Pontevedra, Valladolid, La Carlota, Morsia, Talisay, Silay, Victorias, kag halos tanan nga mga kabanuhanan kag kasundaran diri sa Negros Occidental kag subong man sa Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Okay. Kag saliwat naman sa may mga problema nga gusto gini palambot kay J. Lolo, tawag na kamo sa ating hotline 0928-611-2263. O kung sa ato naman nga may mga gusto gin maghatag sila opinion o kung komentaryo, tawag kamo sa ato nga Smart o kung Globe number 0927-448-940. Good evening, Jerry Lee, J. Lolo, SG Di Chinilo, kag sa tanan nga mga listeners sa K5, mayong gabi. Aring ako din, permiga upod sa inyo, J. Lolo.
1: SJ Di Che, no? SJ Di Che, mayong gabi na si mo, partner. Araman, sinday, man siya'y tanawa. Nga pamati sa ito, ha?

Jane, ano, mayong gabi. Mayong gabi, mande. ako galilo si Joanna sang Kadi City. Joanna. Oh, give me hope, Joanna. May nubyo ko siyang una, J. Lolo. La almost 8 kami katuig ng naglugayay, nagluyagay. Ang amon relation ni J. Lolo, wala kami nag-break up. Kag malawig na ng mga tinuig, ang nagligad, siya, nagkapamilya na. Kag-amo man ako, J. Lolo, nagkapamilya naman. Pero J. Lolo, siya malipot. Nga natabo, nagbulagay kami. Ahay!

0: Nagbulagay kami sa akon partner subong. Kag sobra na isa ka tuig, J. Lolo.
1: Ah, okay.
0: Kag sa hindi hungod nga sitwasyon, J. Lolo. Nagkit anay kami liwat sang akon nga ex-boyfriend. Wah! Ari na. Nagbalik ang luyag ko sa iya, J. Lolo Aragoy. Ang lain pa, J. Lolo, kay natabo kami nga duha. Natabo sila diyan. Ano sila na, ano? Naghibag. J. Lolo, anong buhaton ko? Ah, di ko nalamian ka. Sige, ha? Anong buhaton ko kay Hambal niya? Gusto niya na bulagan ang iya asawa, ari na. Kag kami na lang kuno ang mag-upod nga duha. Ini nga to letter sender mga kakay-five. Ang iyang relasyon ni sining lalaki, walo sila katuig siya una mo. Wala man sila nag-break up. Nag-separate ways lang sila. Yung nagkapamilyang lalaki, siya mo man. It so happened, ining atong letter sender. Nagbulagay sila sa iya partner. Mga sobra na tuig ko, no? Karon na daw sunlog man siyang chimpo. May panahon na kita na sila. Naglokmat dirili. Di siyempre siyang sila pa mga kakayfime. Walo katuig ang obdanay nila. Di hindi man na matabo yang wala may natabo sila. Dabi tistingan tabi kung din ginang nameme. Ang siyang una ko ng siyong tinlaw-hidlaw gini. Hidlaw-hidlaw git. Gadaw, hindi maglusot ang hangin sa tungod sang tila. Ilang nga dumugay nga duway. Naluyag sa liwat sa sining lalaki, puti may syawa na niya. Pero ining lalaki ko no, bulagan niya ko nung asawa kay maupod na lang sila gadoa. Kagdirido na konsensya ang aton nga letter sender. Nagapangayo siya sa aton sang advice kung bala iya nagabuton. I mean undaton. Ano ko nung dapat ako nung himuon magaka K5? Kay Hambal ni Diri. Gusto niya bulagan ang iya asawa kag kami na ang maupod. Insakto ay han ni J. Lolo. Pwede ay han ko mapriso. Salamat, Gidlo. Hanlo kang priso, aw. Kung sigihon mo na ang makipagrelasyon sa isa kalalaking may asawa, mapriso ka ganyan kung mag-akusar yung asawa eh, di ba? Pero kung hiwalay na siya kag may aral na sila yung kasugtanan nga wala hilamtanay whatsoever nga anal ng ila kasal kag hindi na siya committed sa isang babae, sa asawa ya, eh pwede na ka mong kaupod liwan, ha? Pero no ka selfish naman nga bulagan niya ginang asawa tungod sa imo, Paano naman ang malatsagon sa kasawa ay kag iya pamilya, no? Kabataan. Doon malipay ka, pero may tao ka naman nga nasakitan kag nalapakan mo ang ilang ingron. Nalapakan mo ang ilang malatsagon, may nagrabyado ka. Kumo kasado sila kag may pamilya na siya. Siguro ikaw ang dapat magpalayo dira, ha? Kay ikaw yaw ay kaya siyang salamton na kay di libre ka na eh. Huwag ka na partner, huwag ka na yung siyang kalibin, huwag ka na siyang asawa, huwag ka na banay. So, mangita kaya siyang lalaki, nga wala ka siyang sablag, wala ka siyang may masakitan, nga malatsyagon. Kiti pati ang mga inusinti nga kabataan na lahigon mo siyang imo yung personal nga kalipayan. So, paano ang malatsyagon sa kabataan nga mayaan sila siyang ilamay tungod sa imo? Hindi ay han ma-demoralize ning mga kabataan eh. Ha? Ginagawan mo sila sang pagpalangga sang ilamay. Ang presensya sa ilamay, hindi na nila ma-experience sa hangin every day. Tungod maupod si ilang amay mo. Ang amay mo, ang amay nila. Tino ka selfish ato na? Kang tapos ang asawa ni Karon, tungod siya mo, bulagan niya. What if may karoon kung mag-rintoy ning ulo niya? Kang magkanto sa Central Market, alas 8 sa aga. Kang magbakal siyang duwa kadupang higot. Kang higta niya liog niya kang maglumpat sa bintana. Mag-suicide may karoon na. Tungkol hindi yung mabaton nga naguba ang iya pangabuhi tungod si mo. Paano iya isustener ang pagpanako kapag hatag sa mayong aputuro sa ilang kabataan? Tungod si mo, nanuntat ina, nadula ina. Nagkaroon panaglitan magsisid ang mga sawa at nagkaroon. Paano kamataan? Matalang-talang. So tanong mamula ang posible kag pinaka-budlek kag dako nga epekto. Sang imo yung gusto lang matabo nga maging malipayon ka. Oo, you deserve maging happy ka. Pero it doesn't mean nga malipayon ka nga may mga tao naman ka masakitan kang mahalitan. So self no ka selfish sa aton na no. Kaya ginapaminsa ta lang ang aton yang binipisyo kag aton yang kalipayan. Wala na kita gapaminsar sa nga pwede mapiktuhan kag pwede mahalitan. So si mo, Joanna, maluoy ka, palihog, gabuta. Untatana na inday, ah. Palayo ko na na, likaw ko na na siya, iya. Kag ngita ka siyang lalaki, ngaway siyang komplikasyon. Ah, wala komplikasyon ang iyayang relasyon o kung may ara na siya asawa, nang libre lang ang lalaki. Pares mo na siya ako now. Never been touched, never been kissed, but totally damaged. So before nga matabo pang mga bagay nga hindi muluyag, mag-untat ka na, day. Undang na.

0: ari pagid ang isya ka utroman. May problema man ako, J. Lolo. Nga gusto ko man tani pakayuan sa nga advice. Lo? Ano? May naluyagan ako. Galing lo, may asawa na ako. Di daw. Putro man. May asawa na ako kaga... Ang gapangita paagi nga para makaupod ko siya. Ako git ang gapangita paagi nga para maupod ko siya, J. Lolo. Ay, ikaw pa yung gapangita yan, o? Ang atong little sindero ni siya, babae, lalaki, may asawa na siya. Kung natin may makasawa, may lalaki siya, eh, no? Di ba, no? May siya nga pangita pa maagi. Pero I think, kung babae ni, no? Namin niyang asawa, no? Tinagalog ang style blan. Ha? May manami nga lang, eh. May asawa na ako gid nga pangita paagi nga para makaupod ko siya. Pero hadlok siya kay basi mabalaan ka asawa niya. So, mo silingon babae ni? Babaying little sender tanaw. May bana ka na, no? Nagka-confuse kita. Pero wala man ko tuyo nga gawon sa iya pamilya, G. Lolo. Ang ako lang yan nga tagaan niya man ko sang oras, bisan kadali lang. Boom! Ang mitgit! Daw nagakalam ni Guru ang ano ya? Ang ano lo? Ang iya nga, dapa-dapa. Kasi agi ko nung ang pamaagi, yung nga magkitanay sila nirili, kaga ipakalot ang gurong iya. Iya nga ano lo? Ang iya likod nga nagakatol. Kalkanda si Libertad siyang ano mula, kalot na mula ano, kahoy mula na, ni gani siya, gin lang imulikod siya, paano na yung manggirhan? Kag iyong-iyuga. Budleng sa likod, magkatol, hindi malamot sa kamot mo. Ako git ang pangita paagi para, nga para makaupod ko siya, pero... Dadlok siya kay basi mabalaan ka asawa niya. Pero lo, wala magkutuyo nga agawon ko siya. Ah, medyo yaya, intok-intok lang ni. Di kami bana ka naman. May mga tao ganyan nga mo ni no. Di man tanan na, may hara lang. Hindi naman lang no thrill seeker mula. Kundi itong delikado kang daw medyo bawal, daw may no arat na sila na namian. Oh, susa. Hindi naman lang kalitay lang na nagasamo ang imong nga kulba, ang kanami dirili, kag ang kakalam. Gasamo mula. Nga daw kakwiki lang mlaw. Inamlang doon na hadlok, kaya manakpan, gano'n ginakalitan mo, gano'n nagpanilag ka, may kulba kang agamay. Pero once malampasan mo na daw, successful ka mula. Kaya ina siya nga, ano na, adrenaline rush man mo. Baka dilimat na yaya. Nga mo na nga klase sa nga sistema. Inamlang daw ginatago-tago mo lang yung lakulba kag medyo na lampasan mo abi na tigayon ginakonsumo gen. Dumaliwat ka na iya. Tiyan mo ni Guru siya may bana na siya ya. Ang lalaki niya may pamilya naman. Kung siya gigapangita, iya pa padihot, nililinga. mabumbahan siya. Kay Pirti nagiguro ka katul, katul. Sang likod niya. Wala man ko to yung agawon sa agawon ko sa siya pamilya. Ang akon man lang niya, tagaan niya lang ko oras, tempo. Bisan kadali lang, Jilolo. Ariyo daw, hindi masyag ganun galing kay Chindio. Amot ko nga siya gidan. Amot ko nga siya gid ko, no? Eh, kasi ang laki-laki niya, eh. Ang laki-laki niya ng, ano, ng braso. At saka, ano, ang haba-haba kasi ng pasyensya.
1: Oh.
0: Nga ako nung ginabi siya, gikono, abi daw niya masyag ganit kay Chindi siya kong lingon niya, oh. Ambot ko nga siya gid, ah. Ang gusto ko kay kadamo man siya nga, kadamo man siya soltero nga aga pangaluyag sa akon. Pero nga akon upod ko gani sa Jilolo, daw akon ang kalibutan lo. Hala! Grabe gid, rusdak gini. Damo man ko nung pangaluyang siya ka soltero. Gaa siya diri sa ining lalaki. Kung maupod sa kanono, wala na siya pangitaon sa kaiya kabuhi. Daw siya ng kalibutan. Daw iya na kunong kalibutan. Grabe, no? Basi ang duda ko ning lalaki, Jirili. Basing iya kargada sini ocho por ligo guro ni.
1: Ano ocho por ligo?
0: Ocho por ligo means ochong kalabaon daw lata siyang ligo kang ganakoon.
1: Grabe kabayo na.
0: May laki wala nag ocho por maling. Kay dako bakit yang maling si Saligo, ha? Kagbashing lalaki ni Guru ya pintor ni Jerry. Kamulo ka naman sa mga pintor, may brush na ipermi nila. Basi ko gina Chachamrichi. O kung chichiburichi. Ang guwasi ni is Michael Lynch Turakni. Paid my love. You should paid my love. Napintahi mayo. Gamita ang Mau Mario Shep jadi Leo do makasala tahu. Dano ning kalimutan. Okay. So ini isa sa mga last kon mga nabutagi ni sa mga sala jadi ning last day according ning nawala ka na pamilya kag wala na sa lugar bla. Nga makaguba na gali sa imo, kaya makaguba man sa parihas mo, abi, tungod lang sang urge, sang imo nga sexualidad, no? Sang imo nga need sa sex, no? So, ara na, last na ni siya, sala na ni siya, nga aman, makahimo ka sa mga bagay nga makahalit sa imo pagkatawo. Kag sa iban mga tao. So kinanglan si ni Guru, bakal ka di batire. Siguro kinanglan mo gidiya. Kontrolo ni Dai, ha? pero paano mo ni may kontrolon kay nagapanalaytay ni siya mga kaugatan mo, man? Away na siyang bulong kundi mag-dangob gid siya Ginoo. Kay wala siyang imposible ya siya Ginoo mo. Kay dra mo maitindihan ang limitasyon sa tao, mga pwede kang hindi pwede. Na kung kaisa nag-go beyond the limits na kita gali, no? Ang aton malang nga tuyo is to become a happy person. Kag wala nila i-question nila nga maging malipayon kita, provided nga hindi kita mag-uba o kung makag-uba sa aton si kapareho. Masahon ang laliwan. Ambot ko nga asyagit ang gusto ko kay kadamo man sang soltero nga nagapangluyag sa akon. Pero nga akon upod ko gani siya daw akon ang kalibutan, Jilulo. Daw ara na sa iya ang tanan nga ginapangita ko sa isa ka lalaki. Arag ko. Advice si Mangko Jilolo, mahulat gid ako sang imong alagay. Ah, sang imong alaygay. Oo. Ano ha, alaygay ha. Hindi na niya paghulatang ako kay iyawan kani ulat. Masima taga tsunami.

kon na seryoso ka kag imoy ni Chindihon, day. Diyan mo na, isa ini katimtasyon nga inaguba ka ang imo kogalingon. Ara sa paminsaron mo ang sulay, kaparahimuon mo kag pero kung ara ka lapit sa Ginoong imong relasyon, ma-identify mo ni, makilala mo ning tuyo ni sang sulay sa pinsar mo. Kay ara sa utok tang sulay. Gasulod eh. Pero kung nakusog ang imoy ang relasyon sa Ginoo, ma-filter mo ni o kung ma-neutralize mo ni, ma-minimize o kung ma-eliminate mo ini. Tungod you will understand nga ang gahom sa Ginoo na para salbaron kita sa kung ano mga kalalataan sa aton nga ginabuhat, wala ginimposible sa iya. So mo malang na kay may our own self kung kaisa, gusto natin undaton ang mga buhat hindi maayo, pero hindi siya nagkakatimtar kita nga po. Tungod by nature, we are weak. Huyang kita kumpara sa mga sulay. Pero kung may unod ikaw sa espiritu sa Ginoo, ang sulay nagatahaw, ang sulay nagapalayo sa aton. So wala na siyang ibang ihanga solusyon dira, kundi you have to surrender yourself. Kang buligan mo gid ang kaugalingon mo nga makipagrelasyon, hindi isa lalaki kundi isa Ginoo. Kaya ang ginabuhat mo sa suma total, isa ina ka bawal, kag isa ina ka bagay nga makapalain ka, makapaguba sa imong pagkatawo.

Si Norman Black amo arak kagali na Norman Black nang nawag din niligan si Lina. Ang migo niya kuno to ni banahon niya napatay kuno. Makita niya palang ang lalaki lo kalam-kalam na dayon matyaga. Kamla, Norman Black. Nga mo na yaman, Abeng. May mga sultiro man ka pangaluyag siya. Gusto niyang may asawa, no? Anong rason? Kaya may mga babae, ka gusto nilang nga mas matured, kag mas experiensyado ang lalaki. Di ko na kuya dahi, sakon mo, no? Ay, kaginya ko ako. Kay, why? Ikaw na kanchindi, sina. Wala magko-experiensya, sina. Pero ko si Norman Black Gorog, imo makilala, ambot lang. Si Norman Black ya kompletos, rekados, na yan dala na yan papait. Norman Black ha? Grabe no, may mga arak yan ano? May mga kilala ko Black. Ay, sugit ko si Diyaw lang. May mga babae nga gusto man nila yung pareha sila kay Daron, di ba? Pareha sila sa edad. May mga babae nga gusto nila yung mas may edad ang lalaki. May mga babae naman nga gusto nila mas hubin ang lalaki. Di amo man na ang lalaki. May ara nga gusto sang lalaki nga mas may edad ang babae. Wow. Kay dipindi na sa imo tuyo mo. It's either sa pangabuhi o kon sa inyo niya intimate moment, bla. Niya kon mas mature yung babae. Why na niya damo? Kaya siling abi pang uros. Dayo na lang niya kaluhod.

Ba, hindi ko lang ipagmasahuan ang mensahe ni Norman Balinsoy, yung kayo na medyo, ano ni? Romansa brutal ni Moya. May araman niya nga lalaki, di prefer a older woman. Because mas angkad ang paminsaron. Kabalo sila mag-motivate, mag-hatag sa pagpa-itsindi, kag mag-itsindi sa lalaki. Kaya ang lalaki ka pangita sa peace of mind mo. Kung ang babae, itsindi. I don't know kung nabalitaan yung sinaligan itong malang pulis itong tawagin siyang napulkom tabla. Nga pulis rin siya, may CCTV labalay, humog siya malaguro to. Kaya iyasawa, no ginabunganga siya mla, no ginaisturya sa sang sa mga strong words. Hindi nakainom, no? Kag ang mabayi, naway guro ka pugong mla, tinampay ang manay ang humog. Guro doon na murag-murhagan matong isa, matantabi may sala pa siya, pero natampay ang ginma, nasakit siya pa, no? Nag-viral to eh. Pero kung ikaw mabahi ka, may isang kagapinsaro na may, na papahuwayon ko lang siya. Magtawhay ulo, yung kamampawan siya mo pag-istorya ko. Dibla? Ako na usually ginapangita sa lalaki mo. Kay kundi ito yung nag-humog ang galingin ang ulo, dito mo siya pasipalahan, dito mo siya mga birahon sa Armalite mga baba. So that's why there are men nga, may mga lalaki na gusto nila sang matured nga mga babae. Especially mga balo. Wow, mga balo. Kay may experience siya sa pagdala sa pangabuhi. Kaysa tuntun, lagin ang mabay ang mga timpla eh. Nga timpla sang mudo sang lalaki. Kung ang isa sa inyo hindi gusto mag-away, huwag siya inaway matabo ah. Galingan mo ito gurong mabay ay ah. Tinampa, dinapal yung manay ah. Ulis galito. Siguro ba siya na yung pito? Guro kang namurag-muragan. Guro, tinampak yung mansawa yan. Kang ginastigo yan. Ah. Di amoy na, no? Ah, may mga babae na gusto naman nila excitement, bla. Inang patago-tago ng kawat-kawat, dirili. Inisayang atong little sender, dalaga guro ni. Dalaga. Gusto siya sa may sawa. Huwag masatuyo nga kunano, kundi pabimbang lang niya. Kay kuno, ang rason niya, nahambal naman itong gina sa aton. Nawala na sa kunong pangitaon pa. Kaya tanan niya kung nga gusto si siya kalalaki, ari naman ni kuno si ining lalaki ni. Kaya daw, according siya, mag-upo sila, daw, iya ang kalimutan. Grabe, no? Ang sulay, it's so deceiving. It's so deceiving. Gina-deceive ikaw, kagina-tip lang ikaw sang sulay sa inang experience, kay inang moment sa kabuhi mo. Nakita mo, grabe no, yung imo kalimutan ay no. Si Ihab la. Amo nang sulay mo daw iya siya. Daw di mo nyogit bla. Kaya ipa-experience siya ikaw sa inang feeling, pero ang kamatuuran, may gina, guba ka nga tao. Kay amat-amat man, magahimo sang binuting,
kang hindi na maging honest, kang tampat ining lalaki sa iya pang pangabuhi upod ang iya pamilya, kang asawa ay siyempre. Tungod sa presensya mo, nasuway nga matamad kang gaguba siya, kang ginaguba mong pamilya ya. See, amo na ka matuuranda, pero you don't care because you, mas gina-appreciar mong pleasure, gina-appreciar mong satisfaction, gina-appreciar mo ang tiyempo nga gina-kaupon mo siya. Pero likom si mo hibalo, nagatubo naman tuguli si Malatsyagon ang paghatag sa hindi tampad nga Malatsyagon man kang pangunahuna sa iya pamilya. Nakakomiter man siya sang sala, kiti kung dapat kung ikaw pamilya nun ha, ang imo focus siya is paano mo yang i-plastar ang pamilya mo yang ha, suno sa aton laye kag sa layis ang ginuuta. So ikaw nagtimtar man sa iya, kagintimtar ka man sang sulay. Pero kita lang sa mungti, naka-text ka ni Saton, amot silingong kapangayo ka-advise, ang amon na man lang kami asta. So kinaglan mo lang siguro yung buligan ang kaugalingon mo. Realize, hindi lang siya na matyagan mo kundi siya magiging epekto. Nagamoy inang realidad. May masakitan kang tao kay ining lalaki ning may asawa, amat-amat naman unconsciously nag-develop sa mga pamatasan nga hindi uyon sa iyang responsibilidad sa iyang panimalay. So dai, good luck si mo ah. Norman Black, so kita bla Lordes bla. Wala kang kanudlaan. Nag-ayo na ang mga labhag mo. Sige ka naman pasaway. Ang bahay na dulong na sa aton sang Gina Seafoods Restaurant magagakay-fay. Sumong nga gabi mapunipirti, may bisita kita nga nag-abot. Kati wala na kita sa nga iban pang dapat idalaan sa mga bisita ta. Kundi nagpadulong kami sa Gina Seafoods Restaurant sumong nga gabi. Bilang panihapon upod ang mga bisita ta. Di karon ang tao di sa Ginas no gabalod di rili ka damo. Sa aircon kang non-aircon dining area nila ka damo gitawo. Di ariho ariho di ganito. Matiin nyo mula kung hindi magsulod kami dan, magparking kami, may nagagiyagin si mo, sir, isol, isol, isol. Si okay na, parking mo, okay na. Tisulod ka nila. Magsulod mo, may ma-receive na sinyo, sir, this way, sir, ma-order ka muna si Ponso. Ma-order ka na, kagtapos, kung makompleto na, makapili ka na. Ipipara na to sa kusina, lutuo nila. Samtang kakadlo ka mo sa dining area nila, kapungko ka mo na, may mga waiter na abot sa inyo, kuhaan ka mo order, pagin ko anong kinanglan nyo, palang inyong rice, inyong drinks, no? Kagdugay-dugay, may abot na isa pagin ka waiter, nga mapasikto si imo to confirm sang imong order, no? Kung hindi nakapili kina to, nakapungko ka na dayon, may maabot na si mo nga waiter ma-confirm sang imo order. Di ari ginang order na magin record ko. Ano ko nabe, bebe? Ari ang waiter nila, oh. Ay, di na to. Ano way man? Ausos, ah? Dekan, dekan ka.
Sus, ah, sus. Cancel. Aha, dali lang ah.

Are. Bati anta. Ni nag i-confirm niya kung pila kung ano mga paluto, are paluto are. Ay, why man ni man ano ni man? Ah, dali lang.

0: Ari confirm siyang waiter.
1: Kami nga, be, ma-repeat lang sa order mo. 1 kilo ng shrimp garlic butter, 1 kilo ng lapo sigang, ulo, kag 1 kilo ng tangigi grilled, 1 kilo ng tangigi kilaw, 1 kilo ng squid calamares, kag 1 kilo ng diwali grilled with garlic and butter.
2: Thank you, kid.
1: Okay na nila,
2: oh? Okay na.
1: Yes.
0: Gala, why si Norman Black? Amo to siya niya teach, no? Amo niya i-order. Yun lang mang lawag kay Shaki. Puro ta ng Shakilo, ah. Shakilo nga lapu-lapu, nga ulo, nga ginsigang. Niya, okay nilo, okay na. Tapos, isa pa gin kakilo yung tunga, gin-grill nga tangigi. Kag ang tunga, ikilawon. Tapos, ano pag ito, lukos nga kalamari, Shakilo man. Pasayan, Shakilo man. Kag duha kakilo, Shakilo man itong diwal. Nga may butter. Gin-grilled. Wow, kalamit namin! Makanto man sa kuno, tag 2 kilo yaw di ron. Nugay, nakuha na Norman Blanc, ah. Kuresh-kuresh yan naman. Dua kilo gi kuno dito gani kagadto kay Lina to. Kanto to ha. Magaga kay 5 bisita ang ilang Facebook page ni Gina sa. Buka sila everyday Monday to Sunday 10 o'clock in the morning. Ilang ang Facebook page ni type lang Gina Seafood Restaurant. Magaga kay 5 ha. The best Gina Seafood Restaurant. We're going to take a short break. Ingagaw ta, don't go away. We'll be right back.
3: K5 News. D3, Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PCO. Ang PCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Diwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix sa mga butika.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
9: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Masakit mangihi?
14: Mag-Sporebiotics ka!
13: Base UTI na ina!
14: Mag-Sporebiotics na!
13: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
12: Ang Fortified nga Probiotics Clinica Sporebiotics.
14: Sporebiotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporebiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag Clinica Sporebiotics ka.
15: Preton Yote, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabaluman o sick?
17: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, musta po lang agabi pre?
16: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasi.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: This is K5 News FM, your official news and music station.
22: What is love meant to you?
23: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang makipaghiwalay.
22: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: Ay, otro, kaman siya ba, Jimo? Mga K-5, kabos na gid ang oras nato. Wala na kita sa panahon. Thank you gid sa pabati sa mga gabi. Salamat gid sa inyo, mga K-5. Salamat gid sa pag-upon sa amon ni J. Lolo sa mga gabi. Kita na kita buwas. 9:30 in the evening to 12 midnight. Dili lang sa K-5 News FM. Ako naman si K-5 at Jerry Lee. Good night. And God bless everyone. Kaliwat ako naman si K5J Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.

0: Catalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Dugangan ta sa mga binipisyo nga makuha niyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
2: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung kwarta.
1: Gusto.
2: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong lawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kag ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica D3Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3Bio.
3: Kamuna ka kampiyon sa Clinica D3Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa D3Bio, ha, sa Clinica D3Bio is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3Bio, hambal sa studies, ha, 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan, if you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
4: Kapalawig, ah, no? So, ang Clinica D3Bio, Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica D3Bio kakadadlaw, no? Okay? Ang pagtumar naton sa D3Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release sa isang ginatawag appetite controlling hormones kang isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once nagusok na o nagakontrol.
2: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasig ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
1: binder
2: mo dyan.
3: Ha? Oo, tuwid na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
2: Oo.
3: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na ito.
2: Oo. Sa mga gusto nga, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
4: Oh, pareho lang ilang naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica D3Bio ka, tumag yun na padamo niyang leptin.
2: Ay, mo dyan?
1: Hindi ah, para dasig man mabusog, kung tulok sa iban.
4: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan nato ina, kung naka-Clinica D3Bio ka kadadlaw.
1: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag na ton nga thyroid gland. May reason ng address sa ginbutang sa liog na ton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amula na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3Bio sa so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo mula D3Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
3: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica D3Bio topically. kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na way gid nakwa sa mga kiway kagasanto way kagahapon nga mga healthy butangis ang klinika dito Bayo. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Klinika dito Bayo will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal

0: ugalman ang cosina or even ginatawag pa ni ginatawag nila mga skin parasites ang cosina kayang-kaya sa Clinica D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3 Bio ka.
1: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. May D3 Bio. Mabakal sa mga butik.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C, D3, bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover, sa tiin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutun na lamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Las 4:34.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
3: Isipin na nyo silang mga Rosana, last 4:36 na. Balitang K5 sa umaga, mga ka-K5. Balik na kita. Yari na kita sa sining Lunes nga presentation. Lunes, Martes, gali Martes. Atong sining nga pagpangalagad, mga ka-K5. Opo sa inyo mga lagad, Kaki 5 Babes, ganda na o.
4: Panaman si Kaki 5 Robert Pacardo.
3: Sa aton sininga mga balita, lokal mga Kaki 5, sa aton sininga mga Pangulong Dinalan. Sa mga balita, lokal mga Kaki 5. O sige na. 19 takarono?
2: No, 19 ah.
3: Oh, 19.
2: Lugay pa sweldo.
3: Lugay pa sweldo eh. Lapit na lang ah.
2: Sweldo lang inabantayan.
3: Lapit na lang mag-20.
2: Kung si Manas, sweldo naman ah.
3: Oh, paldo naman sila eh.
2: Hindi yun, tapang utang ah. May bayad nang ta.
3: Laban eh.
2: Oh.
3: Sige ah. Yari na kita mga kakivibes. Atong sining ang magdalag ko lang ang mga top stories of the day. Bakulod o kung lalaki ginbono pilason sang kaogalingon nga tiyo sa siyudad sang Cadiz.
2: Samtang mga senador nagkonbina bilang mga senator judges.
3: Ulihing adlaw sang voter registration gindagsa.
2: Information drive ginpatigayon sang Philippine Army sa mga bulutuan. Agud matap na ang pang-recruit sang New People's Army.
3: Minor de edad ginaaligar gin kidnap sang nobyo. Nobyo arestado.
2: Aduy! Kasakit sang nobyo nga nagapalangga malang na sa iyo.
3: Nobyanay sila pero may naglabot pa sa punto nga may dinakpanay na.
2: Minor di edad abi na hindi ako latabalaan ay.
3: Aha.
2: Bago pa lang gani nag...
3: Galing kiti subong ning mga bakabataan. Subong daw ay naging mga grade 6 student pa lang ni. Ang iba niya nag-nobyo na. Kung hindi naging dyan matap na subong yung mga minor di edad. No?
2: Daw nag-doon din naging magwantaning.
3: Grabe naging ang...
2: Tama naging kakatol. Tama naging kakalamning.
3: Hindi man siguro. Ah, kay man ti kabalo ka naman yan. Ti blatsyagun mo man yung nagapanginbabaw mo. Naturali ka batsyag naman na sila. Galing kiti mga minor di edad pa na sila.
2: Galing ka mo ng mga minor di edad nga mo ng blatsyagun nga gahara-hara ka kipe babes nga surrender dahil yun ang bandira sa bataan.
3: Amo na problema galing. Kay...
2: Anong imuon siling bandira man? Anong imuon siling bandira? Kandaduan?
3: Kandaluhan eh, kaya naman bandira mo. Defied naman ang aron mo.
2: Hindi git pag surrender ang bandira mga kakipay ba? Kuidaw git. Kuidaw.
3: I-surrender lang ang flagpole. Ang flagpole, pero hindi lang ang bandira. Pero te, wala man
2: toto,
3: bandira kung wala
2: magtindog
3: ang
2: flagpole. Kung magtindog na gani, toto ang tower mo. Kung magtindog na gani ang tower, panumduma ang kaldero mo kung may tiligangon ka.
3: Amo na.
2: Panumduma kung kalimpyo ka na maglabas ang brief mo.
3: Dapat ang mga babae man kag ang mga lalaki, inablalan taon nila ang sitwasyon. Una, dapat lantaon mo, hindi kayo siling ang lantaon mo, ang atubangan mo lang. Lantaon mo man ang sitwasyon nyo sa panimalay nyo. Kung pala pwede, kung hindi.
2: Gusto na. Alimbawa, hindi lang abi ang pitoy mo, ang panumdumon mo, no? Kipay babes, pitoy pa na.
3: Bala na.
2: Kundi ang, kung bala mabuhi mo, batak tawo.
3: Amo na dapat ang lantaon nyo kung maghalaga mo yung kaopdanay paano ka mo kung magbunga ang inyo sining pag-inopdanay pag-igugmaanay nasa tutuod lang papilaban lang kung anay na wala pa ugin man ang inatawag through love kung true love mga kaki-five di kung magbunga ina paano ka mo kundi pa ka mo magsalagod baho pag-atas ba nyo
2: hindi lang kay gatas ng baho ah.
3: May gatas pa gid.
2: Magluwas na. Pagpanibin kamo to anay.
3: Lantawa bala lang iban nga mga kabataan subong. Amo na ang rason kung nga kadamo sa mga kabataan sa kalye, mga street children. Kaya nga ang iba sini pinabayaan naman na sa mga ginikanan kay man sigluwas sa malang sa kagulingon nila.
2: Kay ti amo nang istorya sang ginikanan Jackie Pepe, amo man sa ila pag-asawahay. Hasta sa pagbata nila, pag gumawa na nasa taguangkan, bahala na. Di ba?
3: Amo nang basulon ang gobyerno. Basulon ang gobyerno, kaya kung wala nagasapag sila. Kaya man sa gobyerno, kung naging inaano, kumuda. May may sa gobyerno ko nagasinuyob ko mo na rugby kaya nagalaka mo kaya ka ulit dahil
2: sa... Ginikanan, Gid. Ginikanan. Sa mga ginikanan, Jackie Pai Babe, sa mga bata nyo, bantayan nyo. Ang problema kay hindi gani ka mo kay Eros ko galingon nyo. Gapitik mingaw na tong bata nyo. Sige pa Japon niya pabaya nyo. Labi ano nang pitik mingaw man?
3: Ha?
2: Ah? Ginagamit ko lang na pero hindi ang pitik mingaw.
3: Ginapitik mo?
2: Oo.
3: Una mingawan siya eh.
2: Do ka pitik-pitik?
3: Oo, oh, ka pitik-pitik.
2: Do ka kibo-kibo mo na?
3: Ang inangway ka na kantuan bala?
2: Oo. Oh.
3: Tapos, do gimingaw ka?
2: Oo. Oh.
3: Pit ka bala? Kaya batsagan mo na?
2: Ah, okay.
3: Ano mo na ang pitik-mingaw?
2: Okay, okay. Sa piyak nga bahin, mga kagipahid. Tama na nga pitik-mingaw. Kayo may bagol naman itong tulaan nga na-recover sa Moises Parillano naman niya yan. Mga bagyo pa ni o kung salvage ni.
3: Tingin na mga bagol eh.
2: Oo.
3: Ambot ko ng iban nga mga nagkaladula nga mga pamilya ko nakapauli na.
2: Mm.
3: Ang kabalo ka, kadamo sa mga pamilya nga why makapauli. May mga pamilya nga nadula ang ila sininga mimro, sininga panimalay, nga why na makapauli tub-tub subong. Ambot ang ginikanan ko nagkakabalaka man sininga why manila gina pangita ini. Mga kaki-five.
2: Mga commercial kita na kaki-five babes. Tito Babes, bata ni Toto Driver, Erwin, Tito Erwin.
3: Aha.
2: Pwede kuno-kuno ka pa deliver si Papa,
3: aha,
2: tatlo ka box na ni TX ko pinik.
3: Sasunod
2: dyan, sasunod dyan, sasunod dyan, PM man, private message man.
3: Aha.
2: Oo. Ina kung tatlo lang ka box pero kung okay lang tatlo ka box public pero kung isa na gani ka case na nga si sintang unod IPM lang ha oo aha
3: ikaw mo IPM aw malanga na nga kwan tapos ipabalo-balo gi kamo ini balang si Roberto ni Minson ni bata ni Roberto ni Minson ni mo
2: tikita mo sir minya mi extra madura ga pamangkot magalikon anong pitik mingaw tinexplain na ni Kaki Pai Babe tapos ana oo.
3: Si Toto Roberto gapamate.
2: Mm-hmm.
3: Ang asawa niya ga pamati man.
2: Uh-huh.
3: Ara sa kapihan. Inibalang naga order kape.
2: Mm-hmm.
3: Abi ko gani kung tagtaga tatlo, tag 30 ka boxes ni.
2: Mm-hmm.
3: Perte nga bungkaras mo ko gina sa aga sa pagkabasa ko nga magpadulong sa kape.
2: Uh-huh.
3: Igo ko malang murahon ni tatlo malang ka boxes ni.
2: Umpisa na ang 30 sa tatlo.
3: Balik ko tulog
2: Umpisa na ang 30 sa tatlo.
3: Sa bagay. Ang tatlo, dira mo na yung nagalin. Ang 30, dira mo na nagalin sa tatlo mo. No? Sige ah, dulungan ta ka na karon to ah. Si Toto Roberto ni Minso ah.
2: Kayo ah, ayos lang na kayo ah.
3: Ha? Kayo mo.
2: Kayo, okay lang na.
3: Roberto kao?
2: Robert.
3: Si Robert ka man niya?
2: Robert kon English, kon dito sa Africa, Robert. Kon dito sa Pilipinas, Roberto.
3: Kung mag-ibi? Si Roberta.
2: Ikaw wala ko, kayo ha wala. Kayo ba rin ni PDD?
3: Ni mama, kayo ba la?
2: Kayo ba di sila magamon?
3: Di ka pala magamon na.
2: Pag-inamin sa dya kahapon, ang ginadodoaan ta nga mabago ang Senado, ang dirato sa Senado, wala.
3: Wala.
2: Pero nagligad, nagboto, abstain gali ni si Mig Suwiri.
3: Aha.
2: Pero nag-declare sang suporta sa minoriya naman. So in short, naganipis ka, naganipis.
3: Abi ko gani ko na nag-declare sa suporta ya sa majority.
2: Oo, wala, hindi wala.
3: Hindi sa minoriya.
2: Wala, nag-declare sa minoriya sa as of now.
3: Aha.
2: Kag subong man, si Kwan, si Wing Gatchalian, gambal man to nga... si GBRC to, nagambal ika-14 sa kuno sa majority.
3: Majority.
2: Pero subong, ginatagi kahapon, nagapabilin man sa minoriya. Nagapabilin ang score nga 3-11 na subong kakipibay.
3: 3-11, so meaning majority na ang kwan.
2: Majority ni Alan Peter Cayetano.
3: Aha.
2: Pero kung wala si Bato de la Rosa, 12 na lang.
3: 12 sa piyak, lang.
2: 11.
3: 11. Grabe no. Sino pagkid ang mga, no, man tako may ara ang pagkid nga duha nga mag support. Kag mag silo sa majority. Magtipyog sa majority. Wai pataka, wai paman giningingadlan, iningingad duha, talan ka mga senador. Mga kakabibti. Pero ang impeachment complaint ara na sa Senado subong
2: ginapasabat na si Vice President Sara Duterte sa isang napulo kadlaw sa complaint sa impeachment complaint sa iya. While pagkatapos nga magsabat sang nag-commit ang abogado ni Vice President Sara Duterte nga sundo nila ang 10 days.
3: Sundo nila ang 10 days.
2: Kag ang 5 days naman ang kuminto sa House of Representatives bilang mga prosecutor.
3: So meaning makadog siya sa Senado.
2: Yes.
3: Mapungkog siya sa witness stand.
2: Kon kinanglanon Jackie Babe. Besides sina ang natabo nga paghatag sa mga committee ba. Wala pa gin sa ilo kay wala pa maistoryahan ang committee on Blue Ribbon Committee kay Babe. Nagapabilin kay Lacson. Pero ang namin nga balita kay si Senator Dante Marcolita, among chairman sa Committee on Public Services, in short utility kag mga telecommunication, matupa na ihan ini kag Kipe Babes ang libre nga kuryente or sa nagakonsumo sang minimum kag Kipe Babes, gobyerno na ang mabayad. Bantayan ta ni.
3: Tibalantayan
2: na. Pabilin nga ara sila sa majority.
3: Tibalantayan na eh kay manti laban si tanan man lang inabantayan taman mo. O mas nami gina yung mga kakivibe kung may kasubong sili ng mga bulubalita ni kaya ang tao ay gano interesado gina ang tao nga mamati mga kakivibe na sige
2: samtang ka mo nag DTX coffee mix na sining aga kakipe babes nakakapi ka na
3: nakakapi na ko
2: ako wala pa pero, karon pa kay Lia Subirano ang akon nga kapida nga DTX coffee mix ginkapihan ako kahapon ni Jun Rose Lorejo sa Kipot
3: di mayo eh
2: Ma'am Jun Rose salamat gid sa kapi nga ginhatag mo sa akon gintimpla mo sa akon
3: na,
2: pero gin. Sa 15 ko nga sinsilyo wala ko man ginkuha.
3: Grabe naman
2: ako may kulang ako. Oho. Sige lang ah. Doon di libre ah. Okay lang.
3: Doon di libre.
2: Doon di libre kita yung sentili ko. Doon libre, doon simi. May simi libre man galing kaki ba, babes? Oo. Mayo man si Ma'am Jun Rose mo, ga simi libre. Oo. Oo, simi libre.
3: Ang flagpole ko no ni Roberto ni Menso, o ga tindog na ko no. Tindog ato ah!
2: Tindog ato. Oo.
3: Bala ka na, patindog si mo nga flag... flagpole da.
2: May nga aga kay Ma'am Marilyn Caranza kag Sinaida Villaros kag Kipe Babes.
3: Happy birthday lang kay Sir Elmer Porgadilla dira sa may barangay Tangub. Sir Elmer, may nga aga lang da kag happy birthday kay Elmer Porgadilla. Sa Tangub.
2: Ruina Villaran Nerbito sa Maasin, Ilaw. Kakipe Babes, daw medyo mainit ang sitwasyon subong. Mga good vibes tanay, no? Samtang nag-DTX Coffee Mix. Dumduman mo na akong kaisa nga ng mamangkot ka ba lang, ginapamangkotan mo muna. Pero kapabo-abo pa, alimbawa manukot ko utang, huwag ka kilala. Din ba lang inikwan siya na, huwag di siya. Ambot may ginlaktan man kuno to.
3: Hindi mo gani, kapilan ako naka-encounter siya.
2: Pero pagpakad, dumutos punta, mangkot siya na, arada sa kina. Sa ulihi siya, malanggaling pamangkotan mo sa una. Ay, ako galing na pangita mo. Doon mangakig ka no? Nang amun-amun ka na abla, patalang-talangon ka.
3: Pero kabalo ka naman na, sang ginatubang mo siya, ginapamangkot yung pangalan mo.
2: Oo, kag kung may ara pagid nga nadula cellphone, pinamangita ka na ka cellphone kung diin, gabulig-bulig man siya kung napangita. Pero sa totoo, siya malang nagkwa. Oo, may isaya katawo sa bus ka Kipe Babes, gisakay, pasahero, gin-submit na yung cellphone. Kag gin-tudlo pa kuno sang tarso nga tawo ni. Paano ko na paano natabo? Yari mga kakipaib nga nagsalasala ang tagiyasang cellphone. Kipaib itan, ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap, mahamis nga kutis, DTX Beauty Soap, kag ang boundary nga sugar, DTX Premium Coffee, hindi ka magkahadlok, magpangapi, nga matamis, nga may ganoderma extract, tungod nga ginpatamis ni isang stevia, DTX Premium Coffee.
3: Grabe.
2: Pipitan, araw. Liwat. Ginagaw ko ng cellphone niya.
3: Kaya palo panawag.
2: Sige be, Na totoo na pala yun. Liwat. Oh. Diyan pala good luck kawatan. Din. Natutuwa. Tartugin. Diyan mo lang nag-agaw, tapos sunluyan niya ito, naglagan. Nadinin, ito. Kita ah. Parang silpo na. Mga katuntong atawo, no? Abi mo kung mabalaan ni Pila Kadlawa, kipe, babes. Joke man lang ni. Amo na ba lang kagihimo kaya kaladlawan, pero himoon mo yung bully ang isa. Hindi na nami. Pila Kadlawa, ikaw pat yun ng sabong na, no? Nami ba lang joke nga duha ka mo makadlaw. Hindi nga ikaw lang yung makadlaw yung isa, yung pinitin siya gali, no? Lagan-lagan mo.
3: Okay, malang na ako. Himuan ka. Tapusan, bisa hindi lang kakadlaw ng isa.
2: Ang isa yung nabuli na.
3: Ikaw lang ka na.
2: Ari pag simulang guton, dumduman mo simulang guton. Ang do Thailander ne. Thailander ni nga klasik ka vlogger. Ginupo niya si misis niya sa vlog. Di sa wadaki, ano, sa wadikap, nanay, munay mo. Munay niya vla, no? Naginulusol sa ginupo niya ang asawa niya sa vlog kakipe, babes. Yari ang ato nga video. Kakipe, bitan.
5: Sawadikap! Oh. Malakap nung, mahaw na ilahap mo, kumulokap na, mahalahat
6: mo. Otoy, nga.
5: Ba't nagtagalog ka rin? Mahalata tuloy tayo.
2: Dapat dapat Thailander, di ba? Liwat mo lang kay Paibitan, dapat Thailander ang kondisyon.
5: Sawadikap! Malakap na, mahal na ilahap mo, kumulokap na, mahalahat mo. Ba't nagtagalog ka rin? Mahalata tuloy tayo.
2: Ginailog mo na isang taga-Talisay nga vlogger mo. Ginailog mo nila. Anyway, kakipay babes, ginapakadlaw talang aton mong kuturan, Solidad Antaran, Bings Delphine, Luis Gantalao Jr., Gina Purano. Salamat gid sa inyo nga pag-upoda. Pangapika muna sang DTX Coffee Mix, Ma'am Nore Alconga, dira sa Handumanan, Gin Alonsagay Parkon, sa Pilisa, Ma'am Vicky Gantalao, Leonardo Rilo sa Tangub. Okay?
3: Si Don Luis Gantalao sa Sugar Valley sa Talisay, nag-autoyoto yung nakadlaw ko naga.
2: Sawadikap na guro si Don Luis. No?
3: Sawadikap.
2: Sawa ni Kap. Maunoy, mula Kapnay. Sige ko nga lang tawag, iba, babe. Daw mailog ko ni mo. Maunoy, maunay, mula Kapnay. Pilakadlaw, ipa-vlog na lang talin ni Dr. Mel mo. Hindi na ka muna magbalita. Sigihan nyo na lang da. So, kakipe babes, iniibahin nyo na dulong sa inyo sa DTX 500, Mighty C Kagzuman Klinika D3 Bio.
3: Yes, mga kakipe, ang power trio, ang muna pinaka-importante karon nga aga sa atong sining lawas, ang power trio arada ang DTX 500, D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamin C. Nano ang mga epekto sineko na amoin ni mga kakipe, kada adlaw na itong gamiton nami mga kakipe, kaya ang atong sininga blood sugar mataas ang sugar naton, lapit kami sa kuhan mo, lapit kayo central mga kakipe, gamiton nyo lang ni DTX Coffee Me o DTX 500. Amoneng nagapahagan-hagan mga kakipe, sa imo sining mataas nga blood sugar, mayo para sa mga diabetic nagalimpyo sang atayta, kag nagapayo sang hangover. Mo nang kun hangover ka, pro ko nang hangover nga may mga problema nga naka hangover si Muti budlay ginis niya.
2: Yes.
3: Hangover na lang sa nagainom ka sa mga alcoholic, mga kakipe. Nami ini mga kakipe ang DTX 500. May iron, magnesium, kag calcium nga nagabulig sa kabuhisang lawas mga kakipe, no? Sige, nano naman ang D3 Bio. Ang D3 Bio, mga kakibay, amo ni pinaka-importante gid sa aton. Kaya nga, karako nang gagibla sa nabuling sa D3 Bio sa lawas mo, mga kakifay. Para sa kabaskog, tulaan kagangipon, ginapabako dyan mga kakifay. Ang immune system na to, amo na pinaka-importante nga mapabakod man naton mga kakibay. Nagapabakod man sa immune cells, T-cells, macrophages nga nagadipin sa batok sa infeksyon. Extra virgin coconut oil, may lauric acid nga ginahimo sang atay nga monolaurin nga nagapatay sang bakterya, fungi, kaga virus o pod na mga kakivib ang COVID-19. Yes. D3 Bio.
2: Balikan ko lang, D3 Extra 100 Jackie Pabibs ha. Nag-avoid din siya nga mapatay ang inyong cellula. Muna kon nga ang tulukon ka medyo bata kag fresh ka per mibisan sang aga ka nagpaligo. No. Fresh ka lang tawon tungod nga mga cellula mo buhi kay ginaproteksyonan sang DTX 500. May ara man siya nga vitamin A kag makasupport gid sang immune health. Nagabulig sa inyo digestion kag nagapromote sang weight management labaw sa tanan nagaproteksyon sa inyo mga kakipaib nagaprotect ilabi na gid sa pagpanubo sang cholesterol confirm kamo nagakaon sang oily sang fatty foods mga kakipaib mag DTX 500 para makontrol ang cholesterol kay ang cholesterol kung magtaas traidor i-heart attack ya ka nagasuporta sa inyong heart health ang DTX 500 mga kakivibe.
3: Correct. Sa muna mga kakivibe, kinanglanon na ito na DTX 500, D3 Bio, Mighty C Alkaline Vitamin C. Mabakal mo ni sa Maze Wellness Product Center ara sa may ground floor sa Plaza Mart Building o kung ara ka mo din sa may barangay Panukoy mga kakivibe, kanto ka mo din sa Ninio Store. Available din sa kay Maminda Noble. Pakita lang si Toto Ninio Bonito Noble. Mga kakivibe, sa Ninio Store sa may Florenceville, barangay Panukoy.
2: Mayang aga man da kay Maminday Belyesa sa Busay Kabug, nagapangapi ng mga drivers ang tricycle da. Ang DTX Coffee Mix sa Bangga Tutong kay Ma'am Ophelia Santiago, kay Ma'am Roslyn Delicana, case na case ng iyang ang ina-order. Geneta Hibaler, mayang aga man da sa Banago, Susan Gillian, kag Jean Montesino Arroyo, naga-DTX Coffee Mix na, kag si Ernesto Kat. Talugo dira sa katalogo sa La Carlota.
3: May dagay si Susan Gillian, si Janita Hivaler, maing aga lang da kag Rofel Dulduco, Ernesto Katalogo, si kona.
2: Eliane Minso, mayong aga man.
3: Gina Purano, si Jean Montesino Arroyo, si Gary Sibuco kag si Pablito Pabling Gyalon.
2: Oh, gidyon sumusot mayong aga man sa imo sir sa Radizon Haro, Solidad Antaran. Salamat din sa padayon nyo pagsuporta diri sa balitang K5 sa umaga.
3: Ma commercial kita na mga ka K5, babalik kay kita matapos ni.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kag gantinlo man. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.

0: mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So na,
3: magid ako sa akong body odor.
4: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag,
4: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
6: Kuha kaklase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
7: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Scoring Capsule kay ginayon niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Scoring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
6: Dr. Pinoy Scoring Capsule, protection sa mga balatean.
8: Ako si Pimbilido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-lubo ang akong dugo ng akong sugar.
9: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
10: Makakal sa malapit na butika.
11: Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
13: Pigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
17: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
18: 66th Palarong Pambansa.
17: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power.

0: Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
1: 5 sa atong sining pagpangalaga dala 5:08 na inagabahin dolo sa kaluan sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Dr. Pinoy's Qualine Capsule mga kaki 5 sa atong sining mga suki. Nagabuli gini sa pag pabakod sang epekto sang chemotherapy drugs. May kapasidad nga mga pagapungkan sang abnormal nga cell growth mga kakifay. Kag nagadepensa batok sa mga free radicals, nagabulig man mga kakifay sa pagaprotektor sang cells kag pagapugong sang premature aging. Pinaagi sa pagpayo sang fat metabolism, maayo para sa liver function kag nagareduce sang enlargement sang atay mga kakifay. Ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Di mo ni mabakal. Kadtuin ninyo mga kaki-5 ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ang tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Available ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule sa siyudad San Talisay, Kagasilay. Available man mga kaki-5 sa mga butika ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Dira sa Silay gali mga kaki-5 si Kuya Jisril Bilonio. Kati Chris, may nga agalan nagatutok diriya sa aton sang hideout, resto and grills sa Silay City, mga kakipa. I-check ta na, mga kakipa, mga atong sining patrol. With kakipa, Vincent Dominic Medina Coralde sa Bantay Mercado Update.
2: K5 Bantay Mercado Update.
1: Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay, Diyos ka! Tawag kayo bala, tan, prano pa tan, kay para nga standby. No, may problema na maka-standby sa... Ang Bacolod, oh, ara ka na, Papang Vincent?
3: Ano na ko bang, talaho na bang pag-inom na sa DTX 500 mo na para di ka ba?
4: Hands up.
3: Blood high ka
4: pa. Kung mag-program ko na aga, pagpungko do eh, tudlo na kita ni Itan, ma-time check na ta kayo, ma-intro na.
1: Naman ay kape ah.
4: Pero kung report gani, hands up anay, hindi anay.
1: DTX anay coffee mix, DTX coffee mix.
3: Ah. Yeah, din sa naon natin kay Kiki Babes. Ang sa trya na match bala, ako sa laton tag shin ng kilo, magang sibuyas Bombay. At din pa ang kilo sang sibuyas Bombay. May patatas kita diri tag shin ta ang kilo. Kag nga din tag ko naman ang puti na Bombay bala.
1: Kagag may subong sang patatas, no?
3: Nano pa kung magkato
1: sa mga dalagko nga mga food chain. Mabakal ka to ano sila. Dala ang French fries. Kagagmay kagalip.
4: Kita na lang may mo, French fries ah.
3: Gagmay.
1: Tipuro kung makato ka sa isa ka kwan, sa isa ka food chain, ang ilang kwan bala. Kalagba man, ambot siling on lagko ang ilang putito.
3: Nagagmay nga potato.
4: China, lagko na yung potato.
3: Si Amay, ang ato di patatas, nagagmay, maroon ka labanan, small, good, medium. Hining ato na sizes, 3 sa may, ano ba sa may pagsakan. Ang ato ni kalabasa, naligya, 19, ang kilo ay sa kalabasa. Amay ang kalabasa, kipa grapes, kipa-kilobrato na 20 ang kilo sa kalabasa, kagang kamatis na doon. Nag-sinsaman ang kilo ang carrots na ton, stinta, do Bisaya, uh-huh. Kaki Bebe, kalimi, Kotkot, San Carlos, dagang, kung mani, kung mala ng Kanlaon.
1: Kanlaon.
3: Robert Kanlaon. Ang aton nga carrots. Kagang aton rin yung mga namas pang iban, ang mga dahon na alubati, advertising po, ginapag po siya, advertising po, Kaki Bebe, kaya po kaya alubati, kagang iban pa rin nga, nanilog nilang, kagapang, tanglad, mga tanglad, kagapang aton, kampiyon lang ni Moon na siyang kon, last one of me. Kagang aton na kung ay alubati, nga na aton, advertising po, ang bugos, Kaki Bebe, kaya sa Robert. So far, muna nga aton rin, presyon na igutok ang dalan sang
1: pilang kilo sa buong sang patatas man
3: mayara isisinta kita babes
1: aha
3: sa isisinta gidri ang kilo ay diri si may pagsakan ang patatas di baka kanipang
1: ang kwan niya ang ano na ang Bombay
3: ang sibuyas Bombay stinta ang kilo
1: stinta pwede ka nakabakal tag 3 kilo
3: May oa tag ang patatas pwede kaya ko para sa ngimo kaya French fry pag gusto kasi gusto ka mula matika di ba matika sa buong ang hipit at 32-34 kipibibs di abaklo mo na sa hinisinig mo at ako na fast food chain dra gamay lang ika yun o yung mga bakal pero ito na magubra kami yung mga na DIY na hiling na kung wala patatas champion o French fries nila makapagusto kaya kay Tibrato lang si Sinta ang kilo pagang atog na panmantika sabi baklan mo 34-32 ang nalipit sa kipibibs ka kipibibs so para mo na ang pamatay si Sir Delmar Delpen Sir Sir Barangay Singkang Airport ang iya Delmar Batuyan Dura ang nagadara sa inyo tag sa ating mga kotoran din sa may Iliano Store din sa may Barangay Bidya Munta kipibibs ang atong na mga produkto, Klinika Detex, Pabandang Klinika Detribayo, kagang atong may DC, kagang ang kape nga pampasexy, kape nga pampahenti, ining ginadetox ka na, naka-enjoy ka na sa pag-inom, ginadetox ka pa kakipay babes, ining nga DTX Coffee Mix, available na kaya Delpha, kaya Arnel, sa may Libertad Public Market, kakipay babes, kagdari siya, kay Ben Ben, kay Ron Ron, ang may nagadala siya niya, di ba ni Cordero, Efren, kagang aton ka autor Andre naga pamati diri sa Libertad Public Market naga monitor gi kay Kipay Babes kunting itri ang Marinas diri sa Kipay Babes sa Kagmag kay Kipay naga monitor kadaaga sa atong available mga produkto na aton dira mga Kipay Five ba hindi na kamo magpalayo kung maglakad mo dito mo sa pandemi malayo mapapasay maka mo pro kon dira kung may ara na sa purok-purok na to ang aton mga produkto nga ginalawag sa Kipay Babes Kipay Robert available man dira sa may barangay sumaag dira sa may share trading dag sa Jember Marketing may nga gadra kay Tagi kay Kid refer sa Babylon na tong dira mga grupo may nga gadra kay monitor kay Kid Bigs kay Pedro Bart kay Maria Faye kay Ann kay Adon Don na region of Sister Dinchat with dag sa aton nga malinaw malinaw mani pila mo kung sa kay presente na to na sa to little bossing na to sa to kinito oy may nga gadra si mo at sa kinito oy mga to mga kautoran kung malamit na Mitchell Baboy yung napangita nyo Base Lechon ang mga K-5 sa Sector Lechon ang Barangay 36 na pagitaan niya ng si Mang Rose Gomez available na ang ato niya Lechon nga madami ang kilo ka K-5 Base K-5 Robert na garagumor na garagaak na Lechon Baboy dira sa may dala na Raneta Profesyon ng Barangay 36 pagitaan niya ng si Mang Rose Gomez pwede ka mo makapangayap diskunto kay Tim Mabuhot na wali pag-iyani pwede na ka mo ka ayo dira mga ka K-5 kung malamit naman nga fried chicken ng Mr. Bros. Dala sa may itubang bangsi, kagsabay bago city mga kakipay. Mr. Bros, i-bros niya ang sarap mga kakipay. Available sa nga itong mga may mga pizza kita dala kag ang libre na itong nga GTX Coffee Mix mga kakipay sa may Mr. Bros mga kakipay na itong dala. So parang muna nga sa situation, manila ako din, ma'am Edith, sa binuman at monitor kay kakipay.
1: Si ma'am Edith, may nga galang na kay ma'am Edith.
3: Yes, may nga galang na kay
1: kay Chuna Montalbo sa Charin Store kay Bila o kay Joel Bilaong sa Bilaong sa rubber bushing ni Bilaong Bilaong rubber bushing mga kakipay. Salamat gid sa inyong pagpamati dira ha sa Charin Store available lang aton sining products dira ang DTX Coffee Mix.
3: Damo ko salamat sa inyo dira si Sir Edgar Sondra may forest park parang kay Takoleng kakipay kay Babe Okay. So far ako na ang sitwasyon na ito na rin kakipa, babe. Nag-tanaw na, naaraw na siya, aring araw na gawa.
1: Araw na. Oh, ready na, ready na.
3: Ready na kita. Oh,
1: ready na. Amo ganing pinaka-importante gid sa subong aga kay manti amo ning imo sining kwani amo ning imo paborito
4: amo ning kanta ni John ani Abalos ano ganing first name niya
1: Jerome Abalos
4: mga kakipaib nga daw si Vincent Domenico Raldeman nga masami ginakanta sa karaokehan kag nagasikat ini sa Libertad Public Market. May yung aga anay sa tricycle driver na tunda gapulupong ko, sir. Sir, may yung aga, sir.
1: May aga, sir.
4: Mangayo ka sa katahuran, gidana, importante na. Kay base ang tyrants bala, aral lang si Dalom, katumbax. Importante ngayon ka sa katahuran. Hindi naman sa wala, ma, may yung aga. Okay. Larawang kupas, sample ba, kipay babes?
1: Sample.
4: Original music.
1: Original. Bikonay ko, nakuha ang pagkantaon mo.
4: Tatapos ikaw
1: Are. Oy, why man nagaw ni?
4: Dapat pa huni hon.
1: Si Ita naman ni ang may sala mo.
4: Sang 2000 mga kakipaib. Ginkanta ni Jerome Abalos. Grabe ni pagsikat ni Jerome Abalos. Sa larawang ko pa siya nagsikat.
1: De, ver? Ah, ada na.

0: కొద్దిగా ఆఫీస్లో మోస్ట్ ఆన్ సీకి పైపించడంతో naghihinga ka yung tricycle driver. Okay, tama na.
1: Simita.
0: Ang aga ang tricycle driver na magbandar ka motor niya. Naghihinga ka na nanay kargaya gamit niya na. Nasiga. Mabdan tadi karon, Sige, teke tamo lagyo kayo. Sige, go.
2: Hanggang sa mga sandaling ito, di ako nagbabago. Paglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato.
0: Si ma'am, si ma'am.
2: Ewan ko, ikaw pa rin mo na buwan pagkalayo.
0: Teser, sa tricycle driver lahat. Okay man to, sir. Okay man to.
1: Hindi na.
0: Kaya may daan pa sa hero na. Ikaw mo pa na karoon.
1: Bulubalikin ka man pag may time.
0: Halungan mong life mo. Ano gano'n? Patak! Ano
1: gano'n?
0: Anyway, why ka gida nagkuhan, why ka mandasang pirmi Honda malapit sa imo.
1: Oo.

0: Salamat sa larawang kupas.
1: Ante si Ma'am Cecilia Banson, kay Paibitan. Ako naman masugpon. Salamat sa iyo. Ay, naglisog po ni. At talang nila salamat sa iyong katapusan nini. Alangan pa nga mabalik pa ko rin puno.
0: Kanuwa ka lang magpasalamat mo.
2: Oh. Salamat yun lang, kaya wala na nagtanong.
1: Kung may babalik ko lamang panahon at ang oras, hindi sana lungkot at pagsisisi ang dinarana. Oh, Ma'am Cecilia Banson, Ma'am Cecilia Banson.
0: Cecilia Banson.
1: Oh, bebe.
3: Lungkot sa pagsisisi ang dinarana.
1: Oh. Do are do ilog-ilog ni.
3: Hanggang sa mga sandaling ito, di ako nagbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin at tinuro
1: birahe! Birahe, Ma'am Cecilia!
3: Iwan ko, ikaw ba'y iba na buhat nung tayo'y magkalayo?
1: Oo! Oh. Kapit kamay ayong dalwa, nakangiti at kapwa masaya. Oh, tama na, tama na. Oh, isang daog subong adlaw, sa subong lang adlaw, wala pang Friday.
0: Why pa?
1: Cecilia Banson. Kay Cecilia Banson malang ang
0: siya malang champion sa mo.
1: Tingbon tani sila sa Friday. Okay?
0: Sige.
1: Buwas na, kwan na. Ang where are you now?
0: Where are you now?
1: Ano muna, buwas ha? Bantayan sa ating mga tagpalamat.
0: Sige. Salamat, Ged, sa inyo. Papang Vincent. Why na, why na, why na? Why sa signal?
1: Why na?
0: Si Papang Vincent.
1: Kumukupas na.
0: Kumukupas ang signal, Tan. Tao giliwat.
1: Okay na.
0: Nandula si
1: Patrol.
0: Sige na lang kay Kaki 5 Vincent Dominic Medina Curran. K5 Barangay Mercado. Ariglado mga Kaki 5 sa atong sining mga soking nga mga tagpalamati. Enjoy lang ni kunaga. Importante my good vibes. At least makapuloy yung yuhu man ang mga nagaluto sa kusina ang mga nanay ta.
1: Kundi mag-yum ka obtas. Kundi mag-yum ka obtas.
0: Ang mga nagapangumprada.
1: Iba na, nagapangugas pinggan, doon ginalampos niya.
0: Ang iba nga mga nagapangugas pinggan, gapangmurugso. Ang iba nga mga nagapangugas, gapangmurugso, samtang nagapangmurugso sila, ginapusdak yung mga ginaugasan, mga tasa, ang mga pinggan, nagkalalitik na, ang mga tasa, way na kamoy. Kaya nagkalaligto na. Mga kaka-K5. Sige, salamat gid sa inyo. Mga problema, ang problema din sa ito. Inibalang Coliseum diriya sa siyudad sa Bacolod, ang Mascara Coliseum. Abot kong natultulan mo diya.
1: Adto sa Lihis. Pero
0: sa Lihis, lapit as boundary.
1: Ano tamad. Status ini?
0: Ang status ini, siling ni Mayor Griga sa taya, sining ko nung bulan, antes magmaskara matapos na ni kuno. Pero sa tutulan, pilan ni katuig mo ni. Sang 2022 pa ni. Ginumpisahan mga kakifay, may budget na. Pro.
1: Base 20 years contract.
0: Ha?
1: Base 20 years contract.
0: Sa chimpo po ni Mayor Bing Leonardia. Sa pagpungko ni Mayor Albie Benitez, karon congressman na, nagpain pagay sa pundo, pilato ka bilyon, mga 1 bilyon, sobra, para sa Coliseum. Isubong mga kikibay, why pagay matapos-tapos. Mga kikibay. Siling sa nga, itong sining alkalde, antes ang Mascara Festival, maga matapos na ni mga kakifay. Kaya ining Coliseum diri sa siyudad sang Bacolod, no? Sige. Ara ni sa may kuan ang proyekto ni. Lapad-lapad kagadako sini mo. Ang capacity ya, sitting capacity ya ara sa 12,000 ka mga tao makasulod.
1: Grabe.
0: Oh, target nga completion antes ang October 2026. Ginagastosan ini 800 million. Halin ni sa 1.7 billion nga loan sa Development Bank of the Philippines ang kwarta nga gigamit sini. So sports completion, concert, may mga paggagamit ni halimbawa sa batang Pinoy, pwede ni magamit kung diri sa siyudad sa Bacolod kung mag-host ang siyudad sa Bacolod sa batang Pinoy. Diri ni paghiwaton ang sports competition, concert, convention, cultural events. Diri ni mga Kaki Five kay kalapad-lapad kag kadako-dako sini. Sige. Ara na si Kaki Five Walson Bilina mga Kaki Five sa patrol.
4: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
0: Son. Son. Concert na da.
1: Daw hindi ka, daw hindi maayos sila daw.
0: Aha. Daw ay, anong nawasak? To,
1: Hands up si K5 Ethan sa karamang mga tinion. Hindi pa ma-fix ni K5 Ethan.
0: Aha.
1: Dugi-dugi isip si K5 Ethan, ka-countdown pa. Sige.
0: Son?
5: Hawak kamay tayong dalawa.
0: Kampiyon.
5: May aga, K5 Babes and K5 Robert. May aga man sa ato, sila nga tagpalamati no, sa K5 News FM. So, nakapangapi, naguro ni tanan-tanan. No? Anyway, K5 Babes and K5 Robert, ang ato, sila nga balita, no? Atuhoy, inibalas ang nag-rally no, sa compound sa Prime Water, kung Basiwa Prime Water, kay K5 Babes and K5 Robert.
0: Mm-hmm.
5: Actually, kagapo, nagpadulong kita dito sa may opisina sa Basiwa kag Prime Water. Agutani, kuwao ng ila sini nga pahayag no tuhoy sini pala sa nga leakages no sa nga ila sini nga tubo dira sa dala nakson nga nagakos no sa nga aksidente sa pila ka mga motorsiklo nga nagalabay sa dalan. Pang pag-abot nato dito sa lugar kung may nagasyagita now pagpanao kung kay Pebes kay Feb Robert may nagarally gali sa sulod sa compound sa Prime Water.
0: Uh-huh.
5: Ato dito ang 59 tanan ka mga anay nga empleyado sa Basiwa.
0: Mm-hmm.
5: So ang panawagan nila dito kagapon nga i-release ng ila sini nga back pay o kung back wages pay bala nga kung sumahon ng ganit kay Febes at kay Feb Robert nagdangat na kuno sa masobra 120 million pesos. Kaya lima na katuig ang nakaligat kay Febes at kay Feb Robert apang wala gid sa gyapon sini sa aksyon.
0: Why pagaling ni Marines no, galing nila
5: sa ila sini nga pagpahalin ng ila sini nga back pay. Karon makalima ka beses naman kuno kay Febes at kay Feb Robert nga nagdaog sa korte ang ila sini nga reklamo, ang ila sini nga kaso apang dugi na pabungol-bungulan sila kuno kay Febes at kay Feb Robert. That's why nagpadulong sila kagapon upod ang kinusang mayuuno nga ato dito no nagkadto man dito sa may compound sa Prime Water agod i-presentar o kung ihatag ang legal documents sang ini nga grupo kag ipa-receive no sa Prime Water. Nagka-tension na kagapon sa pag sa gate ni sang Prime Water kay tinantila na ipakipribos ni Kefa Robert kay hindi sila tani pagpahanugutan nga pasudlon sa compound sang Prime Water apang tiitan sa kadamo-damo sa ila kipribos ni Kefa Robert huwag ginahimo ang security no sa Prime Water kagatigayon yung sila nga nakasulod sa compound. After nga mapirmahan na kagma-receive tong legal documents nga ginhatag nila nag-disperse naman sila sa malinong kay Febes and kay Feb Robert in assistance naman sila kaya po no, sa rato sila nga Bacolod City Police Office kay Febes and kay Feb Robert.
0: Hindi mayo lang kay medyo tauhay ng ila sila nga naglabot sa punto yan nga magdinumugway ito sa sulod.
5: Wala. Gisang dinumugay ang kongkumusyon nagluntad lang gin sa gate nila. Kaya may agaway ba lang hindi pa sudlon kagkwan po in terms naman yung sa dinumugay sa sulod so far. Why man sang may nagluntad nga kinagabong yung kifab Robert.
0: Sige. So, una man to kaya nagtabo yung may tension to. Galing iti ang makasabad sinitanan ang Prime Motor. I-release nyo na sa no pa na yung kadugay naman na ginpalin nyo ginpalin nag joint venture katatapusan ng mga empleyado da nga ilan na gid ninyo papag-release.
5: Amo na nga galalain sila kati lima na gani kun lima na gani kada beses kay Kay Five Robert nga nagdaog ang ilang kaso lima na ka order halin sa korte ang napagwa nga i-release ng ganyang ila sini nga back wages pay protein nga pagbungol-bungulan nas nako kay Five Robert that's why nag-lead ini no sa pag rally nila dito sa sulod mismo sa compound sa nga Basiwa Prime Water.
0: Sige.
5: So amo na natanay kay Five Robert ang update nato no gika naman diya sa patrol yung ginadulo sa inyo sa nga Mighty C D3 Biocab DTX 500 nato si K5 Vincent Coralde na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Maraming salamat kay K5 Wilson Villana mga ka K5. Importante man lang diri nga talopang do ning mga demand kag ang claim sa atong sining mga empleyado dira sa mga sa Basiwa. Kami ito yung nag joint venture na gin man eh. Ah, may pahali ni sila sa trabaho nila. Natural nga iba niya pinangbayad pero ang bayad din.
1: No, dapat i-clear
0: nyo na lang. I-clear
1: nyo na lang. Nakaintayin nyo mo na mabalik.
0: May bayad lang utang.
1: May ginpromisa. Samtang may ginpromisa kamo kagin nyo matuman. Subtun kamo sa nasang tao.
0: Hindi mo na mga kakipan, natural ang tao, aragin na dahil maibual ka na yun. Kapit pa subong nga masyado kainit, kagutom niyo subong niya. Pagutoman niyo pag din pamilya sini. I-release niyo na maluoy man kamuya. Kapakitluoy na ko sa inyo, Prime Motor. Basiwa. Kahit yung mga Basiwa, kung ano empleyado, pwede sa Basiwa sa unay mo. Sige, damo kwarta ang Basiwa. Areglado mga kakipan, madamo giga salamat ha. Aradara si Engineer Sandro Salis. Si Andro Salis. Oh, Engineer, may nga galanda si mo. Napamati, brother, sa ito si Engineer Salis mo. Sir Vic Duenas, may nga galanda. Sige, mga kakifad, dali lang kita. Kay pang munuhon ko sila anay ho. Nga ito sining mga kwan, nga ito sining mga tagpalamati. Si Chona Montalbo siya sa Sharin Store. Kag si Joel Bilaong, ang Bilaong rubber busing. Mga kakifab. Dara sa May Porok Active, sa Mandalagan, atong sininga mga official, sa mga Porok officials dira, si Alicia Laxinia, Herotzi, kagawa Josephine Buloy, si Amy Rial, Helen Estares, Chairman Tidi de la Cruz, si Aruina Bilodres, kag Role Inopia, Glenn Ceron, salamat gid sa inyo nga pag suporta mga KK5 ha. Kay ang Purok Active, amo ni aton nga gina adapt nga Purok. Ang aton sini nga gina adapt nga Purok. Adapt community program sang K5 News FM. Las 5:35 na mga KK5. Sino naka-standby? Why may naka-standby?
1: Joseph Bulano, wala.
0: Joseph?
1: May aga lang kakipay, babe, sa taga Mantilingan. Labi na gidra sa aton yung mga suki, no? Sa nagapangapida sa Adila. Kay Sir Majubi Tumlos, kag diri sa Alihis, kay Sir Danilo Herotse, kay Inday Gamay. Kakipe Waves ga monitor sa aton nga para tuntun sa Pandayan da.
0: Pandayan.
1: Mayong aga da sa inyo ha. Kayo hunyo lang alampos ha. Nga hindi ka mumalitan ha. Alan Gallego sir, mayong aga sa Imodra sa Mansilingan.
0: Ilampos to?
1: Oo, ano lampos nang gagawiyat maso bala na kagalampos. Kita mo to, kapag-ubra binangon da.
0: Oo.
1: Oh, na-preparar ko na tong ginaaman ko si Klala ko. Oh.
0: Gali ka.
1: Oh.
0: Si Juanita Lona. Aton nga mga kwan. Dr. Lero Heidi. Kag si Vicinta de Lara. Taga Zone 1, Zone 3, Corpus Family. Sa Mahimulaton. Nami-nami kag Mabihon. May nga agalan dahil sa inyo.
1: So na kang go, mayong aga si Ma'am Erlinda Cotijo kag si Sir Godofredo Cotijo dira sa Sumag, si Indang Sarad, si Maria Luz Rica Plaza kag si Sir Jonathan Sarad, Jason Ortilio from Pilisa, Bacolod City. Ang tiso yun sang Barangay Pilisa.
0: si Madam Corazon Villaros kag si paring Danilo Villaros ga pamate gid sa bungaga. Kapangapina ka mo mga mare.
1: Jack Lord Lagarto, mayaga si Lorita Lagarto sang anumanan ga pamate gid sa aton. Ma'am Lorita, thank you so much. Ipagpatuloy mo lang yan.
0: Ipagpatuloy. Dots Libon, dira sa Pottery Blaya, dira sa may Pottery sa Panukoy. Si Marilo, aradaman si Marilo. Papamate sila na. Arreglado. Sige, salamat kasi niyo ha. Si ang Top G Tire Supply, si Broco Alfredo Pereiras, may nga galanda. Si Alvin Pereiras. Good morning! Si Joel Cartin, si Boss Joel. Ang Joel Carten Teraya sa Kwan sa Rosario San Juan. Gapamati gagaga pag Toyota in Slater Blau. Gatutok nga gatutok na tutok diri sa aton sa K5 News FM. Sa balita ang K5 sa umaga. Areglado sige. Las 5:38 na mga ka K5. Maara na sila tan. Ara na sila tan kay matabid na kita tutan mga kaki-five diri sa ato sa syudad sa Baguro ning minor de edado ginaligan nga ginkidnap sa nga nobyo nobyo arestado mga kaki-five di na natabo anyway natabo ini diri sa may barangay Felisa sa syudad sa nga Bacolod kagindala sa Agusan del Sur. Grabe kalayo pa rin sa gindalaan sining mga minor de edad yan eh. Mayo kay nareskyo ang minor de edad kaginbalik sa ginikanan sa Domingo sa gabi mga kakipay.
1: Ano sitwasyon?
0: Samtang gindala naman sa Bacolod City Police Station 10 ang 23 anyos nga lalaki. Oho. Natigayon ang pagpauli sa mga magkahagugma bangod sa bagong nagpakigaangot ang pamilya sa nga babae sa Department of Social Welfare and Development dito ya sa kapulisan dito sa Agusan. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Bacolod, sa tong Enero 5, ginaapas ang Iloy ang iya sininga bata sa bulotuan apang wala na niya ini nakita. Kay naglagyo na sila. Grabe no.
1: Grabe. Katabong subong.
0: Grabe na yung mga kabataan subong. Doon yun yung mabangbang niya. Mylene Joy, si Dayon. Sige. Matabid kita mga ka-K5 sa Iloilo, sa Sininga Matinon, sa ito ng K5 Kamustahan.
6: Nga prosecution team. No? Agod nga makonvict ining si Vice President Sara Duterte. Kung manotice ni mo, this prosecution team is composed of both majority and minority bloc sa House of Representatives. Nagtingob sila kaka-K5 alira para nga i-impeach ining si Vice President Sara Duterte. Alas sa 5:40, anong imo sinimambal kay makamustahan na kita na yun?
7: Actually kay K5 Rey, no, tiara na nasa aton nga mga senador no ang ila mangin desisyon apang kung ako sa ila no pamatian nila ang opinyon sang mga pumulod.
6: Sige. Salamat gyud ka K5 Alira Apin.
7: Sige ka K5 Rey, gikan sa News Center ini si K5 Alira Alvarado Apin para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
6: Naka-standby na ang K5 Kamustahan Western Visayas kag Negros Island Region. Kamusta ang ila sini nga signal subong nga aga K5 Antique. Good morning.
8: Good morning AVP, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Ang energy na mo nagapang ralapaw kay naka DTX Coffee Mix ren kami aga pa. Balik ka rin mo AVP.
6: Ang signal naman sa Negros Island Region kag Bacolod. Good morning.
0: Kung gasaganang signal sa Antique, ang Bacolod kaga Negros Island Region daw hindi man mapapirdi. Kampiyon man signal man amon niya. Toto Ray Espiha Umalay. Si Ray!
6: Salamat kid, Tatay Babes Gandalaw. Sa iyohan ka at nasintal sa Pilarar, Capiz, Cagroja City, ka K5, Jobert Talago.
8: Good morning, ABP, K5 was sa Visayas Island, Negros Island Region. Ang signal sa Iloilo, grabe, nagalupok ang signal sa Iloilo, dali sa Amon area. Aga pa na ka DTX Coffee Mix na. Back to you, Iloilo.
6: Salamat kid na ka K5 Jobert Lago. Sa Iloanta naman, ang best friend ni ka K5 Jobert na si ka K5 Michael Silorio sa Kalibo.
9: Sir ABP, good morning. Kampiyon ang signal ah. Kaga manaya na, yan rin na nag-ulan di kabi eh, gamay-gamay lang. Daw talite, pero okay na para mabawasan ang init. Naka DTX Coffee Mix na kita. Good morning sa aton tanan ah. Daddy Bird, Sir Robert, Antique, kag Sir Kagrohas ah. Balik sa imo, Sir ABP.
6: Alright, salamat kid. Magka K5 kompleto ng barkadang tunay. Da, sa ato sini nga pagpangalagad, diretso na kita sa mga nagapangunang balita sa Iloanta, balita sa Antique. Antique!
10: Thank you so much, Sir ABP. Mga balita sa probinsya kang Antique, ginaprubahan rin sa sangguni ang bayan kang San Jose de Buenavista ang isa ra ka resolution nga hugot nga ginadiscourage ang non-essential nga paggamit kang mga gadgets sa salad kang classroom sa elementarya. Sir Ray, sa diin ginpahayag kang chairperson kang chairman sa Committee on Nutrition, Children, Women, and Gender Development nga si SB member Dagne Biryong nga hindi kuno dya makabig nga isara ka anti-gadget kundi ginainganyo lang ang istrikto nga pag-monitor ukon pagbantay sa mga gina-access nga content kang mga kabataan sa elementarya. So banged ka dya magapatigayon kang pagsinapol sa mga PTA regya sa Banwa kang San Jose kag sa DepEd Antique agad makahimo kang isara ka pulisiya parias kang temporaryo nga pagkolekta kang mga gadget kag safekeeping kang diyang mga gadget sa tion kang class hours kay suno ka na prone ang diyang mga kabataan sa cyberbullying, violence kag pornographic content.
8: Samtang update naton kay 5 Western Visayas atong nadakpan blakapon nga mga nagpakunukuno ng army sa Ragle dito EVP taga Barangay Atimunan Haniway Iloilo. Sus Maria Kagosep sa investigasyon kang kapulisan nagpakunukuno sandang apat ka diyan nagadto sa convenience store. Nagpakilala ang army ginsita nandang tatlo ka sibilyan, gali ang ginsita nandang tatlo ka sibilyan. Amota na tong mga legit nga mga army. Ginpangitaan sanda kang ID, nagpakita kang ID kang army pero pike. Na-confiscate kang kapulisan ang mga armas halin sa diyang apat ka mga kalakihan. Katulad, inquest rin sanda rito sa may Valderrama Municipal Police Station. Maraming mga balita na mong dyan sa probinsya ka, Antique. Balik ka rin mo dyan, Sir Ray.
6: Salamat kid, Antique, sa mga nagapanguna ng mga balita. Anuhanta mga balita sa Capiz with ka K5 Jobert Lago. Ka K5 Jobert sa balita, go ahead.
8: Thank you so much, ABP. Good morning once again. Mga kauturan, gikakibot sa aton sa mga kasiman o adres sa probinsya sa Capiz. Matapos kahapon, nagpagwa ang kongreso mga ka-K5. Yagin pagwa din nga nag-resign na ang amon kasimanwa nga taga sa PN Capiz bilang isa ka-congressman sa One Tahanan Party List si Attorney Nathaniel Nat Oducado. Hindi ka kibot sa ato sa inyong mga pumuluyo din mga K5 kisang abisibol na sa din sumong sa probisa sa Capiz. Sunod sa report mga K5 sa state mga ginpagwa kagabi nga may aralan sa gusto panindugan kag hindi sa gusto nga mag makompromiso ang iya pamilya kag ang iya sini nga gusto matabo sa iya sini nga pang gobyerno mga K5. Samtang isa ka lalaki natingala guro ini nga kada Domingo daw damo gigratipon nga siya nga kwarta sang simbahan ginsulod niya ang parokya diri sa may banwa sang Panitan mga kakaypay pinaagi sa pagguba sang doorknob sang simbahan sa poblasyon Panitan Capiz ining 29 anyos mga kakaypay nga si Alias Dines nga taga Punta Vedra Capiz binitbit siya mga kakaypay ang duha ka mga kuan boxes ining ginasudlan sang sinsilyo kag sobre kada Domingo kada misa at ugaling wala pa siya makagwa sa portahan sang simbahan nga mayor dito nakitaan sang youth coordinator kay gintawgan sang pulis ang nasambit nga suspitsado karon nagapabilin diri sa amon sa Panitan Municipal Police Station. Amo na mga balita, back to you ABP.
6: Salamat gid ka K5 Jobert Lago. Seluhanta mga balita dira sa May Kalibo with ka K5 Michael Celorio. Ka K5 Michael.
9: Sa mga kampiyon niya balita sa Banos ang Kalibo, kabilog nga probinsya Aklan, may kabilogan nga 978 surrender firearms, no? Ang gin-presenter sa aton Aklan Provincial Police Office kahapon sa katapos ang media. Ini nga mga armas ang abunga sa kampanya sa aton kapulisan mga ka-K5, no? Kung sa diin gani, mga unlicensed firearms ini mga ka-K5 kang pinakamadamong agin surrenderan amo ang first Aklan Mobile Force Company nga may 182 kag ang second Mobile Force Company nga may 128 sa mga kabanuhanan may ara mga tiga pila ka mga armas man gi-surrender sa aton nga mga municipal police station mga ka-K5 kag dugan aton nga mga balita si Ray may balor nga mga 30,000 nga marijuana na recover kahapon no kagabi diri sa isa ka bypass operation diri sa barangay Estancia sa Banot sang Kalibo duha ka magpakaisa ang mga suspect na-recover sa suspect nga si Aljasrina ng isa ka sa Shay sang suspected marijuana nagabalor sang 1,600 pesos kag sa body search may ara pagid ka sa Shay mga lima ka sa Shay na-recover mga ka K5 no kag sa iya pakaisaman nga si Aljas Toto nagaserbi nga driver sang motorsiklo na-recover sa ila ang nasambitan nga mga droga mga ang suspected na marijuana mga ka K5 may bypass operation man sa isa ka banwa kahapon ang gamay-gamay lang ni mga ka K5 suspect si Alias Alog, driver ini sa barangay Manhanip sa Banwa sang Malinaw, nagabalor sang 2,100 ang bypass money nga na-recover sa iya, kag isa ka sa siya isang suspected shabu, mga ka-K5. Balik sa imo, Sir ABP.
6: Salamat, Sir K5 Michael Celorio sa mga balita. Dira sa Kalibo sa Iluhanta na mga balita sa Negros Island Region, kag sa Bacolod City with Tatay Babes Gantalao and Tito Robert Pacardo.
0: Dere sa amon sa siyudad sa Bacolod, mga ka-K5, ang amon sininga mga balita sa Negros Island Region. Ini may angot mga ka-K5 sa isa ka minor de edad nga naga nga isa ka estudyante nga naga eskwela diri sa siyudad sa Bacolod ginataban gintaban sang nobyo pa agusan del sur mga ka-K5. Why makaagwanta ning minor de edad kay manti manuglibod bala niya sang cheese malunggay pandesal init pa ang ining lalaki mga ka-K5 sang dito na sa Agusan del Sur te gutom ang gina agwanta mga ka-K5 gutom ang na angkon sa sining minor de edad pumuli na sa dire sa siyudad sang Bacolod mga ka-K5 pagi sa pagpangayo sang bulig sang mga ginikanan kang nag-coordinate dito ya sa social sa social welfare and development kundi SWD kag mismo ang kapulisan nakapuli na gid man na pero detain subong ang nobyo dire sa station 10 kag ang ining minor de edad ara na sila sininga puluyan.
1: Sa pihak nga bahin sa dugang point nga balita, isa ka lalaki gin buno sang iya man lang kaugalingon nga tiyo, buot silingon hinablos gin buno sang iya nga tiyo. Natabo ining insidente sa barangay o kon sa siyudad sang Cadiz ka sariin nagasinadya pa ini sila bangod sang isa ka okasyon apang sang ulihi nagluntad ang hindi pag-intsindihan ay tubtob nga nagbinaisay nga nabuno sang tiyo ang iya nga hinablos. Sa subong, padayon niya ginabulong sa ospital samtang ang suspect padayon niya inaimbestigahan sa aton nga mga kapulisan.
0: Aman ang mga balita naman dira sa Negros Island Region kagsurad sa Bacolod. Back to you, Sir Ray!
6: Salamat din, Bacolod and Negros Island Region, alas 5.50 sa ito sinigapag pangalagad mga balita dari sa may siyudad kag probinsya sa Iloilo. Isa kahubog na lalaki matapos ka makaturo sa agwa di Pataranta mga ka-K5 nagpangmuno sa siyudad sang Pasay mga ka-K5 duhagid ang pilason. Pilason ang duha ka mga individual matapos sa ginpuno sang suspect na tuman kahubog sa Sityo Lagutay Sur. Barangay Magdungaw, Pasay City, launa kay kahapon ng adlaw, Mayo 18, 2026. Ging kilala mga biktima nga saday alias Jeff, 43 anyos, kag alias Rick, 57 anyos, lonsay residente sa nasambit nga lugar. Ang suspek amumaman si alias Jason, 33 anyos, kag residente sa barangay Aglalana, Pasay City. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel German Magbarwa III sa pagpangusisa sa K5 News FM Iloilo. piyesta sa nasambit ka lugar kag naginom-inom ang biktima, ang mga biktima kag ang sospeka. May ginistoryahan si Jeff kag ang sospek tob-tob kag nagbaisay kag nagkomosyon. Amo na ginibasta gani nga nakagagturos ka sang ilim noon tapos pikon kaw amo ginigdang tanya. Golpyada lang ang nagabot sang kutsilyo ang sospek kag imbro si Jeff sa idalom sang tiyan kag nawala nga porsyon sang likod. Nabun-a naman si Rex sa natuong kamot nga sang nagtambag ini sa duha. Last stress kay na sa ngapo kon kahapon nadakpan sa hot pursuit operation ng suspect kag paray naman nga ginabulong sa ospital ang mga biktima. Ginahulat pa sang pulis kon mapagapasaka sang kaso ang mga biktima, lakip na ang ila sini nga pamilya kay tungod na ibaluan nga wala man lang sang liwan ang suspect kag ang mga biktima. Alas 5:52
0: Balitang K-5 sa umaga. Arig lado mga K-5, bulag na kita sa Iloilo mga K-5 sa sining amantinion. May nga galanda sa kaya Chairman Alberto Parcial sang Baradas, Barangay Alihis. Kan sa duwa ka uyab, gaan radyo ka ano kahapon. Na. Uyab, Mary John at Ben Colan, Regina Solina, sang Purok na Miname. Uno sumag babakal ang mga DTX Coffee Mix Store ni Christopher Salido Merch and Store sa Purok Nami-Nami.
1: Ba, why did you to kabalik ka kay Pabib sa Mandalaga na, no? Do, almost 3 weeks na. Why did you balik sa luhod-luhod sa Triple R Crease Store, sa Rodilin, sa Santol, at sa Nathaniel Falls and Talabahan sa Cordoba. Mayung aga lang na sa inyo, ha? Mabalikin ko da.
0: Okay. Elmer and Rose, mga kakibab sang Jewel Store sa may Purok Busay. Zamora, mga Zamora family, may nga galanda. Sa Sharin Store, Tuna Montalbo and Rex Montalbo sa Purok Busay Kabog, may nga galanda. Available ang mga products natin dyan. Pwede ta panahon, mga kakibab, may panahon paprundi natin. Mary Rose Lingaya sa Totong Store kag George Lauzo, may nga galanda sa mga nagapangapi. Ang DTX 500 Morning News Cast masunod namin kaki 5 Colin Cobia and Sir Van Alban. Sa ngalan sa mga CEO, ang amon nga birthday boy, Doc Ramil Oy, ako sa kaki 5 Babes, ganda na oh!
1: Ako naman si kaki 5 Robert Pacardo, para sa kampiyon ng mabalita,
0: Servisyo Publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit siya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa ako
11: tutunan.
12: Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Kung ubag pag ngatiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
11: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gitna akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
17: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: siyang sa tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya. Iba

0: Mal, kita mo bang nakikita ko?
1: Oo nga, kitang-kita.
2: Ganado kaya malusog.
3: Kitang-kita.
2: Timbang ay mabigat.
4: Mula batok hanggang tigke.
3: Kitang-kita.
5: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
4: May kontrabaho formula pa.
6: Wala amoy.
3: Kitang-kita.
2: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM.

0: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:00 sang aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Martes, Mayo 19, 2026.
3: Makita kang mabatihan kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 1.5 kag Bacolod K5 Station.
0: Para sa atong mga pangulong, dinalan.
1: Balitang Regional.
0: Lalaki ginbunok pilason sang kaugalingon nga tiyo sa Cadiz City.
3: Apat ka mga nagpapunok-unok ng army na dakpan kang nakuhaan sa mga armas.
0: Duha ka mga kongresista nag-resign.
3: VP Sara ipasumon sang Senado.
1: Balita International.
3: Nuclear plant sang UAE nasunog matapos maigo sang drone.
1: Balita Sports.
0: Brian Bagunas maragtason nga nakuha ang kampiyonato sa Japan Volleyball League.
1: Balita Entertainment.
3: Kay abangad emotional nga ginpakigbahin nang iya cancer journey.
1: Balita Nico.
0: Kag presyo sang diesel masaka subong nga Martes. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang Regional.
0: Sa Balitang Regional, lalaki ginburo pilason sang kaugalingon nga tiyo sa Cadiz City.
1: Balitang.
0: Pilason ang isa kalalaki matapos nga ginburo sang nga tiyo samtang upod ang okon-upod nga nagasinadya sa Cadiz City. Basa sa report, upod nga nagainom ang magtiyo sang hinali ilang nagluntad ang mainit nga komosyon sa tunga sang sospek kag iloy sang biktima. Wala na namian ng hinablo sa nabatian nga pagsinggit sang iya tiyo sa iga iloy. Kabangdanan nga ginsaway niya ini tubdob sa nagresulta ini sa kinagamo kun sa diin nagkuha sang konsilyo ang iya tiyo kag ginbuno sa likod ang biktima. Padayon naman karon nga nagapaayo ang biktima nga nakaangkon sang pilas kag nagdesisyon ini nga aregloho na lamang sa barangay ang nagluntad nga insidente agud matagan sang leksyon ang iya nga tiyo.
3: Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Incorporated Sara Iloilo Branch opisyal da nga ginbuksan. May balita si K5 Red G. Di Mayo.
1: DTX 500 Morning Newscast.
4: Mga K5 gindugukan sang pila ka mga pumuluyo kag avid listeners sang K5 News FM Sara ang pagbukas sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Incorporated Sara Branch ni Doc Ramil Uy Lunes, Mayo 18.
5: Nangin madinalag-on ang pagbukas sang pinakabago nga branch sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated ni Doc Ramil Uy sa Quinto Distrito. Ginatos ka mga pumuluyo ang nagtambong agud saksihan ang opisyal nga pagbukas sang Clinica Sara Branch ni Doc Ramil Uy upod ang bugos nga puwersa sa mga personnel sang klinika kag sa bulig sang K5 News FM Sara. Ginpangunahan ni Pastor Renato Granada Jr. ang blessing sang Clinica Store kagin patigayon ang ribbon cutting ceremony nga ginpangunahan naman ni Ms. Rica Ribatado, Vice President for Finance and Accounting sang Clinica upod kay Honorable Mayor John Onik Aying sang Sara Iloilo. ABP for Radio and Digital Operations nga si SB Ray Espeha Umalay kag ni Network Architect Rostan Abiliana. Samtang malipayon nga naka-avail ang mga pumuluyo sang discounted nga produkto ni Doc Ramil Uy kag si naman ka mga mas

0: kuwarte nga product users ang nagdaog sa raffle nga nagdangatanan sa 12,000 pesos ang cash prize. Tuman man ang kalipay sang 50 ka mga benepisyaryo sang food box bangod isa sila sa mga napilian nga makabaton sang bulig bilang pagpasalamat sa ilaw wala untat nga pagsuporta sa kampiyon nga istasyon kag sa pagbakal sa mga klinika products. Sa pihak nga bahin masobra 175,000 pesos naman nga livelihood package ang ginhatag ni Dr. Ramil Uy sa 15 ka-resellers agud makadugang man sang ila pa lang abuyan pinaagi sa pagbaligya sa mga produkto sa nag-claim lain nga lugar. Sa karon dako ang pagpasalamat ni Dr. Ramil Uy sa tanan nga nagbuylog kag nagsuporta sa sini nga kahiwatan nga isa sa iya mga tikang agud makabulig sa ikaayong lawas sa mga pumuluyo sa Quinto Distrito.
1: Balita nagikan diri sa Banwa Sangsara ini sa K5 Reggie Lazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FM.
2: DTX 500 Morning News.
3: Apat ka mga nagpakuno-kuno ng army na dakpan kag nakuhan sa mga armas, may balita si K5 Eileen Magbanwa.
2: DTX 500 Morning News.
4: Na-inquest rin sa kaso nga paglapas sa RA 10591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag usurpation of authority ang apat ka mga individual nga nagpakilala nga miyembro kang Philippine Army kag nanitas sa matuod nga miyembro kang Philippine Army ginabanta alas 12:14 sa kasanagan Mayo 15 sa Sangka Convenience Store sa Barangay Ibus, Valderrama. Ginkilala ang mga nadakpan na kaday alias Jezreel 26 anyos residente kang Barangay Atimonan Haniway Iloilo alias Jimmy 45 anyos residente kang Barangay Kulyat Valderrama alias Romera 43 anyos residente kang Bansalan Davao del Sur alias Doniero 39 anyos residente kang Project 4 Quezon City. Sa interview kang K5 News FM kay Police Captain Paul Joseph Oberio, ang acting COP kang Valderrama MPS ang naging pahayag nga ginsita kang nakainam nga apat ka mga nagpakilala nga army ang tatlo ka mga matuod nga army sa Sangka Convenience Store sa Banwa. Kang ginpangitaan kang tatlo ka mga army kang ID, may ginpakita man sanda apang peke rason nga sanda ang nagtawag sa kapulisan. Sa validation kag search operation kang kapulisan, nakitaan ang 12-gauge handgun sa salag kang sarakyan, rason nga anda ginusisa kag nabaldugang ang 45 caliber Colt MK4 pistol nga loaded kang 6 kabala, 45 caliber Norinco pistol nga loaded kang 4 kabala, dugang nga magasin nga may 5 kabala kang 45 caliber kag 6 ka 12-gauge shotgun shells. Naman ano sa investigasyon kang kapulisan, naglagaw-lagaw lang ang mga suspect sa Sangka Resort sa Nasambit nga Banwa. Sa tulad, rejan sa custody kang Valderrama MPS ang apat para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita regional halinrija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
5: Kapindi sa kalibo ng mga armas again surrender sa Clan Police Station umalin 2023. May balita si KK5 Leonard Piral.
2: DTX 500 Morning Newscast.
6: Naglabot sa 978 ka mga armas ang ginsungka sa Clan Police Provincial Office o kung na Clan PPO umalin sa tong tuig 2023 tubtod 2026 base man sa record sa nga police unit sa probinsya. Sunod sa datos ang pinakadamo nga ginpang surrender nga armas ang na-record sa tong 2024 nga may 367 ginsundan sang 2023 nga may 304 samtang 154 naman ang na-record sang 2025 kag 153 naman karon nga 2026 sa mga units nagapanguna ang First Aklan Provincial Mobile Force Company nga may 182 ka mga armas ginsundan sang Second Aklan PMFC nga may 128 sa mga municipal police stations mataas man ang numero sa Malinaw nga may 99 Madalag nga may 92 kag Bulwanga nga may 62. Sa karon, padayon yung ginaduso sa nga Clan PNP ang mga programa nga voluntary nga pag-surrender sa ilang nga mga hindi lisensyado nga armas bilang kabahin sa nga kampanya batok sa loose firearms kag para sa pagmintinar sa kalinong kag seguridad sa nga probinsya. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa nga Clan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko ang galingawan sa kalibo. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Proper dress code sa mga tricycle drivers sa Sagay, stricto nang ipatuman. May balita si K5 Ariel Apas.
2: DTX 500 Morning Newscast.
7: Stricto na nga ipatuman ng proper dress code sa mga drivers samtang nagapamasada agud malikawan ang mga pinalidad. Angot sini, bawal lang mga drivers nga magsandok kag magsuksok sang bunit. Ginastrikto man nga dapat magsuksok gid sang sapatos ang mga driver samtang nagabiyahe. Ang sinuman nga makit-an o madakpan nga nagasupak sa sini nga pagsulundan ang gilayon nga dakpon kag pagamultahan. Ang ini nga strikto nga pagpatuman sang dress code ordinance ang ginalunsar sa Sagay City Police Station kag lokal nga panguluhan sa syudad sa Sagay. Agud seryoso nga magtandog kag matun-an sang disiplina ang mga pasaway nga drivers. Dugang pa may yara sang pinalidad nga 500 pesos ang kada madakpan nga naglapa sa sini nga lokal nga kasuguan sa syudad sa Sagay. Para sa DTX 500 Morning Newscast, inisi ka K5 Ariel Apas para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News at DTX
2: 500 Morning Newscast.
5: Delegasyon sa Western Visayas sa palarong pabansa, mainit nga ginsug-alaw sa Agusan del Sur. May balita si K5 Rod ni Dalanon.
2: DTX 500 Morning.
8: Delegasyon sa Western Visayas para sa palarong pabansa 2026, mainit nga ginsugata sa Agusan del Sur. Mainit nga ginsugata sa mga teaching staff sa Rosario Central Elementary School kag dato makapandong National High School sa Agusan del Sur. Ang delegasyon nagikan sa Western Visayas para sa palarong pambansa 2026. Sa pagpakigangot sa K5 News FM Rojas kay Mr. John Anthony Arcete, coach sa dance sport halin sa Capiz, iyagin pahayag na manabi ang ilang abiliting area. Suno kay Arcete, bastante sa pagkaon, may manami nga tulugan, subuman, komportable nga mga comfort rooms ang nasambit nga abiliting area. Dugang pa niya na sabihak sa sobrang 40 ka oras nga ila pagbiyahe halin sa probinsya sa Capiz, padulong sa Agusan del Sur, kaangay na dula ang ilang kapoy bangod sa manami nga pag-akomodar sa ila. Madong duman nga nagbiyahe ang bugos nga hubon sang rehiyon sa is, sang Mayo 15, 2026. Naibaluan nga ang palarong pambansa 2026 ang patigayunon na sa Mayo 24, 2031. Balantayan naman sa subong atuig kung anong nga rehiyon ang makapauli dala ang titulong nga kampiyon. Inisi ka K5 Rodney Tapan Dalano para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz.
2: K5 News FM. DTX 500
3: Morning Newscast. Tricycle driver ginbuno patay sa Leyte. May balita si K5 Jaime Gravador.
2: DTX 500 Morning Newscast.
9: 37 anyos na pedicab driver matapos saksakin ng kanyang kainuman sa sitio Malayhaw, Barangay P. Barantes sa Alang-Alang, Leyte noong nakaraang araw. Kinilala ng mga otoridad ang biktimang si alias Joberta habang pinaghahanap naman ang suspek na si alias Bukaw na sa wastong gulang at kapwa residente at pedicab driver sa nasabing lugar. Ayon sa ulat na nakuha ng K5 News Tacloban, nagiinuman naman ang dalawa sa bahay ng biktima na magkaroon ng di pagkakaunawaan. Nagwala umano ang suspek at pinagbabaliktad ang mga kagamitan sa kusina. Dahil sa kaguluhan, nagtungo ang biktima sa kanilang barangay hall upang ipablatter ang suspek. Gayunpaman, pagkalipas lamang ng ilang minuto, bumalik si alias Bukaw sa bahay ng biktima at kinumprunta ito kung bakit siya ay pinablatter. Muling nagkasubukan ng dalawa nang humantong ito sa pananaksak ng suspek na naging sanhi ng agarang pagkamatay ng biktima bago pa man ito makarating sa ospital. Sa kasalukuyan, patuloy ang sinasagawang hot pursuit operation ng mga otoridad upang maaresto ang suspect na mabilis na tumakas matapos ang krimen. Para sa DTX Variety Morning Newscast, ito si K5 Jaime Gavador para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at sa buong Silangang Visayas. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
5: Pagkatapusan ng balitang regional, suspect sa 2024 Zambales Massacre na dakpanas ang kapulisan. May balita si K5 Eileen Sanchez.
2: DTX 500 Morning Newscast.
10: Aresto na ng mga pulis ang pangunahing suspect sa pamamaslang sa isang doktor, kanyang tatlong buwang gulang na sanggol at kasambahay sa Zambales noong 2024. Inilala ang suspect na si Ryan na naaresto kamakailan sa barangay San Vicente, Baguio City ayon sa ulat sa Central Luzon Police na pinamumunuan ni Brigadier General Jess Mendez. Isinagawa ang pag-aresto matapos maglabas ng warrant of arrest para sa kasong parricide si Judge Marifi Chua ng Regional Trial Court Branch 70 sa Iba, Zambales nitong nakaraang linggo. Lumabas sumano ang isang testigo na nagbigay ng mahalagang impormasyon na tumulong sa mga investigador upang mabuo ang kaso laban sa suspect. Matatanda ang naganap ang krimen sa loob ng bahay ng doktor sa Barangay Pagatpat, Santa Cruz, Zambales noong Disyembre 9, 2024. Balita mula sa Zambales, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan. Kampyon sa Balita Serbisyo Publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Balitang National.
2: Balitang National.
3: Sa Balitang National, duha ka mga kongresista nag-resign. Nagbuya sa pwesto ang duha ka mga kongresista. Nga Sunday 1, tahanan Representative Nathaniel Odocado kag Pinoy Workers Representative Franz Legazpi bilang House Members. Wala naman sa nasambit nga rason sa resignation sang duha ka party list representative. Ginmando man sang House Secretary General nga Coxon sa role of members sang Kamara ang mga nasambit nga kongresista.
5: Vice President Sara ipasumon sang Senado. Maisin na ang Senado sang writ of summons nga nagamando kay Vice President Sara Duterte nga magsaba sa tanan nga mga akusasyon sa articles of impeachment. Kalakip sini nga mga akusasyon amo mga masunod: alleged betrayal of public trust, graft and corruption, culpable violation of the constitution and other high crimes. Hatagan man sa napulo ka daw ang Vice Presidente nga magsabat sa mga aligasyon.
2: Balita International. International.
5: Balita International, nuclear plant sa UAE nasunog matapos maigo sang drone. Isa naman kapunog ang naglutad sa Barakah nuclear power plant sa United Arab Emirates matapos nga maigo ini sang drones. Sunod sa report, wala sa may ginpasibangon ang UAE sa mga pagpangatake. Apan nag-highlight ini nga handa na nga mag-away liwat ang Estados Unidos kag Iran. Wala naman sa may gin-report inasamaran o kon radiological release sa amo naman nga planta.
2: Balitang Sports.
3: Para naman sa aton nga Balitang Sports, Brian Bagunas maragtason nga nakuha ang kampiyonato sa Japan Volleyball League. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
11: Nakuha ni Brian Bagunas sang Pilipinas ang ilabing unang Japan SV League title. Bangod sini nang inmadinalago ng pagbalik ni Baguna sa International Pro League. Nakahimo si Bagunas sang maragtas bilang labing una nga Filipino men's volleyball player nga nagkadaog sang prestihiyoso nga kadalagan sa Japan. Para sa Balitang Sports, sini si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
12: Balitang Entertainment.
5: Isang entertainment kay Yabad emotional naging pakigbahin ng iyang cancer journey. May balita si K5 Ivy Cordova.
13: Nanging emosyonal ang aktres ng si Kay Abad sang iyagin pakigbahin ang iya journey sa pag-atubang sa diagnosis kag recovery sa sakit nga breast cancer. Suno kay Kay, nagsugod ang iya journey sang Setyembre 2024 kun si diin ginpaidalom siya sa mammogram test matapos ang isa ka operasyon para kuhaon ang gallstones. Apang nadiskubrehan sa result ang cancer cells kag gilayon ini nga gin-diagnose nga may breast cancer. Nagdesisyon man ang aktres kag iya siningaban nga magpabulong sa Singapore. Kag matapos ang isa ka tuig nga pagpabulong, gindeklarar na siya nga cancer-free. Ang breast cancer among isa ka common nga balatian sa bugos nga kalibutan. Apang masarangan lamang ini nga mabulong kung ma-detect sang temprano. Ginarekomendar man sa mga kababainhan, ilabi na ang mga nagaedad 40 anyos pababaw nga magpa-screening para sa breast cancer kada tuig. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang negosyo.
3: Sa ato naman nga balitang negosyo, presyo sang diesel masaka Subo nga Martes. Madugangan ang presyo sang diesel Subo nga semana. Siro kay Department of Energy o kan DOE Secretary Sharon Garin, posible nga maglabot sa 2 pesos and 28 centavos kada litro ang madugang sa presyo sang krudo kag 1 1 peso and 21 centavos kada litro naman ang madugang sa presyo sang gasolina. Mabuhi na naman ang presyo sang kerosene sang 2 pesos and 21 centavos kada litro. Mga ka-K5, amuyado ang dalagwang ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast.
5: Patayo lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of the Philippines.
3: Bantayan ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod sa nagka-K5 L. John Castanio, kagka-K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa management sa K5 News of the Philippines, sa pagpanguna sa ton nga CEO nga si Doc Ramelui, kaupod ng technical team. Ako, si K5 Zero Vanalboy.
5: Ante naman, Boss Ngedlao, panibagong edisyon sa GTX 500 Morning Newscast. Ako naman, si K5 Pulina Manzanares Cubia.
3: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: K5 News FM. News FM. 101.5 K5 News FM.
15: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang aton lamas, na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
15: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
15: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
15: DTX Beauty Soap.
19: Babakan sa mga butika.
20: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
21: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
22: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
23: Bigaw ang performance kay Darling, mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend
24: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
25: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
26: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Klinika Deo Fresh. Available now.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: It's the best part of the day.

0: K-5 News FM。Araw sa K-5 News FM Philippines sa alas 6:30 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K-5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
4: Kaghimay-himayon! Standby!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
3: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
4: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
3: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
4: Sobra!
1: Objective and analytical.
3: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
4: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
3: Diretso naton kay may banawan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
4: Inaiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
3: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagadubing na!
4: Te, ano nang resulta sa kaso?
5: Hulat-hulat lang!
4: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
3: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With K-5, Aljan Castanio. And K-5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Isa ka, may day, good morning sa ato naman, mga suki, kay mga palangga, ng mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga, ng mga ka-K-5 sa higad sa may bayon to sa Kauman, ibabaw sa kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia, sa Regras Occidental, kanakban o sa Bacol. Salamat, welcome, good morning Western Visayas, good morning Philippines, and good morning world. Kabigya pa rin yun sa Power to every morning. Ako si K-5, Aljan Castanio.
4: Ako naman si K-5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
0: Welcome yun sa Riding in Tandem until 9 in the morning. K-5, Eric, kahapon, ginabantayan to what will happen in the impeachment trial. Pero tino ka natural lang, no? It's more about the basics in the process of the impeachment. Nga masumpa ang tanan ng mga senador para man makonvene na sila bilang isa ka impeachment court.
4: Ang ginahulat sang tanan nga na dapat matabo na tabo gid. Ang
0: una nga perception that there will be another co-attempt nga islan ang bago nga liderato sang Senado. Correct. But unfortunately though they came short on silang lakbilog.
4: On si Trice.
0: Sino nag-cambio panit?
4: Ang duwa ka nag-independent eh. Si Ejercito kag si ana si Estrada kag si Subiri. Nagsailo sa minority.
0: So, sang nagligan si Estrada, abste?
4: Independent.
0: Independent?
4: Duwa sila ni Subiri.
0: So, umupod sila kay Marcos?
4: Kasi nung nagligad, 13-9-2 mo. Subong
0: nag-13-11.
4: Tiyo galing kay sa 13, absent si Mato, 12, pero nandalas 13 Japon na. So, short sila by 2. At around 12:30 kahapon, it was expected nga magasaylo ang Villar brothers and sisters.
0: Pero why?
4: Why magsaylo?
0: Tiba si Drini siguro, ang ako po itsindiya, on the analysis, more on pressure, offer, para nga magsaylo, ini magtiba nga bahin.
4: Panawag na ni horse trading?
0: Ang horse trading, may kaso ang mga Villar.
4: Correct.
0: So, posible gamiton ini nga leverage, para nga ipton ini magutod nga Villar, para mapersa nga magsaylo or
4: a sword of Damocles.
0: May ibandra nga mahuyang sa piyak nga basi offeran sang manami-nami either a government position or manami nga political deal. Kabalo ka ang hampang sa Senado madamo nagapati ako why na loyalty? It's more about interest and survival, no? Nga mo nang pananaw sa pila ka mga utod. Tapos ko, hindi, sige, upon the spirit of statesmanship. Linga statesmanship, statesmanship ka na kay Pavel dyan. Yung ano ang ining mga tao subong sa kapihan, nakita na nila, no, siguro dapat masurbi ang Okta or ang Pulse Asia. Kung bala ano pa kataas ang credibility sa atong sinisinado because of what is happening around Kaki Pabiri.
4: Yung tayan lang yung gagapon mo, nagpamilin-bilin na si Kuan mo, galing kay Dot Piyak ang ulo ko kapo kung may ginasikaso ta. Gapamilin-bilin.
0: Si Alan?
4: Si nga, ako din nagpatawag sa panyaga sa mga pastor. Nga, it is either this is a good luck or maybe a despedida party.
0: Mm-hmm.
4: Kaya ga-expect sila mo nga may mabuhin gin sa 13. So kung ang duwa at tuna sa kay Kuan, sa kay minority, 11, duwan lang ang kulang. So kung nagsailo ang duwa, disgrasyagid.
0: Mm-hmm.
4: May lang kay why nagsailo. That's one nga gina-expect.
0: So basta ang aton magic number in order to impeach the press, the vice president.
4: Ito lang, asyam lang.
0: This is size.
4: To impeach the vice president, 16.
0: Uh-huh.
4: To acquit, it's 9.
0: So, but siguro kung may siyam kanauyatan, mabudlayan na na, no? So pamangkota sa siyam, may pito nga ilagid mo.
4: Pito ilasti, di duwa lang yung pangitao niya.
0: So ang duwa nga ni, pamangkota kay bilin si ila 13.
4: Ah,
0: 12. Asob daw, ha? Kasi si Bato, ti, ang guwasi ni sa iya, loli mo, no? Senator Loli De La Rosa. Kabalo ka nga, Loli. Ginilog nila siguro sa isla Kapalawan, bla. Lulubog, lilitaw. Loli, panong Loli. Nila, no? Senator Loli. Ha?
4: Sana all.
0: Oh, Loli.
4: Okay man daw Loli, ha?
0: Lulubog.
4: Kaya ang ulo, ito Loli.
0: Hindi na, I mean, lulubog, kakadula-dula. Tapos ang gulpi lang, matuhaw.
4: Na, ina si De La Rosa, sa muna nga konsepto, kay Pabiljan ng imong Loli, kabahin na siya sang 7,100 islands of the Philippines.
0: Oo, no, depende sa high tide kung low tide. Oo, nagsabati sabat ni Charlene Gonzalez sa Miss Universe.
4: Depende high tide or low tide.
0: Oo, dadumduman mo pa na. Now, going back sa ito naman ng discussion mga ka-K5, the world is watching.
4: Yes.
0: Kaga nga itong pungsod ang mga Pilipino, nagabantay man.
4: Mm.
0: You know, it gotta be a make or break para sa aton sa dinasyon.
4: Correct.
0: Kala mo, abisang mga issue nga doon nagagwa, naginapabatsyag to sa tao nga just okay magpangawat. Kadamong sa mga kontrobersiya na kanadamong sa pungsod, ganun okay lang yan sa ato ng County Anay. Blood Control Project. Kadamong sa mga bruhalhal, actually dako pa niya gani nga bruha kumpara sa sinigin-investigaran sa impeachment. But very sensitive naman because we are talking about people's money. Kaya kumukwarta ni isang tao, hindi niya itong kwarta, dapat gastuhon ini isang nagasidanto. So based sa article of impeachment, my graft and corruption, culpable violation of the constitution, kag may ara man kag ipay Eric nga ano pa may sa article sub impeachment.
4: Apat kabilog sa article sub impeachment, apat kabilog ang grounds for impeachment nga ginaplastar sang kongreso kag dapat iprubahan nila sa impeachment court. Number one, alleged misuse of confidential funds. That's one.
0: Graft na, no?
4: 500 million allocated sa Office of the Price Vice President.
0: Mm-hmm.
4: Kag 112.5 million allocated sa DepEd. So, muna, number one, alleged misuse of confidential funds. Number two, alleged threats against the President and other officials.
0: So, atong nga, papatay.
4: Patayin ko kayo. Okay. Tapos, alleged unexplained wealth. Amutong ang iasal. And hindi ma-explicar ko, no? Kaya kadamugid siyang unod. And bribery and other high crimes. Kagin pang bribe niya kuno ang iya mga opisyales nga ara sa DepEd nga hindi magpanugid. So there are four grounds for the impeachment kontra sa kay Vice President Sara Duterte.
0: So muna ang mga ginatanaw, no? Kung tanawin natin ang sitwasyon, actually, una-una pito gini mo, no? Ang mga grounds, no? For seven articles of impeachment. Liputo ko na lang i-summarize na ginambalik kay Pemerick, assassination plot, misuse of public funds, violation sa, bangon sa misuse of funds, masulod na siya sa violation of anti-graft and corrupt practices act. Unexplained wealth, kati amo nang sal-en, subong gina-investigar kay Pemerick. Nakasulod din na subong sa box, BIR na panuwag nila, BIR box, arada.
4: Ang atong mga sal-en niya kagiyang tax returns.
0: High crimes. Dala pa na di siya, si Mayor sang Davao. Destabilization, sedition, and insurrection. Bangon na itong ambalbla.
4: Threats.
0: Threats against the president or assassination plan. But, ginlipot na lang ini. Apat na lang bilog ang pinakakusog di.
4: Ang unod na ginias ang article sa
0: Amo na itong ginbasa ni Kagipay, Berik.
4: Apat lang.
0: Tisa ato nga mga utod, kahapon, nagsuksok lang sang ila robe.
4: The purple
0: robe. Ang mga senador. Isa ka Sinyales, officially, they are no longer senators, but judges na sila Kagipay, Berik, sa impeachment court. No? Ang mag-aserbi ng mag-asunto o prosecutor, ang tag-akusar, amo ang House of Representatives.
4: Amo nang kagapon nang wala nagtukaw. Kay supposed to be, ang prosecutors from the House, dapat ara sila. Pero ang wala makita kagapon, ang wala gid ma-mentionar nila kahapon dito sa Manila, nga ang nagapasulod na ang salakyan sa House of Representatives, sa ina-coaster lang, ng van nila, nga ang nagbalik. Nga ang nagbalik. Why sila?
0: Din sila kagtukaw?
4: Nagpuli, nagbalik.
0: Dabi ko dito sila kaya sila masuntos ang kaso.
4: Dapat sila, kaya silang gararamon, di ba? Dapat they will be present, but yesterday they were absent. Mm-hmm. So it's not only Bato who was not present, but the seven impeachment prosecutors from the House of Representatives are absent in the Senate. Why sila?
0: Okay. So siguro it's because ginatanaw nila nga hindi pa man mag-opisyal magsugod ang ginatawag nga Senate trial kagipabiyarik. Ang atong aspeto kahapon is more on oath, no, ginpasumpa ang mga senador naton nga mangin impartial sila sa pagdumala sa investigasyon. Now, once the Senate convene kagipabiyarik, ang aton padawag sina is the Senate trial. Ang guwaya sa naging korte na. May tatlo ka proseso diri nga bantayan ta. No? The impeachment court, which be responsible na mag-convene into judges, and masunod na na ang ginatawag naton nga trial kag conviction or penalties. Depende sa presentation ni Kagipay Berik. No? Ti, gaan na, actually nag-zubina na. Nag-issue na sang zubina ang Senado. Kaya ginatagaan na sang tion nga magsabap ang Vice Presidente sang pungsod sa ginapile siya sa ninyo reklamo sa impeachment kay Gipaber.
4: Ang natabo kahapon, after nga nag-convince sila as impeachment court, immediately gintagaan 10 calendar days. Meaning, hindi
0: working nga
4: 10 calendar days dala na Sabado Domingo si Vice President Sara Duterte to answer the allegations in the impeachment documents kagin submit. So, 18 kahapon, 10 calendar days, meaning sa 28, deadline for the submission of response sang side ni Sara Duterte. After submission of the rebuttal na sang side ni Vice President Sara, ang prosecutor, ang House of Representatives, are given 5 calendar days. So kung masubmit sila May 28 ang deadline, May 29, 30, why not June 31? 30, 1, 2, 3, June 3, dapat nakasubmit naman ang House. So meaning,
0: ang panawag sila kagipay, meri ko di reklamo, ang both parties ko sa mga kaso, they have to file their position paper.
4: Masabat ka, mga position paper.
0: Kahit kung hindi sila maghatag, ang piyak na, for example, si VP Sara hindi maghatag, hindi siya ma-joint ang kaso kagipay, Eric. So kinanglan ma-joint siya. No? Gabot si ganon, gina-recognize na may akusasyon kontra sa ila, that's why nag-counter sila. Correct. No? So, and through that, try na masugod na kagipay, Eric, ang maduguon nga trial.
4: So meaning, ang maduguon nga trial, we will expect sa June pa. Why pa ni Subong?
0: So matabo ni kagipay, June 2026, we have 2027. So dapat, by 2027, kung gusto nila nga si Sara hindi ma-presidente, dapat may conviction sila sa impeachment.
4: Dapat i-convict nila sa Sara this year.
0: Kay by one year before the election, may banning na for impeachment mo.
4: Why ka na? So dapat this year i-convict nila si Sara.
0: Kitalo na ton, pamangkot.
4: Kanday convict.
0: Makakuha yan sila sang Magic 16, which is the magic number.
4: Kung tanawon ta Subong, may stock si Sara nga pito.
0: Duwa lang yung kinanglan niya.
4: Duwa lang kinanglan. Sinong duwa? Maskin pa magsaylo ang duha ka bilyar kay pabilyar.
0: Sino pang nabili ng duwa?
4: Sa minority. Kaming galing
0: kay si Cayetano nga uton yung babae.
4: Si Pia Cayetano kag si Loren Ligardang nabilin. Si Loren Ligardang.
0: Tigaling, what if ko ng bata niya ginakasuhan? Isula naman to kaso.
4: Kung isulan kaso, tipro kayong bata isubong, there's another case na, gipagin padala na kay Gapon.
0: Iglika?
4: Another case for bribery, itong panghatag sa 500.
0: Mm-hmm.
4: Gipasaka na.
0: Nangatag sa gintos ano?
4: Sa may ara siya ginkuha sang dugay-dugay nga picture ka panghatag sa 500.
0: Diba si Pros lang naiya sa nga for example, naglabay ka sa matricycle driver. Manghatag ka 500 kang kalipay isang tao, kaso na ho.
4: Ti, bribery, ti kim sa kaan siya? Gin-pressure, so iligar na.
0: Ang bribery ha, may ginapangayo ka nga pabor, basi eleksyon tong nangatag sa kwarta?
4: Ti, kintagaan na to nila meaning whatever, basta may kaso na siya na bribery subong.
0: Oh.
4: Ang kaso, ang mata.
0: Ay, ang guwaya siya ni, ginapangitaan na tanan sa mga medios posibles. Nga ba pressure ining mga senador? Ang kada grupo gihimo sa mga tikang mo. Ang sapyak din ginabasa man nila because they are also doing their mga measures para proteksyonan man ang ilang numero.
4: So ang siyam nga na Sara na ang Ligarda kung si Gihon hindi kinaya magaling si Ligarda sa kay Sara
0: group. The more the pressure.
4: Stake. Number 2, Pia Cayetano. Tingutod dya si
0: Senate President.
4: Maski nang utod dya, hindi pa mag-Senate President because ang tagig may interest nga ginaaway kontra sa Makati.
0: Mm.
4: Nga si grupo ni Bongbong Marcos nag-aapin sa Makati Group, mm-hmm. sa Binay Group.
0: Mm-hmm.
4: Kay may ginaawayan sila, which is Bonifacio Global City.
0: BGC.
4: Ang tagig ang BGC. Sa BGC, may ara na napanawag nila nga lugar nga kung tawag nila da Ture. Nang may water tank lang dako, boundary man na. Dira ginaawayan na subong sang tagig.
0: Ang gwa niya may boundary dispute.
4: May boundary dispute.
0: Di what if karong kumambal si Bongbong Binay?
4: Relax ka.
0: Relax ka kay dag-on tanay ni.
4: Kung ang Binay Group madiskartihan sang Bongbong Group,
0: hindi niya malayo. Everything is possible because ang inistoryahan tani numbers.
4: Amo nang numero. So amo na nga ang at as of today, even if the Bilyar brothers and sisters magsaylo sa piya.
0: Huwag pa man sila kasaylo.
4: Hindi, ibig sila ginatanaw subong masaylo mo.
0: Tinatural pressure sila sa kaso nila sa prime water.
4: Ang matabuosin eh.
0: Ang sila ka daan ang gina-issuan
4: sa... Hindi sila pagkasuhan. Ang ang gina-bargain lang, hindi sila pagkasuhan. Sa prime water, sa ilang Bilyar group of companies, ang sa ila kapirdihan sa all home kag sa all day nila nga mga supermarket.
0: Grabe nga mga
4: sirado
0: all homes.
4: Sirado
0: na mo.
4: Ang ila nga building, subong, ang Star Mall sang Bilyar kay Pebble Jan, nagakapugday from the number one richest Filipino in the Philippines, si Manny Bilyar. Mm. He is now ranked number 4. Kaya negosyo kakapugday.
0: Ang tingala ko gani, subong ang all home di sa Madalagan, sirado, why no nod?
4: Why na? Pero mabukas sa July ang all home. Mari-open na. Kay ginbakal na ni SM ang all day.
0: All home na lang subong.
4: Ang all home, mga palayanses, mabilin sa kay Bilyar. Mm-hmm. Ang all day nga ilang grocery store,
0: kwaon
4: na ni SM Shumart subong.
0: So ang guaya si, kwaada na siyang guaya, SM Shumart na.
4: SM Shumart. So ang ginanegosyar sa Bilyar, nga tani, buligan sila da sa ilang negosyo, i-abswelto sila sa prime water issue, bilog na Pilipinas, kagpabayaan sila sa kaso subong, dira sa Paranaque, kag sa Las Piñas nga hindi sila pagkasuhan sa bypass road.
0: Kaya amo ni mga ginatawag naton nga mga leverage.
4: Leverage na.
0: So gamiton man niya sang duwa mo para makasurvive ang negosyo sa pamilya.
4: Survival na tanan mo.
0: So ang pamangkot lang di subong, it's more on the game of survival. The Game of Thrones ni kun sa mga Netflix pa.
4: Na, no, kun are kung matanaw mo. Kun matanaw nila sini nga maskin magsaylo pa sila. Pero alang-alangon na sila sa pag-convict kay Sara, hindi na ni sila magalin kasi Sara popular mo.
0: Kung magdaog na ba? Kaya ang punto, abi, asob now, nga ang nagpangalang-alang sila. Ang tuntuod lang, nakita nila ang posible repercussion sa ilang mangintikang if ever magpungko si Sara presidente. Knowing the fact, asob the moment, to be honest, do I pasambaskog mabunggo siya?
4: Why good?
0: Tida solo armas nga mabatuan na Sara kakaso ni impeach.
4: Impeach.
0: Kaya kung ma-impeach ka, you are disqualified, perpetual disqualification to run any government office or public office.
4: Yes.
0: Kaya mo lang ginang sulo. Pero aton mga kakipay, these are all analysis kipanan awan sa aton nga mga kautunan. Because at the end of the day, may trial pa man nga matabo kakipay Amerika.
4: Yes.
0: And the world is watching. Ang mga Pilipino, katanaw kung mga maintuanay, ibla kita, mapinalapaway kita, mabulahay kita. Ha? Ang Pinoy, maalam kis, mapuno mga Pilipino, likado man, people power ganita.
4: Ang duwa ka party kay Pebble Jan, ang Maki Sara kag Maki Bungbong. Kung impeachment ni Sarihan, may team song ni Sibong. And my world is getting smaller every day.
0: Gagamay.
4: Kung sino ang word gagamay, that remains to be seen.
0: Subong ya, kakabalukan to video jutay lang kung sa mga kwan pa, hairline lang ang abad si Anay.
4: Hairline kayo, mabitis-nipis na mo ang makaunong si Trisie.
0: Sa piyak kabahin, mga kakipay, na mga top stories of the day sa ato naman yung pagpangalagan. Ay man sa inyo nga nagbarikutot, papagbarang, hondo ka mo dyan! Himos do ka mo kagmagpararigo! Adla Undo Jo! Kami nga po ninyo, Power Do every morning, K5 Berikin, K5 Belgium. And love is a wonderful day and a blessing to all of us.
4: And let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoong Diyos, sa sining Martes nga adlaw, nagapasalamat kami sa imo sang regalo nga kabuhi kag bag-o nga paglaom. Guide us today in all everything that we do. Hatagi kami sang kusog, kaalam kag kalinong sa amon tagipusoon. Buligi ang amon familia, mga estudyante, mga trabahante, mga farmers kag mga OFW. Protect us from harm and lead us your perfect will. Teach us to trust you more and to be a blessing to others. Kagatulad sang nasulat sa Salmo 118:24, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Let Lord bless this Tuesday with joy, peace, and success. Sa imo namon ginatugyan ang tanan. Amen.
0: Amen. Kag amen. Sa ato naman mga top stories of the day, bangod sa mainit ka tiyempo, ulos ang tao init man. Huh? Inablos, ginbuno sang tiyo, matapos katuman ang kaaking binuno sa muli.
4: Sa diin?
0: Sa Cadiz.
4: Sa ilbogin?
0: Sa muli.
4: Sa ilbogin? Sa ilbo.
0: Sa libo. Si kadamo sa bulon sa muli ang gigibunong inablos niya.
4: Nga dalagi daw.
0: Di maloon na karon. Grabe kay init sa panahon. Kabalukan na init ulos ang iyang ang inablos ka nila bulon sa tiyo sa muli. Binuno. Iyak nga, may ginambal siya nga malain sa nanay niya. Hindi ko nagustuhan yung ginawakal mo kay nanay. Ari, may bunon na ka sa muli.
4: Yung
0: buli on the block. Oh, sa kanabong sa bulunon, sa buli iyang ginginbuno.
4: Tuhod ka.
0: Pero, kung anong init dito sa Cadiz, mas init sa Batangas. Magtiyo. Druhaya kag ipabirik mo. Kita mo gidya sa labi. Grabe man niya nga isog sa mga tao, no?
4: Ito ba nga? Amo na ito tuhod ka, Dwilo?
0: Amo na yung isog ng mga tao? Dwilo, gidya senior citizen ng isa.
4: Huwag gigaliyod pa daog ang 48. Mano ka ginagamit sang ex-police ng hubin mo? Ang tiyo gamit niya 38.
0: Ah, 45 ya?
4: Hindi. CC40 kay Pebel dyan.
0: Atiway ka, gin.
4: Siyang kabilog dumupas lawan sa CC40 ang binira.
0: Pero ang una nga nakatiro, yung igo na to yung pulis.
4: Igo pulis? 38, hindi ka tumba.
0: So, baka yung 38 ulo, dapat tiro mo na.
4: Balik doon sa isang CC40, duwap lang kalupok, pungko ng tiyo, pasunuran pa. CC40, ang impact siya na, sir. Mabaskog na.
0: Subot si ganun, ang armas ni, ini mga 9mm actually, kung magtiro si mo niya, persado, nagalusot.
4: Lusot, no.
0: Pero kung 45, sugata mo niya, tumba ka.
4: Budlay,
0: may knocking power na abing 45.
4: Mahuya ka naman magbalbabag.
0: Di malungon tali ka ron, hindi nyo paghalino ng inyo sining mga radio dial. Ang radio dial, fix. Pero karon sa Facebook Live, di na pagalinon kay delikado kay pakita namong kay Pemerick na karon. Ang City Engineer's Office may sabat na ni party sa kwana. Gin tawag na tensyon ka ba si Juanis na nung nalala, no?
4: Yeah.
0: Sige yun na karon na, check ta na. Tool plus na. May mga isang kagatos ka driver, may baton fuel sa hindi nagwangal.
4: Literally.
0: Ha? Kaya mo na pila ka mga tutukan tas program tali. Plus may update kita tong nagbuno screw driver. Lagi pala namang kaso. Ito lang kapon tong bata, ginakungkong yung bata niya. Mapos kami commercial break yung mga pikita mga ka-K5 ang hiling kabahin dala na sa inyo sa kalawang sang DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na naka-detox ka pa alas 6:54.
4: Stand by.
1: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright. With New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. News FM. D3 Bio Health
2: News. D3, bio, diabetico ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio kaabyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na. D3 bio.
6: Ako si Richard. Ang galing yung mundo po. Naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 bio. Tatlo kami sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
7: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 bio.
2: Sa ikayong lawas.
8: Dugang nga mga benepisyo sang kombinasyon sang D3 bio kag Spore Biotics. Siyempre, balaan na ito nga kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 bio pa lang, may gitawag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa gitawag anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa gitawag cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 bio kag Spore Biotics.
9: Anti-cancer properties siring duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin, ang picomaric acid no, isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells even ini tawag na tumblang migration metastasis no kon nagainom ka D3 Bio kada adlaw kun may cancer kada gid man indi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
10: Kaya ang cancer hindi niya mapatay mo.
9: Oo.
10: So kung ipakanon mo siya sa nga kontra niya, no? Siya na lang ma-suicide.
8: Ang chances sa ano, survivors pag-survive mo sa cancer mas malawig. Hindi mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imong kan. Tungod kay nakabalo na ka mo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Hindi mapatay ka 1 year, gaan pa.
10: Gataas imo life expectancy.
9: Ang chance imo nga survival, gataas man.
8: Survival rate mo taas.
2: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kag paminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sang imo good bacteria o probiotics sa imo tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming imo. D3 Bio.
11: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
9: Kag ang may mga virus, Blaser Kevin, gakosman, kag gakosman cancer ang human papiloma virus.
10: Mutations.
9: Oo. Gakosman ini siya sang cancer. That's why sa aton nga intestine, ara magasuporta ang Clinica Spore Biotics.
10: Yes, Sir JP. No? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no? Kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre, no, parisa nyo liwat sang Clinica Spore Biotics kay ang role sang Clinica Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan, kung naga-Clinica Spore Biotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics, your friendly gut bacteria.
2: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health.
13: News. GTX 500.
14: Nagandaan mo na ba ang kulubot sa iyong itsura?
13: Mag-GTX 500 na.
14: Masaminig ka palatian?
13: I-GTX 500 muna.
14: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
13: Mag-GTX 500.
14: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
13: GTX 500.
14: GTX 500. Ang free radical neutralizing supplement.
13: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
14: Likawan ang komplikasyon
13: kag palatian.
14: Mag-GTX 500.
13: Ang pinakakampiyon ng antioxidant.
14: GTX 500.
13: May GC.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
13: Mighty C.
14: Mabaka ng butika.
13: Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
13: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
13: DTX Beauty Soap.
14: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
19: Sa una,
18: problema, gid ako sa akong body odor.
19: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
18: Pero subong,
19: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
18: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
19: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap.
14: Mabaka sa mga butika.
20: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-4Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
21: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
22: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
21: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo ng

0: KK5 News FM.
1: Puro de los pueblos.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5 na 7-7 sana. Pabalik kita mga ka-K5 on the break. Kami ni ka-K5 Eric, grabing higop na mo sa DTX Coffee Mix. Ha? Pink ko, ano nga baso ito, sulod sa gwa. Paper cup lang kami nga doon. Okay, tapos dispose naman ni mo.
3: Tingnan bilhin sa ito, Leo Bittman.
2: Oo, oh, tingnan mo malayan.
3: Leo Bittman.
2: Abi.
3: Kanami ito, harotok ko nilo.
2: Ah, DTX Coffee Mix gid to. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Isinuptin nyo, nakakapi na ka, maungapita. Now, going back sa itong discussion, mga ka-K5. Kahapon, gimplastar tayo din problema sa area sang Lacson, Rosario. Kag sa Rosario, alone ka-K5, kay ga-cross na eh. Mag-straight ka is Lacson. Tubangan sa video, arada ang basa. Magliko ka right
3: Rosario
2: ara da gasanaw man.
3: May bag-o na kong ngalan.
2: Ano na?
3: Ang Lacson Street is Skid Avenue.
2: Dito yes piak.
3: Swim Avenue.
2: Arge.
3: Skid and swim na mo.
2: Seryoso na itong ginadala ini mga ka-K5. Because nasaksihan na mo ni ka-K5 Eric. Nasaksihan sa mga utod ta kung kapila ka beses ang mga motorista nagabalintong na sa area. Ang aton nga concern is the safety sa aton mga motorists.
3: Yes.
2: We cannot just ignore it. Because damo salakyan galabay. What if pag-slide mo karon may salakyan naglabay kaglapakan ng ulo mo yung kakipamirik? Tinano, thank you ka nalang bangod nga

0: nakadadlog ka, nakadadlog ka kay ang tubig sa basiwa or prime water nagalik, nagalumot, that causes slippery, no?
1: When wet.
0: Ha? Tanan nga basa, danlog ka.
1: Ikilaki ka pa ni ilaglako si mo. Ano ta?
0: Subong tanawon ta di, no? Hindi kay kun sa mga utod sa prime water kag basiwa, we have nothing against you. Ay kami niya sa inyo. Ang amon lang niya is inang jutay nga pasunaid. That is the term nga gusto namon tani palabot sa inyo eh. Pasunaid sa mga tawo nga naglabay sa dalan. Okay lang tani kun ikamoy ang magbalis kada.
1: Ay client.
0: At least blabig si Diana ay tanlog mang galing ubrata.
1: Kabalo ka nun sa basang taga prime water, oh. Si mo. Balat na si Batman.
0: Ha? Bala na si Batman?
1: Oo, hindi. Bahala ka muli yan. Inyo na yan.
0: Ipalagas na kaya kay Superman. Magamunay mo sa bat. Ba't yun o balikan?
1: Manilag ko,
0: Wilson Bilian, ha? Kay gin-contact Manilang City Engineer's Office, I would like to thank Engineer Sibalios sa City Engineer's Office because nag-effort na gali sila na i-call ang attention because ilagid gali isang prime water basiwa. Ang nasambit nga dalan.
1: Amo nang inaulat ko.
0: Ang nasambit nga problema.
1: So, gin-ako na nga iya sa prime water?
0: I-check na sa line number one. Kinaka-standby na. Sige pa, Wilson. Bayan talaga niya mga bakoy. Diyos kay halipan niya sa una. Oh, halinag sa nine. Nakadugay na niya.
1: Administrative nga. Why na?
0: Sa una, inyo na yan. Hindi na kami niya mag-intra.
1: Dritiya no? Sa tubig.
0: Dritiya kami niya sa tubig. No? Check ko si Kakipa Wilson sa line number one. Kakipa Wilson, good morning.
2: Good morning, Kesar Ojan and Kesar Eric. No? And good morning, man. Sa atong siningatag ko lamang sa Foro de los Pueblos. Kaluyan ka dapon, natagaan kita sa natinion paagi sa isa lang ka phone call, Kesar Ojan, Kesar Eric, ni Engineer Loben Sibalios, no? Sa City Engineer's Office.
0: Kipa, itan po, hindi mo ma-play na, ara. Tano, ginapa-play ko subongson, samtang ka-report ka, ang ga-green-green nga lumot, tunga krasada.
2: Yes. Ginbalikan naton inakagapon kay K5 Arjan and kay K5 Eric ang lugar lumot gisay gapon kay K5 Arjan
0: kay K5 Eric. Imagine habla ka K5 Eric. Sa amo ni kadamuon sang salakyan nga naglalabay hindi mo madunot ang lumot mo.
1: Kag way gamala.
0: Wala gamala steady dito na try ko steady kasi lumot steady man ni eh. Oh talaga ra.
1: Ni Rosario naman ni.
0: Gra. Amo na gitawag mga swim avenue.
1: Amo ni swim avenue ato bangan gali ni sang bodega sang New Hope commercial.
0: Ah. Ini siya. Ipuno ta sa paglahom pero duwag yung paglahom mong lang sa now balikan ko Wells kumplito ha report ba para at least makimo to sa nagkigo follow up ng komentaryo ni go ahead
1: Manilag ta.
2: So amo na kay Father Jan kay Father Eric do halos adlaw-adlaw ang nagakaluntad sining aksidente tungod sa isang lumot kaga actually hindi lang na isa ka portion may isa kita da sa portion na nakita jud ang lumot nga naga green green no. Sa may Lacson way ginaiya na dalan.
0: Correct.
2: May isa pa gid ka portion sa tubang sa bodega na perte man kadadlog gali kay Father Jan kay nipis-nipis kayong iya nga lumot hindi pa sa tabaan kadamol bala pero kung maalang-alang imo sining motorsiklo makadanlo kagidyak kagsang last lang ni no Lily sa nalikdan nga adlaw may ara sa nagpost na nga nakadanlog naman ng isa ka food delivery rider so mapaswerte lang gani
0: actually tadi kong pamati ni Blas Latanan kayo kami sa inyo pwede kamo maka picture sa kogilingon nyo padala nyo di sa amon kay partis may ara tabla compilation sino ka muna
1: kagkasimple lang kita ni Sir Eljan nga problema mo kayuhon sang prime water period. Amo lang gid na kasimple kayo gid. Pero nga ang adto ka budlay. Nga adto ka budlay. Son may nag-ako nas ni Son kay sino sa
0: labi kilabot mo ang engineer kay sino ko noni?
1: Anong sabat?
2: Sa pagsabat sa ato na pag-interview ni kay Engineer Sibalios kin sabat niya nga iya gid ini sang prime water kay sa Dodge Kimberley. Wala sa jurisdiction ang City Engineer's Office nga magtandog sa nika TSA property sa nga prime water. After si Naki Fadodian kay Federic, nagsugod kita tiyan sa prime water nga para makwata. Amo man gyapon, may good gyapon sa may nagatubang sa aton kasi may garali ito pero mapagwa nila dito. Even sa calls ko, ay may gasabat kay Fadodian kay Federic.
1: Kaya anong labot na yung sarali? Kaya kung magpamangkot man lang kita, kung may sabat sila, may PIO na da sila, why gid gasabat?
2: Adlock sila guro madumugan kay Father John kay Father Eric sa sagwa.
1: Angay na siguro sa ila. Hindi na ako magamba kay ko dami na ginumpatan na.
2: Ara kay Father John kay Father Eric.
0: Ipabatita ti ano na lang bi. Anong ginumbra sa City Engineer para makola attention ka ba siwa?
1: Abi. Okay. That time
2: so
1: good.
2: Gin-refer si Miss Carla, gin-send niya aton sining report kay Father John kay Father Eric siya may direct connection to sa city. Gin-send ni Miss Carla sa iyang photos and even ang location kung hindi na specific kung ano ang mga ginakabalakan sa inang area.
0: Okay, very good coordination. Go ahead.
2: Nag-reply si Engineer sa iya na forward na niya ini no sa may prime water. And nagpromisa naman ko na si prime water nga sininga semana kayuho niya protan ahonta kita ba dyan yung kisabere kung tumanon sa prime water ang iya sininga promisa sa city ng engineer's office nga katandugon niya kung kayuhon nila ang litigious na isang tubig kaysa Valjan kaysa Derek sa Dala Lacson. So for the confirmation naman yung tawagan natin kaysa Valjan sa pamatian natin ang interview natin sa kay Engineer Ceballos for the confirmation of our report kaysa Valjan kaysa Derek.
3: Okay. Yung ginano na naman gina-expert ko sa ano sa Basiwa Prime kaya palihinda na siya ang galit nila. Si King Sewage na in-message kong ina manager i-follow up ko lang kay last week nag-ano sila nag-promise sila nga they will act on it tigan nag-assume ng kuya nga kapag ano ko to bla some the time maging ano man ni Carla mag-gin automatically gin forward ko man to nag-ano man sila nga they will act on it but wala lang ko ka ano sang timeline Manila. Ano ko lang guro, i-verify na lang iwan sila kay sila din na dapat action. Hindi mo na namon ma-ano di ang leakages, hindi na namon ma-ano, mapali kami makayo, sila din na dapat kay mga pipes na nila mo.
0: Sige, noted, yun din mo laman.
1: Klaso.
2: So, wala ang payag, bahit sa payag, kaysa Valjan, kaysa Eric ni Engineer Lovin Ceballos.
1: Kay Five Wilson, kabuot yun sa akon subong, no? Naghambal na si attorney, si Engineer Ceballos nga nagtawag sa prime water, si Valjan. Naghambal sa prime water, they will act on it. Last week pa to.
0: Di pa bang kuta, san una ang act on it?
1: Na muna.
0: When? San una ang pwede na siya next it. Year? Subong bulan? No? Ti, ngaangaway ka sa batang basiwa. Anong problema nila? Okay, ti ilaman ni, gali, prime water, ilaman ni, anong problema? Sinong dapat pasabton? Tadi, because number one, kung sarangan ini nga sabton sa tricycle driver, kagsang mga nagbalintong na mga motor, nagay man tatoya ka balik-balik tungkol ng mga into tinga sa basiwa man, prime motor, pwede ni masabat sa nga gapamulot masura to sa Pilisao.
2: Kaya pa dyan, actually, kagapot ni kaapat ko na nga balik sa ilang opisina. Kaya kung sa tawag naman niya, wala man ko nagkulang sa tawag, damo na ko sa tawag, sa text ko, damo naman ko sa text po, tiwag yun may nagasabat kay Fred Valjan and kay Fred Eric. So, ti, kung ano man diri karon ni kaluyan, kung magkapamati, tani sa ila diri, kaya baka hatag sila sa statement, mas maayo gitani. So, ti, hindi ka pa ba ibaluan kung anong plano sa nininayang timeline nila, kaya tiwag man sila nagasabat, wala man sila nag-atubang sa aton for a, kahit 2 minutes na lang gani, kay Fred Valjan, kay Fred Eric, ang ginapangayo ko, ginambalan ko ganyan security guard, ako, sir, miskin 2 minutes lang gin, na ma-interview ko lang si Engineer Soliva. Para lang din niya maklaruhan ba lang ini ko anong plano sa ninila kay Tikadamo masanang kasal al-aksidente but to still mabato na ton sa ako si engineer may meeting pa with the board mo nang ato niya yung kakabatuhan.
0: Sige,
2: niya.
0: Salamat kayo Duwal sa Clis nakita tanga ang city engineer nag-confirm na na iyan na sang prime water gid.
1: Okay. No? May nakay kung may sukton kita direk ang komentaryuhan it will be prime water.
0: Yes,
1: kay, klaro
0: sila
1: na.
0: Na, klaro na. Klaro na. Thank you, Ginson.
1: That's good. Kampiyon na nga development.
2: So, wala na kayo sa Godzard and kayo sa Erika na ito. Sino nga update nung nakuha gikan din sa patrol na ginagulong naman sa inyo sa kalwan sa MyTC, D3 Bias and D3X sa Erika po natin. Si K5 Vincent Coralde, yun naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Puro!
1: Claro! Primoter!
0: Claro na nga primoter nga ito sa ning dapat sukton di. Ang pamangkot natin kay last week, yung pabalo na gali sila. Ang pamangkot at they will act on it siling ni Engineer Ceballos. Question, saan una?
1: Ang act on it, saan o? That's the biggest question. Kay, there is now a threat to lives and property of the people.
0: Ang property, ang ilang motor sa lakyan.
1: Gamit,
0: kabuhi, kay kung matumba ka na, kang kumanuno ang ulo mo, kang kumalapakan ka sa masugata mo sa lakyan o kasunod ka sa lakyan sa imo. Disgrasya. Ang atong bila punto, tani preemptive kita.
1: Correct.
0: Hindi na tayo magulat pa sa punto nga may nadagas na da kamagala kita akto.
1: Nah.
0: Hindi ba lang niya ginimuihimo nga sugilanon.
1: Mm.
0: Several occasion, may bisan si Nagar, Ma'am Nagar, ma'am lang kay respeto, tani siya, kay kasakripisyo ng pobre sa init mo.
1: Oh, yeah,
0: si Ma'am Nagar, our traffic enforcer, saksi na siya kung pila ka motor na gabalintong. Kadto ka sa mga gwardiya dira sa bay, bay ano pa daw sa mga kun mga salakyan lang ang ipang repo.
1: Mga kwan ha, mga reposes ha.
0: Mga reposes? Ang mga gwardiya da, sila manugin si Imo sa isa kasimana, pila gabalintong na stubangan sa bangko.
1: Hindi na ninami, Cyril Jan. Hindi na ninami. Kay nagigad, nagkipi-kipi kita sa aton nga pag-ulo istorya, kaway takabalo kung kay sinuni obligasyon. Now, ginklaro na sang city engineer, obligasyon sang prime water. Two things. One, nga away ina dira ginkayo. Number two, ang nagagamit sang tubig kag may connection sa prime water, nagabayad kamo sang tubig nga wala kamo gagamit tungod kay ang system slow sang prime water is 45%.
0: Padawag sina non-revenue water.
1: Non-revenue water?
0: Amo to ginabal mo kapon.
1: NRW.
0: Correct. There are things ga dapat i-consider. Number one, ang pagpapasaan nyo sang na no water revenue, no? Inablang usik systems loss. Second, gina-endanger nyo ang kabuhi sa mga tao nga galalabay da bangod sa inyo kapabayaan. So pamangkot naton. Ano gid ba lang dapat naton himuon para nga ang inyo sini nga mga tutuloy sa dulungan magtalabog kag babatian nyo na ang panawagan sa publiko nga kayuhon nyo na dang karsada. Hindi karsada ang ninyaya sa inyo nga tubig. Kin karsada ya di PWH mo.
1: Ipagubo nilang karsada, ilan na yarisgo, kaya di ilan
0: tinatural, niya. After na nga buon na buta, kayuhon man nila. Actually, di ba laki nang nagubuon, kaya may manhole.
1: Na,
0: buksan man lang nila.
1: Open the manhole,
0: check repair.
1: And repair. Period.
0: Ang mula natali kasimple, ang pabangkot ko, pilagi kabilog tao, kinanglan nyo daw.
1: Hulaton pa nila niya nga magtikulula, nagod nga may rason, man nga kay gabas ko gabi ulan mo.
0: Subong nga ang gusto nga panahon yung brahon na kapara dasig magbalang simento kung may kalihon man sila.
1: Na, amon ang guwaya.
0: Gapanawagan kita sa aton nga magkauturan dira sa Basiyo Prime Water nga kabay unta, ha? Matagaan nyo sa nagakigo ng atensyon para sa kayuhan sang tanam. Kagway ka mo kabalo ba sa inyo himata nga nagamotor na maglabay kag mong madisgrasya, kamadiskarel. Why taman na ginapang nga mangayo? Pero, kabalo man ka mo nga pinanakabilog nagbalintong da?
1: Di ka ka pamati sila.
0: Talawa tong food rider. Kung may karga tong pagkaon, pagbalintong niya, ula ang pagkaon. To sino abi?
1: Siya nagbayad to?
0: Ang tao manugpuli sa balay nila, halintra nagtrabaho sa isa ka fast food chain. Pagpuli niya, ang gasgas sa tuhod, sa iya siko, sa iyang lawas, bangod niya nagdus-dus na. Imaginable
1: ha? Halit niya sa publiko?
0: So pamangkot ha, pila pagidya kabilo, gusto niyo magbalintong da para makabati, kamo kamagulag kamo da.
1: Iniyang prime water, dapat na nindiya sa makulod sa may mga ekonomi sa mga himuon is prime water. Pagwaani sa mga konsyal na resolusyon, himuon nila persona ng grata.
0: Now, challenge kita sa aton mga opisyal, dito talaran ng City Engineer's Office. Pag hindi pa sila mag-iyo, ang aton tali nga pa, ang panawag tali under ni sa public utilities mo.
1: Public utilities, tara sa kaya Pausi?
0: Siya ni in charge? Councilor Pausi, ma'am. Abi man paliyog ko, base kung hindi pagin sila mamati, sponsor eh, abi resolution. Kay kung ipabayaan na ito ni, not because nga ginalagasta sila. No. Ginalagasta sila because ilan yung obligasyon, correct, ang pagkayo sang guba nila nga linya sang tubig na perwisyo sa konsumidor because we are paying sang why na ito ginagamit bangun sa systems loss.
1: Good boy lang wala eh.
0: Ikadua. Damo na nagligid ang motor, wala ton pag hindi lang may manuno kang magsulat naman sa uloy na sa karsada. Na ano man kamo yung taga prime motor man? Why kamo yung kabatsyag? Why kamo kaginusnos ang ulo nyo da?
1: Gulo kargahe pa jyotay, sir, kay Manilag lang ko.
0: Ha?
1: Kargahe pa jyotay, sige lang.
0: Yung pati na labla. Asaban, sige mo.
1: Kalagahe ito jyotay. Kampiyon! Wala ton mo pa yung may magnusnos ang ulo na ikaw yung mag-aksyon? Nami, tiara na prime motor. Ara na, di mano kitas ni.
0: Ti, ang pabangkot mo ni. Sano pa kamong makto, sir? Pabungol is not enough. Because ang inyo nga pagpabaya is a manifestation of your inefficiency. Hindi kamo efficient sa serbisyo nga ginadala niyo sa pamuriyo.
1: Pwede lang guhon tang inefficiency?
0: Do, hindi kamo ka-isrot sa inyo, bra.
1: O yaya.
0: O yaya!
1: Na.
0: Ang guwasi na, dasig kamo manukot, pigaw kamo, ha? Mag-atipan sa problema sa konsumidor niyo.
1: Nagkambya, nagali ko nung nagkambya ng chairmanship.
0: Sang ano?
1: Wala kita yung kadu update si Tiol. Wala nun higuwi tayo pa si Tiol, no?
0: Sino nang bago?
1: Migo ta?
0: Si?
1: Migo Santanan?
0: Si?
1: Bot ka Migo, ibantas ni? Babe Rojas?
0: Ah, si Babe Rojas. Oh, oh. Sa infrastructure. Siya nasa utilities.
1: Siguro kayo, kutkutkutkut na yan. May number kan, Babe?
0: Titilawan ta para gigiring mo na eh.
1: Oo. Diabi, aga pa muna si Babe kabugta. Okay, kajiging jogging na siya. Mga kakipay, hindi na niname. You know,
0: ang aton punto, abi ka kay Prime Eric.
1: Nothing against Prime Motor.
0: Wala niya personal ay sa Prime Motor. Ang among gani way kami ya pormiro gidyagahanot, kay panawagan lang kami. Pero galing, kun iya hala ka mo ka pabungol da, but si ganun sina ang inyong mga boss kay nagasweldo sa inyo, wa inyo ginapabatian. Kay ang mga pumuriyo nga naga cost, ano panawag na concessionaire niyo.
1: Correct.
0: Sila ni ang nagabayad sang tananda sa operasyon nyo pagkatapos hindi nyo may servisyuan mayo?
1: Kag siguro high time naman sa Basiwa Board Subong to question Prime Water now. Because Basiwa is tasked to look into the operations of Prime Water.
0: Engineer Michael Suliba, kuya. No. Maganda nga po. Kuya,
1: saga, baka... Bago nga kuha niya, bago nga board chairman?
0: Si
1: attorney...
0: Carbon?
1: Hindi, no, why na siya? Attorney... Montalbo na yung apelido sa draga, Sonia Verdiflor.
0: Abitaw, ganito na.
1: Attorney Sonia Verdiflor. Siya ni bagong board chairman, appointed, ha? Bagong board chairman, Sonia Verdiflor. So, dapat, Attorney Sonia Verdiflor, Basiwa, dapat, kamo ang magtawag sa Prime Water and tell them to move because it is your
0: ang
1: job.
0: Ang guwapya, host ka namin isang punto, no? No. Ang nag-represent sa pamuriyo sa siyudad, coming from different sectors of our society.
1: Correct.
0: Amo ini ang Basiwa Board.
1: Yes.
0: Now, kaya ra kamo dami, amo ni ka problema, sino karon ang mailibig? Supposedly, sila ang ma-represent sa aton dito sa Prime Motor.
1: Prime Motor, obra nyo ni, under the joint venture, amo ni ang imuunta, amo ni ang imuunta.
0: Oh. Ti ang chairman sa Committee on Public Utilities, si Councilor Babiro.
1: No. Bala, ano? Ang gingaway, taga-pasity hold doon, ano?
0: Hindi, okay lang man. Ang ginapa ito doon, tanila kay ti, kung hiling man tamang correct, abita si Pausi, no? Si City Councilor Bobby Rojas,
1: gali. Ang Pausi, gali, kuhan niya, inang sa police, blah, police matter.
0: Kay si Education, Honorable Al Victor Espino, na mo, no? Tilawan, tabi. Pasipaladan talaga si Councilor Bobby Rojas, no?
1: No.
0: Ang pakapasipalaran, basi pamalang, no? Kapasabat man ni kisa si Councilor, ipamalunta lang siya, nga may amon ng problema, no?
1: Na, may nabago na nga term, batiyan ko si Musbong, pasimpalan.
0: Oo, oh, pasimpalan. Pasimpalaran ta.
1: Tiyang Prime Motor yan, ano na yung ano yung...
0: Ha?
1: Ano mo, antas ni? Pasimpalan?
0: Hindi, ako. Ano mo na karo pwede?
1: Well, but correct niya kay Sir Aljan. Pasimpalan, kuhay mata kasi tapoint.
0: Kuhay mata kasi tapoint. Ang ato pag pasimpalan, basi pa lang magsabat kasi nga ti mga amigo, tani, no?
1: Ayaw mo manigya po number niya. Huwag ka kambi yung number ni Bobby, no?
0: Huwag mo, abusin ko naman siya kinatago eh.
1: Oo. Amo magyapon din, this is one number long time ago.
0: Mm-hmm. Ti, Sir Bobby, basi may kakuhit kay Sir Bobby, amo nuha lang da. Nga panawag ang K5.
1: Kasi kuhit na ni Cindy, Kron.
0: Ha? Ay, si Bob Cindy. Sa kaduro, manugkuhit, ikaw yan. Ayo.
1: So, to, na, ang Prime Water, technically, is under the lens, the camera, and the authority of Basiwa Board.
0: Eh, mga lens lang yung nasuglan. Noon yung mayroon.
1: Kaya natunaw lang niya din dapit din ato. Din nga ato.
0: Actually, ang buwan niya, ang representante ta sa Basiwa kag sa Prime Motor, mo ni mga board members.
1: Yes.
0: Because, ang iban sila, like, for example, may gin-appoint na ng LGU mo.
1: Alin sa business sector.
0: Mm.
1: Sa akadem.
0: Akadem.
1: Meron na.
0: Tiing question na ito da.
1: Teachers.
0: Meron nga ang hindi na ito ni sila makulatan siya. Because, kita ang ang gwa sina kamo ang ginpili isang pumuriyo da nga magrepresent sa ila mo.
1: Correct.
0: Dapat ani amo gin ang primary role nila to protect the interest of the people of Bacolod City and the consumers of Prime Water Basiwa.
1: Di amo nang gwa ya. One, we're calling on Basiwa to call the attention of Prime Water. Number two, direkta sa Prime Water, we're knocking at your doors and your conscience. Di na konsensyan nyo.
0: Ipatong siling. In English na to. Kaya usually, ang in-English na sa gabi, ipanak mo. Kapin pa ko makaliilit na sa mga Johnny Walker.
1: Mga
0: muna tanin na lang in-English. Ariya, sumag ni Prano pa niya.
1: Gakadlaw si Boss Russell siyang first farmer pag-amumunaw. Yung in-English, as lang duaw.
0: Pero prime motor ha. Adlaw lawon mo na mo na di pag hindi yung pag hindi yaman, no, but si ganun sinaya, kabala nagigamo. Subong way pa kami balukon bala officially na deliberate. Yun na batyo kadugay na. Pero kung sige na padawagan sa pumuliyo, nga hindi ka mo iya magsabat, kaya hindi nyo pag-aktuhan ang reklamo nila, panawag tanaya, pakabal. Hindi mo na kung kabalan, hindi ka kabatsyag mo. Kag kung ginahambalan ka, nga huwag kakabati, kung ang bungol may tsansa, panaya kabati, kag ipamirik mo. Pero kung magsiling ka niya, ganyan nga pabungol-bungol, huwag niya bulong. Pero ang bungol, yak isa may bulong pa na.
1: Kaya ang bungol is i-condition, ang pabungol-bungol is
0: hungod sa buot.
1: Hungod sa buot. Hungod sa buot. Di basta hungod sa buot, budlay na.
0: Oo. Oh. No, basta, among mana, basta ginahungod, but si ganun, uyon na.
1: Gila, so, lahat matyag, misda ako ni ganun.
0: Hungod sa buot. Ang mga pinakadelikado sa tanan.
1: Kinabad.
0: But si ganun si Naya, hungod na gindiya sa buot, hindi na sinigang dulo disgrasya. Alam ko ni, panimuot na lang yan.
1: Yeah, nong-nong, ginasaplid-saplid mo daw, hindi na na-imox din, hungod din sa buot. Hungod
0: din sa buot.
1: Nagiyoy na saplid, jagin mo. Hungod din sa buot.
0: Ginuway na lang sa lugar mo nga. No? Siling ni Kenneth Yonko, this water provider doesn't have a soul. Kabay pa makasuan ni. Actually, kapilan la kutod man kung may jutay sila nga patog siling gagapasunaid.
1: Pasunaid. Pasunaid do.
0: Sa tao nga nagabaliskada sa dalam, pari ginaktuhan na nila. Natingalahan ko nga gapabungol sila. Guro ko ng mga tao naman masiling guro nga hindi na naman sila pagbaydan. Isak bulan guro. Masala man sila ko ng koleksyon na hindi nila mahimo. Isak bulan ay, no?
1: So, pangutdon ka lang eh. Pangutdon eh. Di, naman ta.
0: Pangutdon nila. Kaluluoy lang galing. Wait, tubig. Pero kung testingan, abis ang tao nga patilawon man sila.
1: Ang promoter, bala sir, dyan ko na may hotline. Tawagan mo, ina sa kasabat.
0: Hindi. Amo na nga gitawag nga hot kay kung bito nila init mo.
1: Ha, isa pa na.
0: Amo na nga gitawag siyang hotline kay nobody can answer you because kasyado kainit sa linya.
1: Okay.
0: Ikapon mo, pasok ka na mo.
1: Pasok ka. Oh. Dari naman tabi, kino hindi ito pwede. May ara sila nga Facebook account nga pwede ka na makakomment.
0: Ha?
1: Way man siyang kasabat?
0: Comment ka lang di. Eke, way man na sa may gabasa.
1: But sing ganun, way kagit niya pabuton gali.
0: Ha?
1: Way kagit pabuton. Magkanto itong reporter. Ano siya ba nila?
0: May board meeting. Puro na sila meeting. Ikaw lang ba? Puro ba bangkot? Anong ginamitingan nila?
1: Ano na lang? Di manong taga bakulod sini? Diin kitas ni makadto.
0: Now, basi pa malang makalabot ni kag mahimuan sang tikang ni Councilor Babiroa.
1: Babiroa.
0: Sa piyat kabahin sa iban pang nagabaga, kag mainit ka mga balita sa karong adlaw. Si Julina Ramos, naga pamati sa aton, Kenny Chongko, Bings Delphine, gaupod sa aton, GGM Salvador, Esperanza Insoli, Susan Guillen, mayong aga sa inyo. No? Thank Migo you for being with us. And si Migo Tahil Benitez, Araman.
1: Ari ka, sir, nagpuli ka na.
0: Dumduman niyo pa, may gahilay sa karsada.
1: Ano? Nga?
0: Puste.
1: Ah, puste, abi ko may gay.
0: Ubog na yung ipong, yung akong galakad.
1: Kung magay, dunglay kag nagalupaypay.
0: Extend.
1: Extend mo yan.
0: Pero ano itong natabo kag ipaybe?
1: Dito sa Villamonte, mga K5.
0: Dumduman yun, ipakita mo lang picture, bla. Para ba dumduman
1: itan,
0: pa?
1: Itan, ipakita ba lang Florida Street ang before ang itan nga picture?
0: Sa una, dumduman yung indalatan
1: eh. May puste, indalatan nito sa kapag.
0: Nagahilay ng puste, nagaproblema ang tupanbalay. Kaya basi masanggit ko nung sa mga salakyan. Kag magkala utod ang kuryente na. Gindalatan rin sa kanginan, gindiscuss. And finally, parakpakan tabi kay... pakita tanay ito.
1: Pakita na balatan. Ang before, balatan ang before.
0: Pwede yan, itan nga sa tangga program ta, hindi ka na magbukas iban nga application. Ang focus mo na, abis sa program ta, hindi ka na bukas sa iban nga apps da. No? Okay.
1: Ara, before.
0: Amo ni
1: tsura before.
0: May kwan pa sa laki-laki pa sa.
1: May laki-laki. Tapos, gahilay ang poste. Before. Sang Biyernes, tungod sang K5 gambal pa nga hingaga ko sino man nanugid sa K5, babalaan nyo nang kuha namon.
0: Abay, gali ka?
1: Na-mention kita.
0: Abay.
1: Oh, ang after ang Biyernes, tanong tabo.
0: Tanong tas ang Friday.
1: Poste. Oh! Wala lang poste.
0: Hindi na itong kurinti?
1: Wala na. Kurinti, kinkuha naman ang chupageti. Kaya hindi lang kamo, yung panugid, makabutos K5. K5 naman ang giniskandalo.
0: So, tinlo na, no? Why salamat. Na? Kay gintagaan nyo, nagkaigong atensyon, lakpakan to slide.
1: Lakpak, very good.
0: Why na?
1: May na-notice ka, sir, dyan.
0: Ano?
1: Imutadaan mo na yung after, ha? Itan ang before tan, ibalik ang before tan.
0: Before bitan?
1: Yung balik ang before.
0: Abi.
1: Ibalik ang before.
0: Atong gahilaytan?
1: Ang poste ara pagahilay, ipakita ang before.
0: Ayos sa board.
1: Kung di ara gahilay poste, nanotice mo ito, imutade. Imutade nyo mga kipay.
0: May tricycle ka, parking skilled.
1: Imutade nyo mga kipay ba? Before, after, why ng poste?
0: Ang tricycle lang gaya po na, pero sigad na.
1: Ang auto.
0: Why gali, no? Hindi kaya nag-parking, guro.
1: Iya, ginagrupo isto.
0: Iya na po isto.
1: Oh, before
0: lang. Abi ko rin yung balon mo. Nga muna ginas, kipay bilya, gis, ay, hindi susukay, dala ko muna.
1: Oh, ara. After, ara man nga po, the same position.
0: balik-bitan.
1: Oh, tanawan nyo lang mga kipay.
0: Balik-bitan.
1: Oh. After.
0: Uy, wala yung pagbago, oh. No?
1: Before. After.
0: Wala siya galing. Amo lang gapon. Buti ka nun. Amo kinang parking area ya. Saka na akong makita. Da, naging kuya bilimsi mo. Pero, puna mo ng sakyan mo, hindi ta ka makita. Pero last time nagsala ka, kagin sakyan mo, kita ta ka. Nakaburda-burda, kagin bayo. Naka-flowers-flowers ka. Okay. Now,
1: champion,
0: salamat kita. Palakpakan tali sila.
1: Friday ni sa Sarel Jangin kuha sang Friday.
0: Very good.
1: Kagang nga ang pagkakuha ang bagay pa matinto pa balay. Nyambala nyo itong G5 kung kuha na namon. Si K-5 naman. Okay ba na kasi K-5?
0: Very good kita. Palakpakan tali sila. Thank you. Now, sa Piyak Gabahin. Kahapon, dumduman yung paning video. Nailiog ko itong video ni Jong nagasinggitan ang gakuan nga. Tabang-tabang. Dumduman yung paning video. At ito lang gakungkong bata. Black ipalitan. At ito
1: ibuno ya.
0: Ibalik na mo ni sa inyo amuning sitwasyon. No? May isa kaginang sa Ilapurian gagin labayan sang lalaki kagin buno sang ice pick sa tangkugo patukunok ni pabirik mo. Gadinugo.
1: Grabe na.
0: Pero subong safe naman tong babae.
1: Ay, salamat sa Ginoo.
0: Ari ang video, dumduman nyo pa rin. Eyes on the board, kipamitan, narapa?
1: Sige, abe.
0: Eyes on the board, kag standby si Jong, kay Tauganta, kay si Jong Maplastar. Ano ang natabo? Nadakpa na balay ding suspect na paila na, kada pasakaan sa nagkakigo nga kaso? Grabe to kahapon, mga kakipay, gasala kita, because hindi na kapatid kayo mga tumatabo mo. No?
1: Kailahe, no? Mga amunib lang ang mga sitwasyon, mga kipay, mag-aambaga nga ang katabo pa niya sa Cebu ng mga chimpo, no?
0: Correct.
1: Nga ang katabo pa sa Cebu ng chimpo.
0: Sa muna niyong panahon ng tao, do ka aware na what is happening, tanara na tan?
1: Kag amunib lang ka-brutal nga klase sa pag...
0: Correct.
1: Di babae, may bata pa. Wala kita...
0: Ari ka, kipay, meri ko. Eyes on the board, black, ipakita naman na tabo. Uyo, Jobitan, para sa mga late tuner natin. Go ahead.
4: Hello, Lord. Kabong itawon, Lord.
1: Hello,
4: Lord. Kabong itawon, Lord. Dili, may katawa.
0: Grabe. Gabal. Sige, hindi na. Si do mga 45 years old na si nanay, yaging buno niya mo.
1: Budo ka saksak sa sanging...
0: Grabe. Duwa ay gisaya kaluoy kay Kipay Birik. Based on the report, ining lalaki ni gimbayaan sa iya OFW nga asawa. Kay kumo gibayaan siya sa iya OFW nga asawa, daw sige man tanang siya gitan klaw ay batian mo. Na depressed kuno kag do nang sakaan nervous guro ni Kipay Birik. Hararara ang ujom latan oblaw. Siya git blaw, matiim la. Grabe. Ari si Jong, ano nang status ni ka kaso? Line number 1, Jong, good morning.
5: Ka K5L Jan, gin kumpirma kahapon ni Police Captain Mark Kelly Laganipa nga gin pasaka na nila ang kaso nga frustrated homicide batok sa sining suspect nga si Danilo Saranillo nga mong nagbuno ka K5L Jan or nagbuno pilason sa sining 45 years old nga si Annalyn Libre sa itong tinalikdan nga Biyernes Mayo 15 dito sa may Sitio Mascovado, barangay poblasyon sa Banua sang Toboso. Angot sini nga kaso kay K5L Jan kay K5 Eric.
0: Kapabati gid si Ma'am Ninet Marquez taga Toboso man nimo, no? Malatraba area. Okay, go ahead.
5: Okay. Angot sini nga kaso, according kapon sa kay Police Captain Mark Kelly Laganipa, hindi magamit nga excuse kay K5L Jan ang ining mga allegation nga na aton nga nakwa halin sa pamilya sining suspect nga sunok pa nagasuffer ang suspechado sang depression kay according sa kay Police Captain na Laganipa wala man sang mapakita nga mga dokumento o nagakaigo nga mga documents na makapamatuod kay KPBL diyan nga ini siya Yeah, wala sa iya sining mayong inang mental state kay K5 Eljan kay K5 Eric. At same time, apisar sini kung kumatuod gid man nga nag-suprehere siya sang depression sa gihapon, i-apurso nila ang pagpasaka sang kaso batok sa sining suspect. Agud naman kay K5 Eljan kay K5 Eric nga makakuha man bala sang nagakaigo naman nga hustisya ang ining biktima kag kung ano man ang indesisyon sa korte. Or ilan na lang niya igatugyan kay Pepe Eljan kay Pepe Eric sa parte kung ano ang maging desisyon sa ila sini nga igaduso nga kaso batok sa kay Saranillo. Kaga kahapon na bisitahan man naton ang ining puluyan or ang itong lugar kay Pepe Eljan sa isa pa gito bala ka biktima nga ginbuno man sa sining suspect nga si Saranillo.
0: Atong tigulang nalabot mo siya, Jong?
5: Wala naton malambutan si ang mismo nga biktima, pero ang ining natabuan kay hindi to gali sa puluyan sa to ni Putoy Guadalupe. By the way, amo ni ang pangalan sang atong next nga victim. A certain Putoy Guadalupe. Ang insidente gali natabo dito Banong. A certain na Banong dito sa iya sini nga daw lululantay-lantay blagi pebel diyan kay santo man gali nga mga tinion. Ining biktima nga si Putoy naga kuan bala daw nagapanghin-hangin man. Gulpi lang nag-abot ining suspect nga si Saranillo dito sa lugar sa may sitio Singiton kag as alleged inkuptan niya si Putoy kag ginhambalan nga diin ang iya sini nga mga upod. Ti ang isa to why man ka balo kung anong ginamin sang suspect nga mga upod. Nagsabat nga why man siya sang mga upod direkta gid jud dayon buno kag Kipe Beljan kag Kipe Eric kag santo nga mga hugada ang ara dito sa puluy-an ni Tatay Banong. By the way, si Tatay Banong is ara sa mga 82 years old, mga dira-dira na yon. Sila lang mga kabataan nga puros mga minor de edad bala kag wala gid sang mga tao ang ilas ni mga kaingod kay nakalakat na para sa isa ka okasyon sang kasal kag Kipe Beljan kag Kipe Eric. That is why nakapinagusto gid siya sang pangbuno ang ining nga suspetsado nga si kwan si Saranillo sa sining biktima nga si Putoy Guadalupe. Kag according sa kay Tatay Banong, sang ginbuno niya ining si Putoy ang asawa ni Tatay Banong sa bagong siya nga kahadlok daw ginkuyap kay Kipe Beljan kay Kipe Eric kamo tong gin siguro danay ni Tatay Banong rescuehon ang iya sini nga asawa kag way na siya nakabalo kun ano na ang sunod nga natabo kay nagkadalagan si Putoy pakanto sa likod siya nga puluyan kag ginlagas man sining suspect nga si Saranillo. Pero according kapon sa kay Police Captain Markelly Laganipa, ang biktima ng si Putoy daw wala na nagpasaka sa reklamo. Ang nagpasaka sa reklamo, inilanggid niya ang iloy nga si Analin Libre batok sa kay Danilo kay Kipem Eljan kay Kipem Eric. Si sa subong, ara sa subong sa Gyapon, nakakustudiya sa tabo sa PNP si Saranillo para sa nagkakaigo naman nga disposisyon kay Kipem Eljan kay Kipem Eric.
1: Okay. Diin subong ining kwan, ang babaang iloy anay, diin ospital, na-admit gid siya?
5: Kahapon, base sa pinakaulihing information nga ito na baton, admitted siya kag ongoing ang iyang medication kay Pepe.
1: Pero okay siya, safe na siya?
5: Safe na siya, ho.
1: Ang bata, ya, why man maano?
5: Why man? Nalabog to gali kay Pepe Eric?
1: Ha?
5: Buno siya iya, na-itsaya to ang kwan, ang 5-year-old nga bata.
1: Ginhaboy niya? Agod nga ma-save lang?
5: Oo daw na, pero hindi sila nga layo kayo nga pagka...
1: Luto ginitsay lang, may magigipaligwe niya lang?
5: Oo.
0: At least gipalayo, alam kayo ba si malabot sa bunok blaw? Likado, kipa
5: niya. According sa ito na naibaluan, na may pilas man gamay ang bata, siguro bangon sa pagkadagdag.
1: Okay. How about ini si suspect? Di ni siya, priso gid?
5: Priso gid, kipa Eric. Priso gid siya, ho.
1: Okay. At least ati napasakaan man siya kaso let justice roll, no, pero ini grabe ni karumaldumal ini nga klase krimen kag you know ini hindi taman pwede ni nga kundinahon gining tao kay kung may problema siya emotionally ti base kung kinanglan niya man siya ang psychological intervention blat hindi taman makundinar gidali-dali.
0: Sige. We condemn the act,
1: but
0: not the person because wait ta kabalo sa background sa likod
1: may ara siya kwan may psychological problem.
0: Sige. So, Jong, napaila na kaso, ha? Homicide? Frustrated homicide?
5: Frustrated homicide, K5L, John. Kaga, K5 Eric, ko. And ang iban sini nga mga kuan, ang iban sini bala nga mga nabaton nga mga allegations halin sa aton sini nga authorities. According kapon sa kay Police Captain Mark Laganipa, ila pa ni imbestigahan kay Five Eljan kag kay Five Eric. Ni pa lang mga allegations nga suno pa ining suspect is dumay ara siya relation diri sa New People's Army kag amo tong rason bala nga nagpainit sang ulo ya nga gin pasibangdan niya nga ining si Ma'am Annalyn amo ang nagakuan, amo ang nagachismis sa iya as alleged nga kuan inang sila ang nagsugid sa Philippine Army amo to nga nagluntad ang inkwentro sang tinalitdan nga April 19 dito sa may Sitio Plaringding sa barangay Salamangka sa Banua sang Toboso kay Pavel Jan kay Gipere kay may inconsistency abi nga nakita sa aton sining mga otoridad sa statement sa sining suspect. Amo pa ni subong ang ginatinguan pa sa atong mga otoridad nga maplastar ang insakto nga sugilanon diri naman sa sining nasambitan nga kaso.
1: Okay,
0: sige. Salamat gid.
1: Okay, at least klaro jo nga, comprehensive, very good.
5: Oo. Sige, so amo na ang aton madulo nga mga dugang development kay PM Eric kag kay PM Eljan para sa Food Delivery Service Program na dulo sa aton sa D3 Valley Text Provided Kag Mighty siya. Ako naman si K5 Jong Barzalas para sa kampiyon ng mga balita. Sir, ko kag kalingawan sa Tagros, K5 News FM.
0: Thank you so much ha, sa report. Nagi ka naman kay K5 Jong Barzalas. K5 Eric, nami isang punto mga gin-raise kay na. We strongly condemn the act.
1: The act.
0: But we cannot condemn the person because we don't really know kung ano ang madalom nga rason sa likod kay K5 Eric
1: Galo Bryan. May psychological condition sabi. So mabudlay man nga
0: mag- diba si kinanglan butangan sa intervention, payon siya. Kaya ba si mag-umpawan malang ang hindi na ni Blama pa dayo.
1: Sabto niya lang na increment, pero intervention lang. Kaya kapudlay siya na ang tao, may diprensya. Hindi naman na pwede malo nga na yung diprensya yung ulo mo. Muna kami diprensya.
0: Hindi mo na pwede nga balon lang kung ano-ano.
1: No, nang guayada. So, we hope nga ang isa pagin si Reljan is ang sa side sa nanay, babae ni. Dapat may ara man ni intervention ang DSSD dira sa ilang area, sa Toboso. Kay kita mong bata, ya, sa report ni Jong, ha? Ginitsay niya lang ganing bata sa higad, kay kabudlay man basi kon maigo pang bata. That alone ang nanay nga ihaboy ang bata. Hindi man nadadali sa rin dyan. Nga ihaboy niya lang bata. Ya. To save the child, ginhaboy sa kilid. To save the child. Ha?
0: Okay.
1: Tamo nang nakatabo.
0: Now, samtang ginabutang tada ni sa sideline because we're going to end this story. Kay napaila naman kaso.
1: Oo, napaila na kaso.
0: Ang ato nang di ginapangmuyo nga may intervention, buri gantawo anay mong pawan basi ko may nervous breakdown. Tani pa idalom anay last medical check-up.
1: Check-up anay.
0: Para mabal, ang tagid ang yama tutod niya sitwasyon. Loo, yung tas pobre, no? Kahit ikon under ni siya sa normal circumstances, sabi, why ko na nung mga problema. Doon, hindi tamang guru makapabot, kaubrahon niya gito. Kahit ibabahin ang adaan, kakungkong pabata, tirahon mga way makalamo na mo, unless otherwise, bangag kay mo yan.
1: Mamon ni kinahambal, tabla pirmi, may ara kita nahambal ng mga ilunggo. Why isang tao nga husto ulong, himuon niya na.
0: Correct.
1: Amo nang nakatabo. So, hindi lang tayo mag-judge kid nga mo ng tao. Kundi nga, ang krimen lang.
0: We hindi na ito like nabing mag-judge because ang tao nga ni may nervous breakdown. No? Ang nanay yung mismo nagmuno, it all started sang nagbulagay sila sa asawa niyang isa ko FW.
1: Ah, kaya ang asawa, gali, nag-abroad.
0: Nag-abroad.
1: Titapos si Nunoy, nabilin siguro.
0: Basi,
1: love-love lagi siguro.
0: Kina-depress siya kaki Piberic.
1: Buhay na siya makisa mo.
0: Medyo masubo. Kamu na ginasiling naton nga insindihon ta, no? Why takbalo ba si Dia kaya nga madula gina asawa niya blaka kay Piberic, no? So, kadtuan ta masubo ni nga balita kay Piberic. May isa ka shooting incident.
1: Okay.
0: Nga naglunta dito sa Padre Garcia Municipal Police Station. At rin natabo ni siya sang May 15 lang. Gaan ka muna mon jutay idea ni Kipay Berik. Sa sulod sang compound sa isa kabalay, may isa ka tawo nga nagatulutindog. Actually, may dala siya nga daw kalamay.
1: Okay.
0: Dito sa piyak, tubangan balaya lang, may lalaki nga nakabayo pula, nagurutiyo yan eh.
1: No?
0: So may jutay nga komportasyon guro nga nagluntad sa ilang aduwa, kay gigwaan gini sang lalaking ining laking nga hubin, ang paitsindita, ex-police. Pagwa sa ning lalaking hubin, ginistorya ya to ang kuan nagsigitanay guro sila sang nakapula bayo tong tigulang. Gimpalapitan sa sang tigulang pakadto na sa iyang compound. Tapos Doon nagtiid-tiid sila nga doon. Pagtiid, nagabot siyang 38 ang tigula, pusil niya, ginlaga siya ginasta sa sulod ang pulis. Na ex-pulis.
1: Lagyo na gani kung tanawon mo no? Medyo ka lagyo na siya.
0: Lagyo sa prog ilagas gid sa kagin gabutan kag tiro. Tigaling siya kay may araman gali sukbit.
1: May araman.
0: May armas man siya gali gabitbit. So natabo diri nagpinos naglagsaday gid kag tiruway sila. Ginutod na gani kay nagbalos man siya. Na kuni una siya natiruhan mo. Ang 38 gali kag ipabirik bisan umuna ka pa tatlo ka tiro, hindi mo gidi matumba kontra mo no.
1: Gamay abi mo. Gamay nga na palabalaba lang balaya. Gamay ang portang malinis siya gamay.
0: Why siya pwersa?
1: Why pwersa?
0: Tibinalusan siya ano gintira siya CC?
1: CC 40.
0: Ti persado na yan.
1: Persado mo nang ginagamit sa FBI bla.
0: Tumbalay mo.
1: Ginagamit sa FBI ng sidearm nila. CC 40 na. Tumbada ka gid na yan.
0: Ti grabe mga K-5. Abi i-ready niyo mga load niyo da. Arena. No, ipakita lang picture ano yung katindog. Nan. Ara, tanawan niyo bla. Eyes on the board ka mo. Eyes on the board, ano yung bla. Eyes on the board ka mo. Aryo, amuning lalaki nga nakasuksok sang gray nga bayo, nga nakasuksok man siya sang short nga gray. Ini sila amuning involved sa pagtiruhay. Kag hindi niya tiruhay ka pala yun. Ay, kipaberik ya. Ato bangay ni.
1: Isa compound yung galito, no?
0: Iyan niya balay. Sa tubangan niya, tutugaling tiyo, ESPAC balay. O, kita niyo ng balay nga may TV. No, may gabukas nung may TV, o. Dra na nag-a-star ang niya kontra. Tubangan, balay, alang. Mm. Tiyo, iya malang.
1: Tiyo, iya malang.
0: Gali may edad-edad na. Daw, gurong edad si ni tiyo, ini, ano naman? Mga, may edad na, mga pilanan edad. Yan, 55-year-old yung polis mo. Pero itong isa, ya, senior citizen na to. So, natabo dari, nagsulod pa ning lalaki sa ilabalay, gintong-tong, ito may dala siya lang garapon. Ay, doon ko nanonood sa garapon. Ito, kalamay. Guru aga, pabasa may aras lang misunderstanding. Kahit ko tarong mo, gato ba nga yung lang mga balay nila kay Pamirik mo? Sila yung isa ka compound, dua gurok balay ni sa isa compound, by gate, abi sila nga daw himo sa sin. Now, inang lalaki, nagwa na sa balay niya. Palakta siya pagwatan. Palakta siya pagwatan. Palakta siya pagwa. Ara. Sige, galakat siya. Ginkuwaya ang garapon, araw, ang garapon, kuhaon niya ng garapon. Nan, pasulod niya sa gate sa balay nila. Pagsulod niya sa gate sa balay nila, sigitan.
1: Roll tape lang, tanong.
0: Roll tape lang.
1: Kaya describe.
0: Itong-tongi ng garapon sa babaw na sa pusti, oh. Nan, tapos, gumawa. Stop.
1: Kaya pamatsya ko doon nagsingitan, ay sila.
0: Ano ang kausa nga nagwa siya balik kag ato nang lalaki kinaway pa tong lalaki sa piyak balay ato may nakapula na sa piyak ko
1: tiyo to tiyo na
0: Iludin yung cellphone nyo kay ma-commercial break lang kami ni Kipay. Pagbalik karon mga kakipay
1: bulo ka kalam na padapa
0: ko i-full tani karon kag Kipay. Grabe do gatan awlad ta pelikula kag Kipay Rick mo.
1: Amo ni ang gitawag nga duwilo na ginya
0: kag dream mo na makita ang tao sumunod na kubaan yo no
1: 38 kontra na 90 kwan na nga CC40.
0: Ipakita ta karon ano ng CC40 ang istorya mo. Ito pantay na karon kay gikumpara tang pwersa sa duha ka pusil.
1: Pati kuno niya nga kalibre sa sulod.
0: Sige, ang oras na sa inyo sa kaluwan sa Mighty C. Ayo alkaline vitamin C wala giwanan, babalik kami. Alas 7:52.
1: Bantayan.
6: This Time Check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
7: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: TTX 500.
8: Kailan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
6: gito. TTX 500.
8: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si TTX 500, kag mighty siya. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
10: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yun yung sore throat.
9: nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
8: Mm-hmm.
9: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
8: Mm-hmm.
9: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nagaworsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag, nagapula ang mga tonsils, nagaputi ng mga patches sa mga tonsils,
8: mm-hmm.
9: nagapaos, ti the best gid da gud makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw na kainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
8: Kung kay isabla doc may hilanat ining upod kagalabanan nagasipon kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
9: bangod ina Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaanga isang trangkaso kining flu kataro o common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
8: Mm-hmm.
9: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
8: May ladok if viral kay self-limiting. Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
9: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka Mighty C, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
8: Mighty C. Kung may ginabatsyag?
9: Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C.
8: Husto.
9: Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang ito, ag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
6: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
10: Ila tong score gani?
11: 470.
10: Nagteko duwa
11: sa gabi, duwa sa
8: aga. Ila na lang imo nga blood sugar.
10: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
9: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oak, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining ito ag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
8: Ang aso dok sang sigarilyo, no? Kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
9: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag Mighty C, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, yung mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
6: DTX 500!
12: Gina Cano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
8: Sa kadlaw kapila ka mag-inom sa DTX 500?
12: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduwa na lang.
8: Subong kamusta?
12: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapatsyag.
6: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3, bio, diabetico ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na. D3 bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 bio ka. Ang D3 bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbala.
13: balik ang pagkabagsik sa imo lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sakit-sakit pija katama. Kaya ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
13: Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
13: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Muning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
20: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lava, para sa mas astig nga performance.
21: Ga! I-shoot na ga!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Discover the beauty of play brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.